0: kaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog.
1: Oo.
0: Then after 10 years, 20 years niya abusar sa lawas, dito na ka na kag magdila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC.
1: Usto,
0: no? So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga. Lain gid ang palainom, DTX 500 kag may TC. Lain gid ang palainom sa mga suplemento.
2: DTX 500!
3: Katalina Habagat.
4: Anong ginabatsyag mo?
3: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Number 1.5 K5.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong ko mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-one round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
15: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila Apple Pie Lime.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Hey!

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Bad! Oh my, condition ta priyaw?
8: Ah, oo, good pre.
7: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
9: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
7: uy,
9: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
7: Sige pre, ah, maingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
11: Luter naman.
12: Kaya ni Balis to nina. Ako may kinabatsyag sa ako nga TL. Tuhod. Ikaw baginis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
13: Luter na Max.
14: Luter na Max Capsule. And Luter na Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
15: Luter na Max.
16: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Luterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
17: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
16: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
14: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
6: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
18: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
19: isang bala ka lang.
18: Ako,
19: ang linya ko,
18: isang kapsula ka lang.
19: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
18: ikapsula mo.
19: Extend
18: Superman for Men.
19: Gawa sa maca,
18: isang herb
19: na nagpapataas ng ating energy
18: at stamina.
19: Like flavowaska,
18: epektibong sexual potency herb.
19: Stimulates libido
18: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
18: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
25: Drink responsibly.
23: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Let's go.
0: go with the flow.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy!
8: Charmy, let's go with the flow.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
26: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
25: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo.
27: Let's go!

0: Linggo sang aga bangod sang Intertropical Convergence Zone o kon IDCC. Base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa, maeksperyensahan man ang mga pagpanaguob kag pagbuubo sang ulan sa NIR. Subong man sa Central Visayas, Leyte, Southern Leyte, Northern Mindanao kag Caraga. Bangod sang nasambit nga weather disturbance, nagpaandam na ang pag-asa batok sa posible nga mga pagbaha kag landslides sa mga lugar nga apektado sang ITCC. Kasunod sa mga mabasko nga pagpanaguob nga mahimo sundan sa mga mabasko nga pagbubo sang ulan. Padayon man nga ginamonitor sang pag-asa ang bagyo nga si Queenie sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Last 3 ang aga nakita ng sentro sang bagyo sa kalayoon nga 675 kilometros gikan sa northeast sang Itbayat, Batanes. Isa na ka typhoon si Queenie kag may kabaskugon nga 130 tubtob 160 kilometros per ora. Sa iban pa nga mga balita, magasaka na ang pamasahi sa mga public utility vehicle sumugod Lunes nga adlaw Setyembre 28. Ginaprobahan ang implementasyon sang fare increase bangod sa pag-ibwal na naman sang presyo sang gatong sa Pilipinas kasunod sa nagapadayon nga kinagamo sa Middle East. Gintala na ang nasambit nga fare hike sa bulan pa kunta ni isang Marso. Base sa ginaprobahan nga bag-o nga rate sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB, bangin 14 na ang minimum fare sa jeep gikan sa 13 sa unang 4 ka kilometros nga biyahe. Maduga nga naman sang 2 ka pesos ang pamasahi sa kada masunod nga kilometro sang biyahe. Sa modern jeepneys naman, magasaka na sa 17 ang minimum nga pamasahi kagdugang naman nga 2.40 sa mga masunod nga mga kilometro sang biyahe. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio, subong man sang Klinika Spore Biotics. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: This song is brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan. Ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
8: Ato si Pimbilido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Butyrnamax capsule, nagnubo ang akong dugo at ang akong sugar.
9: Butyrnamax capsule and Butyrnamax coffee blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
11: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-spore biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend
13: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Like flavowaska,
13: epektibong sexual potency herb.
14: Stimulates libido
13: and treat sexual dysfunction.
12: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
13: Extend Superman for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: 101.5 K5 News.
19: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
20: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chat. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa kasahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga udto kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
3: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
4: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
3: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5.

0: Mga balita nga ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Subong man sang DTX 500 capsule kag DTX coffee mix. Matapos ang dress issue di anyos nga pagdiner sa presuhan, nakabalik na sa probinsya sang Nueva Ecija si Mary Jane Veloso. Sabado nga adlaw, Setyembre 26, nag-abot si Mary Jane sa Ilapuloyan sa banwa sang General Mamerto Natividad alas 5:40 sang hapon. Alas 3:15 sang hapon, nakagwa na sa Quezon City Jail si Mary Jane. Ginpabutsag ni Mary Jane nga naglingin ang iyang ulo sa biyahe bangod madugay na gidman nga wala siya makasakay sa salakyan. Apang tanan nga iya ukon ang tanan nga iya ginbatsag, nadula sang nakita na ang iya pamilya nga halos wala niya makita sa sulod sang dress issue di anyos ang iban sa ila. Ginpabutsag ni Mary Jane ukon ginpabutsag ni Mary Jane nga luyag na lamang niya nga atipanon ang iya mga giniganan nga may edad na kalakip man ang iya kabataan nga wala niya maatipan sang malawig nga panahon. Si Mary Jane Veloso amo ang OFW nga ginpamatbantan sang kamatayon sa Indonesia bangod sang illegal nga droga apang nangin biktima lamang sang human trafficking. Nakabalik sa Pilipinas si Mary Jane matapos nga ginhingyo ni Presidente Noynoy Aquino sa presidente sang Indonesia nga sa pungsod na lamang ipadayon ang sintensya ni Mary Jane. Para sa dugang pa nga mga balita, nagpaandam ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB. Sininga Domingo, Setyembre 27, nga may pinalidad ang pagpatigayon sang transport strike nga makaapekto sa mga commuters o kung pasahero sa mga nagkalain-lain nga mga lugar sa Pilipinas. Ginklaro ni LTFRB Acting Chairman Greg Boad Jr., nga makabaton o kung nga nakabaton o kung nga makabaton sang show cause order ang mga operators nga magapatigayon sang transport strike kag mahimo man nga magbayad sang 5,000 para sa una nga offense bilang kabahin sang patakaran nga nakasaad mismo sa ilatagsa ka mga prangkesa. Mahimo man nga masuspend ang prangkesa sa mga operators para sa second offense, samtang kanselasyon naman sang prangkesa ang mangin pinalidad sa ikatatlong nga offense. Nagpagwa sang warning ang LTFRB kasunod sang plano sa mga drivers kag operators nga magpatigayon sang nationwide transport strike sumugod Lunes nga adlaw Setyembre 28 tubtob Setyembre 30. Abuyag to ang mga mainit ka mga balita sa sininga oras. Ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, Klinika Spore Biotics, Mighty C Syrup, subong man sang Mighty C Capsule, kag DTX 500 Capsule. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausa. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mamasaga sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga panim. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
10: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ngarga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL. Nagapasaka tiyansa. Nga ikaw atakihon sa korason. Tungod sang blood clotting. Nagaforma sa kaugatan.
11: Dr. Pinoy.
10: Squalene capsule. May omega 3 fatty acids. Nga nagabulig pasaka sang HDL level. Para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
11: Dr. Pinoy.
10: Squalene capsule. Masaliga, santo pa.
12: Moderna Max.
13: Kaya na hirap ito. Ang imong sugar, pila na lang subong.
14: Ito po, when pass ang imong kong laboratory.
13: Ang una, pila.
14: 35 kilo. Ilawin nyo ang Moderna capsule. Itipibog.
15: Moderna Max capsule and Moderna Max coffee blend.
16: Mabakal sa malapit na butika.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adla. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa sumurubo na presyo.
16: 101.5 K5 News.
21: This song is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas, mga butika.
4: Magnesium is called the master mineral.
5: The miracle mineral.
4: The miracle mineral.
5: Miracle mineral.
0: D3 Bio.
4: Magnesium affects nearly 300 different kinds of enzyme reaction in our body in order for us to survive. It affects our immune system. It affects our neuronal activity. Ha? Pati ang brain activity mo, apektado ni magnesium. Mm. Your blood glucose level, because magnesium plays a role in making insulin efficient. No? Ang insulin nga gadalas ang aton glucose sa aton cell, ginapamayo na ni magnesium ang ubra ni insulin. Ang calcium is part of the 7 essential macro minerals. Mm. Si calcium, phosphorus, sodium, potassium.
0: Mm. D3 Bio.
4: Ang problema, si calcium, kag si phosphorus, kailangan mag-magnesium gid, no, para ma-absorb sila. Mm. So, there is a relationship of these macro minerals. Ano may mga micro minerals nga importante? Of course, zinc and iron. Pero dapat jutay lang. Kay matumaan ka, matamaan ka, sobra ka iron, lain man. Tamaan ka ka zinc, lain man, no? Mm. So, I think ang zinc is only around 40
5: milligrams. Tanan nga mga minerals nga below 100 milligrams.
4: Mm.
5: That's micro. Mm. And macro minerals is siyempre, above 100.
4: Above 100.
5: Pero may mga certain nga mga milligram nga hindi po ka magsumbra.
4: Oo. Oh. No?
0: D3 Bio.
5: Nakulang ka magnesium once nga hindi kaya pala kaon gulay. Hindi kaya pala kaon prutas.
6: Hindi ka pala kaon nuts. So,
4: remember, ang Manila, ang magnesium came from the ground. Most magnesium in our diet halin sa plants, no, halin sa vegetables, halin sa fruits. So that's why importante gid na we need to change our diet.
0: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
8: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika.
4: Ang magnesium is absorbed as well as everything that we eat. Ang tanan-tanan gina-absorb sa gut, sa aton or small intestine, particularly din sa small intestine, sa duodenum. Sa duodenum ta, may halatad ciliated walls. What it does, it absorbs vitamins, minerals like magnesium, and of course, other nutrients, micronutrients like zinc, and of course, iron. Tanan-tanan katabo.
0: D3 Bio.
4: But what happen if your gut is not healthy? Mm. Then magnesium absorption suffers. But don't you worry, no? Kay may D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: And D3 Bio has extra virgin coconut oil, no? Ang extra virgin coconut oil ni promotes absorption of magnesium in endothelial tissues.
5: Gina-maximize niya.
4: Pero may isa pa nga part si D3 Bio nga gabulig, you know? And that is vitamin D3. Mm-hmm. Vitamin D3 in D3 Bio has a love affair with magnesium.
5: Mm-hmm. Wow.
4: So, ang ginahimo pa lang si vitamin D3, halin sa vitamin D, ang gaalay-alay siya si magnesium.
0: D3 Bio.
4: The most powerful kind of vitamin D is vitamin D3. And one cofactor that process vitamin D to become vitamin D3 is magnesium.
5: Mm.
4: But si vitamin D3 wala kakalipat, no? May utang ang loob kay magnesium. Once vitamin D3 na siya, kwaon niya si magnesium, ipasulod niya sa lawas ta.
0: D3 Bio.
4: That is the kumbaga ang love affair nila. But kalanan ang vitamin D3 mo, D3 Bio gid nga kay ang vitamin D3 sang D3 Bio mas amplified tungod sang iya extra virgin coconut oil nga upod. Mas madulong niya si magnesium sa lawas mo. Once madulong na si magnesium sa lawas mo, nami ang production sang imo nitric oxide.
0: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Mayong aga, oras sa Pilipinas, impunto las 11, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule, subong man sang MyDC Zero.
0: K5 News FM, top of the hour.
11: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa Sininga Oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Subong man sang MyDC Capsule kag Klinika D3 Bio. Posible nga makagwa na sa Philippine Area of Responsibility o PAR si Typhoon Queenie sininga adlaw Domingo si Tiyembre 27. Sunod sa pag-asa padayon nga nagagiho si Queenie padulong sa northeast nga direksyon. Kaghalos wala na sang epekto sa mga lugar sa Pilipinas. Base sa forecast sang pag-asa, mangin madasig ng movement ni Queenie sa masunod nga mga inoras samta nagagiho padulong sa kadagatan sang pungsod Japan. Sa iban pa nga mga balita, ginbulgar sang National Citizens Movement for Free Elections o kung ginbulgar ni National Citizens

0: lapas sa kinamatarong sang tagsa ka mga Filipino nga makaboto kag makapili sang bag-o nga mga pinuno. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong sa inyo sang DTX Beauty Soap, kagindulong man sa inyo sang Clinicas Probiotics. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
0: T3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag T3 Payo ka. Ang T3 Payo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. T3 Payo. T3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa T3 Payo. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Iti bugit katama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubang. Ngatiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Importante mga lidok na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
11: Amog na ka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinalaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
12: Moderna Max. Max Effect.
13: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
14: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawa para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh, available now.
19: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go!
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy!
23: Charmy, let's go with the flow.
24: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
25: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
27: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
26: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
28: Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. This is a mental cough elastic cam for. It's a generic salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyo kalikot. Number
3: 1.5 K5 News. This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. TTX 500.
3: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang TTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
4: Dahil gid man kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no, palanakit sa imo lawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: TTX 500!
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
0: TTX 500!
7: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amo nang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
4: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante tansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo? Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
0: DTX 500!
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gid sa akong nga mata.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5.
6: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
1: Oras sa K5 News FM Bacolod, las 12:04. Mayong ugto banwa, mayong ugto siyudad sang Bacolod, kagsubong man mayong ugto Negros Island Region. Welcome kita sa aton palatuntunan nga ginateguluan, Ido Kalidad sa K5 News FM. Permanente kita mabatayan las 12, tutublaw na sang hapon, Domingong Adlaw. Inong alagad, ka K5, Ed Sayusa. Siyempre, may mga bisita kita subong, kaga ari sila subong sa aton stasyon, kag magahatag sang ato sang bag-o naman nga episode sang aton K5 News FM topic na aton subong. Ay na nahanungod bala sang ang aton nga mother as the first teacher sang aton na panimalay. Okay. Sige, Pastora Grace, would you like to greet some people nga dapat mabugnuhon sini nga ugto?
2: Sa tanan, happy Sunday. Ginatamiyaw naton atong pinalangga nga mayor dira sa Banwa sang Morsha, Mayor Jerry Rojas, Vice Mayor Janet Rosorat, sa tanan nga sanggulang bahin members. Good morning. Siyempre pa kay Mayor Anyeho Nicor sang La Castellana, ang aton nga Congresswoman sa 6th District, Ma'am Chideng Alvarez. Siyempre pa ang Mayor sang Ilog, Mayor John Paul Alvarez, ang aton nga mayor dira, Vice Mayor Alvarez.
1: Kag- ni Pastora Grace ang mga mayor.
2: Mayor Benji Miranda, and of course ang Vice Mayor, Ma'am Divina. Siyempre pa sa inigaran, Vice Mayor Jose Nadie Arceo. Kag ang aton nga guwapa man dira nga ba, Mayor Mary Tokayako, Mary Grace S. Arceo. Good morning sa tanan.
1: Sige, Pastora Grace, may ara kita bisita. Kag antes mo sila, Pastora Grace, i-introduce. I would like to say, manami lang pagpamati, kapag panyaga dira sa Banwa o sa syudad sang Himamaylan, especially sa Barangay Nabalian, si Nanay Linda Gayusa, Ma'am Chris Gayuso, kag upod si Anthony Tunek Gayuso. Kag siyempre pa, malipayon kapag sa ulog, sang iya kaadlawan ang akon bata bago lang niya nakapasar sa medtech exam si Miss Yurika Nisi Sayusa. Ko ini nga pagtamyaw ginadulong sa inyo sang DTX 500 kag subong man DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Kag subong man nagapamati sa aton si Ma'am Maria P. Sayusa. Kag also shout out sa palabuton nga October 3, mag-open, kaga mag-ahiwat sa Negros Island Region Philippines Basketball League. Ining natawag na ito niya NYBL. Kagdari pag-ahiwat ito sa Montalvo Gym. Kaga ining mga opisyal, ginapanunuan ni Rolando Herdon, ang ato na regional director. Kagsubong man, manami sa pagpamati ang mga players na magalakat sa Bangkok, Thailand sa maabot niya December 16 o December 16 tub-tub December 20 sa sining atoeg 2026 ang team Negros Island Philippines 15 under nga gina representar sa aton probinsya. Pastora Grace, nga maghampang dito sa Pungsod, Thailand. Ini siyang hampang basketball man, no? So saliwat ini gidadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Sige, Pastora, would you like to introduce our guest speaker sa siningaga?
2: Yes, may igrit ko gali nga dugang, no? Pastor Roger Bainosa, happy birthday, gid, kahapon. Siyempre, Sir Ed, Bangkok, Thailand, dira ko naghalin 9 years ako, dira nga nag-start ka. It's good

0: know nga ipadala naton dito ka ang aton mga humalampang kag diri gyud sa aton sa Negros dira gid sa imong nga pag panguna gani congratulations in advance kabay mga ang corona ikwaon
1: gabay sa Pilipinas pastora pangamuyuan ta man na sila antes lang maglakat kay subong wala pa kami sponsor bala so ang mga expenses mga da pliti sa aeroplano wala pa gid kami subong naga floating pa ang amon finances for by the way God will make a way sige pastor
0: God is our provider yes kung Mexico ton siya dira gina welcome gid naton kay wala man taga pangindi sir Ed
1: okay
0: sige pakaupod naton subong ang aton nga utod sa Ginoo isa ka Iloy isa ka asawa kag isa ka babayi sang Ginoo nga matutom sa hilikoton sa ginatawag nga serbisyo sa panimalay, serbisyo sa simbahan, kag serbisyo gid sa aton nga komunidad. Kaupod naton isa ka nurse, kag masiling ko isa man ka homemaker, manager sang ilang nga panimalay na welcome naton sa sininga programa Sister Jobe, Yureta, Aurelio.
1: Okay, morning, sister, welcome sister sa aton Ido Kalidad.
2: Good morning, good sa tanan. Good morning, Sir. Good morning, Sir Ed, and good morning, Pastora Grace. And I want to greet also the CEO and President of K5, Doc Ramil Oy.
1: Correct.
2: For this divine opportunity to share a little bit of wisdom to our listener. I want to thank also Sir Rog Palmas, the station manager.
3: Good morning.
2: Good morning, Gid, sa inyo dira sa PIHAC.
3: Good morning, Sir Ed Sayosa,
2: the anchorman of Edo Kalidad.
1: Okay, Sir, good morning, Pastor.
2: The Lord bless you. And I pray nga gamiton kagid sang Ginoo para
1: Amen,
2: sa Pastora. Kadamaan sang aton manugpalamati in these evil days.
1: Okay, thank you so much.
2: Ginagreet ko man gali ang amon beloved apostle, Jonathan Ferriol of PMCC Fort Watch. Kagang amon man nga beloved Presbyter Bacolod NIR leader and Presbyter Pastor Presbyter Don Tolero and his beloved wife Pastor Sara Tolero.
1: Okay.
2: Ginagreet ko man ang akon nga husband ang akon ba na engineer sa Singapore sa Equinix Engineer John Romeo Aurelio. Siya man ang akon nga supporter gid sa missions and gintagaan man ako sang Ginoo sang isa ka partner sa iya hilikoton.
1: Okay. Si engineer ka pa mati subong pastora?
2: Yes, ara siya sa Singapore.
0: Good morning, engineer. Brother John, good morning. Kakaupdanan mo sa Singapore, good morning. Mga OFW naton sa Singapore, good morning.
2: Kag ginagreet ko gid ang akon tanan nga mga partners sa missions, ang YWAM, ang WOFAC Philippines, ang MUCC sa Morsha, ang MRP NIR, ang tanan nga mga bata sang Ginoo, ang His Life Family, ang Evangelical Churches nga nangin part man ako, ang Link Church. So sa tanan namon nga partner sa mission, sa ministries, sa Buluhaton sang Diyos, sa CCF, sa IDMC, maayong aga sa inyo tanan.
1: Okay, kanami gid kay kadamo sang gid pangtamyaw ang aton bala nga bisita kaga subong malipayon sila pro anti sinanay maghambal ang aton nga gininvite bala nga speaker i-introduce nato nanay ang sa tupad ninyo nagakanami sang ihom ni sir oh, no wala nyo gid siya gina oh sige kay basi mang tamya manay si sir ah kaga sige
2: i-introduce ko man ang akon katupad si sir Mr. R. Villas.
1: Okay.
2: PWD ni siya by the grace of God nga bata man sang Dios.
1: Okay.
2: Nagaubra na siya sa amon sa Jesus is Lord nga manukan. Mapisan. PWD, person with disability. Pero na-fall gid siya sa person with dreams.
1: Person with dreams.
2: So, ginatamyaw ko gid ang akon katupad, si Brother R. Villas, nga na-inspire kami sa iya kabuhi. Nga bisan ang iya tiil, nagatikang-tikang, kaya mo nang problem niya. Pero ang kapisan niya sa paghimakas, nagapadayon din.
1: So, kita mo lang, no? Kaga, most of the time, ang iya uras, ginaservisyon niya sa Ginoo, that is one of the most important. Sige, ma'am, Ano kaning first name ni Ma'am Jubi?
2: Sister Jubi.
1: Sister Jubi. So tawagon na lang siya nga si Kaki 5 Jubi. Okay. Ito ka namin. Ito ka nga yan. Well, anyway, ang topic ko naton o kanining episode naton sa Sining Adlaw, September 2016, inibla nga papel sa isa ka ginikanan bilang is una nga manunudlo sa aton balay, no? Kaya ang una gid nga nagahatag sang kaalam, nagatudlo sang balyos, wala na sang iban kundi ang aton ginikanan. Subong adlaw, i-discuss kag ipatag sa aton sang aton bisita, ini nga mother is the first teacher at home. Okay, so ang mga ang iyang mga rules, anong iyang mga dapat pagahimuon, kag ano dapat ang itudlo sa bata samtang siya nagadako. Sige, Kaki 5 Jubi, go ahead now.
2: Sige. Salamat gid Sir Ed. So kanami gid sang topic nga ginhatag sang edukalidad nga ang ginahambal mother as the first teacher at home. So una gina-encourage ta gid ang tanan nga mga iloy, especially that we are now in evil days. Hindi ta pagsalig ang aton mga kabataan sa kung kay sino lang atawo. Bilang kita nga iloy, it is our sacred calling. Naghaldi na sila sa aton womb. Ginit na sila sang Diyos, kilala na sila sang Diyos, ginatag na sila sang Diyos sa aton nga mga womb para i-take care ta sila. So kung may ara man nga una nga mag-teacher sa nanay, hindi ta pagsalig sa schools alone. But kita mismo sa aton balay. Bilang iloy, it is our divine responsibility nga tudluan gid ang mga bata nga magkahadlok sa Diyos. Amo ginang number one ta nga responsibility. Because in Proverbs 9:10, it says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." Kung sa Ilunggo pa, kung may ara kita kahadlok sa Diyos, may ara kita kaalam nga halin sa Diyos.
1: Okay.
2: Pero kung wala kita kahadlok sa Diyos, wala man kita kaalam halin sa Diyos.
1: Okay.
2: So paano ka survive ang isa ka bata or even ang adult kung wala siya kahadlok sa Diyos?
1: Mhm. Sige, go ahead.
2: Sir Ed, maka-survive ang bata or ang adult nga wala kahadlok sa Diyos?
1: In terms of survival, kung wala ang Ginoo sa imo, it will be difficult.
2: Very difficult.
1: Kabudlay gidya nga wala sa imo ang Ginoo, ilabi na gid ko na maski din nga aspito sa imo pag-eskwela, sa imo pagtuo, sa imo pagdako, sa imo pagpangabuhi, maski sa imo negosyo.
2: Praise God. So therefore, it's very essential gid nga core nga magkahadlok gid. Ang tawo, especially ang mga bata, giyahan gid sang nanay nga may kahadlok gid sa Diyos.
1: Correct. Yes, sige.
2: So yes, Pastora Grace.
0: Yeah, madugang ko dala directly si Sir Job, no? Ang hambal ni Ray sa Proverbs 31:30. Babalantayan gid sa mga lalaki man ni, no? Ang mga kabataan naton, inablang ang pagiging kaakit-akit. Temo tong hambal ni mo bless si Sir Job nga this are evil days. So damo ang naga-entice, damo ang naga-patiplang, damo subo ang naga-masquerade for being a light. Pero anong hambal diri sang Proverbs 31:30? Ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya.
1: Okay.
0: Ang kagandahan ay kumukupas. Ba makupas ng mga maganda ni. So ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin.
1: Okay.
0: So all the nanays, pinupuri namin kayo because you are more than beautiful, you are wonderful.
1: Amen. Okay, sige.
2: Praise the Lord.
1: Sige, sino siguro tagaan ta sa mga enlightenment o kon sa mga idea ang aton mga tagpalamati nga sa mga gaplano maging nanay o kung maging future nanay o kung ang mga nanay mismo kung what are the best thing to do to educate the child as a first teacher. Ano bing ang mga maayo naton ngayon mo na, sa aton mga kabataan sa balay. Labi na gid ko ng aton bata, wala pa bigay eskwela. Iti, we believe that train at a child is the way to go, no, di ba? So dapat, at the early stage sa aton mga kabataan, ang ginikanan has a big role to educate them.
2: Yes, praise God.
1: Sige, go ahead, Pastora. Oh, sister.
2: So kanami, gina nga suggestion, no? So bilang isa ka iloy, masugod kita bi sa start, Mm-hmm. From the conception sa womb ta pa lang, nagasugod na da ang sacredness ang isa ka bata.
1: Correct.
2: So kinahanglan sa mga dalaga pa, mm-hmm. sa mga youth pa, mm-hmm. na wala pa mga bana, ang akon gid ginapangamuyo sa inyo nga hindi kamo magpadali-dali nubyo, nga wala pa kamuya nga mag ano sa inyo mga nubyo, nga wala pa kamo kapakasal.
1: Oo, ilabi na gid yung mga premature ang paminsaron.
2: Oo, no? Yung mga immature pa, mga 12 years old.
1: Oo, mga 12, 13.
2: Mga 12 anyos, 13 anyos, mm-hmm. naga in love na, do hindi na sila mapunggan.
1: Gahara-hara na.
2: So, ang akon gid guro ma-advise sa mga youth, because kamo gin-preserve pa kamo sang Ginoo, halungan ang inyo kaugalingon.
1: Okay.
2: Ang hambay sa Bible, maintain holiness and purity in the eyes of God. Yes. Okay. Hindi magpadaso-daso sang inyo kaugalingon. Kag sa amo naman nga Iloy na kami, no? So may ara man Iloy nga nag-guided siya sang Bible sa pagsugod sang iya conception. So may wisdom na,
1: mm-hmm.
2: pero may ara man bala Pastor Ed nga Iloy nga wala pa siya gali kabasa Bibles from that time.
1: Okay.
2: Nga nag-conceive siya sa iya bata. So subong tun-an ta both ang nakabasa Bible kag ang wala kung paano natun maano kita mabuligan sang Diyos. Isa lang ang isa ka solusyon, nakabasa man ta Bible or wala. Mangayo gid ta patawad anay kay Hesukristo.
1: Okay, unahon ta nay anya.
2: Batunon ta si Hesukristo kag mangayo ta patawad sa sala kay tanan kita makasasala kita.
1: Okay.
2: Sige. And the moment nga nakapangayo kita patawad, mangayo kita kaalam sa Dios.
0: Yeah. Sister Joby, speaking about bala nga hindi magnubyo ang aton mga kabataan sa subong, wala ni siya naton ginabawal. Pero kahapon bala, naka-attend ako sa duwa kaadlaw nga intentional discipleship sa
2: IDMC.
0: Aton nga ano dire or organization upod ang syempre pa ang moral values amuman kag ang aton nga moral recovery program. RB, ti tandaan mo gid nga wala man ginabawal ang pagnubya-nubya, RB. Kag ano, pero we encourage ang mga kabataan naton, especially sa imo nga henerasyon, Brother RB, nga kung pwede palang amuna ko no, para maging successful kita, kinanglan isa lang yun ang aton nga focus sa aton nga pagkapamatanon. Kaglikawan, tagit amuna siya ang mga handom balasang aton nga pagkapamatanon. Kaya ang Biblia naghambal gid nga honor and remember thy creator sa imo nga pagkapamatanon. Kag i-enjoy mo kung, as in sa Bible, enjoy ang imo nga pagkapamatan-on. Ti ang hambal gani dito sa intentional discipleship, ginahambal diya sang isa ka speaker from Singapore, Sir Ed,
1: mm-hmm.
0: Sir Pastor Edmond Chan, well-known author sa mga libro naton. Naghambal gi siya nga kung pwede ang mga pamatan-on tag isa ka speaker dito. Naghambal nga sinya ang pamatanon, hindi ka mo anay mag-intra sa relasyon kung hindi pa ka mo handa.
1: Okay.
0: Financially, emotionally, kag siyempre pa, spiritually. No, amo na siya gali, mga utod.
1: Sige. May pamangkot rin ang isa natin niya, viewers, kag nag-siling siya. Let's focus for the meantime, focus tanay sa balay. Alimbawa, ang bata, wala pag-a-eskwila. What are those basic ways nga himuon sa isa ka Iloy? Kasi we believe what the children seen for them that is, that is true. No? Nga, dira sa inyo sa balay, nga, dapat itudlo sang bat, sang ginikanan sa iya kabataan, nga pagdako iya, amuning correct. This is the correct. So what are those things? What are those basic ways nga dapat itudlo naton sa aton mga kabataan sa sulod panimalay?
2: Sige.
1: Sige, sister, go.
2: Praise God. So ang una gid nga itudlo ta sa bata nga mga muyo gid sa Ginoo. Kay kung ginapangamuyuan ta ang bata, nagaabot man ang gahom sang Dios nga magauyat sa bata. Kay hindi ta mauyatan bata man or bana ta man or mga adult nga kita lang. So unahon tagid nga pangamuyuan tagid sila. Ikaduwa, tudluan tagid ang aton mga bata nga ang house bala, kung ang house pa na siya ang tawag, kung gina-construct pa lang.
1: Diba?
2: May wall pa lang, siminto pa lang. But the moment nga ara na daang gugma sang Diyos sa panimalay, ara na ang kahadlok sang Diyos sa sinakapanimalay, home na siya ang tawag.
1: Okay.
2: Kaya ara na ang love sang Diyos. So kung ara na ang love sang Diyos, ang house nag-turn na into a home na may pagpalangga sang Diyos kagkalinong. Mm. So meaning, kung ara ang Diyos sa panimalay, full of love ang panimalay.
1: Okay.
2: So dapat mabatsyaga na siya sang bata. Ang love niya sa balay mismo nagsulod.
1: Nagsugod,
2: no? Nagstart.
1: Ah, nagsugod, no?
2: So filled man siya sang spirit ni God. Because God is love. And ang hambal man sa Biblia, we must worship God in spirit and in truth.
1: Okay.
2: So, puno na siya sang spirit, sang Ginoo, ang balay. Kay ara ng Diyos. And then, ang ini nga balay, dira mismo ang bata makabatsyag may peace, may healing, may restoration. Basta okay. Ara na ang Ginoo.
1: So, dapat, bilang Iloy, amo nang ipabatsyag mo sa
2: amuna
1: bata.
2: Amo na dapat.
1: At bilang Iloy, amo nang itudlo mo sa bata.
2: Amo na itudlo.
1: Tudloan mo siya nga on how to pray to the Lord. Kaya ikaw mismo, bilang Ilon.
2: Kaya develop ka sang imo spiritual nga pag-anchor sa Ginoo.
1: Oo. Kaya kung kung tulukon mo sa eskulahan, I don't know kung ang mga teachers kaya nagpamati sa akon, pabor sini, once nga patindugon nato ng mga kabataan ka magsiling, any volunteer to pray, iba nagaduko na lang kang nagakuhitay, ikaw to, nagatudlo anay. So, the basic training, gidyang, makuha sang bata, ara sa balay. At sa the balay. Early stage sang aton bata, dapat kabalo na sa magpangamuyo faithfully.
2: Oo.
1: So, that is one of the role of the
2: number
1: parents.
2: Number one role.
1: Okay.
2: Naguna ta anay sa pray, mm-hmm. Kaya hindi man ta katudlo, gidyang, technical nga, hindi pag-amani, unahon ta anay ang heart kag ang spirit sang bata.
1: Sang bata, okay, correct.
0: Madugang ko, no? Akong kuan, ni mo blabasi ang pungsod sang Israel. Sa panimalay, unagin ang kahadgatubo, ang kadlok sang Ginoo sang bata. Kaya nga, ang ginikanan, ang ilay ang lamisa, nahimo iniya nga altar sang pagsimba. So sa pagkaon pa lang ang tatay na iyang panguna ginabless na nila ang kabataan nila. Amo man ang Iloy ang amay kang Iloy sa lamisa pa lang ginabless nila ang ila kabataan. Ikaw nga bata magadako ka nga maalam, proteksyonan ka sang Ginoo, mangin maayo ang imong mga dalanon. So dira naton makita nga sa panimalay gidya una ang pag-edukar sa bata kan pag-edukar sa Ginoo.
2: Amen.
0: Kay ang faith comes by hearing and hearing the word of God. So sa balay gauna ginapabati ang word of life. Amo na siyang una naton nga gina-educate sa bata, amo ni siya ang Biblia ginapabati tani sa lamisa naton.
2: Kay
0: aton balatan awon subong kunang bata wala siya bala na pabati sini daw makagawa siya sa iya nga panimalay, amo na medyo may pagka-rebellious spirit.
1: Okay,
0: siya.
1: Correct. Good.
0: So, praise the Lord nga ang panimalay gali iya, Sir Ed.
1: Go.
0: Dira gid siya gali una gid ipabati ang mga maayong balita sa kabata. Kay dalon niya man ni pagpagwa. Amo na siya.
1: So meaning pagwa pa lang sa balay sa aton kabataan, we have to pray sa lamisa, paske pagtulog, kag kun may mga blessing nga mag-aabot. Now, sa aton bala nakita subong sa aton nga mga nabatian sa mga news kag this is really true nga may mga kabataan nang naga-involve sa mga shooting incident labi na gid sa eskwelahan. So isa na sa mga problema hindi lang sa aton komunidad, hindi lang sa DepEd, but most usually it is the problem of the family. Okay? Kaya as a parent, halimbawa, paano muna ma-minimize, ma-control kung ang aton bata may mga pag-amunang apaminsaron? Oo?
2: So, nami, ginawa question, Brother Ed. So, sa bugay sa Ginoo, ma-minimize talanggid na sa nasabat ko na chimpuhan ta bilang Iloy kaginikanan ang aton bata. Kay ang bata nga nag-rebellious, may kulang na sa ila tagipusoon, which is
1: okay.
2: Ang love and attention.
1: Okay.
2: Wala sila nakakita security sa ila mismo nga balay. So therefore, ang kalibutan ang nagtudlo sa ila.
1: Okay.
2: Ang kalibutan, subong sa generation, is cellphone.
1: Mm-hmm. So, social media, no?
2: Busy man kita nga mga Iloy, kagamay pangita lang ta nga kwarta, wala man ta kapangamuyo. So, ang demonyo, gintudluan sila sa cellphone. Nga ang ila nga paminsaron, ginkuha. Karun, kay ang nagtudlo sa ila, tiniruhay. Wala sila kainchindi.
1: So, muna, nasunod na nila tungod.
2: Nasunod. Na,
1: tungod premature sila.
2: Na-hypnotize sila.
1: Na-hypnotize sila sang, ina, sa ina, shall we say, kadulong, mga games. Kadulong, oh, sige, so amo gali na siya.
2: That's the reason why nga kinalan covered sila sa prayer mo bilang Iloy kagamay.
1: Oh, every day it should
2: protect
1: be.
2: Protect mo sila kay before sila i-infiltrate ang Ginoo ang magiho para sa imo.
0: Madugang huda Sister Job no. Amo na bala ang Bible matuod gina siya naghambal gina sa nga una gid you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. Dira mismo sa balay ang bata i-preparar na siya antes siya maglakas iskulan, antes siya magwa. So maghalin gid niya una gid sa ginikanan.
1: Okay.
0: Dapat ang ginikanan gina train niya na niya nga kabataan sa ginatawag pagpanudlo sa Ginoo. Kaya ang subong bata, subong habuyan mo lang gadget, ang gadget na subong ang ga-educate sa mga kabataan. Ti amo na mga nanay, mga tatay, labi na gin mga nanay nato nas panimalay. At challenge ini sa aton kag sa amon diri bilang kami sa moral recovery program mga nanay sang panimalay amo na kinanglan una gid ja ang Ginoo kay amen. Tapos ang ga-focus tadi subong sa nanay no so ang hamba sang Biblia yayaw dalayawon ang babayi nga may kahadlok sa Ginoo so kung nanay kung may kahadlok ka sa Ginoo gina-honor ni mo siya by teaching your children at home that they will be prepared nga gina-teaching ni sa nga tudloan naton ni sila sa aton panimalay kay nga gina-preparar naton sila magwa sa aton panimalay kay amo tugani hambal ni Sister Jobe no magpagwa ka sa imo panimalay kadamo sa mga influensya sa bata.
1: Correct.
0: We will not allow the world to educate our children. So, suguran ginaton sa aton balay, nanay.
1: Wow. Very well said, Pastora. No? Kanami, gid, no? Kaya nga aton sa mga kabataan, expose katama sa social media, ang aton kabataan, subong maski diin lang makabrowse, maski may pulo lang kapisos, maka-internet na, kaga maski diin nga lugar. Maski... surrounded kita subong sang social media kag through the power sang internet kag social media ang aton bata nagaka-influence ang social media may bahin dira iyang nang manami wa may mga useful things nga ginahatag ang aton social media ang mga internet labi na gyud kun usaron ini sa pag-eskwela sang correct pero tungod kay unguarded sila hindi yes. Naton sila mabantayan
2: yes.
1: Nagapagusto lang sila sa pag-browse yes. Kag kung kisa, hindi na naton makontrol, kag hindi na naton makilala ang mga na-meet nila ng mga tao o kung mga games nga ara sa social media.
0: Yes. Si Brother RB bilang isa ka...
2: Pamatanon.
0: Kag isa siya ka membro sa panimalay, isa ka anak. So ano ang imo ya mamangkot ko kay Sir RB, no? Sir RB, ano imo experience? Ano nga natun-an nimo sa panimalay nga na nagamit mo ni pagwa nimo sa panimalay nga makasiling ka na preparado ko kay igwa sa balay kuya gin prepara na kami sang akon nga Iloy. Ano man ya imo experience? Abi i-share man sa amon, Brother RB. Kasi si Brother RB, no, he is a person who are differently able amo na ya PWD. So,
1: bago ah. Nawa sige.
3: Dapat i-guide gisang pamilya nga mga bata nila nga gaam sila sang lesson nga bawal ni ang kundi sakto kag sa may malay sa sila balay na tuluan gisang i-guide sa ilang ano sakto ang hindi sakto.
0: Brother RB, follow-up question. Ano nga mga maayong nga butang imo natun-an sa imo nga nanay nga madumduman nimo nga makasiling ka amo ni siyang maayo kung natun-an sa ako ni Loy amo ni nga nakalabot ko sa amo ni subong nga kun ano ako so ano ang imo na experiencehan nga hindi nimo malipatan yung tudlo ni nanay mo bala sa imo Brother RV
2: ano
0: nga nang contribute sa subong sa imo kung ano ka subong kapisan
3: nang ma-pray kay God wow. Ano matabo kay God maarag ka ngayo kakusog ka kasanang sa iya.
1: Okay, thank you, no? Sige. Ma'am, Sister J, ang question di libro, siling niya, nga ang again consider, what is our, as a mother, what is, what are the divine responsibility of a parent or a mother? So siguro, isa na to pagpangamuyo, pero if you can add on, kag pwede natin mapa-expand, agad nga mataga na nga itong tagpalamati, isa siya ka Eloy, kaga single mom, nga nagasiling, I have 3 children, nabudlayan gid ako kay puro lalaki. So what are those divine responsibility nga ma-share mo sa akon subong nagapamati kami?
2: So maayo gid nga question sa isa ka nanay nga nagapangayo gid sang guidance. So una, ang aton role bilang is nga Eloy, ara kita gahatag kita nurturing and comfort sa isa ka bata.
1: Mm-hmm.
2: Kinanglan present kita sa aton mga kabataan.
1: It should have a quality hour.
2: Quality time.
1: Oo.
2: With the kids.
1: With the kids.
2: Hindi lang siling naghahatag ta sa finances, okay na ta, hatag ta siya sa helper.
1: Mm-hmm.
2: Kinanglan balance gid istoryahon ta gid ang bata.
1: Oh, we should always remember dumdumon ta gid nga maging open kag maga kung pwede kita kapamangkot sa aton mga kabataan.
2: Kamustahon gid ang bata, di ba ang nurturing nature sang isa ka nanay? Nga kung may problema ang bata, gahibi siya kay safe siya sa iya nga nanay.
1: Mm-hmm.
2: So dapat ang tanan nga nanay, may amuna siya nga heart.
1: Mm-hmm.
2: Nga safe ang bata niya magibi sa imo.
1: Dapat gid.
2: Kay kung ginabuyayaw ta ang bata in the first place, wala ta man ginapabatsyag ang love. Hindi ginasla magistorya sa imo.
1: So dapat there will be no room mm-hmm. for buyayaw sa aton yes, kabataan sa aton pwede. Balay. Okay, so dapat ang mga kakulba, ang mga
2: safe space
1: ang mga kakulba sang aton bata dapat madula na kun ara siya yes, sa aton panimalay. So dapat mahatag kita inspiration sa aton bata, i-motivate naton siya kun siya daw wala na hindi nagid siya ma-motivate. So dapat kita nga mga ginikanan mangita pagi nga ang aton bata ma-motivated,
2: yes,
1: no?
2: Sige. Ang hambal sa Isaiah 66:13.
1: Go ahead.
2: As a mother comforts her child, so I will comfort you, and you will be comforted over Jerusalem.
1: Okay.
2: So ang Eloy gidya ang nagahatag pag-comfort sa isa ka bata, paagi sa bulig sang Diyos. Kita gidya ang gamiton sang Diyos ng mga Eloy sa aton mga kabataan.
1: Oh.
2: So, Brother Ed, hindi taman maano nga may mga Eloy man nga ara sa abroad.
1: Mm-hmm.
2: So, nabili nila ila bata, ginadayaw, tagid ang mga Eloy nga nagsakripisyo. So, nagsakripisyo sila kay hindi taman ma-blame ang situation. So, sa mga Eloy nga naga-abroad, kung ang inyo kabataan sa subong, ara pa sa 1 to 8 years old, pangamuyui anay, hindi anay pagbayae. Because Brother Ed, from the delivery of the baby up to 8 years old, about 7,
1: mm-hmm.
2: kinahanglan pag gina sila ya Eloy.
1: Presensya sang Eloy.
2: Presensya sang Eloy, spiritual guidance sang Eloy, pagpalangga sang Eloy. Kaya nga, ang ambas ang Bible, train up a child mm-hmm. in the way he or she should go. So when he is old, she or he will not depart from it.
1: Correct.
2: So very important na siya nga stage sang life sang bata. Nga dira mo siya tudluan nun sang right and wrong. Dila mo siya tudluan nga, hindi ta kapag-spoil. Kay maguba ka. Hindi ta na nga gusto sang bata, dapat ginahatag ta.
1: Correct.
2: Ginadisiplina dapat ang bata. Ginatudluan nga magtinlo. Kag wala ta dapat ginatolerate ang bata nga masalig sa helper.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Kay dapat ginadisiplina tagid nga sila mismo mangin mapisan. Makasurvive sila through the test of time. So, gina-encourage ko gid sa mga nanay, no, nga wala pa ya sa nagpalayo, be, nga may opportunity pa mag-start, hindi anay pagbayae ang 1 to 8 years old.
1: Okay, so sige, Pastora Grace, may isi-share si Pastora Grace.
0: Kana, mitom lang habal ni Brother RB, nga nadumduman niya ya ang nanay, ya, kung nga ano siya subong tudluan siya magpangamuyo. So, di rin natin makita ang Proverbs 31, nagahambal di rin. Nga ang isa gali ka Eloy, ang babae sa ato nga panimalay, she watches over the affairs of her household. So gina-supervise gid niya nga kun sa diin it will create an atmosphere of peace, adaptability and industriousness. So ginapasigurado gali sang kun isa ka kailoy pasiguraduhon mo gigali nga gina oversee mong imong panimalay nanay no para ini mangin isa ka panimalay gino sang kalinong stable kag may ara ginatawag nga pagpaninguha.
4: Amen.
0: Ang mga kabataan mo mangin industrious sila nga mga kabataan kag kun mapasigurado ini sang isa ka iloy sang panimalay ginatawag naton ino managing and protecting the household. So nanay Sister Joby, amo ni galing matahom no, nanay ikaw gali ang nagaproteher kag naga ikaw ang captain of the ship sang imo.
4: Amen.
0: Nga palay sang imo nga pamilya.
4: Amen.
1: Okay, very well said, Ged, no, pastora, no.
0: Gang to gali, Sir Ed, no.
1: Oo, sige, go ahead.
0: Ito divine ginano niya gigaling divine
1: sa so,
0: may ano diri ta dio. A divine responsibility of a mother is to establish an environment where family life can flourish. Magamuad siya sa mga maayo nga pamatasan, maayo nga buhat. Kag amuna siya gali ang divine.
1: Oh, so isa sa mga divine na responsibility bilang isa ka iloy inang dalo naton sila sa tiilan sang Ginoo.
4: Amen.
1: Hindi lang siling simba ka mo to. Sakpan nyo lang ko. O kon magsilingbing bata nga na hindi lang ko yung magsimba na yan, ikaw lang to. No, that is not correct. So dapat the whole family will go kung ano man nga siktaw, ano man nga dominations ang inyo, dapat dalon mo gid ang ibilog mo nga pamilya. Kag iya kung sabaga, it's a lifestyle nyo nga every Saturday o every Sunday o every day nag-worship ka mo sa Ginoo. I think what Amen. That is one of the divine responsibility sa isa ka iloy, no? Kaga, ang isa pagkit ka pamangkot sang ano, it is okay nga at the early stage sang kabataan, tudloan naton sila sang mga obligasyon sa balay.
0: Dapat yes.
1: Oo. Yes. So, do ka common nga questions, pero may buot sa silingon kiti bata pa mo.
4: Yeah.
1: Oo, sige, sige. Let us explain to our listeners. Sige,
0: sige. Sang Proverbs 22:6 nagahambal din yun, directing the path ang nanay gid ang madirekta sa kabataan.
1: Wow.
0: It takes to start children off on the way they should go.
1: Mm-hmm.
0: So correcting with grace. So ang nanay gali siya dapat gamiton niya ang disiplina, redirection and balance correction to steer her children away from foolishness and toward godly integrity. Sister
1: okay. Jo, sige, so, Auntie Sina, Sister Jo, may araw na lang kita 10 minutos. Ang takna subong alas 12:41. Ining pag-remind sa ito, nginadulong sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sister, go.
2: So, yes, Gid. Disiplinahon, tagid ang bata. So, as I've said, ang 1 to 8 years old is very important.
1: Mm-hmm.
2: So, na mas nami gid nga ang bata at 1 to 8 years old dira mo siya ginaamat-amat discipline. But why mako nagambal nga at 1 year old pa lang. Ginatagaan amo na magkadlok ta sa Dios kay tagaan ta kaalam sang Dios kung ano na nga milestone ang kaya sang bata.
1: Okay.
2: Like for example, don't throw the garbage anywhere. Gamay pa lang tudluin na siya nga hindi siya manglapta.
1: So,
2: because ang Bible, gambal man, cleanliness is next to godliness.
1: Correct, good.
2: Gastart, gina siya ya sa gamay pa lang. So, tudluan mo na mag-bless ang bata kung gabi or sa mga elderly. Mm-hmm. Kaya ang hambal man sa Bible, honor your mother and your father. Kaya ini may promisa, ini nga malawig nga kabuhi. I-honor tagid ang aton iloy kag amay. So, tudluan tagid ya ang mga bata, gamay pa lang. Nga magrespeto, magbless sa mga lulo nila, magtahod.
1: Magtahod.
2: Hindi bala siling nga nagasulod ta sa balay nga duk-idok lang ta. Nga wala kita
1: correct na.
2: Magtahod gid ta. Kaya nga may blessing. Ibalik ta ang traditional way sang discipline sa home nga nadula na.
1: In addition sina pag nadala, pag ang bata natudluan sa balay kung paano siya magrespeto sa mga may edad sa ginikanan o sa mga magulang, madalaya na maski diin siya magkadto.
2: Yes,
1: sa eskwelahan, sa pahampanganan man, sa plasa, tungod na-train siya. Amo na nang lifestyle niya.
2: Because it starts at home.
1: It starts at home. Siling gani isang isa tadika tagpalamati oh. Siling niya paano naton iedukar ang i-discipline ang isa ka bata kung siya nakahimo sang sala example lang, nakahimo sa sala sa eskwelahan o kung nakahimo sa sala dra sa may plaza o kung sa upodyang yung mga barkada. So, paano, how do we discipline?
2: Sige. So, kadami nga question, paano ta i-discipline ang bata? Not only bata, but we adult ourselves. Oo. Kasala matatanan.
1: Correct, good. So, let's focus sa child ang anay. Okay.
2: Sa child, nga ga-applicable man sa adult, dapat wala kita condemnation.
1: Correct, good.
2: Sa bata. No,
1: very good, kanami.
2: But, ipa-inchindi ta, nga makasasala, gidman ta, i-confess mo kung anong imo sala.
1: So, ang truth.
2: Ang truth, kay parang nga, matudluan ta ka kung ano ang dapat nga ubrahon.
1: Mm-hmm.
2: Kay the moment nga ang bata or ang tawo gin-condemn mo na nga ikaw gagu-gagu ka git, ikaw amu-amu ka ni, gin-instill mo na ang negative, hindi, it i-believe yan na nga amuna na
1: nga amuna na siya.
2: So instead nga ang heart niya ma-pour out sa imo, magwa gina siya yung gagu-gagu, ay gagu-gagu.
1: And we will also choose the correct words.
2: Yes.
1: The correct terms.
2: Correct terms nga hindi man makapatay sang ilang alag.
0: Madugang po dira, no?
1: Sige, babe.
0: Muna siya ginatawa, we discipline our children. Dira na matawa, masulod ang moral training and character shaping. So, ang mga nanay, mothers, are tasked with setting up boundaries and guiding children toward righteousness so they can successfully navigate the world.
1: Elaborate, abi, Pastora.
0: So, ini siya gyapon ang correcting with grace. Dira na siya, konsonant sila, pero may gugma. So, a mother uses discipline, redirection, and balance correction to steer her children away from foolishness and toward godly integrity. So, hindi tama pa makuyaan ng aton bata, dira-dira, no? Kundi sa insakto, bala nga pa maagi sa pagdisiplina. Halimbawa, may mga kabataan siya, kwaon mo imong bata away from sa iyang grupo, dalon mo sa inyo balay, kung sa kwarto
2: nga,
0: kung sa tingin nga, duwa lang ka mo, kag i-remind mo siya, nga anak, kaayo bala sa imo, blangga, taka bala, pero ang, amo na bala, pero ang, ginimo mo, hindi to nakapamaayo sa imo, kag sa akon, kag may na sakitan ikaw, may nalapakan ikaw, gani, amen. Ano, hambal sa Biblia, amo ni, hindi kita dapat magsakit sa aton nga.
1: Oo.
0: Pwede ka. So, amo na siya, guro, no? So, antes na siya nga sila, amo itong lambara mo, Sister Joby, nga, no? Condemnation. Hindi mo siyang paatrakahon din, kundi ipabatsyag mo, anay. Ano ang correcting with grace kita, mga nanay?
1: Corrected, sa no?
0: Ipakita ta, anay, nga kita, love natin siya, yes. May value siya. Pero, ipabaluta man siya, nga life is not perfect, kag kita kinanglan may self-control kita sa aton nga kamot, sa aton tinaga. Kaya para hindi kita makadala sang ginatawag nga kasakit sang buot sa isita mga kapari.
1: Oo, sige. Antes antes magdugang si Pastor Radyo, hindi na tama basa natin ang iban pa nga mga palamang kutanon. Kaya may dugang si... May ara na lang kita 4 minutos kapag tapos sa sino yung programa, okay. No? Sige, ipadayon kita. Siguro, we will make it quick.
2: Okay.
1: Kaga concise, if possible. Sige, go.
2: So, sa mga tanan nga mga taga Palamati, nanay ka man, iloy, bata, ang Bible is very clear. Nga ang aton ba, may power ni siya sa aton tang.
1: Mm-hmm.
2: Between life and death. So if you want your child to be a blessing, speak blessings upon him.
1: Mm-hmm.
2: Declare you will be blessed in the land, the Lord will help you, the Lord will prosper you. But if you want your child to be a life of a curse, buyayawa siya. Amo na siya ang gakatabo, nga ang bata, nagaguba pagid ang kabuhi. Because kita mismo nga parents, kita ang nag-instill sa ilang mind, nga amo na ang ilang life. Kaya may power ang tang mong hamba sa Bible.
1: Correct yan.
2: So, mabasa lang ko Bible verse para sa tanan nga patagpalumati. Ephesians 6:1-3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life. Mm-mm. On earth.
0: Madugang ko tira gili, Sir Ed, no?
1: Sige.
0: Mga nanay, sa aton mga nanay, congratulations, salamat nga, nanay ka mo, kabalubla kita ko, nanay kita, no? Ang nanay gali is considered a sacred assignment and a divine trust.
2: Amen.
0: From mm-hmm. God. Gili natin makita, a mother provides comfort, emotional warm, and security that mirrors God's own comforting nature. So, ang nanay nag-disiplina si abata, pero ang nanay also a mother comfort her child, so will I comfort you. Pag ang nanay, no, she physically and emotionally sustain her children, ensuring they are cared for. Amen. Ang nanay, other children, they should be loved, they should be cared for and cherished as a unique gifts. Then, ang nanay naton, syempre, sila na ang nagahatag sa aton sang ginatawag nga ginagiyahan niya ang aton nga panimalay by serving as a powerful intercessor for her
1: okay,
0: children.
1: Okay, sige. Before anything else, no, one question na lang, Pastor Radyo, and this is for you. May mga kabataan na being pag ginahugtan sila o kundo ginadisiplina sila sa mga ginikanan, nagakaakig sila sa ginikanan. May ara ginaslaya nga, bawa, ito naman si mother. Sometimes, ang term pagani nila, this is wrong, ha? Hindi yung nipagsundon, si Wanga, ginakigan naman ko, si Wango. So, this is not the correct terms to kuhan sa aton ginikanan, to address sa aton mga ginikanan. Pastora, if you have given a chance nga maghatag advice sa mga kabataan nga may paminsaron nga pariyosina nga kung ginahugtan sila, ginadisiplina sila sa ginikanan, ginakontra nila. So, anong ma-share mo sa sining mga kabataan?
2: So, sa mga kabataan nga nagapamati subo nga kung sa wayon nagapangakig sa ila Iloy, the Bible is very clear sa bago ko lang ginbasa.
1: Mm-mm.
2: Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sometimes, hindi taman mabasol ang mga bata kay may ginikanan man niya, wala man bala nag-guidan sa Biblia, mm-hmm. sa kadlok sa Diyos. But children, as the word speaks, children, habas ang Bible, just obey your parents. Kaya ang ginuulang niya, gid ang mangita paagi, nga buligan ka mo sa inyo kabudlayan. Wala gid kita ya right, nga bastuson ang ginikanan ta. Kita gidya nga kabataan ang mapaubos.
1: Correct.
2: Kag sa mga ginikanan man, palanggaa ang inyo bata. Kung gusto nyo disiplinahon kamo sang inyo bata, ang madisiplina nyo ang bata, disiplinahan nyo mismo inyo kaugalingon.
1: Okay. Thank
2: Kaya
1: you so
2: hindi
1: much.
2: Ta madisiplina ang bata kung hindi nila makita sa aton ang gugma sang Diyos kag kalinong.
1: Okay, thank you so much. A few minutes, a few words from sir kay basi may matugda ka sir.
3: Mm-hmm. Nang dapat nang igay gid mga bata kag mga ang kami subong
1: generation
3: nang gamay tingki nang dapat nang i-pray gid kay God nga why gid Ginoo ang Ginoo gid makapot sa inyo.
2: Amen.
1: Okay.
2: Amen.
1: Thank you. Okay, few words, Pastora, shall we make it quick?
0: Yes, ultimately, a mother's divine responsibility is to model Christ-like selflessness and integrity. Selflessness and integrity. Because of this profound spiritual weight, mga nanay, the Bible repeatedly bears the instruction to children ng mga kabataan, honor our mother and father.
2: Amen.
0: Diyamoy ni siya, cementing the mother's rule as one of the divine honor and authority in the eyes of God.
1: Thank you so much. Thank you so much sa inyo nga tatlo. Tapos naman ang isa naton ka episode, kagkadamo kita nga natunan kung paano naton mabuligan ang aton mga ginikanan sa pagdisiplina kapag, shall we say, pag-train sa ilang mga kabataan. Kagamugan ito, silingan ni Sister Jo, nga dapat bilang kita ng mga kabataan, i-honor nato ng aton nga mga
2: parents.
1: Kag kita ng mga parents, dapat ang Ginoo ara gid sa aton tigpusoon kay everything is possible to our God. Okay, so sa aton tagpalamati, salamat gid. Tapos na ang isa naton ka episode sa Ido Kalidad. Sa ngalan sa aton nga President and CEO Doc Ramil Oy, upod ang aton mapisan, wow, and very approachable Station Manager Sir Rhodes Palma. Ini si Doc Ed. Salamat sa pagpamati. Kita na kita sa Dason. This is Ido Kalidad sa radio. Thank you so much.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
6: D3, Bio.
7: Problema sa pangaso?
6: Hinana, sipon, kagubo.
7: Tugasong virus, kagmikrobyo.
6: Ang D3 Bio ka na.
7: Ang D3 Bio,
6: puno sang lauric acid.
7: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
6: Nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
7: Mag D3 Bio.
6: Adlaw-adlaw.
7: D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawaglaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mang DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagin ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
7: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
12: Ba, daw may condition ta priyaw?
13: Ah, oo gid pre.
12: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
13: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
12: uy,
13: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
12: Sige pre, may ngagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
14: Ako si Danilo Brito. So kung dyan paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
15: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
14: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
7: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. K5 League of Champions.
20: Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Lohas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

because ang aton nga mga kapulisan diri sa Negros wala ginakapoy sa pag serbisyo sa aton nga mga kasimanwa diri sa Negros. And also syempre kay wala kita ginakapoy, madahmo kita sa mga accomplishments for this week. Kag some of them is i-share naton sa aton nga mga listeners and sa mga aton nga mga tubalambong sa Facebook Live.

So, mga ka-K5, since damo-damo sa mga accomplishments natin for this week, damo-damo sa mga nagkalatabo, pag-share natin sa inyo ang iban sa mga accomplishments sang aton nga Police Provincial Office for this week. Una sa tanan, ang pinakauna gid nga pag-share is ang balita diri sa Cadiz City. So unahon ta dira no, so Barangay Zone 1 sa Gustilo Boulevard, alauna imedyas ang hapon kahapon September 26, ang tracker team sang Cadiz Component City Police Station sa pagpanguna sang aton nga Chief of Police, nakaaresto sila sang isa ka wanted person. Ang wanted person amo si alias Berto, 43 years old, laborer kag may kaso siyang paglapas sa Republic Act 9262 o kon ang Violence Against Women and Children Protection Law. May warrant of arrest ini siya nga gin-issue sang judge sa Family Court sang Cadiz City kag may piyansa nga 10,000 kapesos. Nadakpan siya sa kaginbasahan sang iya kinamatarong sa Miranda rights kag nagasuksok sang body worn camera during sang pag-arrest ang aton nga mga kapulisan. So si alias Berto ara subong sa kustodiya sang Cadiz Component City Police Station para sa nagakaigo nga pagpasaka sang kaso kag disposition. So kung lang tawon naton mga kaabyan, no, RA 9262 or the Violence Against Women and Children Protection Act, ini siya is just away sa pamilya nga nagdako kung ano man da nga rason abi, no. Violence is never good nga maging solusyon sa tanan. Kung may problema kita sa pamilya, imbis nga sakito nato ng aton asawa or maglabot pa sa bisan ano pa ang klase sang violence, may it be economic violence, physical violence, dalon talang abi sa istorya. Hindi na kita mag ginamo kag magpakalabot sa kundiin pa nga korte o kon sa police station. Kag ikaduwang accomplishment naton sa sini nga semana is from Bago City naman kag Don Salvador Bendicto. This accomplishment is ang pagkwatsang illegal nga armas. So kadamo na sang armas nga nakuha naton, but then continuous gyapon ang aton operation. So dira sa Purok Paraiso, Barangay Talok, Bago City, alas 8:58 sang aga. Nag-implement sang search warrant ang Bago City Police Station or Bago Component City Police Station sa isa ka balay for violation of Republic Act 10591 or Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act. Nakuha sa balay sa ang isa ka kalibre 38 nga revolver nga wala sang serial number. Loaded sang lima kabala kag isa ka belt bag. Ang suspect nga si alias Toto, 35 anyos, wala na sa lugar or at large na. Subong ginalagas siya, ginalagas pa siya sang aton nga mga kapulisan. So mga kauturan naton, ang pagkuwansang armas is not illegal. In fact, we have

have all privileges nga managiyas ang armas. But then kinanglan man naton ini nga pagpaagyon sa legal nga proseso. Because aside from this incident nga natabo sa Bago, may isa pa ka insidente sa Don Salvador Benedicto naman. So sa Purok Piña, Barangay Bunga, alas 7:50 sang aga, nag-implement man sang search warrant ang Don Salvador Benedicto Municipal Police Station. Nadakpa naman si alias Nonoy, 47 anyos, isa ka manguma. Nakuha sa iya ang isa ka kalibre 45 nga pusel, tatlo ka mga bala kag isa ka magazine. Kompleto, may witness kita, may barangay official kag may media, and the use of alternative recording devices during the arrest of the person. And ara subong sa Don Salvador Benedicto Municipal Police Station kag ipadala ang armas sa forensic para sa examination. So ang pagpanag-iyagan isang armas is not illegal kung nag-agi kita sa insakto nga proseso. Mabakal kita sang armas sa isa ka legitimate nga gun store kag magproseso sa mga dapat nga kag nagakaigo nga mga papeles. So ang kinanglano naton para magposes kita sang armas is the registration sang aton nga armas, LTAP or the license to own pistol and firearms. Kag in kaso gusto naton inidalon sa aton nga asasagwa sang aton nga panimalay, pwede man kita mag-secure sang PTC4 or permit to carry firearms outside of residence. Because kung magbakal kita sa illegal nga paagi sang mga mga firearms nga inino, damo-damo sang pwede matabo nga malain. For example, this one, implementation of search warrant, kung sa diin nadakpan ka nga nagapuses ang armas nga illegal. Or if ever, posible nga ang imong armas nga ginbakal is nagamit sa mga previous crimes. That's why nga ginapadala natin ina sa forensic for examination para mabalaan natin kung ini nga mga armas bala nagamit sa mga krimen. So kung nadakpan sa imo na ang armas, there are more liabilities kung nagamit na ina sa isa krimen. So magiging suspect pa kita. But then iniyang natabo sa Don Salvador, aside from firearms, nadakpan man siya nga nagapossess ang illegal nga droga. I-review ko lang, no? So, ay, hindi pa ni sagalian mo. Sorry. So, this is only the confiscation of illegally possessed firearms. Kag ikatatlong sa mga accomplishment nga i-share nato, no? Armas naman kag droga. So, diri ni siya. Ara naman medyo pelikula na yung natabo sa ilog, no? Sa Barangay Dangkalan. May isa ka concerned citizen nga nag-report alas 5 sang hapon, September 25, nga may isa ka lalaking nga nagabitbit kuno sang pusel sa iyang sling bag, nakita gid. Pag-abot sang patrol, ay sus, imbis nga mag-cooperate, nagdalagan ang suspect pakadto sa Barangay Kalubang, diretso sa Talamnan. So, dasig-dasig padlagano ng aton suspect, no? But then, mas dasig ang aton nga kapulisan sa pag-implement sang mga layi. Ginlagas sang mga pulis, nangayo pa sang back-up, nagtago-tago pa sa Talamnan, tapos nagbalik sa Dangkalan kag nagtago sa Bubon. Sa Bubon sang isa ka residente. So no matter how much nga pagpalagyo naton, kung hindi maayong aton nga nahimo,
there is still a possibility nga madakpan kita. So alas 5:58 nakit-an kag nadakpan gid si alias Sam, 32 years old, isa ka driver. Nakuha sa iya ang kalibre 38 nga revolver nga wala sang serial number. Tatlo ka bala, isa ka sa chase ang ginaaligar nga shabu, cellphone, cash nga 1,300 pesos kag brown nga sling bag. Ara na sa ilog municipal police station ang aton nga suspect kag ang droga kag armas ginpadala na sa forensic team sang Negros Occidental. So wala tuod sang malain sa acquire sang armas unless legal ang imong illegal ang imong pag-procure. But then sa droga naman niya mga ka-K5 wala na gid ni siguro sang irason because bisan ano pa na ang imo nga rason kung nadakpan ka nga may illegal nga droga, you may be a pusher or a user, it's still illegal kag indi naton dapat pagpamarisan si alias Sam. Okay kag isa pa gid sa aton nga mga accomplishment nga ipag-share, no, mga pike naman nga sigarilyo. Aray naman, no, Oplan Mega Grasshopper. Sa Isabela, Purok 2, Barangay 3, kaaga, huni siya, no, alas 2:15, tubtob alas 5 sang aga. Sang September 23, ang Criminal Investigation and Detection Group sang Negros Occidental, kaupod ang Maritime Police Station kag Regional Intelligence Division sang PRO-NIR kag Isabela Municipal Police Station nag-conduct sang bypass operation. Tatlo ka persona ang nadakpan, si alias Ray, Virgilio kag si alias Jeril, mga driver kag laborer ini sila. Ginbaligyaan nila ang posture buyer sang mga sigarilyo nga Modern Red, New Berlin Red nga wala sang graphic health warning kag ini violation sa Republic Act 10643. Okay, and nakuha sa ila ang 174 ka master cases sang sigarilyo. Estimated value is 8.8 million pesos. May wing van truck pa nga nakuha kag ang 150 kasako sang pula nga sibuyas nga nakuha man gina-verify na kung legal ang biyahe. Legal man gid siguro ang pagbiyahe sang sibuyas kay wala man malain dira, no. Base ibulante na naton. But then ang sibuyas is actually a cover up para sa aktwal nga mga items nga gindala sang aton nga mga suspect. 8.8 million pesos is dako ni siya nga kantidad. Kag ang ini nga mga sigarilyo, aside nga wala graphic health warnings, wala man sang nagakaigo nga permit kag wala nagabayad sang tax sa aton nga gobyerno. So aside from selling illicit cigarette, it is also an economic crime kung pag-aisip-isipo naton. 8.8 million nga wala sale nga wala na sang may nabayaran nga tax, meaning wala sang benepisyo sa aton nga mga kauturan. And also sa Talisay City naman, no, Barangay Bubog Road, alas 10:45 sang September 24. Samtang garuving ang aton nga mga kapulisan sa Talisay City, may nakita sila nga black Toyota Innova nga nagaparking. May isa ka persona nga gadiskarga sa mga kahon sang sigarilyo. Inisya nga naton nga si alias Jobert, 48 anyos. Pagpamangkot sang mga papeles, wala siya sang may ipakita. Nakuha ang apat kakahon, 200 karim sang Canon Menthol nga wala man sang health warning, worth 130 million pesos naman ini. Kag may Innova pa mismo nga na
na confiscate, which is ginayos nila para ibiyahe ang mga illegal nga sigarilyo. Lantawon mo, no? 130 million. And wala sila gabayad sang tax. And personally, nakita ko na ini ang ilang pabrika mismo or the factory where illicit cigarettes or unregulated cigarettes are being made. Aside nga wala sila nagabayad sang tax, aside nga wala sila sa may nagakaigo nga permit, ang ilang pag-prepare sang sigarilyo is not also sanitary. Ang ilang mga tabako ginakabangan sa mga tanga, ilaga. So aside from them making crimes against our economy or making crimes against the government, is also making crimes against us. Because these cigarettes are actually health hazard. Health hazard man gituod ang mga sigarilyo, no? But then idugang naton ang hindi manami or hindi malimpyo nga pagpreparar sang sinhi nga mga sigarilyo, additional na siya nga health hazard para sa aton nga mga kauturan nga nagapanigarilyo. So cancerous na nga daan na sigarilyo, dugangan pa sa mga ihi be or kon higko sa mga kasapatan nga nagakamangkabang dira. So sa inyo na kung gusto nyo pagyapon tangkili kon ang mga amusin nga produkto. But then I advise you nga kung inkaso mabaligyaan ka mo or makakita ka mo sang ginabaligya ni binga mga sigarilyo nga ini, say no. Because ginahalitan mo not only our government, not only our country, but also your own health. May cancer na, may posible pa nga balatian nga sa ihi sang ilaga man. So in kaso magbisyo man gid kita, dira na lang sa legal, nagabayad sang tax and monitored sang aton government ang ilang nga pag-prepare sang ilang nga mga products. So mahambal naton nga at least ma-minimize naton ang health hazard. And isa pa ka accomplishment naton for this week sa ano naman, Silay kag Kawayan. So sa Silay City, Velia Hergon, Barangay Rizal, alauna 29 sang hapon, September 22, nag-implement sang search warrant ang Silay City Police Station or Silay Component City Police Station. Nadakpan si alias Lolo Orly, 58 anyos, isa ka vendor. Nakuha sa iya ang Smith & Wesson revolver caliber 38 nga wala man sang serial number kag isa ka bala. Isa pa bala ka caliber 357 kag green belt bag, nakaduha ka body worn camera sang aton nga mga kapulisan during the arrest. Kag sa piyak naman nga bahin sa Kawayan naman, Sitio Dunga, Barangay Kamandaan, alas 12:40 sang ugto sang September 22, ang tracker team sang Kawayan Municipal Police Station nagkandak sang Manhunt Charlie operation. Nadakpan si alias Raymond, 45 anyos, isa ka bang huma kag may ara sang warrant of arrest for frustrated murder sang 2015 pa nga gin-issue sang kabangkalan. May piyansa nga 200,000 pesos tag-ara na subong sa Kawayan Municipal Police Station ang aton nga suspect para sa nagakaigo nga disposition. Tag mga kauturan, no, aside sa illegal ang paggamit sang armas nga hindi lisensyado, it is also a risk para sa aton, not only sa mga tao sa palibot but also to our own, because these unlicensed firearms wala ta kabalo kung paano ini siya ginhimo, wala sang mga factory testing nga ginpang himo dire. So posible ini siya nga makahalit hindi lang sa mga kaupod ta sa aton panimalay kundi sa aton man mismo. That is why nga
gina-regulate nato ng firearms because some of the firearms might be dangerous. Since ini nga mga armas is unlicensed and unregulated, posible nga may mga defect ini nga sa aton mismo makahalit. Basi samtang ginasukbit ta ini, gulpe lang bala lumupok sa aton nga bulsa. So kita pa ya mismo ang nahalitan or ang aton mga kaupod sa panimalay. Samtang ginatago binaton ang aton nga armas, gulpe lang lumupok, naigo ang aton nga pamilya. And also, these firearms, the unlicensed firearms, usually ang nagagamit sini is mga illegalista man mismo. That's ang second suspect gani nato ni no nga nadakpan sa Kawayan, may ara pending warrant of arrest for frustrated murder. Since nga may capacity sa gyapon kag may ara asang nga pag nga magdala sang armas, although it is illegal, there is still a big chance nga magamit pa niya liwat sa hindi maayo nga buhat. So pwede pa siya makapamatay liwat. So sa aton nga mga kauturan dira, kung may nabalaan kamo nga mga persona nga nagagamit sa mga illegal nga armas, para sa inyo nga safety kag sang inyo nga community, we are encouraging you to report these incidents to the nearest police station or magtawag sa aton nga hotline number, which is 911. Anywhere you are in the Philippines, basta magtawag kamo sa hotline nga ini, pag-aaksyonan naton ini as soon as possible. May not be 5 minutes pareho sa aton nga ginakwano. Ginatingwaan taman nga makalabot kita kag makaresponde within 5 minutes. But then there are circumstances like road congestions or something. But then ang mapasalig naton sa aton nga mga kauturan, as soon as possible, as fast as possible, magaresponde gidya ang aton nga mga kapulisan para magbulig sa inyo. And also, aside sa Kawayan's Municipal Police Station, may isa pa di ka nadakpan nga about man gyapon sa illegally possessed firearms, no. But this time, ang na-report naman di is a shooting incident. So mga K5, no. As I have mentioned just a while ago, unlicensed firearms is very hazardous, not only to us, to our family, but also to our community. Because ang mga nagagamit sang sini nga mga armas is wala sang maayo nga kinutuyo. Kung gusto naton managiya sang firearms, tungod di gusto naton protektahan ang aton kaugalingon or ang aton pamilya, let us go or let us follow the correct process. Mag-apply kita sang permit, magkuha sa mga necessary test, kag mag-agi sa mga legitimate firearms manufacturer. So medyo sensitibo ini siya, no. Ang shooting incident is natabo sa Purok Sapa, sityo naka Barangay Bubog sa Talisay City. So ang shooting incident is natabo alas 11 sang gabi, September 24. So September 24, so around Friday lang, no. Base sa report sang aton nga mga kapulisan, samtang nagakatulog ang isa ka pamilya, nagtaghol ang ila nga ido. Nagwa ang 22 anyos nga lalaki para mag-check. May dala siya nga flashlight. Kag pagsiling niya nga may tawo, may nagpalupok nga pila ka beses. Naigo ang biktima. Ang nakakita sang natabo is the 15 years old nila nga utod. Nagsiling nga may lalaki nga naka-orange nga bayo kag nanago sa puno sang kahoy. Tapos nalagyo. Nagkandak dayon sang hot pursuit operation ang Talisay Component City Police Station, padayon man ang investigasyon para ma-identify ang suspect kag motibo. So mga K5 nato, no. Kung sang gab-i nga to, nagtaghol ang ido. I mean, kung
sa kagabihon, magtagho lang ido, hindi taanay magwa. Although gusto taman i-secure ang aton panimalay, but then i-secure natan anay ang aton nga kaugalingon. Kay kung matirohan kita dira, sang kung sino man nga nagsulod da, it's not worth it. Properties can be bought, but our life can't be bought back. And sa mga kauturan naton nga nakapanilag nga may mga abonig katabo sa aton palibot kag may nabalaan, we are encouraging you to report those incidents immediately. Kung kilala ninyo ang suspect, although ang aton nga mga kauturan usually nagakahadlok sila nga mag-report. Siyempre, ginauna man nila ang ilang personal safety. Okay, because kung magpadaso-daso kita, gulpi kita nga panugid-nugid, ang ginakakulbaan nila is basi initan sila or kung ano, no? So, their intention, kung nga wala sila nagapanugid, even though may nagakatabo na nga mga amusini sa ilang palibot, is to preserve their own lives. But then, preserving your own life is just temporary. Kay tungod nga nakabuhi ini nga tao, he is a threat to the community. Since threat siya sa community, and you are part of the community, also you are at risk. So para mauntat ini nga mga incidents, nga mga shooting incidents, magpanugid kita. Pwede kita maka-report sa aton nga nearest police station, sa aton nga provincial office, or sa 911. Siyempre, kung magpanugid kita or maging witness kita, there are government programs man nga na makaprotekta sa inyo, no? So hindi naton inapagpabayan. We will not risk your safety. That's why kung may nagkakakita ka mga abuning nga gakatabo, magpanugid kita dason. Okay. So mga kauturan, amo to ang kabugusan sang aton nga mga accomplishment reports sa Negros Occidental Police Provincial Office sa pagpanguna sang aton nga provincial director nga si Police Colonel Dennis C. Wenceslao. And to shorten it, those criminal acts can be prevented. Although hindi naton siya ma-prevent sang PNP alone, no? We need the help of the community. Any help will do. Magpanugid or mag-report dayon. Hindi ta napaghulaton nga may matabo pa before kita manugid, no? Because kung hulaton ta pa ina, posible nga kita mismo maging biktima man. So currently ang police to population ratio naton diri sa Negros Occidental sa Bacolod City kag actually sa bilog nga Pilipinas is kulang gid. That's why we need the help of the public in reporting these crimes and in fighting criminal activities.

And also, gusto ko lang gali nga pagatamyawon ang aton nga mga kauturan nga nagapamati subong, no? Miss Rosenda Raffles, Ma'am Mayong Hapon, Sir Leonardo Sevilla, John Ray Tabara, and Mary Jean Sayo. Mayong hapon sa inyong atanan. And also, gusto ko man i-greet ang akon nga mga kaupdanan dira sa Public Information Office, no? Maayong hapon sa inyong atanan. And also, sa aton nga mga kasibanwa dira sa Bago City and Pulupandan. And also, mga KK5, gusto ko lang i-share, no? Before kita, before naton tapuson ang aton nga programa, criminal activities, it's always a choice. Hindi na siya siling kapit sa patalim or wala lang good choice. Because tanan nga criminal activities, may ara kita intentions. May it be intent to gain, revenge, or anything. So I encourage everyone, let's go back to God. Because our beliefs or our faith in God is one thing nga makaprevent sini. Ang aton nga mga kauturan is very talented. Let's say snatcher na sa, drug lord na siya. Hindi siling amo lang gina ang pwede ya himuon. Because ang aton nga mga talent is always kita man gyapon ang maka-decide kung paano na naton siya gamiton. May it be for good or for evil. Kung snatcher ka dabi, gusto mo nga, dasig ka mang hablot, dasig ka maglagan, why not use it in sports? Kung maghimo kita sang kalainan or sang krimen, mahuya man siguro kita sa mga PWD naton yung mga kauturan nga although may ara sila sa mga disabilities, they still thrive nga maghimo sa maayo or mga buhi sang patas. So mga KK5, no, we need your help. And also, payong hapon liwat sa inyo tanan, no? Let's like and follow our Facebook pages, Negros Occidental PNP, Police Regional Office, Negros Island Regions, and K5 News FM Bacolod. Madamo nga salamat sa aton nga CEO, no, si Dr. Ramil Oy, kagang aton nga station manager nga si Mr. Rods Palma, also ang aton nga mga kauturan nga naga-duty subong dira sa aton nga dalanon to prevent crimes and to safeguard our community and to maintain peace and order. So sa liwat, madamo nga salamat sa aton nga mga kauturan nga nag-upod sa akon subong para magserbisyo sa inyo on air. Kag sa bantayan liwat ang aton nga next episode, amo man gyapon oras from 1 PM every Sunday. Dire sa Nokpo sa radyo. Kag sa liwat, maayong hapon mga ka-K5.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
5: Magnesium is called the master mineral.
6: The miracle mineral.
5: The miracle mineral.
6: Miracle mineral.
2: D3 Bio.
5: Magnesium affects nearly 300 different kinds of enzyme reaction in our body in order for us to survive. It affects our immune system. It affects our neuronal activity. Ha? Pati ang brain activity mo, apektado ni magnesium. Your blood glucose level, because magnesium plays a role in making insulin efficient. No? Ang insulin nga gadala sa aton glucose sa aton cell, ginapamayo na ni magnesium ang uban ni insulin. Ang calcium is part of the 7 essential macro minerals. Si calcium, phosphorus, sodium, potassium.
2: D3 Bio.
5: Ang problema, si calcium kag si phosphorus kailangan may magnesium gid no, para maabsorb sila. So there is a relationship of these macro minerals. Ano may mga micro minerals nga importante? Of course, zinc and iron, pero dapat jutay lang. Kay matumaan ka, matamaan ka sobra ka iron, lain man. Tamaan ka ka zinc, lain man, no. So I think ang zinc is only around 40
6: milligrams. Tanan nga mga minerals nga below 100 milligrams. That's micro. And macro minerals is siyempre above 100.
5: Above 100.
6: May mga certain nga mga milligram nga hindi po ka magsubra.
2: D3 Bio.
6: Nakulang ka magnesium once nga hindi kaya pala kaon gulay. Hindi kaya pala kaon prutas.
7: Hindi ka pala kaon nuts.
5: Remember, ang magnesium came from the ground. Most magnesium in our diet halin sa plants, no, halin sa vegetables, halin sa fruits. So that's why important tigid na we need to change our diet.
2: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
9: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
5: Ang magnesium is absorbed as well as everything that we eat. Ang tanan-tanan ginaabsorb sa gut, sa aton or small intestine, particularly din sa small intestine, sa duodenum. Sa duodenum ta, may alatad ciliated walls. What it does, it absorbs vitamins, minerals like magnesium, and of course, other nutrients, micronutrients like zinc, and of course, iron. That tanan-tanan katabo.
2: D3 Bio.
5: But what happen if your gut is not healthy? Then magnesium absorption suffers. But don't you worry, no? Kay may D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: And D3 Bio has extra virgin coconut oil, no? Ang extra virgin coconut oil ni promotes absorption of magnesium in endothelial tissues.
6: Gina-maximize niya.
5: Gina-maximize niya. Pero may isa pa nga part si D3 Bio nga gabulig, no? And that is vitamin D3. Vitamin D3 in D3 Bio has a love affair with magnesium.
6: Wow.
5: So, ginahimo pa lang si vitamin D3, halin sa vitamin D, ang gaalay-alay siya si magnesium.
2: D3 Bio.
5: The most powerful kind of vitamin D is vitamin D3. And one cofactor that process vitamin D to become vitamin D3 is magnesium. But si vitamin D3 wala kakalipat, no? May utang ang loob kay magnesium. Once vitamin D3 na siya, kwaon niya si magnesium, ipasulod niya sa lawas ta.
2: D3 Bio.
5: That is the, kumbaga, ang love affair nila. But kanan-an ang vitamin D3 mo, D3 Bio gid nga kay ang vitamin D3 sang D3 Bio mas amplified tungod sang iya extra virgin coconut oil nga upod. Mas madulong niya si magnesium sa lawas mo. Once madulong na si magnesium sa lawas mo, nami ang production sang imo nitric oxide.
2: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio.
4: Ang Physio nga may D3.
2: Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
4: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar.
7: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio, Health News.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 no may VCO, ang VCO no may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
0: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ga brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: pwede, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
0: Charmy, let's go with the flow.
18: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
19: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
8: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyo kalikot.
3: This is K5 News FM. Your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.

0: K-5 News.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. TTX 500.
4: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
5: Dayon gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag no, palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500!
6: Catalina Habagat,
7: anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500!
8: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosa ang imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
5: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante tansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magdila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
9: No.
5: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo. dipindin na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalikture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag may TC, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
0: DTX 500!
6: Catalina Habagat,
7: anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita, di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka, adlaw, in two times ko, tagdawa-dua ka kapsul, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata?
0: DTX 500!
1: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service.
10: Hello mga kasumidores! Welcome sa itong programa, ang Negros Power at your service. Once again, I am your host, Salmer Tigala. Well, this time, naligad, discuss kita sa mga sa isa ka program sa Negros Power, you know, ang goal na maging convenient ang inyong pagpangabuhi, ang Negros Collect, kaupod si Ms. Gisette Castor. Well, subong, i-discuss na naman ang isa naman ka programa, ang Negros Update. Ano niya siya ang Negros Update? Well, ato na pag-asturyan, kaupod ang Customer Service Assistant Manager, Ms. Marvy Cabardo. Hi, Ms. Marvy, kamusta?
11: Hello. My human, it's been a while, yes, so. Diba? It's been a while. And hello sa tanan nga consumer ni Negros Power.
10: Oh, doon ka naligad lang, naligad, doon ka suki ka, doon nagpaway-huway kita, anay.
11: Yes!
10: Miss Marvy, I know ako, mabisi ikaw subong sa kakalatabo natin, especially ang manual load dropping, but we'll talk about Negros Update for this time, okay? What is Negros Update?
11: Negros Update, program ni siya, ni Negros Power, to update all accounts of our customers, mm-hmm. especially ang mga customers natin from the previous DU. Mm-hmm. Now, we want nga ang ilang records diri sa aton, updated tanan nga records. Okay. There are customers, of course, nga bago na ang tag-iya sa balay, mm-hmm. mayara man customers nga patay na. Mm-hmm. Ang previous nga owner, ang ilabi nga under pasangalan sang lolo nila, mm-hmm. or sang papa nila or sa mama nila nga patay na, so sila nasubong ang bago nga ga-start sa dira nga property. So dapat i-update natin kung sino naged ang real owner sa sina nga mga accounts.
10: Why is this important?
11: Well, it's very important man sa aton nga records, of course, kay syempre from time to time may mga updates sa Negros Power, may mga programs sa Negros Power, so kinahanglan man naton mapabalo no sa aton nga mga consumers, sa aton mga customers, especially nga ga-go into digitalization na sa subong si Negros Power. So it's very important nga ang ngalan, ang data under each accounts are updated.
10: Okay, so ano ang mga information ang pwede ma-update sa Negros Update?
11: Pwede naton ma-amend or ma-islan ang names, billing names, address, kinang may Arabic iban nga mga address no sa subong barangay lang ang nakabutang, wala nakabutang kung ano gid sila nga mga subdivision or kung ano gid ba lang nga mga specific street no, so pwede ta na ma-islan kag

0: sa imong ngalan. Correct. Ang imong account diri sa kay Negros Power. Kay that would serve as your proof sang imo man nga billings nga gina-request sa any transactions that you will do.
1: Okay. Let's talk about the process. How to update no information using the Negros Update.
0: Okay, we have made it very convenient sa aton nga mga customers, no. They can update their data through sa aton nga Facebook messengers. Okay. They can send it there or they can email us or they can simply proceed here sa aton nga office sa Negros Power.
1: Okay, now requirements. So, siyempre may requirements. Kanihan, pwede lang kuya kambal nga ako si Amoni mo. So, what are those requirements whenever I want to update my information sa Negros Power?
0: Okay. Sa requirements naman, ginpahapos na ni Negros Power ang mga requirements. Yes.
1: Okay. Okay. Ano na siya?
0: Siyempre, before, do kamudlay gin sa aton nga mga customers. No? Especially, for those nga mga informal settlers naton, no, nga wala balasang mga title nga i-present sa aton. Okay. So, ginpahapos ni Negros Power. All they got to do is present lang sa aton ang ilang valid ID. As to the proof of ownership, pwede man sila kapangayo, certificate lang sa barangay. Then, kadto di sila sa aton, may permahan lang sila sa aton nga deed of undertaking, which of course, amumana siya ang protection man naton sa in case may mga conflict sa changes sa mga names, no? Kung may mga problema bala sa pag-change. So, wala kita sang sa labton sa pag-change sina. So, anytime, pwede naton siya ma-change basta makapapirma lang kita sa ilaya sang deed of undertaking.
1: Wow. Now, what are those possible ng mga concerns or problems ang matabo kung si Negros Power Consumer failed to update?
0: Actually, the possibility lang na when it comes to may mga update or may mga project or may mga programs si Negros Power, syempre dumabudla yan ang aton nga mga customers mag-avail sina. Kaya ang aton gid kag pinaka-importante nga ang account is under sa imo nga ngalan.
1: Exactly.
0: Mm-mm. Ang gina-consider ni Negros Power always is as per the ERC rules and guidelines under na Magna Carta, kung sinogid ang ara nga ngalan sa account, amugin na siya ang priority because he has all the right over the accounts.
1: Okay. Now, for example, he's not the owner of the account. Can he still make changes?
0: Yes.
1: Yes.
0: Of course. Ano lang kita, mangayo lang kita sa iya sang SPA, Special Power of Attorney, if hindi siya ang account, kag siya ang ma-process diri sa aton. So, ang owner, dapat mahatag sa iya sang SPA para maka-process di siya sa aton.
1: Okay, wow. Well, mas nami, gidyan na updated ng ikaw ang owner, no? So, well, are there any fees? May mga fees in eh, para mas mayang i-discuss na din in updating the information?
0: Actually, the good news is wala gidya fees. No, Negros Power wanted to help our customers nga ma-change naton kag ma-update ang tanan nila nga mga data sa aton. So wala gidya fees kung magkadto ka mo diri or even mag-send ka mo sa amon nga messenger or sa amon nga email, we will accommodate you.
1: Okay. Maagi ako sa, you know, do ka somehow related man sa information, sa e-billing, di ba lang ang ginatawag?
0: Yes.
1: Ms. Marv, if you're not the account holder, if you're not the owner, can you enroll yourself sa e-billing?
0: Actually, pwede. Mm-hmm. Pwede siya. Kahit it's under naman sa online natin nga system. But, of course, may ara, gid kita dapat authorization from the owner of the account. Yes. Pero ga-send kita sang valid ID naton sa dira. So, muna nga gina-verify manamon. Because there are sometimes na nag-register nga tenants, then pag naghalin na si tenants, nagaproblema na si owner, kundi ina ang iya bill, kay gali ato dito sa email ni tenants. But of course, pwede lang man kita maka help man sa kay owner to change it also sa iya man nga email.

0: smile.
1: So, yes. Every time, basta pwede kita ka-update anytime sa ilang mga email address for the e-billing.
0: Well, mas mayo gijay ang updated ang information na ito. Yes. Amugin sa ang goal na ito. Well, lastly, Ms. Marv, anong message na ito sa mga consumers?
1: Sa tanan nga mga consumers, ginahangyo, ginamon, no, kamo nga magpalapit diri sa Negros Power to help us update all your datas, all your information sa amon nga system. Kay para kung may mga programa sa Negros Power, una kamo nga makabati, una kamo nga amon mapabalo kay tungod updated ang aton nga data diri sa system ni Negros Power. We really wanted to reach out sa inyo tanan and become part of the Negros Power family.
0: Yes. Well, sa ato mga kasupidores, tandaan gid nga ang aton impormasyon sa aton nga account importante gina. So we should be updated sa kakalatabo sa Negros Power. And if for us to be updated, dapat updated man kami sa inyong information. Kidra kami mabasi, mag-inform sa inyo email, sa inyong phone number. And also, you should be the account owner of the specific account sa Negros Power.
1: Diba? Yes. And by the way, I just would like to let everyone know nga ga-update kami subong sa tanan nga contact numbers. Mm-hmm. No, kag sang telephone. So please update gid kay very important gid ni because if we have your contact number, we can send you details sang mga brownout, yeah. Details sang disconnection. We can send you information, all types of information nga ari diri kay Negros Power, pwede na kamo makabaton sila.
0: Well, thank you so much, Ms. Marv, for always saying yes sa paghatag, you know, paathag informasyon sa ato mga subidores. Sa mga subidores, kita na naman kita for the next episode. Subong na-discuss ta ang Negros update. No? A very, you know, timely and very convenient ining programa sa Negros Power. Thank you so much for watching and listening sa ating mga program, Negros Power at your service. I am your host, San Martigan.
2: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tub-tub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
3: 105 News. Three, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, gigidyan. Ulan. Ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galing si Ariel. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisaki kidya katama. Kaya basang tiyo ko. Tumar ko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sang akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. So, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ba, daw may condition ta priyaw?
11: Ah, oo, good pre.
10: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
11: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
10: uy,
11: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
10: Sige pre, ah, maingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adoadlaw.
3: Number 1, the hit music station, 101.5. K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang kits ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mama ka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dalmi ka sinapit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mama ka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Importante magali, Doc, na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
12: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Squalene Capsule.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Try
0: dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang agod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Let's go. Go with the flow.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy!
17: Charmy, let's go with the flow.
18: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
19: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
21: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
20: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
22: Play!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
5: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa kag naganami ang imo tulog.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
7: Gaan, mag-joyride man to, big ka.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga, mag-joyride na ta.
8: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
7: Sakay ka, kidiya.
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Number 1.5 K5 News.
14: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
15: Mabibili sa mga butika.

0: K-5 News.
1: D3, Bio, galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Kadaragsa nga punggot.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pilapagid ka mga preservatives sang masame. May ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga maglala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Nagpasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Nagpasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Sa Dr. Pinoy nga subong ang pamatsag umayo na.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
7: Si Hannibal is tunin na. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Nagawbag inis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
8: Gluternamax! Gluternamax capsule and Gluternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Number 1.5 K5 News.
14: K5
13: News FM.
14: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
15: Mabibili sa mga butika.

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Atugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
3: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Kulaga mo na ang imo baba, perni nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kun ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufficient nga makahatag sang hustong insulin.
5: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginakatyagi na pasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalaba!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extel!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM.
14: This song is brought to you by
15: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
16: Mabibili sa mga butika.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TGX 500.
1: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
2: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. TGX 500.
3: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
4: Dahil gid man, no, adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka, Sir GP, hindi gid maayo, Sir GP, ang chronic inflammation o nagadugay. Nagalawig nga hubag, no, palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas ka gidya sa cancer kung adlaw-adlaw ka gainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500!
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na nakinamit na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500!
7: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amo nang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
4: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante tansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag mag-ila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, gin-stroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
8: Ustore.
4: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo? Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalikture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
0: DTX 500!
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namit na gid sa akon nga mata.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid. Sakitan ang itsura. DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
6: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang Fortified na Probiotics Clinica Spore Biotics.
9: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
10: Kadaragsa nga punggod,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Galaong magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Ba, daw may condition tapre aw?
14: Ah, oo, good pre.
13: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
14: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
13: uy,
14: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
13: Sige pre, ah, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
16: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di, pre. Musta bulang kape, pre?
17: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Co.
18: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
12: Charmy, let's go with the flow.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and Minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
25: Play!

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa nga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabasa sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Salit si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty
0: C.
2: Mabasa mga butika.
0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
6: Kadaragsa nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Dala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katol-katol! DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
9: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Number 1 Hit Music Station 101.5 K5 News.
15: K5
14: News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga nagapanglugayawan sa bloodstream agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
9: Dr. Pinoy
8: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule masaliga, santo pa.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye? Pirmi nga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy!
18: Charmy, let's go with the flow.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
22: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
21: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, lasays 2 ng gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Evening Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayong gabi, siyudad ng Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig na ang D3 Bio Evening Newscast subo nga Domingo, Setyembre 27, 2026.
5: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kasi sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
3: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, 33 anyos nga lalaki na kuryente patay sa sulod sang patio sa Kabankalan.
5: Sa balitang nasyonal, Namfrel ma-file sa petisyon sa Korte Suprema kasunod sang pag sila sang barangay kag iskay election.
3: Sa balita international, hindi magnubo sa 30 ang patay sa duha ka separado nga shooting incident sa South Africa.
5: Sa balitang sports, sa Gilas Pilipinas sa women's 3x3 basketball team nagdaog sang silver medal sa Asian Games.
3: Ukon sa ato naman balita entertainment, Pok Wang gusto makaupod sa isa ka project sanday Sharon Coneta kag Maricel Soriano. Lasays 4.
2: Ulat panahon.
3: Sa aton ulat panahon, Bagyo Queenie nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility. May balita si K5 Marv Aranwez.
6: Nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility o kon PAR ang typhoon na si Queenie sininga hapon sang Domingo. Sa karon padulong ang bagyo sa kadagatan sa sur sang mainland Japan kag ginaandaman nga magabaskog painiya. sa probinsya sang Negros Occidental. Andaman sa gihapon ang magalumon nga kalangitan, nga posible magdalasang pag-ulan o kon thunderstorm. Suno sa pag-asa, epekto ini sang ITCZ o kon Intertropical Convergence Zone. Apektado man sang ITCZ ang iban pang mga bahin sang Visayas, Palawan, kag Mindanao. Ang adlaw ang magabutlak la 5:41 sang aga. Para sa aton nga weather update nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, MyTC kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Ranjuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal.
7: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
3: Lasay-says kag para na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, 33 anyos nga lalaki na kuryente patay sa sulod sang patio sa Kabantalan. May kampiyon nga balita si ka-K5 Aubrey Suspenyen.
8: Gindeklarar nga dead on arrival ang isa ka lalaki matapos nga makuryente sa Angels Memorial Park sa Purok 3 Barangay 1 Kabankalan Setyembre 26. Ginkilala ang biktima kay Roger Ordonio, 33 anyos, nga residente sa Rizal Street, Barangay Talaban, Himamaylan City. Suno sa upod sa ubras ang biktima nga si Johnny, nagapreparar sila sang lulungan sa palabuton nga lubong.

0: mga pakete sa Bacolod City. May kampiyon nga balita si Kagipay Berto Gakit.
1: Sa Bacolod, ginaligar marijuana, ginabaligya pagi sa Facebook online. Ang ginahimo diri nila, magtransaksyon ka, bayad ka, GCash, kay ibili nila sa higad sang dalan. Isa kalalaki dakop sa bypass operation. Yaring balida.
2: Sa pwersa sang Police Station 6, dakop ang 20-anyos kalalaking ini paagi sa bypass operation sa Purok Pilipinhon, Barangay 30, Bacolod City. Nagabalandra diri ang 33 ka mga pakete sang ginaligar marijuana. Ang lalaki amo si Elias Toto, 20 anyos. Suro sa kapulisan nga madugay na nila ginapanilagan ng suspect kagsang nabaklad sang marijuana, pagdakop sa iya nagtuad ini nga ang marijuana ang ginkwa sini via Facebook kag ginabilin lang sa lugar pero ang bayad GCash. Ginaimbestigaran karon sa mga kapulisan ang Facebook page nga nagatanyag sang online selling sang marijuana. Preso ang lalaki sa Police Station 6.
3: Yes, nga ba no? In fact, manigan niya ang sample sa iya, no? Sabi yung may mga ara mga naingan mo sa siningan mo doon sa pirambi nila ha, matigayin na ito, no? Para ma-validate ang sustainment niya sa Facebook.
2: Opo, Japatro, si K5 Santiralios. Ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
4: Lesays 8, si Juan Panga, Balita Lokal. Sa lakyan sa Barangay Singkang Airport, aksidente nga ginarado ang talyer. Apat pilason. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
5: Apat ang pilason sa nagluntad niya aksidente sa Purok Talaba, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod, pasado alas 9 sang aga, Setyembre 27. Ginsilig sa driver kasalakyan nga si Ron Atan, kasapasunod siya sa magsungay, nakabulasot ang tunga goma sa salakyan sa ginakay o nga dalan. Kag sa pagkahulog, nakibot ini kag aksidente nga natapakan sa iyang atiil ang accelerator kag hindi ang preno.
6: Nahulog ang guma ko sa may ano na dabala.
7: Okay.
6: Okay. Yeah, no. Pag arangka ko po asaka na syempre imbes nga brake ako nga gitapakan gasolina door, motor nga nagbutyog sa.
5: Man sa kay Jaden Gutierrez kasi sa pagbutyog sa salakyan, dumiretso ini sa mga tao nga yara sa talyer nga nagapakayo sa motorsiklo kag bisikleta. Apat kalalaki ang pilason sa nagluntad ng aksidente kung sinihin, tatlo diri ang legal ang pangidaron kag isa naman ang anong katuig nga bata.
8: Nakita ko na nga ang customer kagang ako mekaniko, kagang bata sa mekaniko ko na labot.
9: Pilasons
8: lang apat. Ang matamaan kita ang customer ng isa. Ang bali ang duwa, ready na dampio. Ang customer ng isa, kay dire na sila kayo mo. Dito, timing din na nalabot isang ari din ng tao. Kaya pag mabot na mo ng laki, ari na din mo. Labog sa dire.
5: Para sa D3 Bio Evening Newscast, nalit sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa pinagkaulihing nga balitang lokal, pinakaunang nga nag-run si Tigers Challenge, ginpatigayon sa Bacolod. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
4: Ipahayag ni Police Colonel Christine Tan, Regional Chief sang HPG NIR, na giniwat sa syudad sa Bacolod ang pinakauna nga nag-run si Tiger Challenge. Sunog kay Tan, ini nga aktividad, isa ka motorcycle challenge ang gabahin diri ang mga graduate sang motorcycle riding course sang HPG kung saliin nagapatigayon sa nagkalain-lain nga trainings para sa mga stakeholders, LGU, PNP personnel, kagiban pa nga PNP units. Dugang pa, ini nga aktibidad ang nalakipan sang tanan nga miyembro sang Tigers, kag alumni sang HPG, kagit pangunahan ini sang Regional Advisory Council sang HPG. Tinutuyo sini nga aktibidad amo ang ma-promote ang camaraderie, safety riding, kag pag-develop sang skills para sa defensive driving. Iniga balita nga dulong sa usang DDX500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ni si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
10: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DDX500, ang inyong superior antioxidant. D3 Bayo Evening Newscast.
4: Lasays 12 kag para na sa mga detalye sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, In Bulgar, ni National Citizens Movement for Free Election Secretary General Erika Alvia nga ma-file sang petisyon for concertiorari ang NAMFREL kasunod sang pagkanselar sang barangay kag SK Elections nga gintala na sini nga Nobyembre 2.
0: Ginpasiguro ni Alvia nga

0: Itikang himo ng Namfrel. Agod nga pabatukan ng postponement sa barangay Kagiskay elections nga ginakabig naman sa organisasyon bilang unconstitutional.
1: Ginpalayag sang Namfrel nga ilagi na pamatukan ang postponement bangod isa ini kapaglapas sa kinamatarong sang tagsa ka mga Pilipino nga makaboto kag makapili isang bag-o nga pinuno.
0: Samtang gindismiss naman sa serbisyo si Patrolman Rodolfo Gracioso bangod sa kaso nga 3 counts of less grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer, epektibo sang Setyembre 11.
1: Nakib sa iya dismissal, wala sa may makuha ng retirement benefits kag hindi man makaubra sa gobyerno.
0: Ang nasambit kapag pamatmat, ang kasunod sa gitaligar pagdulong ni Gracioso sa pipila ka mga maleta na may unod ga kwarta sa mga Duterte. Nga ginakalagipan naman nanday Vice President Sara Duterte, former President Rodrigo Duterte, kag Davao City District Representative Paulo Duterte.
1: Samtang ginpaidalom sa National Bureau of Investigation o NBI ang anay patrolman nga si Rodolfo Gracioso Jr. sa lie detector test.
0: Si Gracioso ang nag-aligar nga nag-deliver sa mga pipila ka mga kwarta nga ginasulod naman sa mga maleta o kunbag para naman sa pamilya Duterte.
1: Sino kay NBI Director Melvin Matibag nagpatigayon sang background check ang NBI kay Gracioso kag ginkuhaan man sang palayag ang anay patrolman.
0: Base naman sa resulta sang polygraph test nga ginpatigayon kay Gracioso, 99% ini nga nagasugid sa matuod samtang nagahatag naman sa mga statements.
1: Yara na sa kustodiya sang NBI si Gracioso matapos ini nga nagpalapit mismo sa NBI kag naghingyo sang bulig.
0: Nagapagigangot naman ng NBI sa Department of Justice kundi DOJ ang utaman sa ligasyon ni Gracioso.
1: Nagsulod si Gracioso sa Philippine National Police ang tinikdan nga 2015 kag na-dismiss sa serbisyo sini nga Setyembre.
0: Sa kalapusan nga balitang nasyonal, ginpahayag naman ni former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang fabricated story nga ginaligar o kung aligasyon nga may cash nga ginsulod sa mga maleta o kunbag nga gin-deliver naman sa pamilya Duterte.
1: Base sa aligasyon, gin-deliver ni dismissed policeman Rodolfo Gracioso Jr. nga ginatumod bilang security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco ang nasambit nga cash para kay Vice President Sara Duterte, former President Rodrigo Duterte, kag Davao City Representative Paulo Duterte.
0: Tunog kay Panelo, isa inika black propaganda, agod nga magkakasa puesto ang Vice Presidente sang Pilipinas nga si Sara Duterte.
2: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Lasay 15 kag para na sa aton mga ukon sa aton balita international. Ginapangita karon sang mga otoridad ang mga suspetsado sa duha ka separado nga pagpangluta nga nagluntad sa South Africa sa diin hindi magdubo sa 30 ang nagkalamatay.
0: Ginlunsar sa South Africa na police ang manhunt subong nga Domingo sang aga matapos ang 17 ka mga taong nagkalamatay kag 15 naman ang pilason sa pagpanglutang sa township sang Wedala sa West Rand District.
1: Sino sa mga otoridad walo ka wala makilalaan nga mga kalalakihan ang nagpaarak sang luthang sa mga tawo nga nagainom sa guwa sang ilimnan. Sabado sang gabi ante sila nagsulod sa nasambit nga establisimento pagpadayon nga nagpanglutang.
0: Sunod naman sa mga opisyal ang mga ginapatihan nga responsable sa pagpangatake, ang armado naman sa mga pistola kag AK-47 nga mga armas.
1: Samtang napulo man katawo ang ginpanglutang patay sa isa ka entertainment venue sa Luandile nga isa ka township sa Western Cape o kun Western Cape South Africa kaina sang aga.
0: Sunod sa reports sang kapulisan, nagsulod ang mga armado nga suspect sang kagahon kag nagpangpanglutang.
1: Tawong napatay mismo sa lugar sang insidente, samtang 5 pa ang napatay bangon sa ilang mga pila samtang ginabulong sa ospital. Lasay, Jesse Sai.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Gila sa Pilipinas Women's 3v3 Basketball Team nagdaog naman sang silver medal sa Asian Games. May kampiyon nga balita si Kagi5 Troy Lorenza Basa.
3: Nagdaog sang silver medal ang Gila sa Pilipinas Women's 3v3 Basketball Team sa 2026 Asian Games sa Japan. Nilakip sa grupo mo sa Casey De La Rosa, Kenan Ka, Ameya Espanol kag Maria Pasilang. Nalutos ang Pilipinas batok Japan sa gold medal match sa scoring 21-11. Para sa balitang sports, ng dulong sa DDX 500 D3 Bayo kag MyTC. Ako si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
1: Kag para namahan sa aton balita entertainment, Pok Wang gusto makaupod sa isa ka project, Sanday Sharon Coneta kag Maricel Soriano. May kampiyon nga chika si kag K5 Lori Gamboa.
4: Di pahayag sa aktres nga si Pok Wang nga luyag niya makaupod sa isa ka project, Sanday Sharon Coneta kag Maricel Soriano. Ini matapos ang interview sa aktres, matapos ang pagkadaog sini sa Cinemalaya Best Actress sa iyang independent film nga Two Valid IDs. Kun sa diin, ginpahayag man sang aktres nga amo na ini ang iyang drama actress era. Diri naman ginpamangkot si Pok Wang kun sino pa ang luyag sini nga makapagbayluhan na isang linya o kun script sa pelikula man o kun sa teleserye. Kag diri ginpahayag sang aktres nga luyag niya makaupod ang Diamond Star nga si Maricel Soriano kag ang mega star nga si Sharon Coneta. Lakip sa mga komedyante man na gusto niya makaupod amo si Vice Ganda sa isa ka drama action genre. Magluwas sa Best Actress nga award nga nakuha ni Pok Wang, nakakuha man sang Audience Choice Award kag Special Jury Award ang iyang nga pelikula nga Two Valid IDs kag amo man ang nag-rank 1 sa festival. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Deserve ni Pok Wang mag best actress kag K5 Roll sa iyang nga movie nga
0: Two Valid IDs.
1: Kay sin grabe ginadabla pag portray ni Pok Wang, hindi mo mabalan nga komedyante siya. Kay kasubo.
0: Actually no na notice ko na siya sang mga pipilay ka mga pelikula niya. She had may mga talent din siya when it comes to drama. Kiting itsura nga daan pwede mo siya mahimo nga daw gina
1: Dolang-ulang, pwede mo ba maging simo-simo ka. Tapos ginliwat, kita mo nang itsuray niya, nga super...
0: Ari, gina-check ko.
1: Hapal niya sa interview niya, isa ka, ginlantaw ko ng interview niya kay Cara Devine. Gintunaan niya gini ko, no, kung paano ang gawi sang isa ka, manguma, the way maglakad, the way maghambal.
0: Kino probinsya na style na din siya mo. Ginablang taga-uma ka. Pinagitaan ka sa mga mga requirements.
1: Yes.
0: Upo di galing sila ni Joey Marquez. No? Si Mariel Soriano. At si Saijan Haranilla. Si Saijan Haranilla, doon siya isang unang bata nga upo di Piolo, Pascual.
1: Sa ano ganinang Santino? Sa Santino.
0: Si Saijan.
1: Bago
0: ko kilala, hindi ko kilala yung director, si Maan Asuncion Dagnyalan.
1: Dapat na nga lantawon kay gira nyo makita kung anong struggle sa mga Pinoy sa kaugalingon nga sistema sa gobyerno. Kinanglan no, Two Valid IDs.
0: O, muna ganing, makuha ka ayuda. Tapos paano, kaya marilisan ayuda kay pagkitaan ka ID.
1: Yung government IDs.
0: Kagto ka naman sa ID, makuha ka ng ID, pangayuan ka pagising isa ka ID. Sir, din ang ID mo.
1: Gani?
0: O, isa ka pagkita ka ID?
1: Makuha ka gani, valid ID,
0: pangayuan ka sa... ID? Ano na lang ni? Actually, tani, i-implement lang ni, we have national ID, no?
1: Isa na lang tani, no?
0: UMID ID naman kita.
1: Kasi iban ba lang ang puso, di sa malang ka-ID, nila?
0: May sa iban nga, let's say, sa inyo to, sa US.
1: US!
0: May security number na sila. That security number, hindi mo na yung mailis. Pagbunag mo, register ng imo bata, aring imo security number. Mabalaan. Nga mapatay ka mo na lang yung
1: security
0: number.
1: Pag may ginobra kang agrimen, mag-uasa
0: mabalaan.
1: Sa system. Yes. Aradatan na ng records mo. Gin-try naman na, that's why, di ba, nag-produce kita sa national ID.
0: Nag-try ta, kay ginkwa lang to nato ng pundo. Ang kwarta sa gobyerno, katako sa budget sa gobyerno. Si Pablo lang nga national IDs na to, ato sa likod sa post office, nagkalabalda na, huwag gin-pang-deliver. Rason sa iba nga post office nga, huwag gin-deliver naman sila pulian, huwag man sang minagbaton. What? Tapos binalik. Ang apon actually, may lang gin-deliver.
1: Wala pa ako sa na sa subong.
0: Isipa ka na.
1: Wala pa ako na sa
0: subong. Ka nag-ano sa station? Kay nagdumduman mo ito sa muna? May
1: di, nagtugi ko to sa Ayala.
0: Kaya nagpangabudlay ka pa to, tapos yung baton. Ang ako niya dito niya samon sa Granada.
1: Wala, wala sa subong ginahulat ko. Pero ko wala ang bot sa inyo.
0: Galing namin ito akong idea. Kaya hindi ba tumbalaan nga ang ID ko?
1: Nga?
0: Okay, hindi. Panas ang itsura.
1: Wait lang, pero no familiar ang alas ng patrolman. Dingin ba sa kaginagalabo?
0: Oo, ganigayuhong ko kay ngalan niya, Gracioso.
1: Rodolfo.
0: Rodolfo, gitiya Rodolfo, gitiya kayo ngayong ano, Rodolfo.
1: Sinakugalis ako nga oh. Referral, kasi smile ka.
0: Hindi, kay gin-dismiss niya, bangod sa mga pipilaman ka mga ano niya, ang hindi niya nami nga record sa PNP.
1: Na.
0: So, I don't know what...
1: Isa gito ya, ang aligasyon nga...
0: Di, before siya, gin-dismiss na siya sa September 11. Mm. Pero nagwa siya subong. Ano ayan ang rason nga nagwa siya subong? Oo.
1: Sigihan yun.
0: Is this, hindi lang, wala tunda lang na. Bahala ka muna sa kabuhi
1: niyo. Gani man, kung ano man ang inyo tayong mga kausa. Pero balik tayo pala kay Pukwang. Nangyambal din si Ma'am Bing. So, guwapa ko si Pukwang. Isa pa gini sa ano, achievement ni Pukwang. Napa-deport yung iyong ex.
0: Oo, kay itong ano, ng kano.
1: Afam.
0: Oo, afam niya. naluoy ko ni si Yabi kay before siya sulod sa ano, funny, ano na gani ng... Kay na nag ano siya mong nagpa-audition.
1: Oh, nag-audition na siya sa ano to kaning competition na da.
0: Do funny, something daw pa do pa comedy ko ano man.
1: Comedy, do comedy show something like that.
0: Pero hindi ko siya na sa finalista kay K5G.
1: Nag-champion siya.
0: Ah, champion siya.
1: Siya gito yung grand winner. Amo na nga nang ano siya, hambal ni Ma'am Bings, kapangalan mo sir. Kapangalan amo na gani, ma'am. Oy, good afternoon kay Jessica. Jessica!
0: Pero di, gusto niya tuod kasi siyempre si Maricel Soriano, Diamond Star, Sharon Cuneta, Mega Star, si sino pa gina ang iban ngayon, si Vice Ganda. Mm. Anong tawag kay Vice Ganda? Dian, ano na?
1: Dian, Kabogabol, Star.
0: Sabi ko,
1: ano?
0: Burdagol.
1: Siling ni Jessica, wala gidyagin deliver mga tamaran.
0: See, makarelate niya yung iba natin nga tagpalamati.
1: Pusin, sir, wala may mang baton kay bisan deliver lang nila kada barangay.
0: Ah! So, and nakuha ko na yung gin-documentary na gintutukan na ang ano ni National ID. Hmm. May mga ano na, may mga biddings na kay K5G ang courier, ang pagdulong lang, may mga bayad na tanan. Hmm. Na-include na sa liquidation, nga muni, may bayad, nga muni. Hmm. Naisip na blas partida, ay just happened lang.
1: Wala ka muna dala sana.
0: Madalas kamada. Muna nagpisa kung hindi ka madalas kamada. Pero sa friendship na eh.
1: Good evening, sir.
0: Oh,
1: Jams sa Bornales. Uy, congratulations sa Team Iloilo and Team Panay.
0: Oh, yeah, oh,
1: para sa ilang live reporting competition.
0: Congratulations sa Team Iloilo.
1: Yes.
0: Wala tong totong Team Kulasi Antique.
1: Oo.
0: Okay, magkapatigayon sa isang ano.
1: Anniversary. Tapos may abo pa na siya.
0: Tapos punsukan sa mga event lang. Inang hindi sa kapangilamuos ng mga itas.
1: May
0: kaso, importante po. Gi, Japon.
1: Ah. Cute. Importante, cute. Mga ka-K5, amoy atong dalagko ng mga balita sa mga Domingo, Setyembre 27, Tegdas 2026.
0: Bantay naman, boss. Nga dalawang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening News ka.
1: Magkasunod na ang Larga Visa Program, kaupot si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalasang bugos ng puwersa sa numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang hintag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
0: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
1: Para sa kampiyon
0: nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ko dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Sanchez. masyado sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C! Babaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
10: Babaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
10: Babaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ginaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod panguhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL. Nagapasaka tsyansa ng ikaw atakihon sa korason. Tungod sang blood clotting. Ginaga forma sa kaugatan.
13: Dr. Pinoy.
12: Squalene Capsule. May omega-3 fatty acids. Ginaga bulig pasaka sang HDL level. Para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
13: Dr. Pinoy.
12: Squalene Capsule. Masalika, santo pa.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Lorga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Lorga Vista.
1: Kin panugyan sa Philippine Atmospheric and Geophysical Astronomical Services Administration o kon pag-asa nga mayara sang Intertropical Convergence Zone o kon simpre nga istorya. Amo ini ang pagtipon na naman, amo ini ang tugnaw nga hangin kag mainit nga hangin ang balataan sang bagyo nga nagapekto sang Palawan, Visayas kag Mindanao. Samtang gin-report ang tropical cyclone o kon bagyo nga sadto ginatawag Queenie ang yara na sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Sandig sa available data sang pag-asa, ininamtang mga kapin 800 kilometros na gikan sa extreme northern Luzon kag mayara gyapon sang mabasko hangin at 155 kilometers per hour. Pero ti ang relevant niya, at least for us, amo ini ang forecast sang pag-asa nga magabatsyag kita sang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob kag magaangkon sang magulugol-umon tubtob magal-umon nga kalangitan tungod sining local weather systems kag subong man sang ITCZ.
0: Lorga Vista.
1: Namamangkot ka muna no ining Intertropical Convergence Zone sa simpleng istorya paha ini sang hangin nga diri ginabata ang bagyo in coordination sa kadagatan labi na gid sa Pacific Ocean. Amo ina ang ITCZ.
0: Lorga Vista.
1: Now angot sini banwa ari ang talalupang don. Ang balita apart from bagyo and sa aton atubangon nga El Nino aring balita ya nga talalupang don ginpalayag sa isa kapag tuon nga funded sang National Aeronautic and Space Administration o kun NASA dito sa Pungsod, Amerika nga nagahilay ang tiyog sang kalibutan. Naunano ang labot na sini. Ang report na gasiling nga ang pagsaylo sang tubig, groundwater, kag ang pag-melt o kung pagkatunaw sang yelo gikan sa Greenland kag Antarctica ang nagatuga karon sang paghilay sang tiyog sang kalibutan nga nagapalawig na sang adlaw or daytime komparar sa gabi. Gamay man lang mga sulusubra pa man lang isa ka segundo amo ina ang na-record sa sining pagtuon pero talalupang doon iniya and posible nga inigamito na naman nga argumento kontra China nga ari pamatian ta ang unang video for tonight.
2: Earth just disappeared from this NASA photo. Not disappeared, tilted. And the Pacific is the reason. NASA confirms Earth just tilted. Not in millions of years, right now. In the last 20 years, Earth's axis has shifted 31 inches. 31 inches, the entire planet tilted, and the cause is in the Pacific Ocean. For 20 years, we pumped so much groundwater, built so many dams, and melted so much ice into the Pacific, we made Earth wobble. Earth spins like a top, but a top wobbles if you add weight to one side. Earth's rotation pole is supposed to drift slowly, a few inches per year. That's normal. But in 2005, NASA's GRACE satellites saw something impossible. The pole suddenly started moving three times faster. From 1993 to 2005, it moved east. After 2005, it moved east 3x faster, 4.3 centimeters per year, straight toward the Pacific. Why the Pacific? Because that's where we put all the weight. From 1993 to 2010, humans pumped 2,150 gigatons of groundwater from continents, and it flowed into oceans. 2,150 gigatons.
1: All right, now ang balita nagasiling nga ang kalibutan kundi nagatiyog ina ang kalibutan daw trumpo bala Now, naperansang mga eksperto, mga scientist, nga nagahilay subong ang kalibutan, mga 31 pulgadas ang iya ginhilay sa iya access na no ining access. Kon ilaragway tang kalibutan nga isa ka sandiya halin sa ibabaw pagkadto sa idalo may gatusok nga barbecue stick. Ining barbecue stick diri ini ining salay diri nagatiyog ang kalibutan, access ang panawag sila. Of course, imaginary, wala may actual nga salay nga gatuhog sa kalibutan, imaginary. Daw magnet bala nga dira gatiyog ang kalibutan. Suno sa mga eksperto, nagbugat diri sa Pacific Ocean tungod nagdamo ang tubig sa kadagatan din inihalin. Pagkatunaw sang yelo gikan sa Greenland kag sa Antarctica nga tungod sang ginatawag climate change, ang pag-init nga pag-init sang kalibutan sa naglipas nga mga dekada o kon ginatuos ka mga tuig nga naglipas. So nagainit ang kalibutan, labi na gid sa karon nga ang tawo mismo ambot na nung ginhimo ta nga nagdamo ang tubig nga nagkadto sa Pacific Ocean. Ikaduwa nga ginalantaw ang pagdamo nga pagdamo sang dam, inibalang pagtipon sang tubig. Ang problema na peran ko, ambot kun ibasol naman ini pilakaadlaw sang kano sa China, ang siling sang pagtuon nga funded gingastuhan sang NASA nga ang China nagdamo nga nagdamo ang gindam ginpunggan niya bala nga tubig para makahimo kuryente. So isa ini sa mga rason nga ginalantaw nga nagahilay ang kalibutan, gatilt ang kalibutan kon sa manok pan nagtingig ang kalibutan. Although they, of course, ang praktikal nga epekto sini nagalawig ang adlaw pero mga isa ka segundo pa man lang. Nevertheless, ang punto diri banwa amo sini, ang tubig gali kon nagadamo nga nagadamo sa Pacific Ocean, freedom may epekto ini sa aton nga pagtiyog sang kalibutan.
0: Lorga,
1: so amo ina ang bulubantayan ta sa pagkakaroon kaya ang climate change o kung ang pag-init sang aton kalibutan tuga man sang higko man-made emissions. Inang ginabuga bala sang tao halin sa paktorya, halin sa salakyan, kag iban pagid nga ginagamit ta ining kemikal bala, ining ginaspray ta nga mga freshener, ginagamit ta nga Zone Rocks ang ginabutang sa aton refrigerator, iban pagid inigali ga apekto sa aton.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista, Lorga Vista. Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista, Larga Vista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon aton sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista, Larga Vista.
1: Ine ang inyo bago nga tinimanan sa balita, ibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo
1: Fisher. At exactly 42 minutes past 6 in the evening. As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabitbit nga hinganiban sa kanginan magluwas sa kamatuoran. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, katampad lang. Ako si Julius Mariveres.

0: Lorgo Vesto.
1: Nagpanyapon kag naginatagay sapat kag istatwa ang pungsod Amerika kag pungsod China. Nano ang matabo sini. May ara bala tikang si Presidente Donald Trump agud ipakita sa kalibutan nga wala sa sang iban nga ginalagas kundi katawhayan. Ng up next sa aton nga pagpangalagad, pero unahon ta ini ang update sa Iran sa piyak sang pagsaka panaog sang presyo sang petrolyo.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel.
5: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power.
4: Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan na gikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: hanggang karun. Yari ang latest. Karun nga gabi, Lorga Vista.
1: Ang aton pambukas kay mga balita at komentaryo for tonight dala sa gyapon sa inyo sa Kaalwan. Sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe, D3 Bio kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga tagdala. Sang madalom nga balita, ihibalo, komentaryo kag kinaalam dire sa Larga Vista, kundi masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian.
0: Larga Vista.
1: Now, sa intro ta pa lang, sa tupang bulan sang Pebrero, ginasilingta nga ang inaway sa Iran, mahimo nga amo ini ang magakambyo sang dagway sang kalibutan. Natabo pala, wala. Ara nga, dirita nakita nga ang Amerika hindi nagali dali nga makasyak sang isa ka nasyon. Hindi natanan nga nasyon mamahag ikog nga daw ido kon syakon sang Amerika. Is that good or bad? I don't know. Pero te, ako ya wala ko gaapin sa Iran. Ugaling lang, we have to remember nga ang Iran mahimo man nga ginaupdan kag gina barinahan sang Russia kag China kag iban nga dalagko nga nasyon nga kontraman sa Amerika. Ang Syria nga upod sang Amerika sa gera sa Iran Israel. Now nanong balita banwa tonight aton pamatian una ang report antes kita magkadto diriya sa ato na we'll be having Lieutenant Colonel Joe M. Malong in a bit. Unahon taanay ang balita parte sa demanda sang Iran. Nano ang matabo kay ti sige saka panaog sang petrolyo nga kay ginakuga sang Iran ang Strait of Hormuz ang alagyan sang 30% sang trapiko sang barko nga nagadulong sang langis sa iban nga mga nasyon gikan sa Middle East. Yari anay ang video report nano ang demanda sang Iran.
2: For nearly 7 months now, the US-Iran war has been moving in circles. There have been strikes, counter-strikes, ceasefires, negotiations, and then more fighting. There have already been several attempts to stop the war, but every attempt has so far run into another obstacle. Now, Iran is trying again. It has sent another proposal to Washington through mediators. But this time, Tehran has put a clock on the offer, 7 days. Iran says, meet our conditions by the end of the 7th day. The Strait of Hormuz can reopen. But what are these conditions that Iran wants America to fulfill?
1: Arina!
2: What does Washington have to say about it? Let's decode. The first condition that Iran has set is a 7-day stop to the fighting. Tehran wants hostilities to end across the region. The second condition is economic. Washington would waive sanctions on Iranian oil. The United States would also have to release at least $12 billion in frozen assets. And the U.S. naval blockade of Iran would also have to be lifted. If those conditions are met, then on the 7th day, Iran would reopen Hormuz. And only after that, talks on Iran's nuclear program would restart.
1: Grabe! Are! Pause ka dali! Ang gusto sang Iran, silingya sa Amerika, silingya pre, pwede maistorya ta parte nuclear weapons namon. Sige, pwede! Pero silingya, buksan namon ang Strait of Hormuz, hindi na nila pagsigi balabag, pero may kondisyones. Number one, dapat wala na sang oil sanctions. Pagustuhan ang Iran nga makabaligya sang ilalangis. Number one. Number two, ihatag ang 12 bilyones dolyares, di pa minsarabla, $12 billion sa aton pa, 600, or hindi, 60 trilyones pesos nga frozen assets, meaning kwarta sang Iran nga gin-freeze sang Amerika sa malawig nga panahon. Kinahanglan siling sang Iran i-unfreeze, inaihatag na sa amon. Only then nga sa sulod sang pito kaadlaw hindi na namon sagay balabag ang Strait of Hormuz. sige na makalabay na ang mga barko nga mabitbit sang lana sa iban nga bahin sang kalibutan. That is report number one. Ari sa iluanta ang report number two. Tandaan ta nga ang Iran wala pa nagambal nga istoryahanay parte sa ila armas nuklear. Wala pa. Siling pa lang nila sa Amerika kon magsugot kamo sine within 7 days, isa ka semana ang imuon namon, hindi na namon pagbalabagan ang Strait of Hormuz. Pero dapat imuon ninyo ini. Kung hindi, di wala. Wala patakabalo kung anong matabo. Yari pamatian ta ang ikaduwa nga video report tonight parte sa kaimtangan dito sa Iran.
2: But here's the thing worth noting. Tehran has not said that the nuclear dispute itself would be resolved within those 7 days. The proposal is about getting the talks going again. And that makes Hormuz the key part of this offer. We have spoken about the Strait on the show before. Prior to the war, roughly 1/5 of the world's oil flows passed through this narrow waterway. But over the last 7 months, the war has severely disrupted that traffic. On Thursday, preliminary ship tracking data showed only 9 vessels transiting through the strait. But Hormuz has not been completely sealed. America says nearly 22 million barrels of oil left the strait in a single night earlier this week. So, the issue is not simply whether Hormuz is open or closed. The issue is whether normal commercial shipping can return. And Iran is now making that return part of the negotiations process. But let's step back for a moment.
1: All right. Now, ari ang problema, Banwa. We've seen this. Sa malawig nga panahon, halin sang nagsugod ang gera dito sa Iran, ang problema, amusini, nasyak ang mga manug-insure eh. Tandaan tagid nga ang problema actually ang insurance sa mga cargo vessels. Wala sang barko nga mabiyahe sang petrolyo kung wala insurance. Nakulbaan ang mga ga-insure sa barko, mamalayran kung atakihon sang Iran ang mga barko di kargamento. That's number one. Number two, ang report na gasiling nga ang nakalabay nga barko dito sa Iran sa Strait of Hormuz. Standby na si Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kantuan ta siya sa Indi Idlamang Madugay.
0: Lorga Vista.
1: Alright. Do we have Colonel Malong na? Why pa? Okay. Ari, ang problem amusini. Tungod, ay nako, grabe no. Ang problem amusini, kung siyam lang kabarko ang nakalabay sa Strait of Hormuz buot silingon, dagdag ang supply sang petrolyo sa kalibutan. And as the business goes, ano gani, kung jutay lang ang supply, di modo, saka ang presyo sang petrolyo. Amuna nga ang problema sa Hormuz, mabatsyagan ta na sa presyo sang tabagak sa merkado sang Burgos.
0: Lorga Vista.
1: Samtang kamo naghanda sang inyo panyapon, anuman ang inyo sudan, pinamalhan nga salmonete o kon sinugba nga tabagak, yari ang akon dalon sa inyo mainit-init nga mga balita.
0: Lorga Vista.
1: Magabalik ang inyo para tuntunan pagkaligad lamang sa pinakaimportante nga mga pahibalo.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX
3: GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500. Basta may kabalaan na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagtimula, kalaman ang abyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan, pagkamurigod, malimtan. GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lightless ang nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumarkos ang Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Oh, ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger nga nagapanglugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit nga LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
12: Dr. Pinoy
11: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Masaliga, santo pa.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
18: K5 News FM.
19: News FM.
18: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ang inyo na batian, wala gid lamang madugay pambukas pala mga tong mga balita ka komentaryo. Up ahead, damo, pakita dalag ko nga mga balita. We'll be having K5 Berto Gakit Jr. sa Indigid Lamang Madugay angot sa isa kapatahan nga ginsulod sang kawatan kag sosyal na karon ang nagabakal sang marijuana pinaagi sa online lang.
18: Lorga,
1: istoryanta ni karon blad dugay-dugay kay bisan mga prostituted women it seems ginabaligya ang ila karawasan pinaagi sa Facebook na. Subong ya, may ara pagid nagabakal, marijuana pinaagi sa Facebook man.
18: Lorga!
1: Iba daon ta na, karon dugay-dugay. And then karon, sa aton sini nga pagpangalagad, may update kita. Parte sa pagbukas na sang Mascara Festival. Kag of course, ang Negros Trade Fair dito sa Metro Manila. Ano bala ang kaayuhan nga pagadalon sini sa aton lokal nga ekonomiya.
18: Lorga,
1: and of course, ang aton sustaining issue, may ara man kita update parte sa El Nino. Ang paghanda sa pila ka mga local government units, labi na gid sa ginapabot nga pagtuhaw man sang mga peste, ilakip na ang apan. Di magluwas nga crispy ang mga tanom, may ara man nagahulat nga tirahon ini gilayon.
18: Lorga Vista.
1: So we'll be having that update karon dugay-dugay kon may chimpo pakita. And of course sa aton makihibalo.
18: Lorga Vista.
1: Indi pagkalimtan at around 7:30 tonight, ario mapati balakamo nga ang pinakamataas nga busay, Adrian, pinakamataas nga busay sa kalibutan indi makitaan sa duta. Ako ga libog ulo ko nga ah. Kay ang busay gali, hindi lang sa duta, may busay nga ara sa dalom sang dagat.
18: Lorga,
1: makatalanhaga, no? Makatalanhaga. Istorya ko ron sa inyo. Ang underwater waterfalls. Waterfall na underwater pa. Diin ini. Karon dugay-dugay, istorya ko sa inyo. May istorya man ko sa inyo, pispis, wala nagalumlom sang itlog agod magbuto. Ano ang ginagamit niya? Hindi ni siya taga IPM. But would you believe, ini nga pispis ang ginagamit niya, basura.
18: Lorga,
1: paano? Lisa. Iplastar ko na karon sa inyo. Ikatatlo, tonight sa aton makihibalo, isda nagabuto hindi sa tubig, diin sa duta. Oh, nagabuto sang iya itlog sa duta, kagdiriman gina abunuhan si Milya sang iya bana.
18: Lorga,
1: nano nga isda ini, bantayan sa indi idlamang madugay.
18: Lorga, Vista.
1: Iprepara ang inyong mga loda sa inyong mga smartphones. At around 7:30, nakilinya ang aton makihibalo. Makatalanhaga ng mga ihibalo dala sa inyo sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpe. Amo ining kape nga indi kamasal ang tarsier Toto Erwin Velasco, indi ka man masal ang zombie sang imo asawa. Nga, tungod ang iya sangkap husto lang. Indi natamaan sang kape. Ang patamis ang DTX Premium Coffee, stevia, high class. Nga bisan type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko, pwede ka sa DTX Premium Coffee. Kag ang manami pa, hindi lang makapatawhay sang ulo mo. Makabulig pa sa imo, lawas, away sa balatian tungod sang ganoderma, ang milagrosong uhong nga may ara sang kinaadman agod makigbato sa kagaw sa lawas mo.
0: Lorga,
1: don't forget, DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe.
0: Lorga,
1: yari na ang aton isa pagid kahugnat sang modern world. Moderno nga kalibutan, halin sa inaway, pagkadto teknolohiya, pagkadto siyensya. Dili lang mabatian sa Larga Vista. Are, kadto anta halin kinagubot sa Middle East, kabalo kamo diin, nagaamat-amat saka ang ilanat, nagaamat-amat labaab ang kaimtangan. Way ta kabalo kon asta san uni labaab, basi dason ma bukal na ang kaimtangan. Diin ina, diri mismo sa Asya. Are, ang Japan kag China nagatulukay masakit man. Are, lantawunta ang video, parte sa tensyon between Japan and China. Kagkita na nung labot na diri, are pamatian.
19: China is now warning Japan over the South China
1: Sea. Oh.
19: On September 24, Beijing accused Tokyo of taking sides after Japan expressed concern over the September 18 clash near Sabina Shoal. China also pointed to Japan's growing military cooperation with the Philippines,
1: hello,
19: including weapon support and joint exercises. But the deeper issue is strategic. Japan is building stronger security ties with Manila, while China is trying to defend its position in disputed waters. As these partnerships expand, the South China Sea is becoming a wider contest over power, access, and influence.
1: Okay, now, ari kadali po sanay. Sakit ang tulok sang China sa Pilipinas. Kabalo ka mo tungod sa ano? Kay kon sa incheck pa, ikaw migo Pilipinas. If you come to think of it, sang una ang Japan, ginatake ang Pilipinas, pero subong ang Japan may mas nagabakod, padayon nga nagabakod, nga military ties o buligay militar sa Pilipinas tungod sa West Philippine Sea, South China Sea.

0: Gorgo Fisto. Nagaw po na sinigabahin sa aton nga pagpangalagad ng Fabulous Toboso Radio, Click FM. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw o igsuon diha sa lungsod sang Toboso kag mayong gabi iman sa atong mga higala diha sa Banwa sang Mabinay nga nakaangot karon sa 100.5 Radyo Mascovado CPSU. Mayong gabi sa atong duha ka mga SMs, kay SM Randy Kangki sa Toboso kag kay SM Floor Lingamen sa CPSU.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-athag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga Vista!
0: Mayong gabi lang kay Nong Edmond Diaz and family sa iya mga kapartidusan sa Barangay Kabog, Pamilya Nesya kag Pamilya Mati, dalasa na sa iya durong mga himata dira sa Barangay Malingin, Dakbanwa, sang Bago, Roda, Angeles Night, dala na sa kay Den Villarreal, sa kay paring Alan Vergara, dira sa Eroreco, sa kay kagawad na ni Castor Misgay, Castor Vebs, Kara kag kay Toto George, sa kay Amit Teruel kag kay Nong Rudy Bato kag Luis Peña.
1: Lorga Vista.
0: Gina Purano, Sunny Narciso, Bings Delphine, Jeline Ambino, Wilson Velasco watching live from Barangay Estefania. Mayang gabi that boy Mendoza kag Rafi Armonio, subong man sa kay Dorian mismo. Romar Duran, Ernesto Nipange, Purok Ervias Dos, Edwin Montero, mayong gabi. Okay, Alejandro Villa Hermosa Jr., kay Choli Culado. Magabalik ang inyong paratuntunan. We'll be having a discussion. Parte sa problema, nagapabilin para pabla ining nga nagatingwa nga makabangon o kung hindi, ang Communist Terrorist Group o kung CTG. Up next, pagkaligad lamang sila.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.
3: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500!
4: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila, kaysa naglig.

0: Sakit di Jakarta ma, yang basa ti yo ko, to Marcos ang medicine, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan, salamat sa medicine.
1: Medicine! Mabaka sa mga butika, medicine, ang alkaline, nga vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver, masami ako ginasipon, kaginaubo, pero sang pagto Marcos ang medicine, ang alkaline, nga vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan, kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Medicine! Mabaka sa mga butika, DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga nagapanglugayawan sa bloodstream agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
10: Dr. Pinoy
9: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol.
10: Dr. Pinoy
9: Squalene Capsule masaliga santo pa.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops Adwadlaw.
16: KK5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paglawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! artista. Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
7: Sang nagligad nga bulan sa Agosto, nagpungko bilang commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army si General Joey Escanillas Talos sa kay Major General Michael Samson. After a week sa one-on-one interview sang Larga Vista, gin-confirm ni General Escanillas nga sa mga probinsya nga yara sa idalom sang 3rd ID ang priority sa kampanya kontra sa Communist Terrorist Group CTGs ining CPP, NPA, NDF wala sang liwan kundi Negros Occidental. Tiang pamangkot tonight amune nagahilapit ang 2028 nga piniliay. Nagadalom ang inaway sa Iran. Nagasaka ang tensyon sa Asya. Ang pamangkot, paano ini gamiton bilang opportunity sang mga terorista agod makabalik sila sa ila kusog.
16: Larga,
7: and we have General Joey tonight. Ara na siya. Alright, General, good evening. Hello, General. General Joey, balikanta dugay-dugay si General Joey Escanillas, ang pamuno sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army.
16: Larga Vista.
7: Magambal kita 3rd Infantry Division nagasakop ini sang pila ka mga isla diri sa Visayas area, Panay, Negros, and of course Cebu. Amo ining mga isla nga sakop sa idalom sang 3rd Infantry Division. Di of course, ang priority sang Philippine Army is external defense. Ang aton mga kontra sa GWA, and of course, ang counterinsurgency pa at this point. Let's have General Joey. General, good evening. Hello, General. Balikanta dugay-dugay. General Joey Escanillas.
16: Larga Vista.
7: Alright, hindi ka bati si General Joey? Okay. Alright, balikanta siya dugay-dugay. General Joey Escanillas. Because pila pa lang siya kabulan eh sa iyang palangakuan bilang 3rd ID Commander. Tiduro ang palaligban subong sang army. Magluwas sa paghanda sa external threats, may ara pag-edsang ari dire. Let's have General Joey. General, good evening po.
17: Hello, Sir Julius. Mayong gabi sa inyo. Tanong sa atong nagpalamati sa inyong programa.
7: General, salamat gid sa tiyempo. Sukat ka na isa kabulan sa imong pwesto. Hindi ko malimtan, sir, pag pungko mo gid nag-istoryanay kita dire sa Larga Vista, siling mo ang priority sa CTG under 3rd ID Negros Occidental eh.
17: Oo, sir. Kasi wala na may medyo damo-damo pang may nabilin.
7: Mm-hmm.
17: So, amo ng priority naman. Actually, nagdugang kami persa dira.
7: Uy.
17: Pero mga ano lang, mga two companies to conduct support sa conduct ng mobile community support programs.
7: Oh.
17: Kasi ang amon na campaign is not only focused on our focus military operations or operation ano pag-operate ba sa mga bukid, but hand in hand with that we'll be also addressing issues sa mga areas nga kung diin may mga issues siya, para of course ma-address ang issues, makuha natin ang mga ano na mga tao. So at least minsan kasi hindi natin mahagip kung saan ang armado, because some residents are helping them because may mga problema sila.
7: Mm-hmm.
17: Mga ano, so ang simpatiya ng mga ibang residente sa kabila kasi hindi na-address yung mga issue. So one of our efforts is to strengthen our mobile community support programs operations para ini sila ang mag mag-facilitate sa resolution sa mga problema ng ating mga communities.
7: Yes.
17: So, para at least their sympathies will be on the government side and not in Sabla.
7: Interesting na, sir, no? Now, I'll go, Anay, sa pila ka data. Magambal kita armed component. May mga armado. Mga pila na lang bilhin sila, sir?
17: Kung pingbon, kayo may mga, di ba, may ano, dira, may lima ka mga dismantled guerrilla fronts, no? May North Negros, may Central Negros 1, Central Negros 2, Southwest, dyan sa 6 area, and then Southeast Front. Although, wala na sa Southeast Front, 2nd and 3rd District ng Oriental yan eh.
7: Uh-huh.
17: Pero nag-combine sila dyan sa Southwest.
7: Uy!
17: Kung tingbon-tingbon sila, mga 50 plus sila.
7: Kaya, 50 plus?
17: Pero gamay man lang. Kung i-ano sila, ang draga operate sa North Negros, mga 15 na lang na siya.
7: Uh-huh.
17: Of course, ang ano draga sa North Negros, sabi, may mga special operations group sila eh.
7: Oo.
17: Uh-huh. Muna magpamatay sa una.
7: Yes.
17: Pero sa umpisa pagpungko ko, wala pa sila reported din nga may gin liquidate
7: yes.
17: na civilian. Hopefully, tuloy-tuloy nga hindi nila buhaton kasi ano yan eh, willful killing yun at saka
7: yes.
17: Violation ng law talaga.
7: Although,
17: hindi nila buhaton.
7: Yes.
17: And then, sa iba, sa Central Negros 1, gamay na lang sila dira, mga 12 na lang. Gamay na lang talaga. Pero of course, we want to win the hearts and minds of the populace. Para yung natutulong sa atin instead, natutulong sila sa Piyak.
7: This is very interesting, General, because syempre, tikon combat operations yung paghambalan, ti klaro nga army ang nagdaog eh, kiti gakaladasma man sila galing mo kung lagsanay bala, galing kung sibilyan, ti hapus nila patyo, no? But I'll go to that later. Are, after sang tuboso encounter nga napatay si Arnel Tapang kag atong mga researcher nila, daw nagkulukalma ang ila pamatay si Bilian Gidman, sir.
17: Oh, may after the tuboso ka pamatay gapon sila eh. Just after ano, may ginpatay sila diyan sa may Calatrava, Ibi Magalona, Victoria.
7: Correct.
17: Oh, pero mula July, after July 15, wala na sila siyang ano. July 13 ang last nila may ginpatay sila.
7: Pero
17: pagpungko July 15, may mga patay pero dininay nila sa ano nila na hindi sila nagpatay.
7: Pero
17: so,
7: sir,
17: I hope na
7: tuloy-tuloy. Yes sir. Based sa inyo sining reports, diin nga lugar ang daw may increased activity, sila nga daw gusto ginila buhion ang ilang dismantled front. Is it correct for me to suspect nga ang ila gusto gid buhion ang NNF kay do diri sila gakwa duro nga kwarta eh?
17: Oh, hindi malikawan nga dira, pero may efforts gapon sila sa ibang areas.
7: Kasi,
17: ano abi na eh, ginasubsidize ang ibang areas na medyo hina. Kung hina ang extortion sa ibang areas, ang dito ang kusog nga ano, ga-subsidize dito sa mga hina.
7: Uh-huh.
17: So, actually, may effort sila sa tanan ng areas.
7: Oh.
17: But of course, dira sa North Negros, medyo ano, kay amugin ang pinaka-source nila dira.
7: Uh-huh. Pero sir, do wala gid naka-take off ang ila third rectification movement?
17: Ang third rectification movement nila is actually focus sa white area operations, eh, urban operations.
7: Oh.
17: So, medyo on that aspect, medyo na-take off siya.
7: Ato,
17: pero and as far as the armed component, actually buong Pilipinas ano talaga sila, downgraded o kaya ano sila.
7: Oh.
17: Pero yun nga, ang third rectification kasi focus on the white area operation.
7: Pero,
17: so, dira sa nagbaskog.
7: Pero sir, is it correct nga even ang ilang national organs are na diri sa Negros Island region, like ang NUFC, kag ang ila propaganda kadres are diri subong?
17: Daway kami monitor si Julius nga dira, pero of course under monitoring pa rin yan. Ang ano, kung i-validate lang naman kung tuod na siya, pero dati 2017 may mga nadakpan dira sa Negros na from National Finance Department nila eh. 2017 yon.
7: Oo.
17: Pero after that, daway na kami na monitor na ano. Anyway, we will validate that.
7: Yes, sir. Pero are very interesting ang imo ginambala ang gin-augment ninyo dire two companies para magbulig sa MCSP. And then ang ambal mo, ang concentration sang third rectification movement urban white area operations. Ang MCSP, sir, I don't know, tisubong army man Japon ang manguna dapat kuntani LGU PNP na ini patan ti ara na nae. Does it mean, sir, nga ang ila subong priority labugayon ang masa sa mga isyu?
17: Oo, amo na ang ano nang ano di ba nang white area. Umpisa sa urban, pagadto sa mga town centers, alma major cities, Bacolod. Tapos hinay-hinay makadto sa mga town centers. So, ang concentration natin subong sa MCSP is may sa urban kita, may sa rural din.
7: Oo.
17: Pero, yun nga, inay-inay namon ginaano sa mga LGUs na ang role ng anti-insurgency is basically the role of the LGU. So, amon inay-inay namon ginapa-realize sa mga LGUs. Mm-hmm. Inay namon sila gabrief kami sa ila. So, in few months siguro, we will have a result sa aton collaborations with LGUs and other agencies.
7: Mm-hmm.
17: Para sa ano, this is not really a yung focus namin, hindi focus military operations, but of course ginakapacitate naton mga LGUs and other agencies para both sides, both ano ma-address naton. So i-pressure sila sa combat operations sa Bukit. And then, of course, ang effort ng LGUs and other agencies, medyo makatulong nga siya. So, little by little, ginaano natin, lalo na SIPs declared na ang Negros Occidental and Oriental.
7: Uh-huh.
17: So, dapat inay-inay na na siya na LGU ang mag, ano sa, parang sila na mag-lead role.
7: Yes, yes.
17: MP sa anti-insurgency. So, little by little, inay-inay na natin sila, Sir Julius.
7: Yes, sir.
17: Na ginaparealize sa ila.
7: Pero ari gyapon ini sa context ng EO-17 nga whole of nation approach ini gyapon.
17: Oo, diyan pa rin yan, anchored pa rin sa NTF-LCAC.
7: Yes, kay I don't know kung ang tanan nga LGU, sir, may ara na sang CCS, sang collaborative ano ganing panawag na? Collaborative Solutions Council.
17: Ang ginaano namon is a SIP sustainment plan.
7: Mm-hmm.
17: We will be coordinating with the provincials, with the provinces,
7: mm-hmm.
17: to have their respective SIP sustainment plans.
7: Mm-hmm.
17: Para, yun nga, since declared SIPs na siya, dapat may mga ano ang provinces sa SIP sustainment plan nila sa respective provinces nila.
7: Sa prangka nga istorya, General, ano ang danger kundi na dismantle na, naka-declare na sang stable internal ano gani? Stable internal peace and security status. Ano ang peligro nga ginaatubang ta diin kita ma-problema, diin ano ang hindi dapat naton pagkalimtan?
17: Ang problema sa ano, sustainment talaga eh.
7: Uh-huh.
17: Diba na-declare sila, and then ang problema sa mga previous, kahit sa dati pag mga campaigns ng armed forces or ano, ang ano kasi yan, sustainment. But if we will involve the LGUs, ma-sustain talaga siya because maraming platforms and programs
7: nice.
17: Ng LGUs na dapat na address di ano.
7: Mm-mm.
17: May mga ganyan sa mga DSWD, in coordination with the LGU, may mga Tupada X and the 4Ps. Isa yan sa mga platforms na sustainable yung ano natin pag ma-engage natin yung mga family members ng mga NPAs,
7: yes. sila
17: mismo pag-surrender. O mapakita natin sa mga tao na ganyan ang government. So, medyo maging manami ang nakasabi.
7: Pero sir, ang gwa ni Gali, i-sustaine ron anay sa programa sang gobyerno. Pero, I don't know, General, dapat maabot ang time na ang tao mismo may livelihood o kung wala, makahuna-una sila nga malain ganyang komunismo kag sikwayon nila. May mga amo man na nga direksyon, sir.
17: Oh, amo na sa lahat na effort aside sa collaboration sa ano naton sa mga LGUs, may effort tayo sa ano sa mga tao nga dapat sila rin mismo is labanan sa propaganda
7: ng
17: Sir Julius.
7: Oo,
17: so,
7: sir.
17: Of course, pag nagpropaganda ka, you should also show na sincere ka. So labanan sa ano talaga yan. Ever since ganun talaga eh.
7: Pero at sir,
17: ang ano naton, ang isa sa mga effort nga naton nga i-enhance naton ng community mobile community support programs naton para on the grassroots level, ma-address natin ang mga problema. In that sense, makakuha natin ng load ng mga tao.
7: Ano ang inyo paglantaw, sir, ang assessment so far? Ang ila propaganda machinery bakod pagiapon katulad sang second rectification movement o kung nagpalay-palay na gidman sila?
17: Though hindi na masyado ano sila, makita mo naman sa social media, may ano sila, mas damo negative comments regarding sa ano sa ila. So more or less medyo majority of the ano is wala na nagapati sa ila.
7: Ati mayo. But then again, ti, inyo naman ang subong lukdo, galing ginalibugan sang ulo ko, General. Anong issue kontra sa inyo man? Sa tong una, 1990s, 1980s, ti ang popular nga chant, Berdugo Militar, terorista pasista, ti subong galing niya, sila ga pamatay sibilyan, tiga trabaho pa na nga mga issue?
17: Actually, amugya po ng mga issues nga nila eh. Pag may encounter,
7: uy,
17: may matay sa ila, berdugo gya po kita.
7: Mm.
17: Oh, pero kung makita mo mga comments sa social media, it against sa kanila. The same, human rights, human rights violators. Pero kung tingnan mo, wala naman na violate na ano, mga issues na mga fabricated at saka ano. Amugya po, pero wayan siya mapati sa ila.
7: Oo, oh, oh, oo, no? Oh. Ti, i-demonize gya po ang military, but ang kwan, sir, ang agrarian reform issue, hot issue pa sa probinsya?
17: Ang Negros kasi, ano siya eh, di ba, ang ano ng Communist Party is as arm struggle din na agrib talaga.
7: Correct, correct.
17: Kung paano sila, ano. So, ang Negros is an agrib issue talaga dyan.
7: Oo.
17: Yan ang ano. So, yan nga, dapat ang agrarian reform natin is sana maging full package siya.
7: Uy!
17: Hindi lang siya atagay lupa sa mga way lupa. Kasi mamoblema gyapon, kung atagan mo sang lupa, kung wala silang pera o ano na paano itil, kailangan na mo bakal ka seeds, kailangan na mo bakal abono, kailangan na mo bakal ka insecticides, diba? Kailangan na mo bayad sa mga trabante niya. Kung wala muna, kung lupa lang, daw ay gyapon maano siguro. Kasi ang mangyari, paano lang nila ang lupa sa iba gyapon kasi wala sila wala, they don't have resources to
7: correct
17: till the land and to ano, so sana maging full package siya ba
7: ti ginagamit gyapon nila ning issue, sir. Ano naman ang ila pasalig nga gaan duta ang tao nga magintra sa ila?
17: Doon muna siya kasi ay, 2017 may ginatawag sila Uplan Bungkalan eh.
7: Correct.
17: Ang Uplan Bungkalan is yun yung mga pag-occupy nila sa mga lupa unoccupied mga ano ba, maski may title gani eh.
7: Correct.
17: Yeah, basta
7: kadumdum ko na, sir, kay upod pa ko na eh. Damo, oo, patay nga mga ngumada.
17: Oo.
7: Oo.
17: So they will recruit yung mga tao, mag-occupy sa land na yon. So, kasi hindi sila magaling. And then kung file ng case, kumaperdi sila, may eviction through CREF. Pagpahalin nun sila, harassment na naman.
7: Correct.
17: So medyo successful sila sa mga extra-legal effort na yan. Mm-hmm. Uplan Bungkalan nila yan.
7: Correct. Kagkon na mapirdi ang mangunguma sa sina nga Uplan Bungkalan, hambalon nga tikinanglan, mabit-bit kagid Armalite. Yeah.
17: Muna, exploitable talaga ang issues sa Sir Julius. Kaya ang effort natin is both strengthen natin ang MCSPs para ma-address yung mga issues on the ground, and then of course hindi tapo biyaan, hindi way na mo ginabiyaan na among combat operations.
7: Bali ang gwa ni sir, ang MCSP may mga teams gidyang nga ma lubong sa mga areas.
17: Oh sir.
7: Grabe. Daw panguntra gali ni sa armed propaganda teams ka NPA.
17: Oh, amo na siya ang ano. And then, of course, i-redirect natin kung may mga CTG-affected mass organizations, mga people's organization ba na recruit nila. Dapat ma-redirect natin, na instead na sila ga-support sila sa PIAC, is mag-support na sa government.
7: Correct. Although, ang subo, di sir nga ti ang armiya ga-tiner ka mo sa mass areas, dapat ang LGU or ang whatever government agency dapat dasig man maghatag solusyon sa problema.
17: Oh, amo na sa isa ka ano Sir Julius na pag may ma-find out ang mga teams naton kung ano ang problema, automatic mag-coordinate sila sa mga LGUs. And before sila mag-kadto sa target areas nila, na-coordinate sila sa LGU.
7: Yes,
17: para
7: yes.
17: Para in case na may mga issues na makuha, at least madali lang ang coordination.
7: Mm-hmm. Well, I have to ask this one. Ha? Kasi lately daw medyo propaganda black eye para sa inyo ang natabo dito sa bago atong involving sang Kafgubla, sir.
17: Ah, okay. Oh.
7: Mm-hmm. Gin-relieve to ang regular nga army nga detachment commander.
17: Oh, pero for purposes of investigation para
7: wala. Ah, ako na mo preventive suspension pa lang ato.
17: Oh, kung of course amo man na siya pag may mga investigation na kandakan, normally gina-relieve na mo nang ano for purposes of investigation. Yung mabalaan nga wala siya sa ladi.
7: Balik okay siya. Lang. Yes, oo. Yes. But anyway, I hope of course sir nga hindi to masulit atong insidente, pero was there anything involved gid nga gulpi gin pagwa atong video how?
17: Tanan abi nga katabo sa armed forces sa military is exploitable.
7: Correct.
17: So may mga maski gamay lang issues, gamay lang ano, automatic dasig ang social media naton mag-capture. So mahulog na sa gyapon sa propaganda campaign nila.
7: Mm-mm.
17: So labanan talaga ngayon, ibang space na ngayon yung ano propaganda warfare na ngayon.
7: Kung sa bagay.
17: So, anything na gamay o dako ng issues, mas social media dayon. So,
7: yes.
17: Tapos, ang inapagwa is portions lang.
7: Correct, correct.
17: Kung hindi natin makita ang whole ano ba. Pero I haven't read the result of investigation pa.
7: Ah, why pa man?
17: Kasi medyo, pa. Kaya na medyo na-busy ako. Nag-atos Manila, nag-attend
7: yes,
17: ako confirmation ko sa commission appointment. So anyway, pag mabasa ko siguro makita ko kung ano.
7: Dasunta lang ka sa Baron pero confirmed ka na.
17: Yes sir, last Friday.
7: Wow. So officially Major General ka na gid subong.
17: Yes sir.
7: Wow. Congratulations sa General ha.
17: Yes sir. Oo. Thank you.
7: I hope nga makapungko na gid ko sa imo for a one-on-one interview. Kung okay ka dira, tabukan ta ka dira sa Mindan, and kung by schedule ka dira, basi makapungko ko sa imo General. Ah. In the meantime, sir, salamat kita siya po.
17: Oh, sige sir, si Jesus, maraming salamat.
7: Good night, good luck sir.
17: Oh, good night sir.
18: Larga Vista!
7: General Joey Escanillas, Major General na officially, gin-confirm sang CA o con commission on appointments. Kiti may nagpamatok pa sa iya una-una eh. But then, nakita sa CA nga dapat i-confirm na siya as Major General. Tiyan mo tong talakayan ta. Parte sa mga CTGs diri sa probinsya. Sa aton nga pagpanabalik, ang aton makihibalo. Ano ang isda nga nagabuto sa duta? Pispis nga wala galumlom sang itlog kag-ari. Busay, ara ya sa dalom sang dagat. Waterfall, sa idalom sang water, pati ako galibog ulo ko pagkaligad namang sini.
18: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika.
20: Magnesium is called the master mineral.
21: The miracle mineral.
20: The miracle mineral.
21: Miracle mineral.
18: D3 Bio.
20: Magnesium affects nearly 300 different kinds of enzyme reaction in our body in order for us to survive. It affects our immune system, it affects our neuronal activity, ha? Pati ang brain activity mo, apektado ni magnesium, your blood glucose level, because magnesium plays a role in making insulin efficient, no? Ang insulin nga gadalas ang aton glucose sa aton cell, ginapamayo na ni magnesium ang uban ni insulin. Ang calcium is part of the 7 essential macro minerals. Si calcium, phosphorus, sodium, potassium.
18: D3 Bio.
20: Ang problema si calcium kag si phosphorus kanan mag magnesium gid no para maabsorb sila so there is a relationship of these macro minerals ano may mga micro minerals nga importante of course zinc and iron pero dapat jutay lang kay matumaan ka matamaan ka sobra ka iron lain man tamaan ka ka zinc lain man no so I think ang zinc is only around 40
21: milligrams tanan nga mga minerals nga below 100 milligrams that's micro and macro minerals is siyempre, above 100.
20: Above 100.
21: May mga certain nga mga milligram nga hindi po ka magsubra.
0: D3 Bio.
21: Nakulang ka magnesium once nga hindi kaya pala kaon gulay. Hindi kaya pala kaon prutas.
2: Hindi ka pala kaon nuts. So,
20: remember, ang mali nila, ang magnesium came from the ground. Most magnesium in our diet halin sa plants, no? Halin sa vegetables, halin sa fruits. So that's why important tigid na we need to change our diet.
0: D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Lito. Isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
23: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
20: Ang magnesium is absorbed as well as everything that we eat. Ang tanan-tanan ginaabsorb sa gut, sa aton or small intestine, particularly din sa small intestine, sa duodenum. Sa duodenum ta, may alatad ciliated walls. What it does, it absorbs vitamins, minerals like magnesium, and of course, other nutrients, micronutrients like zinc, and of course, iron. Tanan-tanan katabo.
0: D3 Bio.
20: But what happens if your gut is not healthy? Then magnesium absorption suffers. But don't you worry, no? Kay may D3 Bio.
0: D3 Bio.
20: And D3 Bio has extra virgin coconut oil, no? Ang extra virgin coconut oil ni promotes absorption of magnesium in endothelial tissues.
21: Gina-maximize niya.
20: Gina-maximize niya. Pero may isa pa nga part si D3 Bio nga gabulig, no? And that is vitamin D3. Mm-hmm. Vitamin D3 in D3 Bio has a love affair with magnesium.
2: Wow.
20: So ang ginahimo pa lang si vitamin D3, halin sa vitamin D, ang alay-alay siya si magnesium.
0: D3 Bio.
20: The most powerful kind of vitamin D is vitamin D3. And one cofactor that process vitamin D to become vitamin D3 is magnesium. But si vitamin D3 wala kakalipat, no? May utang ang loob kay magnesium. Once vitamin D3 na siya, kwaon niya si magnesium, ipasulod niya sa lawas ta.
0: D3 Bio.
20: That is the kumbaga ang love affair nila. But kanan-an ang vitamin D3 mo, D3 Bio. Gid nga ah. Kay ang vitamin D3 sang D3 Bio mas amplified tungod sang iya extra virgin coconut oil na upod. Mas madulong niya si magnesium sa lawas mo. Once madulong na si magnesium sa lawas mo, nami ang production sang imo nitric oxide.
0: D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Jomer. Ito market ko sang D3 Bio kag ang bilogo nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with VCO.
25: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX
1: GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500!
3: Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho?
4: Kag-stress adlaw-adlaw?
3: Ini ang kabagdanan sa magtasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan?
1: Mag-GTX 500 ka!
3: Kaysa GTX 500!
1: Ang stress, malikawan!
3: Pagkaburigon, malimta!
1: GTX 500!
5: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C!
5: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika!
5: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
26: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver, masami ako ginasipon, kaginaubo, pero sang pagtumarkos ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan, okay, kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika!
5: DTX Coffee Mix!
27: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix!
8: Mabaka sa mga butika!
5: DTX Coffee Mix!
28: Ako si Rico, sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix!
8: Mabaka ang butika!
5: DTX Beauty Soap!
29: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
30: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
31: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger nga nagapanglugayawan sa bloodstream. Agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang tuko. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
32: Dr. Pinoy
31: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol.
32: Dr. Pinoy
31: Squalene Capsule masaliga santo pa.
33: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
33: Ka! I-shoot na ga!
34: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
34: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
34: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: KK5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista!
4: Larga Vista.
7: Standby na sa aton makihibalo, makatalanaga nga ihibalo sa hindi gidlamang madugay. Romar Duran, salamat Ginoo sa panyapon sa kay paring Norman Black Balinsoy. Matthew 7:14 ang ginpadalaya sa aton diri nga dinalan. Mayang gabi paring Norman Black Balinsoy, dala na si Anga Balinsoy sa kay Leleth Laurencio. Mayong gabi, salamat, salamat gid ha. Kenneth Chongko, mayong gabi man. Amansha Intano, Jomar Kulagnos, Vina Dacumos, Aquina Subdivision, Jane Pareha, Tony Brillas, Barangay Daan Banwa, Sityo Katali, Victorias Guru ini. Anyway, Tony, salamat gid ha. Choli Culado, mayang gabi ko no sa Lupong Tagapamayapa, sang Barangay Felisa, sa pagpanguna ni Pastor Joe Bangkiran. Salamat, salamat gid ha. Meliza Gador, mayong gabi. James Bornales, mayong gabi man. Sakay paring Alan Takapan, mayong gabi. Onyot Badaos Jr., sakay Nonoy, sang Silay. Ed De La Peña, alright, Sani Narciso o tapos tanan eh, ang iban karon naman.
4: Larga Vista.
7: Ang DTX 500, ang duro antioxidants nga amo ang nagakontra sa nga free radicals, ang nagakawat baterya sa imulawas. DTX 500, amo ini ang duro antioxidants gikan sa disugard sugarcane extract kag dahon amargoso. Bugal nga nagadala sa inyo sang aton makihibalo tonight. Unahon ta nga abala dako nga bagay ang West Philippine Sea diri sa Asia and of course diri sa Pilipinas. Ari unahon ta sa aton makihibalo.
9: Why is China claiming the West Philippine Sea? Beijing claims historical rights over the waters, disregarding international law, creating massive tension.
10: The Philippines fights for its rich marine resources and sovereign rights, defending what is legally ours under international law.
7: All right. So amo ini, grabe ang minerales, ang oil, kag subong man ang mga isda nga ari diri sa West Philippine Sea. And kita ninyo, importante man ang West Philippine Sea sa ginatawag First Island Chain, ang mga isla nga nagahilera kag nagaatubang sa China, labi na gid sa Taiwan Strait. Man ining Taiwan Strait, katulad ini sang Strait of Hormuz, in kaso gid man nga matabo ang paglusob sang China sa Taiwan, kag amo man ini ang problemaon sang China, dala na dira kita sa Pilipinas in kaso magdalmanay sila sang Amerika.
4: Larga Vista.
7: Pero buwas ko na sugpunan. Ari ikaduwa nga makihibalo, makatalanaga nga ihibalo, ari medyo magapalanindog balahibo ni sang iban. Kadtuon ta ang kabuhi sang utol nga. Ang utol pertiman, pisti lang, pero grabe abilidad mabuhi, ari lang taon ta. Ang kabuhi sang utol.
10: A drop of anesthetic saliva touches Uyala. The flesh without warning.
7: Uy.
10: The skin never feels the cut.
7: Ula.
10: The tip of a living needle clears Ay. A path to anchor the entire biological Aray. Machine. The tick is the exact size of a sesame seed,
7: Uy.
10: Shielded by a rigid shell and 8 short legs with double claws.
7: Ay.
10: In front, Grabe. A mechanical harpoon. 2 cutting blades slice into the dermis with alternating strokes. The tissue yields, yet the host's body does not react to the wound.
7: Grabe.
10: The saliva immediately releases a biochemical cocktail that neutralizes local pain and disarms the alarm signals of neighboring vessels. Silence. The hypostome enters the wound. It is a central column covered in hundreds of backward-facing barbed teeth, designed to lock the entry with no chance of slipping out. The barbs deploy deep within the flesh. Around this shaft, mouth glands secrete a fluid that hardens on contact with the dermis, cementing the invader's head directly into the tissue structure, locked. The suction begins in continuous pulses. Other compounds in the saliva block blood clotting, forcing the capillaries to keep the channel open day and night. The abdomen yields to fluid pressure. The outer carapace stretches its elastic folds in every direction, amassing volume for days on end, until multiplying the animal's original mass by more than 500 times.
7: Grabe.
10: A dry seed transformed into a dark pouch, heavy as a ripe grape clinging to living skin. Yet the parasite does not tear through flesh to let go. When it reaches its volume limit, it does not yank the barbs backward, as the force would rip the mouthparts clean off its head. Instead of pulling, it discharges a new enzymatic secretion that chemically dissolves the cement layer. The hardened mass softens, the barbs lose their lateral pressure against the tissue, and the harpoon slides free without tearing the surrounding dermis.
7: Grabe,
10: the engorged body detaches intact and drops into the ground litter. The female now carries the biological fuel for her single final mission.
7: Oy.
10: She deposits thousands of microscopic eggs in a wax-shielded mass, drains every reserve gathered during feeding, and withers to death on the spot.
7: Oh.
10: The same piercing structure that drives an invisible anchor into the flesh
7: carries
10: the exact chemistry to unlock itself before departing.
7: Makatalanhaga ang utol. You know why? Grabe gali ang kemikal nga dala niya. Kita nyo to, ay hindi kita kabatsyag o ang ido hindi kabatsyag kung kagton siya sang utol nga may local anesthesia. May dala siya nga kemikal nga buhuan niya ang panit sang tawo o kung sang ido. Dispues, may ara siya sang laba nga daw ano panawag ni dobangkaw o ilubong niya sa lawas sa panit dispues tuslokon ang unod kag isimintoya ang iya kaugalingon sa panit kag unod sang tawo o kon sapat. Masigi, may kabalo ka mo, wala gaklat, wala gakurta ang dugo. Tungod kay ang utol, may ara kemikal nga anti-clotting. Sige tubod nga tubod ang dugo. Ang utol, mahabok by 500 times. Kita mo, gahiting-hitinggid ang utol kung lang taon mo. Amuna, dispues, kung busog na siya, ang matabo, hindi iya man pwede gabuton iya ulo. May kemikal naman nga buyan nga makakasya sa lawas, sang sapat o kon tawo. Pero ang subo amuni, ang nanay nga utol, ang imuon niya pagtupa sa duta, mabuto, linibok ka itlog sang utol, dispues ang tanan nga kusog nga nakuha niya sa pag suyop sang dugo, ubuson niya na sa pagbuto. Ang matabo, ang nanay nga utol, mapatay.
2: Lorga Vista.
7: Di para sa iya kabataan, hero siya. You know? Kiti, ang ginimo, ya ibuto, ya nagkaon siya para may ibuto. Tapos na mapatay siya. And amo ina ang cycle sang kabuhi sang utol makatalanaga. Ari ang katapusan. Ari. Ay, hindi. Second to the last. Ang isda nga diriya sa duta, mabutos ang itlog. Are, isda?
11: California grunion lay their eggs on land.
7: Uyo.
11: A female twists tail first into
7: agalubong
11: the wet sand
7: siya
11: on a southern California beach. Males curl around her and release sperm, which flows down to the buried eggs. The adults return to the ocean, leaving the eggs behind. The timing keeps those eggs from washing out too soon. Spawning follows the highest tides, so the following tides usually fall short of the nests. Moist sand keeps the eggs from drying as the young develop inside. After about 10 days, the embryos can be ready to hatch. But reaching that stage does not make them break free. They can stay inside their eggs for weeks if the surf fails to reach them. When a later high tide uncovers the eggs, tumbling in seawater triggers hatching. Each tiny fish wriggles against its egg membrane until it opens, then swims free. The wave carries the larvae away from their sandy nursery and into the ocean.
7: All right, Californian grunyan ang panawag. Daw ano siya? Ang itsura ya daw nipa-nipa bala, hindi gani daw ano gani ang isda Adrian nga laba? Nga nami prituhon, liwit, Doliwit ang tsuraya. Ang ginahimo sini nga isda, ang babayi una matakas. Dispues, sa hunasan, ilubong niya ang iya buli. Kag ang matabo, samtang galubong siya sa balas, ang laki nga isda, mapulupot sa iya. Ang babayi, mabuto sang itlog. Ang lalaki, mabuya sang iya similya, agod, maabunuhan ang itlog. Dispues, mabalik sila sa tubig. Yadtong itlog, masigito sa idalom. Dispues, kung panahon na nga magbuto, kung dalun sila sang ano panawag sini, sang balod, tikundi buhi sila sa dagat. Amo to ang isda nga diriya nagabuto sa duta.
0: Lorga,
7: baka talanhaga, no? Grabing nature, grabing nature. Kisado hindi mo maintindihan. Ariya, ang pinakamakatalanhaga tonight, are, bag-ulang ko kabate, nga ang pinaka taas nga busay, hindi sa duta, ara sa idalom sang dagat. Very interesting. Are, pamatian ta.
2: Biggest waterfall on Earth isn't on land.
7: Uy.
2: It's hidden beneath the ocean, between Greenland and Iceland. Here, incredibly cold, dense water sinks below warmer water, then races south across a massive underwater ridge.
12: Then the seafloor drops about 3.2 kilometers, creating a waterfall taller than any waterfall on land.
7: Oh, yala.
2: And this isn't ancient history. It's happening right now. With over 3.5 million cubic meters of water plunging every second.
7: Oh, grabe, no? Tiyan mo to. Now, ang tabo amuni, sa tunga sang Greenland kag Iceland, may ara da lugar nga ang tubig, din ang konsepto sa science, warm air rises. Ang init nga hangin nag-asaka. Ang tugnaw nga hangin naggalugdang. Amo man na sa tubig. Ang tugnaw nga tubig galugdang. Ti sa idalom may ara sang ridge ukon daw pilas nga dira nagailig pa idalom ang tugnaw nga tubig. Waterfall sa tunga sang Greenland kag Iceland sa dalom sang dagat. Amo ina ang pinakamataas nga waterfall. Ang problema, taas pa sa Niagara, taas pa sa Angel Falls, ang problema, wala pa natakos sang tawo. Amuyad to ang aton makatalanhaga nga ihibalo tonight diri sa Larga Vista. Dala sa gyapon sa inyo sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Sa aton nga pagpanumbalik, istoryahan ta. Patahan ginkawatan, marijuana, mabakal na sa Facebook. Pwerte ba? Balik kita pagaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa
1: sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C.
6: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butik.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka ang butik.
3: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Guys.

0: You're always in good health.
1: Ang HDL cholesterol friendly scavenger. Ngayon ka pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL nagapasaka tsyansa ng ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
2: Dr. Pinoy
1: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids. Ngayon ka bulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamok sang bad cholesterol.
2: Dr. Pinoy
1: Squalene Capsule masaliga, santo pa.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawa. Para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
8: K5 News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, aton sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
9: Standby na sa report ni K5 Berto Gakit Jr. May gabi lang kay Bings Delphine sa kainang Elena Publico kagtanan ng mga opisyales sang Purok Yansundos, Jeline Ambino. Pa-shout out ko no, Jeline. Salamat, kid. Mayong gabi. Aha. Alright. Sa kay Mr. and Mrs. Hereos dira sa Bakyas, Mansilingan.
8: Lorga,
9: ay sa kay Toto Laugalik kag sa kay Inday Jami. Of course, sa akon manghod sa kay Toto Richard Mariveles, sa amon tupad balay kay Git Git, kay Wit Wit, kay Pot Pot, kag kay Bojik.
8: Lorga Vista.
9: Ay, oo, ka-cute nga mga tutoy.
8: Lorga Vista.
9: Ari na sa iluantang balita niya. Let's have K5, Berto Gakit Jr. siya na ang ara. Okay, ari na siya. Patahan, ginkawatan, pero aring kampiyon niya ho. Would you believe? Marijuana, Facebook mo na mabakal? Base dugay-dugay ang shabu sa TikTok, pwede mo na ma-order? Are, ang balita, K5 Berto. Bert, good evening. Please come in.
10: Was heard Julius, mom?
9: Ano?
10: Doon mo, gining na namian ko sa imo mag-report.
9: Nga ah.
10: Pwede sa TikTok, pwede na gali ang marijuana.
9: Base, yawi. Diba? Grabe, Bert, no?
10: Oh, grabe.
9: Pero, Bert,

0: on Scottie Pierre-Jones, oh.
1: Ang importante sa kay Jopong, importante buhi.
0: Awa.
1: Diba?
0: Yawon sa damigo na si Jopong.
1: Ay, pero nagkaon ka sa patahan niya, wala?
0: Wala pa ko kakadugid sa patahan.
1: Oy, would you believe, Balabert, pag soft opening, kami ang isa sa mga una nga nagkadtuto.
0: Mm. Oh, grabe.
1: Namit ang na pata.
0: Oo, oh, eh.
1: Dason inasal nga manok.
0: Oo.
1: Oh.
0: Nga mo ginagawa.
1: Oo.
0: Hindi natilawan ko inasal, ya.
1: Oo.
0: Do inasal ni Adrian.
1: Ano ginamin mo?
0: Hindi ang inasal si Adrian. Dang ka pang tuhog na mo.
1: Ara ka naman. Ara ka naman. Bert, ah? Ako yung tanan nga pagkaon sa importante buhi nga refreshment na tilawan ko. Ang wala ko lang na tilawan, natural Jopong.
0: Si Jopong? Natural. Oy,
1: hindi na ya. Hindi na ya.
0: Hindi na
1: ya. Pero huwag mo yan, ang inasal ni Jopong daw si Adrian, ang sabor?
0: Oo.
1: Nga ah.
0: Adrian, gito. Kay kananam, kadanlog, sang baboy, sang iyang danlog bala
1: si Kurt Aride, Adrian.
0: Sino, sino?
1: Si Kurt.
0: Ah, sa Takuling. Saga Takuling, si Kurt. Si Kurt, may go ko gina. Biliyong ko si Adrian, si Rimuel, kag si Kurt. Si Aaron, akong si Leon Aaron.
1: Si sino ganin na?
0: Si Aaron, eh. Ang utod ni, ano,
1: ano to, Od? O, sige na, sa ilo na ta. Ano tabo na? Paano na-order ang marijuana?
0: Ay, na-bloss ni Talia, bala.
1: Ay, okay.
0: Oo, na-bloss na.
1: Albaw.
0: Kaki-5 Julius, no, sa aton sining ang mga kaki-5.
1: Oo.
0: So, kaina, nag-report kita, riba, kundi yan, no? 32, akong 33 ka mga pakete.
1: Grabe ba?
0: Ng marijuana nakuha sa isa ka lalaki. Mm. Wala talaga kabalo, 20 anyos pa lang, ne?
1: Bao?
0: Kaya sa may Porok, Pilipinhon, Barangay 30, takot ni sang Police Station 6, Katibag Julius, no?
1: Mm.
0: Buyback operation, ne? No?
1: Okay.
0: Amo ni nga operation sa
1: Kasi
0: Station Drug Enforcement Team.
1: Bert, tarungagin mag-report kay si Romar Duran ka pamati, subongo? Steady pulso lang siya kuno sa inigaran.
0: Oo. Bilang daw siya Romar Duran.
1: Oo.
0: Kakivad Julius by bus operation. Kibot ang aton sininga mga operatiba. Kay ti ang suspect may ara ni Bagmong. Nakaputi ining suspect pagdakop.
1: Mm-hmm.
0: May bag ini siya. Kag sa bagya, tira nagbalandra.
1: Oo.
0: Ang marijuana nga tatlo kay ginaligar marijuana sa 33 taran ka mga sachet.
1: Bow.
0: O kung pakete nga dako bala kay ti kung marijuana kaya dako-dako na gawa pakete mong.
1: Mm-hmm.
0: Pero ti compare mo siya sa bilis ang shabo, medyo ano ni, medyo marabarato ni gawa, no? Kaya mga sanga pato sang marijuana.
1: Mm-hmm.
0: Kagilajulus marijuana dry leaves bala. So ang natabo sini ang suspect amo ni si alias Atat, no, 20 anyos, medyo bata pa ni. Eh ina-check ta ni kung bala ining si alias Atat sa eskwela pa, no, kay di ka bata pa lang man siya. Gini mangkota ang pulis, no, for operation ang shabu ko, no, gina ginkwa ya lang ni ginbakal ya ni via online sa Facebook.
1: Wow.
0: Ang tabo diri kag Kevin Julius may Facebook kita, ang kita mo may mga angkas rider bala sa Facebook.
1: Mm.
0: May page na mo.
1: Okay.
0: No? Kung gusto mo da magbakal bi online sa link bitang nga cellphone,
1: mm,
0: join ka da kay Kevin Julius, then interact ka sa mga miyembro man da, then ano yang deliver bala sa imo o cellphone da or pagkaon man pabakal ka, so pa mo ni ang mga Facebook pages mo, no, familiar man kita sina, pero ari ya lain ang ilaya ginanegosyar, hindi iya pagkaon.
1: Uy,
0: kina Julius, marijuana.
1: Grabe ba
0: na ilaya ginanegosyar, tibilib mo kunin sila, no, kina Julius, no, sunod sa police do una pa lang ni sang police station fix gani ano ang doon na intercept nila nga mo niya ang dalagan, no, sa paklanay, sa shabu. So, ginahimo, diri, actually, na-report ka nila legal si Mookie Bajon.
1: Gani?
0: So, dumaan mo ito balang shabu, bla?
1: Oo.
0: Kaya, abali, ginahimo nila for the recap kay Bajulios, amon nino, no?
1: Okay.
0: Ginahimo nila kay Bajulios nga ma-transact sila sa tonto nila, Kiva Julius. Sa ton nila,
1: okay.
0: Kiva Julius, pag-chat nila, diin i-drop ang Shabu by Danji Cash. For example, Shabu ang ano, gali, ang marijuana, sorry, marijuana, bi ma-order because imo ka Kiva Julius, lima ka pakete.
1: Okay.
0: No, lima ka pakete. I-send ko sa imo da, lima, five, ano man, 5,000. So, send mo sa akong Gcash mo, Kakiva Julius, i-send mo sa akong Gcash mo, kag, amoy ni, no, Kakiva Julius, i-ano mo ko, i-
1: i-bayran online.
0: Bayran online, Gcash.
1: Ay, grabe. Tiway ka man kulbaan sina nga matrace na iya sa imo?
0: Ambot ganit ko.
1: Diba?
0: Sa madre nila.
1: Oo. Oh. Ay, Diyos ko.
0: Huwag man takabalo ko anong sistema din nila.
1: Correct. Julius, eh. Grabe, Bert, no?
0: Ang aton lang niya nga nabalaan, nga ti nag-transact sa nga illegal nga, nga droga, eh. Kasi malawa na droga man mo.
1: Correct.
0: Kiva Julius, galing ti kasubo bala nga amuna ni ang way. Suno sa pulis, ha? Kasubo kay ti amuna niya galing kadasig, ginadala na lang sa online.
1: Hindi, Bert, may istorya ko gani sa imo, kapyar ka, nga may mga babae nga ga-advertisement through Facebook. Kapyar ka? Mga babae? Mga babae, bla?
0: Uy.
1: Although kabalo ko, wala kaya interest na sa ila?
0: Hmm.
1: Di, bla?
0: Wala, hindi na istorya, bala. Kuya gapay mo nung ko disrahin na lang na da si Lian Adrian kag ni Rimuel kay dong mga muhaw-muhaw mo na.
1: Andam kag gid karon kay Adrian kon ari ka de.
0: Mga amigo ko na si Adrian, amigo ko na ya.
1: Iya, yeah, di sino mas plangga mo si Adrian kon si Rimuel?
0: Si ano eh? Solomon, Solomon.
1: Ay, Diyos ko. Hindi, pero, Bert, Ariyo, amo na blasiling ko, I don't know kung mga prostitute gini ang ga-advertise ang ila kaugalingon sa Facebook. May mga Facebook group eh.
0: Actually, kada mo ah.
1: Oo.
0: Member-member, kila daw, kila problema.
1: Oo. Ay, grabe. Although, hindi ko sure, Bert, kung tuod yun man eh.
0: Si Adrian, oo.
1: Nag-member siya?
0: Oo, member na si Adrian.
1: Ah, tuod?
0: Ako yung member ko yung sang LGU.
1: Ay! Gani, gani kayong chindigi ko, Bert. Hindi na iya lapit sa imo, tagipusoon mga bagay nga mo ni.
0: Oo okay. Eh.
1: Hindi, kaya.
0: Hindi na i-vlogi ko si imo, si Jesus. Pasinsyagit na ka.
1: Hindi, ti. Kabalaw ka nga, ah. Kay ikaw nga daan niya sa Kristan ka.
0: Ara naman.
1: Diba?
0: Ara ka naman ba lang.
1: Hindi, kabalaw ka, Bert. Nga ang aton nga wavelength makahapos kita istoryahan ay kaysa Kristan man ko mo.
0: Oo eh. Ang nag-umpisar permi sa simbahan si Rimuel at si Adrian.
1: Hindi. Ang akon nga ang nag-training sa amon sa Kristan atong si Monsignor Gaston nga patay na.
0: Ah.
1: Mm-hmm. Diri kami sa katedral sang unaho.
0: Mm.
1: Oo. Ay, kung makita mo ko gasuksok sa una uniforme ka sa Kristan, ay sus, mambal ka nga ang tsura ko daw si Jesus Christ mo. Daw si Santo Niño.
0: Araw-araw.
1: Ah, to daw. Oo. Anyway, daw ka tayo gang aton istorya na Bertaw. Di, pero amunan ning bago nga kalakaran.
0: Oo, gani mas. Mag-ugid ka kalakaran ka, Kiva Jules.
1: Uy.
0: Pero tisin mo sa kapulisan, ginatrack nila, no? Ang ining mga tao sa likod, ining Facebook page nga ni,
1: wow.
0: Sa aton sining cybercrime niya. Sir Jules, balita na subong kagabi.
1: Oo.
0: Dulong sa kaluan sa DTX 500, D3, BioMITC, kag DTX. So, pwede rin sa patrol, rubing-rubing, dili sa sitwasyon sa Bacolod, si bago ko driver, kapune.
1: Sino na?
0: Sir Santi.
1: Aw, si Toto Santi. Baw may gabi na to na.
0: 35 Santi Ralios. Siya niya ang driver ko yung wala kiti ang problema.
1: Tisoy na yan, tisoy.
0: Tisoy, tisoy. Ginalagas ka niya. Ako, magano ko, ilang tao ko, di na pangita, si Ralph, si Sir Santi Ralius.
1: Tood?
0: Oo.
1: Ay, tood ka? Ahay.
0: Sabi man, si Jeros, balita, tayo si X, diba? 23 bio, may TC kang GTX, copy mix. Kung si Kiberto Gaket, K5 News, ata.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marimbile. Larga Vista!
1: Wala na kita sang tiyempo, ibantang ang mga isyus pabuasanta. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao, and Remuel Alcantara, Julius Maraveras, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon, sa Negros, K5 News FM.
2: Larga Vista! K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Kupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang naga gamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
10: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! Ishoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
18: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyapon ang pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
18: Hindi lang gani carrots.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
18: Dok, asna ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
17: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
21: Basta.
17: Ano na yung engineer man?
16: Maedukar ka pa.
17: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
22: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
18: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
22: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuli gid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
18: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
22: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimos ang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa karason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag syempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
18: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
22: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
18: ay, damo na.
22: Pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagabuang sa tao.
18: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow.
22: Correct Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Mm. Pareho ba la Sir GP ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Down. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
18: Ang lawas.
22: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitin sa oil. Mm-hmm. Amo na himon mo, Sir GP, permitin sa oil. Ginataguhan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
18: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
22: May ginatawag Sir GP nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ning gan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox Sir GP mo.
18: Daw mintinado nga sa lakya, no?
22: Yes. So, ang diabetes Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
0: My family history ba na ka mausong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500! DTX 500!
1: Ano kinabatsag mo sa barangay? Ano kinabatsag mo sa akong? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
21: Tumarko DTX 500 sa isang kadlaw kapila ka mag-inom.
1: 3 times.
21: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawan.
18: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or mayoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kad adlaw.
22: So ang problema sa fibroids or mayoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang mayoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawa sang babae Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang itwag mga significant health issues, kaangay sang itwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita DTX 500, inom tamay ti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
3: baklan
22: sa imo nga baklan mo ya ditix. Maamang,
3: hindi chocolate.
22: Missis, inom ka ditix 500 kag may tisi. Para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
4: So isa sa mga problema sa chan Sir JP ngayon, wala nagaresulta sang operasyon. Amo ang appendicitis, so kung paghubag sang appendix bala.
22: Biktima no?
4: Aha. So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon ganin ang kakulang sang antioxidant. Amo ning kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
5: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation and basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
22: Naglupok na.
5: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
22: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
5: O kampiyon.
22: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag Mighty C, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kag tsura ang kulang sa antioxidant. Ikong lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, Sir Boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta dibla sa isil.
3: Correct.
22: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
23: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidant, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
24: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
25: Imo nga blood sugar test.
24: Ilatong score gani?
25: 470.
24: Nagtiko 2
25: sa gabi, 2 sa
24: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
25: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
23: DTX 500, Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, gihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
23: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
27: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
23: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness
27: Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Sir Boy, anong mayo sa mga mabaho ng alawas kag ilok?
7: Hmm. Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Oh, base sa baho sang ilok mo.
6: Bro, ligo ka adlaw-adlaw.
22: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
4: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
6: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
22: Oo.
6: Beauty?
4: Mampabeauty.
22: Gindugangan ang ingredients.
8: Ibang ingredients?
6: Nga beauty. Kaya kakulang, abig kong santon lang, no?
7: Kung natinloan mayo ang imuskin, kung na-detoxify mayo imuskin,
22: kung baho hindi na beauty yan.
7: Beauty kang
22: buwan mo. DTX 500 Beauty Soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gin-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na ito na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
6: Clinica Dio Fresh.
22: Clinica Dio Fresh. Para Priska. Adlaw-adlaw ang ilok.
6: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya MBCO, kaya taknaon ang mikrobyo. Nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang Clinica Dio Fresh.
22: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
6: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na, nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
22: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin ni sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
8: Stevia sweetener.
22: Oh, the healthiest coffee in the world.
6: Oh, ang bagay. Oo nga, kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga din sa gano mushroom, may DSE nga din sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
22: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
6: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bakterya, pugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bakterya and even fungi.
22: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX kape. Premium.
6: Butang.
22: Okay. Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
6: Kun may bag-o kitang habon gin panami paginamo ng amon nga oil,
22: bantayan ang bag-o nga magabot DTX 500 liniment.
6: Pagkakada ka.
22: Amo na to isla na nga muna isa ka Blood News kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na na mo. DTX 500 Leniman.
4: Para. Batayan nyo ha. Kay upgrade nga Leniman.
22: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bago nga Blood News. Ang Blood News nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
6: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Yan, healthy Carabao. Circulation. Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-clavuasca, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide, ngalin si Monsilula. That's why ang imo body feeling young.
22: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
6: Ginakadlokan na. Ha? Ginakadlokan o ginapangita.
22: Kasabat na. Ginapangita ka. Ginapangita na.
6: Ah, ginapangita.
22: Budlay ng ginakadlokan.
6: Extend Food Supplement. O, kampiyon. No? Monster manoy. Monster manoy. Feeling young. Performing young kasi extend.
22: Feeling young, performing young.
6: Alright.
22: Wow, grabe.
2: Informasyon sa ikaayong
6: lawas. Ano ka nang engineer?
27: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
2: Talk ni Doc.
6: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman
5: ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagwa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingog-tingog ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na subong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mugyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini dito'y bayo kung tatangkaso o bosip on kagilanat Dokramil?
22: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka dito'y bayo, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3-bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na siya monolaurin ang D3-bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
5: Hindi siya kapadamo.
22: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3-bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
5: Kung makasulod?
22: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
5: Kaya gapon.
22: Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
5: Oh, okay, why ka na tumar
22: dito? O kayo yung nalipatan mo yung tumar dito yung bayo. Ti nakasulod yun siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
5: Patay ka po.
22: So, amo na permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas again sining mga kagaw, again sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gika dito yung bayo. Kag ang nakanami sa dito yung bayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3-bio. Te, biskan may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
5: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3-bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pag ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3-bio. Ang namigid sa klinika D3-bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
22: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
5: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang D3-bio ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapustan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso ubo sipon kagilanat, ga-klinika D3-bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, gina-pabakod sa klinika D3-bio ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3-bio.
8: D3-bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3-bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3-bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa madaming mood. D3-bio. D3-bio.
9: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya, nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3-bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
8: D3-bio. Ang D3-bio.
10: ang physical nga may D3. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya, tibugit katama.
10: Mighty C, mapalit sa mga butika.
12: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
10: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
18: Dugangan ta sa mga binipisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
22: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masilingan ni ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
18: Gusto.
22: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase ang ito ang metabolismo. Kag ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinang adlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
7: Kamuna ka kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Ang example lang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
4: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang mga timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sining ginatawag appetite controlling hormones kag isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, mo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busog na o nagakontrol.
22: Dugduman to Dok Sam, to lecture to gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Ano butangan mo sa ano sang
18: binder
22: mo diyan.
7: Ha? Oo, tuwid na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
22: Oo.
7: Kung ilapit ang kay imo diyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why effective na do.
22: Oo. Sa mga gusto nga gamay, gusto ra magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
4: Oh, pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica D3 Bio ka, tumagin na padamon niyang leptin.
22: Ay, mo dyan?
18: Hindi ah, para dasig man mabusog, di kong tulog sa iban.
4: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan na ton ina, kung naka-Clinica D3 Bio ka kadadlaw.
18: Ang ginastoryahan namo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amuamula na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa so may mga busyoda,
6: may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Nami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3 Bio kabangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
7: Champion, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangi sang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang kosang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina, or even ginatawag nila mga skin parasites ang kosina, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
13: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
15: Babakal sa mga butik.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagdiulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
26: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
13: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
13: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
13: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
28: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty kaso, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
1: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
27: Tinig ng Reformasyon.
25: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
27: Tinig ng Reformasyon.
25: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
29: Share your life.
4: Mga kapamilya, kagustanan ng mga tagpalamati, sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, sa gyapon, dalayaw ng Diyos, kagpasalamatan ta siya sa tanan ng mga pagkamaayo, kagtanan ng mga ginbubo niya sa aton nga physical, mental, spiritual, financial, and protection, kag hindi tagin pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya, bangun sa iya nga, pagkamaluyon, pagkamihinatagon, biskan pa nga may mga trahedya, biskan pa nga may mga damo nga mga biktima, pero inatanan, paandam sa mga nabilin nga mga buhi, kag insampol ang pila ka mga nagkalamatay, nga posible, huwag itakabalo kung ano gin ang tinutuyo sang Diyos, pero labos sa tanan, amugin ng paghatag sang paandam, kag minsahi sa aton nga wala kita kabalo sa aton nga kabuhi kung hasta sano ang aton lamang nibaloan nga kung may mga trahedya, kung may mga biktima, kung may mga nagkalamatay, kung may mga injured nga bali mga biktima, amo pa na ang tiyon nga ang tao makadumdum sa Dios. Amo nang pinakanami samtang wala pa na nga mga nagkalatabo, aton pirme nga dumdumon ang Diyos, aton siya pangamayuan, aton siya pangabayon, aton inulsulan, aton mga sala, agon nga maluoy siya sa aton kag iya kita proteksyonan. Muna nga, kamusta kamutanan? Kabay pa nga panayon kamu nga magpamati sa aton nga palatutunan, kay damo ugin kita mabalaan, matunaan nga mga pagpadasig ang nga makabulig sa aton nga kabuhi sa sini nga kalibutan.

5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rukumil Oy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Nawa ang magpapapala ng kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. Matanggap po namin mula sa inyo at nawa maingatan po namin ang aming kalusugan, maingatan po namin ang aming sarili at sa pamamagitan ng inyong tulong at mabait gabay, kami po ay magkaroon ng kapayapaan. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming mga pangkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen. Pero ito subong sa pagtuon magaturan sa hindi pagin natapos nga ang Diyos kaupod na doon. Kanami, no? Pwerte kanami ni nga mga pulong haaton nga ginapamatian. Amon ang importante katama nga kita, tani, magapadayon gin sa pagkapangalagad sa Ginoo nga may katutom. Kaysa ginasiling naton pirmi, the only Christian in the Far East, amon lang ang Pilipinas. Amon ang siguro, bangod kay amuni, mo na nga ang Ginoo nagdala sa mga paandam, damo nga paandam. Kangay sa atong itunan, sa Israel kag Hudyo, nga damo ang mga natabo sa ila, damo ang nagkalamatay, naulipon pa sila sa iban nga pungsod, nga gins, pasakripisyo na sila, ginbihag sila, pero ang Ginoo naluoy gyapon sa ila. Masamtang nagabiya sila sa Dios ang mga Hudyo, sa dako nga kasangkaron, nadulaan sing pagtanaw sa panudlo sang ritual nga mga pagalagad. Ina nga pagalagad, ginsugda ni Kristo mismo. Sa tagsa kabahin, isa ini kasimbolo sang iya. Itong mga haladahalad nila, si Kristo amo ang ginsuguran. Siya amo ang bali ginsimbolohan. Kag ini nga punto sa kapagsig kag-espirituhanon nga katahong. Apa nga mga Hudyo narulaan sa espirituhanon nga kabuhi gikan sa ilang mga seremonya kag nag-uyat sa patay nga mga dagway. Nagsalig sila sa mga halad kag mga ordinansa mismo sa baylo nga magsandig sa kay Kristo nga ila inatudlo. Agud mahayag ang lugar sang ila nadula. Ang mga pari kag mga rabay nagpadamo sang ila kagulingon nga mga kinanglanon ang mga pagsulundan, kagkun mas matig-a ang ila pagtudlo, kag pagtubo, mas diyutay ang gugma sang Diyos nga ginpagkita. Gintakos nila ang ila pagkabalaan paagi sa kadamoon sang ila mga seremonya, samtang ang ila nga mga tagipusoon na puno sang bugal kag pagkasalimpapaw. Sa tanan nila nga diyutay kag mabugat nga mga sugo, isa ka imposible nga tumanon ang kasuguan. Ang mga luyag mag-alagad sa Dios kag nangitinguha sa pagtuman sang mga pagsulundan sang mga rabay, nagapangabudlay si Dalom sang mabugat nga lulan. Wala sila sing kapahuwayan gikan sa mga panumbungon sang isa ka natublag nga konsensya. Gani si Satanas nagpangabudlay sa pagpaluya sang mga tao, sa pagpanubo sang ila paghangop sang kinaiya sang Dios kag sa pagdala sang pagtuo sang Israel sa pagtamay. Nagalaom siya, si Satanas, nga matud-an ang pag-angkon nga ginihimo sang pagrebilde niya sa langit. Nga ang mga ginpangayop sang Dios hindi makaturunganon kag hindi mahimo nga tumanon ang kasuguan. Bisan ang Israel, siling niya, wala magtuman sang kasuguan. Amo na ang akusasyon nga ginpakita ni Satanas nga hindi gin mahimo. Muna nga samtang ang mga Hudyo naghandom sang pag-abot sang Mesiyas, wala sila sing matuon nga pagpanamkon sang iya misyon. Wala nilang intinguha ang pagtubos gikan sa sala, kundi ang paghilway gikan sa mga Romano. Ginpaabot nila ang Mesiyas nga magkare subong isa ka mananakop sa paguba sang gahom sang manugpigos kag sa pagbayaw sang Israel sa bugos universo sa pagpagahom. Sa amo nga dalan ginahanda para sa ila sa pagsikway sa manuluwas. Kang ila to nahuna nga bangod nga ang propesya halin sa kaliwatan ni David kasi David isa kahari amo na nga sa ilang pagtuo sang pag-abot sa Mesiyas si magpatindog ni siya sang isa ka ginharian nga makipagbato sa Roma makipagbato sa ila kaaway agon makahilway sila sa ilang pag-ulipon amo na nga sa paglambot ni Kristo pobre pingado anak lang sa karpintero ayay hindi nila ginbaton. Sa tiyon sang pagkatao ni Kristo, ang pungsod nagakaguba sa idalom sang pagahum sang iya dumuloong ng mga agalon kag ginahalitan

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: J5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong agabi mga ka-K5, and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, o kung nagapagumod sa inyong mga paminsaron, sa mga gabi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263, o kung sa ating Globe number 0927-748-940. Kagasa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot. Saliwat, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kagsaliwat sa ating Globe number 0927-748-940. September 27, 2026. It's a Sunday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shibo, K5 Jirili.
0: Kamusta yung mundo ka lang in the off, lo?
1: Well, same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na. Nainom nyo ng DTX 500. Ati good ah. Very good. Maayo kagin. Subong panahon mga kakay-five. Liwag kinarimad ka muna mo, no? Nga kitabi. Nga alungan tagid ang atong ikayong lawas. Ibutan tagid sa mas mataas nga prioridad ang atong ikayong lawas. O galion tagid magkaon sa mga prutas ka mga masustansya mga pagkaon. Likawan ta mga matamis, mamantikaon. O kung may mga preservative ka mga chemical base ng mga artificial flavoring ng mga pagkaon kagilim nun, ha? Mag-exercise gin o kung magpabalhas gin. Tungod ang pagpabalhas isa ka natural nga proseso sang aton sistema nga para maglimpyo. Maglimpyo kay tungod ang mga toxins among hingko nga nagahatag sa aton sang paggubas ang atong sistema. Kag nagatugas ang sakit kag balatian. Sa kada ilig sa aton balhas, nagalimpyo ang aton sistema. Nagakabuhinan, nagakailiminar ang mga toksin sa aton lawas. Ang aton nga mga handom kag aspirasyon sa kabuhi naton kag para sa masanag nga palabuton, ang importante gid unang i-invest naton aton ikayong lawas. Ang matahom kag mga bagay nga material makuha naton as long nga aton nga lawas bayo. Makaganar kita kag makapaninguha kita sa matag adlaw nga wala sa sablag para malamot naton ang masanag nga palabuton. Ang masakit kag balatian isa ka dako nga upang sa aton gin mga handom. Kay man as kan anong pagkahapos kung nga dako kag libre nga handom kung nagaloko ikaw sa isa ka kilid mga kakayfan. Nagabatsak ikaw sang sakit o kon balatian. Dako ang posibilidad nga ang imong mga handom katulad sang mga bagay nga makapalipay sa imong material. Daw bali wala na na. Ang imo na ginahandom is magayo. Magayo lang kung bala. Amo na ginahandom sang kung tao ikaw nagamasakit. Yung nga aman, kung nagamasakit ang tawo, kung hindi makalampuwas sa sakit, no, kung balatian, ano matabo? Malala ang yasakit kag balatian. Kung maglala ang yasakit kag balatian, ano matabo? Maposible dako ang tsansa nga mapatay ang isa ka tawo. Kung hindi iya ma-recover ang iyang good health, o kung malabasan ang sakit kag balatian, o kung hindi iya mabalik ang iyang ikayong lawas, may dako nga chance ang ini nga maging kadunaan sa iyang kapaslawan. Sa mga handom kag magabawi sa iyang kabuhi. So gani kita silently, kung nagamasakit ka nagamalatian, ginakulbaan kita, ginaatipan tagid ang aton himata o kung ang aton kaugalingon, nga mag-ayo. Kaya tungod amo ina ang pinaka worst nga direksyon sa nga pwede naton madangtan. Nga pwede naton madula ang aton nga kabuhi mga K-5 tungod sa sakit kag balatian. Kag inabasi sa research sa mga eksperto sa kalibutan, ang dako gin nga porsyento kung nga mga gakapatayang tao tungod sa masakit kag balatian. Inabasi sa research kag sa mga eksperto, gamay lang porsyento sang tao nga kapatay tungod sa katigulangon. Ang kalabanan nga kapatay tungod sa masakit kag balatian. Kag kun nga nagamasakit kag balatian tungod sa aton nga lifestyle subong nga henerasyon sa aton nga sibilisasyon. Number one, pagkaon ginaton. Ang pagkaon naton ang source ang material. Daw parihas ang balay, may mga material kita nga gina-apply. Kung gabog ng imoy ang mga material sa balay mo, baklan mo sang bago kag bakod kag i-repair mo. So in our case naman, sa aton nga lawas naman, ang material makuha ta sa pagkaon, parehas ang kalabasa. Tudlo gina sa aton sa eskwelahan sa lisang una. Vitamin A, makuha sa kalabasa. Vitamin A, pampalinaw ng mata. Di alang-alang ihampol mong kalabasa sa mata mo. Karon hindi na namang linaw ang mata mo, nagdulo na pananawan mo kay ginhampol mong kalabasa. Kundi instead, kaunol mo, sapon mo, tunlon mo, kay iproseso inasang aton nga tiyan, iproseso sa aton sistema, nga ikarga sa aton nga dugo kay i-deliver sa mga parte sang lawas ta, especially sa aton mata, nga nakakinanlan sang vitamin A. Okay, ano ang kinahanglan sang aton tulaan? Calcium. Ano naman nga mga pagkaon nga rich in calcium? Ano kinahanglan sang aton nga maskulo, no? Protein. Kag iban pagig nga mga essential nga vitamins and minerals nga kinahanglan sa lawas naton. Makuha nato sa mga pagkaon. Sa mga pagkaon kag ilimnon nato nga ginagaon adlaw kag ginainom. Karon kalabanan sa aton tungod sa nga commercialized nga pangabuhi naton. After kita sa nga mas barato kag affordable kag hapos nga mga klase sa pagkaon, which is nga kung kaisa hindi naton ma-achieve o kung makuha ang isakto nga kinanglanon nga material, gina-refer naton ang vitamins and minerals and other essentials ang lawas naton from our food. So kalabanan matamis, mantikaon, ma-masin ng mga pagkaon, ang manabit nga sabor, abong gina-prefer naton kag mas barato sa baklot. Pagaling kay may ara ila siyang epekto. Kaya kina-after natin nga importante nga may makaon kita. Mabusog ka lang, masudlan ang tiyan mo. Pero sa matutuon gali, ang aton nga heart, ang aton nga bones, ang aton nga tulan, ang aton nga atay, ang aton dugo, ang aton nga mga ugat, no? Kidneys naton, kakilangnan sila sa dugang proteksyon kag baskog, no? Pinala nila material from our food nga mga vitamina kag minerals and other essentials kag para mag-function na sila sa insakto kag padayon ang aton pag pagpangabuhi mga kakaibay nga buhi kita. Hindi malikawan tungod sa ito nga panahon sa buong makakaon kaginya sa mga lechon, especially nga paabot kita sa mga season nga kung sa diin, hindi maibitan ang mga manamit ng pagkaon. Mamantikaon, kang maasin, kang matamis ng mga pagkaon. No? Pagkanto kita sa peak season sa ito nga tuig eh. Pagkanto kita sa Christmas, pagkanto kita sa New Year, may mga okasyon, may mga gatherings, may mga celebration, may mga reunion, may mga alumni, pagtipon-tipon, may birthday, may kasal, may bunyag, may lubong. Ano na lang, tanan-tanan ng okasyon. Tingin nato may bitari na mga kakipay. So kinala na naton isang, balansihutan ang kaugalingon naton ha, nga hindi kita makaangkon sa sakit kag balatian kay ato nga mga handom. Ara lang gahulat sa aton, as long nga mayong lawas naton, wala sang imposible kung aton inating huwaan kag determinado kita sa paglamon. Upod siyempre ang giya sa aton ng mahal nga makago. Kag siyempre, muligan taging nga maging healthy kita, no? Hindi kayo magkalipat, mag-exercise o kung mag-saliwat, magpabalhasa. Kay saliwat ang muining proseso nga natural nga para ma-eliminar mga toxins nga mapagwa sa aton nga lawas. Kako sa diin, ang mga toxins, ang mga ining ginatudlo nga mayor nga rason, kung nga nagkakaguba ang atong sistema, kag nagatugas ang masakit kag balatian. Subong man, mga kakayfime, dengue subong grabe. Nagasaka ang report, ang kaso sa mga dengue sa ibang nga lugar. Kag hindi man posibleng diri sa aton sa Bacolod kag ibang maging mga kabanuhanan diri sa Negros Island Region. Makaangkon sa ining mga problema sa dengue. Ang dengue isa ka delikado yung sakit mga kakayfive. Kay inisyati simple lamok nga may infection kag may virus. Kung sa diin wala pagyapon sa insakto kag epektibo nga mga klase sang bulong nga makahatag sa remedyo kung na paghatag alibyo sa mga infected, sa mga pasyente nga may dengue. So atong gidlimpyuhan ang atong palibot. Ulaon tang mga stagnant water da, no? Especially ang mga canals, ang mga ruidada, no? Nga may mga tubig da nga pwede nga mag-tiner ang mga lamok. Atong ginaiaulaon o kung limpyuhan. Subong man ang aton sulod panimalay para wala sang kagaw kag mikrobyo kon bakterya. Kaya mo man sila ang ginatudlo na aton nga kung nga nagamasakit si Toto ang sinday. Si tatay nagalain pamatyag tungkol sa mga kagaw kag mga bakterya nga bakterya nga sa aton sulod panimalay. No? Tinuan ta ang aton suugsaran kag subong man sulod na aton nga panimalay. Para likaw kita, layo kita sa masakit kag balatian. Ang sobra kakapoy, stress and anxiety. Anxiety, stress, kag sobra kakapoy, mga kakayfive, hindi maayo gini para sa ato kayong lawas. Over fatigue. Grabe man, no? May tendency nga ma-heart attack ikaw kung ma-stroke ang isa ka persona nga may stress o kung may over-fatigue nga sobra kakapoy, no? So kailanlan, balansihon talaga bantayan tagid ang aton nga mga kaugalingon, mga kakayfive, no? Balansihon talaga yung lawas na aton nga hindi na matamaan. Importante nga may ara ka sang ihibalo, no? Kung ano posibleng matabusi mo. Kani-kani ilikawan ang mga bagay kung mga butang nga makahatag si mo stress kag iban pa. Kag adlaw-adlaw ni magkalipat sa pag-inom sa DTX 500. Ginabuligan ang aton sistema sa DTX 500 nga mapagwa ang aton mga toxins. Kag ginatultolgid ang mga toxins sa aton sistema kag para maglimpyo. Paagi sa pag-inom, adlaw-adlaw sa DTX 500. ginarepair ang mga damage ng mga cellular kag tissues. Pinapaghar ang mga hana mag-atag sa atong sakit o konbalatian. Kag siyempre, number one, good, gina-eliminary ang mga toxins sa atong sistema. Kag ginabantayan niya ang atong blood sugar nga hindi magtaas. Kung taas man atong blood sugar, ginapanubuya. Tungod sa ampalaya extract na may arapang epekto nga parehas ang insulin. Ang free radicals katulad sa toxins, mga ka-K5, nagkasulod sa atong lawas, nagahatag sa kahalitan kag pag-ubas ang mayong sistema. Kaya nagatugas sa sakit kag balatian. Ang makapagal kang makadepensa kang makahatag sa aton sang kabangko sa sistema para makaaway sang free radicals amo ang sufficienteng super antioxidant halin sa DTX 500. Super antioxidant halin sa tubo mga kagay fiber. Panguntra na aton sa mga free radicals nga amo man nga naghatag sa sakit kagbalatian katulad sa toxins. Inaduwang makuha naton sa kada kapsula nga ginainom naton ng DTX 500, himo ini sa ampalaya extract kag super antioxidant halin sa tubo. It's all natural, ha? Aprobado sa BFAD, no? Safe inumon. DTX 500, ha? Every day. Nainom ng may tisye. Tinano ni Bashman, no? Bash, dito wala guro siyang iban na nagdeklara na wala klase, no? Tugod, Bash may strike siyang mga salakyan. Tugas ang pwedeng grabe nga sa kaay siyang mga presyo siyang gasolina, kagrudo, kag mga balaklon, abe, no? Dito, Bash, no, wala guro klase, which is ang iban ng mga eskwilahan, nagpahayag na nga ma-face-to-face na sila yan. Ma-face-to-face. Online classes lang, anay. Pagi sa internet na sila, anay, mag-eskwela. O kung mag-atoon. Wala, anay, sang face-to-face, anay, no? Ay, kansilado ang iba niya eskwelahan, nagpahayag na. So, tsikiran nyo lang, tagsan nyo ka mga area kung inyong eskwelahan kag-syudan ninyo nag-deklara na nga wang isang klase, no? But there is a Bacolod, some of the universities and school there is a Negros o kung sa Bacolod. Nagpahayag na sang ilang pagsuspindi sang face-to-face classes. Kag magkapatikayon sila naman sa ilang online classes, mga kakaypahe ba? Tungkol sa liwat sang tugas sang transport strike, no? Pero ang syudad sa Bacolod nga nag-offer sang libre sakay. Libre sa kahit tungod nga maas ganito, may strike yung may tigil pasada. Wala kalabanan biyahe ang mga public utility vehicle natin, especially mga modernized guru jeepney. Kaya ito nga mga traditional jeepneys, no? Pero sa may diri sa syudad sa Bacolod, may pagkatigayon nun nga libre sa kahit. Nagatanyag ang syudad sa Bacolod sa Libre Sakay program sa pagsugod sa nationwide transport strike bus ngadlaw Lunes, September 28. Yari ang mga lugar sa Bacolod, duwa ka mga salakyan ang mga sugat alas 9 sang aga. Alas 9 sang aga. Ang assembly sa may Barangay 1 o Barangay Bata sa may Mormons Church, no? Sa may Barangay Handumanan naman, sa may Barangay Gym, sa Barangay Handumanan. Sa Mansilingan, alas 9 sa aga, Barangay Mansilingan, Bangga, Totong. Alas 9 sa aga, sa may Barangay Sumag, Phoenix Gas Station. Kaga Barangay Stefania, sa may Kamsua. Alas 9 sa aga. May mga salakyan nila. Amot, ano kadamot yun ang salakyan? Pero libre sa kaiway bayad ni, no? Para makatigayon niya po na kanto sa opisina,
0: ang iban nga mga empleyado kag iban nga mga estudyante nga wala nagdeklara ang ilang eskwelahan bla sa no face to face classes no. Oh, di mo ina boss ang posibleng maging scenario mga K5 no. So, piparado kita. Kagamay pang hindi lang anay magulan. Kay nakasulod na si Inday Queenie. Nakasulod na si Inday Queenie, may habagat pa kita. Kagtapos may ara pa kita sa Intertropical Convergence Zone. Plus may damo ah, miklada pag ina itong klima subong. May ara pa kita sa Easterlies, no? Nga kung sa diin ang sumong apektado ang Visayas and especially Mindanao and some portion of Palawan. Kagapadayon ang habagat. Kag nagapalapit, nagapalapit ang ining Bagyong Queenie sa aton nga mga kadutaan. Kag ini posibleng matabo ang pag-abot sa aton dili kung pag ang landfall sa ining bagyo, kung di siya mag-change direction, di dalasagita din sa Visayas yan. So, mas dala pa yung kag-panigurado lang. Mainit ang panahon kung maulanon man, kag sigurado ini medyo base, ano no, sistemado lang tani, no? Kabay pa may pilahay. Kabay pa may ma-organize in every areas nga magpatigayon sang libre sakay. Kay kun wala sang sistema, basi mag-inagaway, may stampede naman. Siyempre mag-dinaguso sila. Mag-dinaguso-ay sila. Kaga siyempre may mga kabataan. Basi magkala-ipid, may magkala-bali na karon. Hopefully, ang every areas nga na-mention nato. Nga kung sa diin ang assembly point alas 9 sa aga para sa libre sakay, may patigayunon sila nga sistema nga maging matawhay kag mayo lang ang ining libre sakay, no? Basi libre sakay, no? Libre pahilot na yun. Mapahilot ka kay balik-galigusok mo kay siyempre. Natumba ka kagatapos nalapakan ka, nalasakan kayo mo kay tungod may stampede kayo nagaway sa salakyan. No? So I guess, guru ba sa kada barangay, may ara sila nga inisiyatibo para patigayon nun. No? Pero kung wala ini mga inisiyatibo nga pag patigayon nun sa tagsa ka mga lidera sa barangay, at ipigaw eh. Wala inisiyatibo. Para safety ang mga pumuluyo nga mag-avail sa ining libre sa kaya ni Bla. Ni kay pabayaan lang na kung maging nag-away bigaroon ng sample bi. Namigidya kung nag-pila sila kag may nag-abantay, may nag-organize. Kag kunara, ganyang kapitan yung kung sa

aton sang dugang nga elasticity sang aton ugat kagkabakod sang aton yung immune system para magdepensa kita nga hindi kita dali-dali malatnan sa mga kunano man nga mga kagaw kag mikrobyo ara sa aton nga palibot. Kagtuga man sa kambyo-kambyo nga panahon, kinanan si nanay kasi tatay, ang mga adults naton nga mga kakayfive, inumgid sang Mighty C, alkaline vitamin C, ang atong depensa kag para magtaas ang atong nga resistensya. Siyempre, mga kabataan pa tayo, gid sa pag-inom sang Mighty C, ang Mighty C Zero for Kids. Para sa mga kabataan, Mighty C Zero for Kids naman ha. Para taas ang resistensya kabataan, hindi yan basta-basta malatnan o kung matabikan sang hilana, trangkaso, o kung makangkon sang laing nga pamatsyag sa hindi panahon. Kabataan, pinumon sang Mighty C Zero for Kids. Mga kakay-five, ti ba Domingo pala sa mong. Basta siyempre may ano na, may transport strike kita, no? Nationwide. So, pigtado gid ang bilog Pilipinas, ini. Okay. Kabangdanan is siyempre ang sinakay nga sang gatong kag sang salakyan. Pero may good news kita diri sa ato niya nga ano ni diri sa Visayas. Mga kakifels, well, those ang trabahador sa Central Visayas dugangan sa 42 pesos ang adlaw sumugod sa Oktobre 14. It's a date, mga kakifels, no? October 14 na magasaka ang sweldohan sang mga trabahador diri sa Central Visayas. Ay wala madala ang Western Visayas in IR. Ginanunsyo sang Department of Labor and Employment o kon DOLE sining adlaw sang Domingo, September 27 nga mag-aumpisa ang implementasyon sang wage increase o kon saka sa sweldo nga 42 pesos kada adlaw para sa mga trabahador sa Central Visayas. Sumugod Oktobre 14, sining tuig. Sunod sa DOLE, Secretary Francis Tolentino, kapin sa 385,000 ka mga minimum wage earners sa Cebu, Bohol, Negros Oriental, kag Siquijor ang makabenepisyo. Di kami ya. Makabenepisyo sa wage increase o kon saka sa sweldo nga magalabot sa 1,092 pesos kada bulan. Di kada adlaw ni gali isa ka bulan na total increase. Di kada adlaw 42 ang saka. 42 pesos ang saka. So kung sumahon, sa kabulan nga sweldohan mo, ang total is 1,092 pesos ha? Ang saka. Sa idalong inis ang bagong rates, masaka ang daily minimum wage sa daily minimum wage na ito, no? Dugangan ito, abis ang 42 pesos nga increase. Magasaka na sa 582 pesos para sa Class A. Class A areas kag 542 para na sa Class B areas. Di sa ato na nun niya. Di wala tayong malawagan, no? Di wala malawagan ang ato niya nga. Makulo niya, waya. Sige, bantay na na ba sa basi, mayarap ang pagpapaskuro ha. Masi sa Foro de los Pueblos with KFM Eric Tenerefi and KFM L. John Castanyo. Matayan nyo, boss, masi may papas nga wage hike diri sa aton sa NIR, ha? Okay. Ariya ho, ha? Sa ti siyempre, dali na magtakop ang bulan sang September. Magkasunod ng bulan sa October. Ti siyempre, amunan ni ang pagutan na isang paha. Nagpasaka ang

Hindi sa Bisayas, no? Is the Western Bisayas, to? Ha? Dito nga Bisayas, yung parte sa Bisayas, Eastern Bisayas. Hindi iya Western Bisayas, ha? Central Bisayas, galit Central Bisayas. Ang Cebu, Bohol, ating Cebu, ganit dalaga ni Negros Yawai. Oriental niya in, Negros Oriental niya, pong Occidental niya wayaw. Ang Sikihor ganit dalaho. Cebu, Bohol, Negros Oriental, kag Sikihor. Ang makabenepisyo sa wage hike increase. Ang Negros Occidental niya paano? At ibas matayang tayo, masi may surprise kita yung mas tataas gula. Masi 42.50. Ang ilaya 42 pesos lang niya. Nga saka yung kadadlaw. Masi ibas ang Negros niya 42.50. 42 pesos and 50 centavos. Now, at yung nagsaka na sweldo, tayo nami na. Aring malaho, aring bawi ho. Ginalao man sa gihapon nga ang pagsaka sang presyo sang liquefied petroleum gas o kon LPG bus sa pinak nga suspension nga ipatuman sang kon sang excise tax sang nasambit nga mga produkto kon nasambit nga produkto basi sa nakasaad nga train o kon tax reform for acceleration and inclusion inclusion law, 3 pesos kada kilo lang ang size tax sa LPG. Ginpalayag naman sa isa ka dakong retailer sa LPG nga nagsaka ang presyo sa LPG sa international market. Gani mahimo nga madugangan ang presyo sa LPG sang 10 pesos to 15 pesos kada kilo sa masunod nga bulan Aragoy. Pagulang ganin ang saka ni gani ya, way pag gani manamnam ni. Nagangangata yun ang LPG, di siyempre sako ni, ano ni? Sako na niya ato ni paggamit sang LPG, kaya di siyempre peak season pagkado sa Disyembre. Pagkanto sa Disyembre, ang tao may mga bonus. Ang tao nga may, di siyempre, back to galing naman kita dali sa Negros, may kwarta. Kaya mo naman ni ang aton nga trending every last quarter of the year sa tuigan. Nagasaka ang presyo sa LPG. Daw bantay sa lag kayo. Namiki dyan siyempre kita niya, panubuon kayo di siyempre ka-chansa na isang tao. May mga bonus sila, kag ma-enjoy nilang bonus nila. Tanan makanto na sa mga balaklon. Tanan makanto na siyempre sa mga kinanglano nila sa panimalay nila. Kasi siyempre masaka ang LPG, masaka ang gatong, masaka ang preso sa tanan. Ah, di ba? Paano pa nila ma-enjoy ang ano man? Basi pala kadlaw si Santa Claus, hold up po na nila. Yung Santa Claus, hindi kami regalo. Nga convert to cash na. Imagine na pala, 10 pesos to 15 pesos ang magasaka, no? Nga presyo sa kada kilo sa LPG. Sa masunod nga bulan, di ko ng LPG, mabiyang tag, ang gamay siya na. Tag 13, tag 12 kilos, 11 kilos na. Di, matang mabiyang conservative, mabiyang 10 pesos lang. Times 100, 10 kilos lang. 10 kilos, no? Times 10 pesos, 100 na saka siya na. Grabe, pag-idyo.

0: kon onsi kilos kalina ang imoyang LPG kali pala na sitojis ang saka sang presyo sang ano mo sang imoyang baklong LPG. No? Magasaka sang sitojis, no? Basis sa nagligan, nagbakal kita. The 1,300 ang ilang presyo. Di ko magsaka, abi 110 kay 11 kilos ang aton yung talugungan, aton nga tanke. Di madlagan sa nga galuhamboy naman 1,500 eh. Di karoon di siyempre, ha? Ginakonsumo mo, ginagamit mo everyday. Pag-abot sa nga, ano ni, sa bulan sa nga Oktubre, siyempre, damo sa okasyon. Regular mo ginagamit, adlaw makakonsumo kaya sa LPG mo. Pag-abot sa nga Nobyembre, siyempre, may mga suman ka da. Di kalalag naman kami mga okasyon naman, tiyara na. Pag-abot sa Desyembre, siyempre, damo ka na yung lotoon. Bakal ka ni masi mag-saka pag-ining LPG samtang palapit ang bulan sang Desyembre, mga kakipay. Namitani ko ng balita, wala ganubo ng presyo, ganubo ng presyo, nga nagataas ang sweldo sang tao. Amunaya ang namit niya pamatian. Ari pagido, sinaka ay pagido. Ay, ninisaka ya. Okay, sige, ari no, medyo no expected niya. Local fuel prices are expected to roll back significantly on Tuesday, September 29, 2026. No? Based on industry estimates from Department of Energy. And oil companies an anticipated decrease per liter era. Per liter niya, decrease. Rollback sila. Possibly nga rollback sa Martes, mga K5. From 7 pesos to 7.50 per liter. Maunako man. Mapabilidad sila. Pakagat, apakagat. Ma-rollback ko no sa Martes, mga kakipay, ang diesel from 7 pesos to 7.50 pesos no per liter. Morti mayo man. Puraling gasolina, ho, nga konsumo ng gasolina, ma-rollback man ah. From 50 centavos to 1 peso per liter. Dako yung diesel, yun. Doon mo na lang ni Permi, saka pa na, o. Saka pa na, huwag nawala sa stability, no? Matugong na taguro kurinti, ay. Amo ni nagabakal ang electric vehicle ng mga salakyan. Tungod nga hindi stable ang presyo sa gasolina, kaisa pa ang inarason. Nga tungod nga nagagira sa Middle East. Ay, ambot. Damo, yes, ang source ang gasolina o kon diesel nga pwede bakla mas barato. Pero nga dito kita ginahutod no ya sa Middle East man. Pagtapos tani supposedly ang aton yung aton yung gobyerno. Siyempre kung expecte na kung magsaka ginman may ara na lang prevention. Magsaka ginman ya sabton sa gobyerno automatic ang 60%. Ah, sa insider LPG man o kung gasolina man o kung diesel man ano? Basta mga gasa mga gasolina o kung mga LPG ang ginagamit sa tao mutangan sa gobyernong automatic magsaka ganit na automatic subsidize ng gobyerno dayon na 60% ah. Galing tiya mo na sa kapihan mga kakipam niya, nagkapasaka na sa presyo kay may mga arad na sila nga ginalubong man. May arad sila binipisyo nga ginakolek man, minsan na ba lang. Kada litro, abi mo, tanda 5 kapisos lang ang mga kusinuman nga tampuhaw. Eh, siyempre, nagatipon sila kwarta. Everyday, pila ka millions of liters, abi, ang konsumo sa Pilipinas. Magtag 5 lang kapisos, abi, di million-million mo na. Pag-abot sa 2027, siyempre, sige-sige na. Pagka 2028, yan, siyempre, ano na? Eleksyon ay tayo siyempre panding. Doon muna ang mga direksyon sa mga analysis sa mga taga-kapihan. Ah. Ang tanan nga pagsakas ang presyo nagatuon sa preparasyon sa maabot nga 2028 eleksyon nga funding. Yan nagkara si, ano, si Berto. Pagkita sabi yan, no? Kung piperado sa yan, mangayot na siya sa detalye sa buwas nga ano kung matabo ini sa strike. Sige kay Fiberto, chikirabi liog niya yan kung pwede siya makatag sa to. Sa update kung ano man nga information, pati para sa buwas nga strike, abi, no? Pipara lang siya. Oh, ini nga bahin, ignadulo na sa aton sa D3 Bayo. Di ang virus, mga ka-K5, no? Daw, wala ka pa huway, no? Wala na kabalo kung saan, no? Kagdiin sa mga atake sa aton. No? Importante may protection kita. Kay tungod, wala bulong niya po ng virus, eh. Kagabudlay ang virus, once nga ma-infection ka na, sige-sige na siya kagadasig sa mga halit sang aton ka yung lawas kag posible ini makahagpuns kita sang delikado sa aton nga health abi no kag simple sa aton kabuhi no so kinahanglan aton protection kag prevention inom kita sang D3 Bio para sa tangkaso o musip on ano kon ano man ka simptoma sa mga virus sa aton mga K-5 dasig lang ta mampawan tungod nga ara ang D3 Bio himo ini sa extra virgin coconut oil nga may upod nga vitamin D3 nga nagabuligay para amblingan kagdepensa ng aton ni kayong lawas. D3 Bio, DT Expanded, Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oya. Pwede yung gain mabakal sa tanag ng Grace Pharmacy since your drugstore, the generics pharmacy. Kag sa mga suki nyo mga butika, kag farmasya sa inyong lugar, magkutala nga. Pwede man order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok para sa mas baratong mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Katulang kamo sa tanang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na dayo na sa aton medical alternative doctors. Libre, wala sing bayan. Basik karon may kuha ang update kay Fiberto. Kaya subong may ginarespondihan pa sila sa patrol ay sa incidente, no? Okay, so bantayan na ito na. So amo ina mga K-5, no? Expected na ito by Tuesday, September 29, may rollback siya sa diesel, no? 7 pesos to 750 pesos per liter. UD, ha? Kadako-dako ba? Pag sa kabi sa kabulang ni sa isa kabulan na apan na kamartes mo sa kabulan isa ka rollback tatlo ka increase ah. Di ba? O kung na duwa ka rollback duwa man ka increase no o laban-laban gig kung sumahon mo laban gid increase sumahon mo no do parehas na balang mapasaka 5 kapisos. Marulbak yan, 2 kapisos. Di ba? May 3 na kadaan. Tapos marulbak city naman. O kung masaka, 7 pesos. Doon mo na ilang mga... Kung baga pang ilang sequence guide. Doon mo na ng format kang pattern, mga kakipa, every Tuesday, no? Saka panaog mo lang. Ang iba naman naghahambal nga ining pag sinakaay sang diesel kag gasolina to discourage kung nanisang mga consumer nga mabakal sang electric vehicle ya kasi siyempre may arak ka dahil sa balay mo yasang tulgungan niya, saksak mo lang yung ilong mo. Isaksak mo lang sa ilong mo kung electric vehicle yung imo yung salakyan. Hindi ka nakinanlan magkantuya sa mga gasoline station kay may electric vehicle kaya mo. Di kurinti, di bateri yung salakyan mo yan. Dami yung mga amun ako nung ginatitinar ang mga iban nga aras sa kapihan, ng mga churiya, pinahungod sa nga ining nga sistema. Nga pasakaon kay i-discourage ang mga tao nga mabakal sa nga hindi may ara ka na yas ang diesel, abi, diesel nga salakyan o kundi gasolina. Hindi madugang salakyan eh, no? Madugang kay salakyan yung ano ni? Nga electric vehicle o kung ining tawag nila nga hybrid lang kombinasyon sa gasolina o kung electric vehicle kag gasolina kay tungod naman kuno nga siyempre may ha may kwarta gagin bananlog naman sa ha sa konsino naman nga tirador nga pasudlon ang mga electric vehicle sa Pilipinas. Tikid ang lansang rason nga para magsaka ang market, magsaka ang demand, magsaka ang maklanay sa mga vehicle nga electric, no? Di pagi sina na isa simple sinakaayim ang presyo. Kung may magsaka yung presyo yan, di siyempre may alternatibo. Kaya no, nga, kung may ara ka malang yung kwarta yan, baka ka another vehicle naman yung electric vehicle eh. Even though may ara ka na yung gasolina, kag diesel, baka kapag di mo pagin yung additional ng salakyan. Di mo kwa sinad yung mga K5, no? Basi kung ang iban, wala yung parkingan, hindi maginutok naman yung traffic naman eh. Di ko mag-traffic naman eh. Di siyempre, lako naman ni, may chance naman ni magbinugan na, kini gutok mo. Mati masadyan ni, kiti siyempre insurance sa dyan eh. At tapos siyempre mga aksidente ka mga, ano, ti, ano na, ang domino effect na, no? Domino effect na siya na yun, no? Tiyo mo na, kamay pang, ining, pag rollback nila ni, tuloy-tuloy na, kada simana, rollback na lang ba lang? Kada semana rollback, kada semana saka ang ano ni, ang suldo sa tao, hasta sa Disyembre, bla. One time, abi, bubuwi, abi, pulo kamalita, abi. Ang pulo kamalita ay pangabrihan, abi. Pilata kamalita, tanan. Bali, butanda pulo kamalita, kung ba hindi kamalita. Ibubo sa tao, anaya. T plus pag hindi man na yun ang ano ni ang barangay election mga ka-K5 buti mo ni damo naman churiya nga nagagata naman sa kapihan eh. Damo naman sa churiya kung nga hindi man na yun ang barangay election sa Sininga Tuig nag-huring-huring ito dopiho na itong November ito nga pati nga mga kalagi gindista na nga mabuto subong ginpirmahan na sang aton nga mahal na presidente nga kansilado kag hindi malayon ang election 2026 para sa barangay election na di namo sang teoriya kuno pabor ini sa administrasyon kag ini siya na siya naman ka political maneuvering. Political maneuvering ang ginahimo sini kunong rason nga hindi madayon ang 2026 barangay election in connection sa 2028 election mga K5 kung may election sa 2028. Ang oras nato na alas 10 na 34 na ini nga bahay na dolo na sa aton sang kampiyon nga kape DTX Coffee Mix Namik gid jama. Namik gid jama kung dito is coffee mix ang imong ginainom kay masamuran mo gid, ma-feel mo gid, mamatsagan mo gid ang imong sulab nga sulok ya, mga asid-asid mo nga dula ya. Kag nami ang ariya mo bala. Nami ang pamuhin mo kag imong ya pangihi kampiyon. DTX Coffee Mix may aras ang Ampalaya Extract. May chia seeds nga puno man sang antioxidant kag protina, dugay kag tumor, kag perfect gid sa nagadayit kag nagabaslim. Kag may super antioxidant nga halin sa tubo nga nagaproteksyon para sa aton nga ikayong lawas nga hindi kita madutlan sang mga free radicals kag mahalitan. Ano-ano himuon aton nga inumon kape, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: 101.5 News. D3, Payo. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa
1: akong tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupo pus na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Low potassium ukol hypokalemia isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
11: Fresh Seafood Restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagduan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan?
18: Naintuan din ako sa nobya ko.
17: At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung nabalaw, lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotatan, ay kung bala, paano mag-work ang
0: amunan? Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila, tira pa ko lo.
3: Super Kukulitan at Tawanan, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 10:49 ang oras natin. Piningabahin na dulo na sa aton sa DTX Beauty Soap.
5: Kanamigin man yung habon eh. Makahatagid siyang dugang kalipay kag kumpiyansa sa kaugalingon. Tungon ngang dulo, chinis na miyon niyang wimong panit bla. Hipido niya, ariglahon niya, kagtanay nga baho sa lawas dulaon niya. Kung medyo may edad-edad ka na, kag siyempre may mga wrinkles ka na, kagbay kay kulubot-kulubot ka na. May mga pikas-pikas. May mga alap-ap. Dulaon, ina ko kung na hindi na hilmo nun. Younger looking ka na mga kakipay. DTX Beauty Soap, mayuman sa mga punggod, sa mga matikaon ng guya. Kag siyempre sa mga may problema sa ilang body odor. Shadow ka bukal ng habon, kaghapos mo lawan ha. Namiman sa may mga problema ng itong ilok. Itom tuhod, itom siko, itom liog, itom tanana. Kundin pagida nag-itom. Amuning habon nga magkahatag sa aton sang kalipay. Especially sa maabot ng mga inadlaw. Siyempre, nagkapakarina ang bulan sang Disyembre. Pero anti sina maskara, siyempre, no? May mga selebrasyon kag kinanlan mo mag-expose mo sa kaugalingon mo, mag-expose mo sa kaugalingon mo sa ibang tao kung may arak ka sang plano bla o kung may arak ka mga katuan sa mga okasyon o kung kasal o kung may birthday ka, siyempre yung presentasyon sa imo kaugalingon, importante ka. Namigid ko na hipid ang imo guya, wala pong good blaw. Kaya siyempre manami ka tanawon, dolokon. Do confident ka man kang lipay ka. Especially sa maabot yung Disyembre, may Christmas party. May mga gatherings, may reunion, may alumni homecoming. Di himotaray guya gina. Himotaray ginatsura. Kung naghubing ka, kung naggulang ka na. Nagguwapa ko, kung naglawai ka, kung nagkurinot ka. May arak ginaya. Di siyempre si Krito Diraya is subong pa lang. Gamit ka ng adaan sa DTX Beauty Soap. Para sa pag-abot sa mga okasyon kang mga pagtipon-tipon, pag-abot niya sa amusin na nga timpo, mga K5 yan, presentable ka na yan. Presentable na yung imo yung appearance bala yan. Nami na yung guya mo yan, nami na yung hipin na yung panit mo yan, puti ka na yan. Amo na yung habon, dasing mapaputi nga wala sa hapdi mo. DTX Beauty Soap, mga kakipay ba? Mabakaw sa tanahin ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. O kung sa mga butika nga lapit sa inyo da, mga suki ninyo nga mga pharmacia, pwede nyo man ma-order sa online na sana Shopee kay TikTok. At para sa mas baratong DTX Beauty Soap kay iban pang mga produkto ni Dr. Nabil Oy, katulang mo rikta sa tanang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapacheck up lang dayon sa ating medical and alternative doctors na. Libre, wala sing bayad. O iningabahin man, dulong man sa aton sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Masaliga na ang Dr. Pinoy, siyempre almost 30 years na sa aton ng mga butika. Padayong ginasaligan tungkol sa ka-epektibo, no? no overdose, wala sang side effects. Himo ini sang shark liver oil. Kag aprobado sang BFAD. Kanami kay hapos na siya ma-dissolve o kumatunaw sa aton nga sistema. Kag makakadton na siya dayon sa aton nga mga parte sa nga aton sistema. Kag para aliglahon, kag tablaon kung anong man naga tubo nga gusto magsakit o maghatag balatian. Patulad sa Mayoma, sa mga kababainhan, Mayoma ginapakupos sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Ang may mga pasyente nga dengue, pinapasaka ang pagproduce ng blood platelets nga para ilikaw ang pasyente sa iya kadalagman. Kag ining kakiang-kiang tugas ang grabe nga uric acid gout arthritis. Nagabanog, nagangot-ngot, nagakuriit. Nagantos kagagapenitensya. Inumibala duwa ka kapsula sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Every after meal, parang madula ng ngut-ngut, makubos ang banog. Kag sana daw mga pag-inom sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Pinatunaw yung mga uric acid, ha? Kag ginarepair yung mga damage ng mga tais ng tulaan sa bahin sa imong mga joints, ha? Dr. Pinoy's Quilling Capsule, maayong man sa may mga dysmenorrhea, sa may mga menopause problem, hormonal imbalance, may depression, ha? May depression lang. Kung pinamilang ginasubuan, ang Dr. Pinoy nag-trigger man sa happy hormones nga para ilikaw ikaw sa depression. Kag sa mga pinamilang ginakulbaan, pinamiga kubang-kubang dugan, namigin ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Wala sa side effect, wala sa overdose. Nalimpyuhan niya ang aton nga atay. Subuman ginatunaw niya ang mga bara sa aton nga kaugatan nga nagpugong sa aton nga pag-sikula sa aton dugo, no? Kabangdanan sa aton nga high blood pressure. May tendency kung barado ang aton ugat, may tendency nga ma-stroke ang isang persona o kung ma-heart attack. Para matunaw inang bara ang mga bad cholesterol, inuman sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule every day. Para matunaw na ng mga bara-bara, ha? Kag siyempre, Dr. Pinoy available sa halos tanang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, kag Generics Pharmacy. Sa mga suki niyo mga butika sa inyong lugar na sa Kamankalan, sa Himamaylan, sa La Castellana, sa Mabinay, tanang mga butika daw halos tanang na makutan niyo lang. Ha? Dr. Pinoy's Quilling Capsule also available sa La Carlota, Morsia, Derisa Talisa, Ibi Magalona, Victoria, Skadi, Sagay. Kaghalos tanan nga mga kamanuhanan, kagkasudaran, Derisa Negros Occidental o kung Negros Island Region, kagbilog nga panay, available ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule.

isa ka aksidente nga nagluntad dira sa may dalan sang ano niyan. Ginaka-construct nga sa lakyan. Ako ka na-construct ka sa lakyan. Nadalan ka li, I mean. Gisalakay sang nakainom nga driver sang motor. Nakainom, ha? Ara subong nga ito nga patrol with the Kipay Berto Gakit, no? Ginaga-cover. Tanawan nyo sa ito nga Facebook page. Kipay News FM Makulod. Tanawan nyo ang hitabo subong na cover na ito. Basi kilala nyo ni. Basi himata nyo ni, ho? Ara naman ang ambulansang takuling, no? Di na yun sa may magsaysay extension. Okay, talawan nyo sa ating Facebook page, ang aksidente sa mga. Bago lagi ni. K5 News FM, Makulod 101.5. Okay, tanawang datong grabe sa mga tayo na sa lotohan, mga ka-K5. No, grabe sa mga pilahan sa mga. Kay nga aman, nga abe, dako ang premyo subong. Dako ang premyo subong. Sang Mega Lotto specially 6 akon ano ni Ultra Lotto 658 658 nga Ultra Lotto. Subong agabi Domingo ang bulas mo kon raffle draw. Sang 658 kag 649 Super Lotto. Ang super luto sa mong niya, ti, siyempre, ayo, wala gina na managdaogan. Si Rogi daw, 25 million niya, almost 26 million ang jackpot prize sa 649 super luto. Pero ang ining ultra luto, 658, no? Grabe, oh. Lapit yung almost 338 million ang jackpot prize. Nagligad taga Negros, taga Bacolod ang nagdaog, ha? Diri sa aton sa Negros. Somewhere in dito, ha? Disabong 338 million naman ang kapin ang ano ni? Ang jackpot prize, ha? Subong nga gabi, ang winning combination is 57, 49, 40, kag 9, 40, 9, 54, 56, 27. Ang winning combination is 57, 40, 9, 54, 56, kag 27. Ha? Wala sang winner. So, mo silingon sa next draw by Tuesday. Sang 658, no? Pinakataas nga jackpot prize. Magasaka na ni. Magahamboy na ni. Guru sa almost okong sobra na. 350 million na, guru. Ang iyang jackpot prize na next draw sa Tuesday. So, nagadamo, nagapasimpala na. Basi pa lang.

Subantayan ba sa Foro de los Pueblos ang mga dugang ang mga detalye sa mga balita kaga issue bus, no? Kagkadamo, ginsang tumiko para bus eh. Especially ang transport strike. Nga kung sa diin na involbado ang halos na na, no? Tugay ini sa pagsaka sa presyo. Kuno may ara nga nagkansila sa ilang strike, may ara nationwide strike nyo. Pero may din sa Bacolod, may nagkansila na sa ini sila magupo dyan sa tatlo kadlaw yung pag-strike abi mga kakipem, no? Isa ka organisasyon man abi sa mga driver, nag-isol sila kung nagkansila sila sa ilang intensyon nga mag-upo sa strike nga tatlo kadlaw. Bas na taga-adana, bas sa Itilopangod, sa Foro de los Pueblos, with KFM Eric Tenerefe and Eljan Castaño, no? With KFM Eljan Castaño. Una no ini ang mga grupong nagpartisipar sa nationwide strike diri sa aton nga region.

0: Ay, ano nino nahuya si... Si Queenie bago nagali sa aton Philippine Area of Responsibility. Daw ba ito? Bapat iya intention, iya direction, mga K-5. Daw, sa Japan o kung na China, ang direksyon sa formerly bagyo nga si Queenie. Hindi na siya magrikta, di gali sa aton. Hindi na sa madayon diri sa aton niya sa pungsod Pilipinas. Kinagapagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Ang iyong direksyon pa kato na sa China kung mga dugang pagin ang iyong pagkurba marikta sa Japan. Di kadabo wala na yung pagkarumas ang ilang mga salakyan kiti siyempre niya mapakarwas na nga maulan man. Dabo sa mga karwas ding nga naga bakanting ilang nga negosyo. Kaya tungo ng tao nag-antisipar nga ining typhoon nga Queenie magasulot sa aton Philippine Area of Responsibility. Daw naghina ang ano ni ang pagpakarwas kiti siyempre mapakarwas ka nga mabagyo man lang. Kanugong sa imong pakarwas, no? Tingbo na lang na magtapos ang ulan o kung ang bagyo, doon mo ng tsuriya, amo, no? Doon mo ng tsuriya kang mapakarwas na patapuson na yung bagyo. But as of now, ang update na itong mga K-5, hindi na matayo ng bagyo. Nagwala sa sato nga Philippine Area of Responsibility, no? Padulong na sa pungsod China o kung diri sa bahin sa Japan. Pero diri somewhere sa aton nga Pacific Ocean sa kadagatan, may isa naman nga nagabuo nga low pressure, ha? Ara si K-5 Berto, tanawin natin, B. Natublang tao nga nagsaka sa, ano ni? Nagsaka sa altar ko, no? Nagsaka sa altar sa San Sebastian. Doon ito si K-5 Berto. Doon ka pang Rose Dasig si Berto. May isa ka kuno ginaligar nga may diferensya sa pauna-huna. Martes ako nakagapon nga dilaw Sabado. May nagsulod sa Katedral sa Bacolod ni. San Sebastian Katedral. Isa ka persona nga may ginaligar nga may pang may diferensya sa pauna-huna. Tanawin natin si K-5 Berto. K-5 Berto, may gabisi mo da. Kamusta?
1: Okay lang. Kaki-5, G-Lolo, sa aton sining ang mga kaki-5.
0: Okay.
1: Kaya nag-pamati subong agabi, man gabigit sa aton sining ang mga tagpalamati subong. Yes, no, sa aton sining ang mga kaki-5, na-interview na aton, G-Lolo, kaina, ang Iloy, sa sining lalaki, bala, G-Lolo.
0: Yes.
1: Na nag ining lalaki nga ginistoryahan dito sa bilog na Bacolod sa naglikang gabi.
0: Kagapon? Kagapon sa gabi?
1: Yes, kagabi. Kagapon sa gabi.
0: Kinabatian ko gina do imo gito tingo paglumpat ya. Paglumpat ya, do ikaw imo gito tingo nga nagsinggit nga, oh Diyos ko.
1: Sorry.
0: Na imo gito tingo nga do ano ginag... anyway, anong itabu ako, K-5 Bertotti, siyempre, gaya kami di Italia, may ito ato katosang kagapon sa Bacolod Cathedral. Please go ahead.
1: Yes. Actually, sa K-5 J. Lolo, wala kita feedback. Wala ko talk back. Panunugalan ko bang ang radio. Amuni ang natabu kagabi, kahapon sang gabi, ka K-5 J. Lolo, bago sining lalaki, nagsaka ini sa may retablo, no, sa retablo sa altar sa San Sebastian Cathedral. Kagati suno diri sa istorya alas 5 pa lang sang hapon dapat supposed to be umpisa na ang
0: santo
1: misa ining anticipated mass kiti Sabado gapon. J. Lolo, sang hinali lang ko nung wala pa bang umpisa ang misa, nagsaka ining lalaki ngani sa may altar kag may dalasang patalom
0: kutsilyo
1: kutsilyo
0: kay
1: napuhag ang tanan tapos nagsaka sa babaw sang retablo kag ginkuha yan ni ang mga pana bala nga ara sa
0: Santos
1: San Sebastian
0: oh.
1: Sa Santos kag dati nagsaka gi sa babaw alas 5, midyabe, nag 6:30 na, nag 7:30, 8:30, kag 9:30, dito na nga nakuha, ining lalaki, J. Lolo.
0: Ano no? Kuno, Bert, ano kuno kabangdanan ni Saka sa, ano ni, sa may katedral, sa may altar, kuno, tungod anong rason niya nag-saka ang hangin sa ulo niya o nasaka ang gasolina?
1: Hindi, Lolo, wala ni kuno ano eh. Wala ni kuno kakaon. Wala ni kakaon. Wala ni... doon nagpanapak na bala sa iya sininga pamilya. Kinatuan naton kinang iya sininga pamilya dira sa may area sa barangay ang pagani na doon nga area dito kay next barangay 14 no dira sa may area sang do sa likod la sa dagat la do dira ang ilang balay di Lolo. So pagkato naton dito kay na nagsunggod sa kuno kay nanay gapon
0: pero ano sa normal gin man iyang kondisyon especially yung panguna-una kung may aragi masang jutay nga litok abi.
1: Oo, do actually kagabi hindi tapos ma-establish eh. Ang sistema bala kay ti wala man nakabalo kung may problema ni sa pamisaron luwas tayo pamilya. Kay kagabi ang pamilya ya man ang tani tumakambal. So kay na may istorya ta ni hambali nanay ya. Do may nervous breakdown gini siya no may nervous breakdown gini siya do opisa lang inis ang ginbayaan siya kuno sa iya kini nga asawa kuno binobya di Lolo do na depressed kuro tapos do naglain na bala pero abot-abot lang man siguro muna yung basang pamilya yay kita maano sa pagkaon niya.
0: Diyan ay ka anong plano yung tatani Iberta i-hosted si ano San Sebastian. I-hostage ang mga santo sa

0: ginpriso siya kung ginbuliga sa gindi
1: actually kay na pag interview kay nanay ara siya no sa balay nga pauwi wala man nagpasaka na kaso ah
0: wala na, wala man sa ginggapo so kung wala man sa ginhawlaw na no
1: man, do pamilya do pamilya na lang man ang nagdisposisyon sa yang disposisyon sa pamilya na lang git
0: di nagamol na to sa galing kay kulang nasa sakaon kulang sa pahuwag kulang sa sapak abi
1: kadati kaduwa na ni natabo eh
0: kaduwa nga tabo.
1: Kaduwa nga tabo. Bala nga doon nag-alaslay. Yes, doon na nervous breakdown. Gidya.
0: Ang delikado, Bert, nakita natin sa atong Facebook page. May dala siyang ng kutsilyo. Kaga-delikado. Wala kag-maging halit sa akong pwede man siya maging isang kabiktima masang tao. Posibulihan man siya, ni Blanc.
1: Gani man.
0: Amo na gani Bert, ika advice sa imo no halungan mo gid Bert nga di kagid nga mabayaan ha.
1: But like it ado actually gasalier na mong amo na banay black is wala ka na ano wala ka na out of your mind ka na bala. Wala ganda utok mo mong gutom ka o kapoy ka way katinulukan. So amo na ginalantaw sang aton sini nga mga kapulisan no kag pamilya man mismo nagako ah. Mayo man kay tigin tubang man sa pamilya gina sa nanay iti kapangayo gidri.
0: Oo, ti pwede na storya mo siya, why?
1: Na storya ko.
0: Ti mi guhay na mo subong.
1: So asit sino ang lalaki?
0: Atong nagsaka to sa may altar na mayuhay na kabo.
1: Kagadlaw ko gani kay ina aton do karadlawan lang ni kay tigin storya kami nanay ara sa log.
0: Oo.
1: Oh, gatulog siya gapa. Samtang ga-interview ko, nag-ano siya, nagsaka, siya nag-tindog siya, tapos nag-inakuha siya sa drawer. Kami ito mag-ikot si Leo Blau. Pero, libre din naman niya. Kaya kulba-kulbaan mo nag-ina eh. No? Galing si, pangayok mo lang ipagkaon ah. Pinanglan niya lang ipuhuway sunod sa pamilya. At yan ba siyang nanay kay na, sa pangayok, gid pa din siya. Ang nanay sa timbahan sa huol nga nahimo sa ila sini nga bata.
0: Ah shit. No. Hello. Hello. Halong ka Gilbert. Diyan ka Gilbert no. Ending report mo ning isa ka ambulance ni ano ning bag-o ni sa ating page. Isa ka hubog ni siya gasakay sa motor gindala sa iyang gina-construct na ang dalan. Abi kay kami detalye.
1: Bago lang kit ni na kuha na ton na information no bago lang kita link dira sa Mayu Smile gid bala
0: Ismail
1: sa Mayu Smile dira sa may barangay Takuling kakifag Gilolo no so nag-abot kita dito nag-ara ng ambulansya ginabulong sa may sulod ng ambulansya ining lalaki na edad niya 52 ang lalaki nga ni halini siya kuno sa balay nila din naginom-inom sa may eritira man sa irasang Takuling, no?
0: Okay.
1: Kagi-vibe di Lolo, saan na may katuan ni siya kanupo niyo, barkada yaman, pino man nga sistema kay wayagin kuro na kita, or basi sa tamaan kakahulog, doon siya, doon man sa ngilim noon, makahulubo, na sa ruso, yan siya ang signage, dira sa tunga.
0: Kasi wala naman na isang early warning device kung hindi niya sunado ang dalag yung mga ongoing na galing na construction ang dalag nun.
1: Kinakita tawa ikid man I don't know pero tido wala man do ka ba naag wala man takita wala man tayo hindi, nag-up interview wala man pero tido saan nagang lugar eh
0: bisan pa kinala niya may proper kinayang early warning device
1: kaya di kami manalantaw dito kay ina
0: di mayroon may mga salab to na guro contractor na guro na ni Blanc
1: dali man
0: sige di stable man ang ano stable man ang persona binga nag-sakay sa motor anong yang halit abi
1: ano na
0: anong damage siya
1: actually motor yung gini gawa motor ya
0: hindi ang lawas siya bala yung motor yung makita na yung lawas siya bala may labot sa damage sa motor yung may sa bagras may sa pila sa ulo kung ano may helmet man siya
1: ano wala helmet.
0: Ah, wala si helmet.
1: May kita helmet, Ginulo. Taton sini nga mga kaki-5, nga tiyan.

0: Sige, sige. Sige na lang, okay na yan. Okay. For more details, mga update, mga K-5, no? Oo. Okay na lang, okay lang. Kino, basikon may mga importante pa. Thank you, kina K-5, Berto, ha? Thank you, thank you. Wala tama kuha siya ang update, pati ay boss nga sitwasyon, mga K-5, kung anong latest, amin, no? Do bago mga traffic lights sumong sa Bacolod. Do bago sumong brand new. modern ako na bago nga mga takol nga mga traffic lights sa mga mayor nga mga intersection di sa Bacolod. Do kanabi, no? Kasi siyempre, no, tayo migid maskara. Damo bisita, damo tao. Kag siyempre, magamit ay halina para ma-regulate ang traffic sa dalanon. No? Kamay pa makabulig ina, no? Kag para makabulig man sobra sa mga traffic enforcers nato. No? Kag baganhagan ang traffic sa Bacolod. Kay man nagadamo ang salakyan. Nagagutok ang mga dalanon. Alas 11:17 ng oras naton mga kakaifayim. Aring isa ka problema nga ginpadala sa aton subong gabi kag taga-antanit sang advice. Ha? Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Kag sa tanan nga mga listeners sang programa mo, Jay Lolo. Share lang ko problem ko, Jay Lolo. Kag mangayo man ko sang advice. May asawa ko kag duha ka mga kabataan. May nakarelasyon ako, Jay Lolo, nga amon nga tupad balay. Tupad balay. Dini siya nga itong letter sender is pamilyado. May asawa, duha kabilog bata. Nakarelasyon niyang iya tupad balay, bauti lapitay lang. Walking distance lang. Nakarelasyon ko, Jay Lolo, tupad namon balay. She is 22 years old. Wow, 22 anyos ba? Bagnas. Ha, bagnas. Gakinang kanangli. Ang babae ko no, 22 anyos. Ang iya nakarelasyon nga tupad balay. Ti siya yan may isawa na eksperensyado sa... Kaptanya ako, kaptanya. Agyan niyang 22 anyos, di siyempre hinurusgan man. Di 22 anyos, hindi pa na iya, ano iya? Namin na siya ay planuhan nga magmayo ang iyang mga plano ang mga desisyon sa kabuhi. Di 22 anyos ang babae nga karelasyon niya tupad balay. Okay lang sa iya, Jilolo, nga sikreto na ang amon nga relasyon nga duwa. Basta naluyag sa sakon, Jilolo. Kag ako man, grabe. Kag ako man, Jilolo. Ano, abi kay si Mrs. ko may edad na? Ah, okay. Naluyag naman lang sa kagin patulan niya ning 22 anyos nga tumad balay niya. Kaya ang sabat niya, ako na yung rason niya, si Mrs. ako no may edad na. Kay kapangita sa sang bagnas, kapangita sa sang hubin daw, hindi niya mudlayan siya may mag-refuse. Kaya ang babagi niya, okay lang siya ko no sikrito, kaya di naluyag bala. Naluyag ang babae ko nun sa iya kay guro ba si Gwapo siya. Eh? Kag maayogin siya mag-atipan lang. Basta naluyag sa sakon, gilolog ako man, nabilog, grabe man. Ang ako nga misis may edad na lo. Lo, advice lang ba si... Maproblema ko ni kung mabalans ang ako nga misis. Base ko namang problema sa kung namabalaan ni Mrs. niya. Kaya may relasyon sa sila tumad balay nga isa ka... bandidos anyos hubin. Basik ko na magproblema. Hindi manguro ah. Malisinsa ka lang yung misis mo. Para formal. Formal ang bukol. Kag-jilolo, love ko man siya lo. Ah, 8 months na kami, jilolo, nga magkarelasyon. Oy, 8 ka bulan ha? Damo na gali nga hitabo ni. Damo na ni nga hitabo. Hindi ka makapayaw kay misis mo. Dawa mo na ang rason. Kay tungon may edad na siya. Kapang hita ka hubin. Di ba dito sa news nga game lang game man niya sa relasyon? Kung okay mo lang siya ang sekreto, inyo yung pop the night. Kag basta luyag siya. Di ikaw yan, di dwa kamilog bata mo. Experensyado ka sa relasyon. Kay tungon may asawa ka. Di ba dito sa news niya? Di simpre ano lang experience naman. Kumpara sa experience mo yung ha? Tatay ka na sa 2 kamilong nga bata. Grabe, kaya yung ang chichibre-chigit. Manicure, pedicure. Di mga hindi ni maluya kay guru, tanahan guru, ginpagi mo man siya. Ginpatila mo lang sa sang nami-nami. Ang 22 anyos, di siyempre, ano ginaya, mayanggaw. Kumbaga pa, maging aswang siya. Advice lang, basi may problema o basi may problema kunik sa kumabalansang ako ng misis. Kay love ko naman siya, J. Lolo. 8 months na kami, J. Lolo, magkarelasyon. Kag di man siya gusto nga mapa, ano eh, magpabusong sa akong J. Lolo. Hindi mo siya gusto. Thank you, J. Lolo. Advice, please. Ha? Thank you again. Hindi man siya gusto, gali ba pabusong? Di... Basik bala yung one day. Isa kadlaw. Malipat siya. Kagtapos ako one day, isa kadlaw. Nga mabuking ka ni misis mo. Hindi man rikta siyang maka-akto sa imo, base kung ibang nga tao nga maka-hutik kay misis mo. Panilaging bana mo dahi. Kasi balaw, panilaging bana mo. Kaya doon yung nag-siding-siding sa tabad balay mo. Ini siya sa nagapamati, duwa ang pagdamogid, no? Damogid ang nagasulod sa pinsar nato. Mayong hitabo, kitungo nakasapo siya sa hubin. Imagine mo, may edad na yasawa, nakascore pa sa another nubya yung may hubin, may tindusan Diyos, tupad balaya pa. Pero on the other side naman, naghambal naman yung tindi na yung mimo yan, kaya di siyempre bawal na. May asawa na siya kag-responsibilidad sa iya kamataan. Ang iya yung direksyon sa posibilita na niya mga buhat, mga desisyon para sa pag-improve sa ila yung panimalay, para pagbakod sa ila pag-inobtanay sa iya pamilya. Tiinihiya, isa ka dako yung temptasyon nga wala agin malikawan. Kagina-justify pa yung ginhimo yun lang nakitungon nga may edad na kung gulang na asawa niya. Ha? Hindi siya kaka-refuse kiti hubin ang iniya. Ano nami ini kay hubin? Amo na kung isang magtiplang ang sulay. Magtiplang ang sulay, simog na tagaan ka sa rason lang. Rason sa kabutigan. Ang kamaturan niya, ti siyempre, may sawa ka na, may kabataan ka, kamaturan din yan, may responsibilidad ka na kaobligasyon nga mag-toto ka na yan. Mag-toto ka na yan sa imo yung pangabuhi. Mag-toto ka na yan sa palabuton sa imo kabataan kaga imo nga bilong nga pamilya. hindi ka na yung magintitina sa mga ininga bagay. Kaya tungod nga ginatapos mo na mo. Kung hando mo palang galiya magtinuntong, hindi, ani, wala ka na na pag-asawa, wala ka na nagpakasal, wala ka na nagbata, anay, wala ka na nag-relasyon. Payawan mo, anay, kagalingon mo. Basta yara ka na yan sa kasal, especially may mga obligasyon ka, nag-responsibilidad ka na yan. Ang totoo na yan, para lagi dyan sa imo yan is ang pamilya mo. Ang imo time, ang imo love, ang imo yung siguridad, ang imo yung sincerity, ang imo yung honesty, kag respeto mo. Imo, bumugi dyan sa imo panimalay. Imo yung imo, bumugi sa tumalbalay. Ginbo, bumugi sa tumalbalay. Di daw gina-justify man nga daw okay mo lang siya. Biskan nga may sawa ka, gay mo lang siya, kag kumpormi mo sa sekreto lang. Kag hindi mo siya gusto mong busong, tiyan mo siya lingon, nga daw gusto mo lang padayuno ni. Galing problema mo lang kay basi malakpag ka ni misis mo, basi magka-problema ka. Siyempre naman kung ikaw abin sa lugar ni misis mo, bailuanay ka mo ni misis mo. Si misis mo, hubin, ikaw yung may edad. Tapos may tubad balay ka mga lalaking hubin man. Kagtapos sa sikrito lang, si misis mo galing kahimo sa ginahimo mo. Ano ayhan ang batsagon mo kung madadiskubrihan mo ni? Hindi ka mangaking, malipay ka. Ma-silibra ka, mapapista ka. Siguro basi kung mang dulong panulog mo kag mabuno mong lalaki, kung matiruhan mo siya, kung makastigo mo siya. Hindi wala. O kung basi ang asawa mo, basi masakit mo, kung ano pa mahimo mo. Kung ikaw sa lugar mas ang asawa mo, what would you feel? Ano pagkabatsagon mo? Hindi ka yan ma-insulto, hindi ka na masakitan, kag ginaluiban ka. So mo ina, no? Nga para ma-chindihan mo kag mabatsagan mo ang mga bagay-bagay. Always ta ibutang ang aton kagalingon sa iban. Eh kung masakit sa imo, masakit man na sa iban. Masakit sa iban, masakit man na sa imo, di ba? Kag kung nagtanom ka sa munggo, hindi man pwede ang maani ka mangga. Kung ano ginatanong mo, amo man anihon mo mo. Kung nagtanong ka sa hindi mayo, problema ginaya mag-aabot si mo yan. What you sow is what you reap. Kung ano ginatanong mo, amo ginang pag-anihon mo. Pero kung nagtanong ka mayo ng mga buluhaton, mga bagay para sa imo pangabuhi, kaupo na imo pamilya. Siyempre, ang blessing mag-upod man sa inyo kag mag-angkon man sa katawayan inyo panimalay. Kung iniya, once ini magbalahuba, yan damage sa niya, forever na niya. Nga maging kabahin sa istorya niyo, nga somewhere in your life, nga naging traitor ka, kag naging luib ka, sa imong obligasyon kag responsibilidad bilang bana kag amay sa inyong kabataan. Kay imo yung obligasyon is to protect and provide sa imo nga panimalay, no? So ang somebody o kung ang person nga naga-protect pa, amo pa ang maghahatag sang kasakit sa imo nga panimalay, sa imo nga pamilya, nga supposedly ikaw magadepende kag maga-secure sa ila, nga hindi sila masakitan, hindi sila maglain buot. But then ikaw pa maghahatag sang lain sang buot kag kasakitan sang balatsyago nila. No, hindi pala. Kaya number one, ginayang mga responsibilidad sang nanay o kung sang tatay kag bahana is to provide security and financial, abi. I-guide mong pamilya mo nga mag-progress. I-proteksyonan mo sila, secure mong ilang safety. Ang ilang safety nga hindi silang pag-atakihon kag pag i-simo-simo o no, kung ano man nga bagay nga hindi inamayong pangbuhat sila. Ikaw ma-protect sila nga i-shield mo sila nga ma-secure sila nga safety sila o kung safe sila nga itungod ara ka. Ikaw naghahatag o kung nag-provide sang safety and security sila nga pangbuhi. No? But then, unfortunately, kiniwo sumahon, ikaw pang nagmagahatag sang insecurity kag disaster sa ilang nga paunauna kag balatsyagon, kag posibleng ini maging trauma man sa imong kabataan. But then, ginpili mo yung maging makipagrelasyon pa, siningaw babae, kitungod, maybe wala mo pa ma-realize ang imong konsekwensya. Kag imo yung mayor nga responsibilidad bilang amay kag bana. Now, nabatian mo ang aton nga advice mo, ang desisyon libre, ang pagpili way bayad. So ang pagdesisyon kag libre, ang desisyon kag ang pagpili, ano, itugyan na mo si mo na. Ang aton malang is to remind you kung ano ang posible matabo. Kaya kung nagpamangkot ka nga kung basi mga kig si misis mo, hindi mo yung kung mga kig lang. Basi lang po sa niya baka. So it's better nga you stop na. I-quit mo na na yun. Untaton mo na makipag-relasyon before nga mag-problema pa. Tungod ini nga mga hitabo kang nagpamangkot sa aton programa, mga sinyalis na indikasyon na ni kag-warning ni Simo nga da na napakadto kag direksyon ang imong kabuhi. Nga wala sa sikreto, nga wala ma-bulgar. Maluoy ka, maliog lang kabuta. Anong number ya? Magaka K-Fab, alas 11:32 na. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
1: K-Fab News. Three, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Kung alis si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit sa apot at gumla. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Milagro, may arap ko ulcer, hindi gid ko makakount sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubag nga tiil, pati akon arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty so naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso!

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipag-iwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Mga kagay 5:11:42 na. Ini nga bahin na doon sa aton sang number one seafood restaurant, Gina Seafood Restaurant. Ang aton gigatuan kag aton gid nga number one seafood restaurant. Open sila Monday to Sunday, 10:00 sa aga, tutob 10:00 sa gabi. Wala problema kay hapos lang gitutulon along the road lang sa sang San Juan Street likod sang 888 Chinatown Square. Tupad lang gid sang ining fire station sa may barangay 10 ayon San Juan Street ha. May lakos lang ang parking space para sa mga gusto gid magadto komportable gid ang inyong pagbisita sa Gina's Seafood Restaurant kung may salakyan ka mo. Kaya may parking area sila kaya may nagabantay pa. Kompleto ang ilayang servisyo. Alin sa parking area, pagkanto sila nga dining area, mga kakibay ba? Tinlo ang lugar, kag siyempre damo sila waiter nga mag-aamumas ang mga customer. Kag nami sila kay very respectful ang mga waiter. Ka mga buot sa mga waiter, no? Kabulogin mag-aamuma kag magdipara sa mga customer. Biskan sinulang niya, pwede mo mapaypay kag maistorya ang mga waiter kag maka-order kasi sila sa imong gustong kauno, no? Ang seafood. Try nyo gin ang ilang bestseller, sinigang o kontinola ng isda. Pala-pala style ng pagluto. Amo na iya ang sabor sa mga ilonggo. Nga priska ang mga panakot, priska ang mga isda ang ginahimo sa sinabawan o kung tinola o kung sinigang. Subong ang muna yung oras si Ma'am Gina nagpangumpra para sa mong celebrated para sa bus naman yung mga lotoo, no? Mga priska ang mga sibuyas dahon, mga kamatis, mga repolyo, kay mga ibang pagiging mga importante ng panakot, yung siya mga loto na. Kag siyempre ang ilang pagiging bestseller ang butter garlic shrimp na. Pasaya na. Butter garlic shrimp nila. Ang sarsap lang niya, ti kampiyon na. Pwede mo gid niya mapustahan niya. Ano pa gid? Ang ilag ang sisling manumbok, Jirili. Boka na, mit sa sisling manumbok. Gatunaw sa baba mo, masagam-saman mo gid niya ang preskang isda. Nga Blue Marlin o kon manumbok. Try nyo man ang ilang mga gingaw nga sinugba o kon locos nga sinugba o kon adobo man o kon ining calamares ba o ginagutom ko. Ang ilang nga gambas mga kakipe, pasayan mo lang nga ang sarsa sweet and sour nga may yutay nga kahang-kahang. Kanamit gidya mo. Gambas ang Ginas. Ang ilang paging kinilaw nga tangigi, kampiyon. May itlog nga pulaya. Kag ang pagtimpla daw balansyado, gigagada mo gid matakos kag mabalaan. Nga preska gid ang mga ista nila ya. Sa ilang kinilaw nga tangigi. Di siyempre ang kasag, ti hindi kanyang mapabilin, ha? Every kasag nila lang abrihan mo yan, basta bahilang. May surprise number kanyang pag-abri mo. May aligi kanyang mo. Now, may blue nga, may mga blue crabs na sila. Okay. Pwede ka lang kabakal hilaw, kadalo mo sinyo balay, kaya ikaw yung mismo maluto. O kung ipaluto mo, nga mahulat ka, take out. O kung ma-dine-in ka nila sila, the best pagid nga. Kay makaon ka nalagid ka, siyempre kunubod mo ang imong mga bisita. Alin sa airport, ay masugal ka, siyempre kapoy, gutom sila, no? Usually nga, gabot ni mga langalang oras, mga 2 o'clock in the afternoon. Mga alas 3, mga muna bi, langalang. Eric, tamo siya sa Gina Seafood Restaurant. Amo na yung magsugat ka sa mga bisita sa airport o kung sa mga pandalan. Alin sa pagsugat mo, especially sa kalangalangan ng mga oras, kalto ka na sa Gina's Rita, kay open na sila yan. Kay iba nga restaurant, after sa lunchtime, at tapos panyaga, sarado na sila yan mo. Ang Gina's Seafood Restaurant niya, pag open na yan, alas 10 ang agaya, huwag na sila gasara. Tuloy-tuloy na sila sa gabi ya. Now, may function room sila mga kakipayag nga makakomodate sa inyo ha. Kung may okasyon ka mo, birthday, anniversary, meeting, o kung mga damo ka mo, abi. 20 persons, pasaka, abi. May first floor, kag second floor silang function room. Kung takala si Ma'am Gina, kag inigusyar mo lang siya. Inigusyar mo lang siya, tawagan mo lang sa cellphone number niya. Para lang sa Facebook page nila. I-type mo lang, bla, no? I-type mo lang si mga Facebook accounts mo. Gina Seafood Restaurant, ha? Da mo kita ang mga pictures and videos sa mga vlogger, kag siyempre iban pagi ang mga bisita. Kag milamino, address, mga pictures ng mga pagkaon, yung ngalan sa mga pagkaon para at least kung inkaso ginman makabisita ka, kag may mga chimpo ka mga upon ng mga bisita or pamilya mo. Pag-abot sa Gina's, balaan mo na kung ano ang mga menu na dapat mo i-order, no? Amo na isa ka-advantage kung nag-research ka ng daan. At least pa man, no? Bisitahan mo ang ilang Facebook page. I-type lang Gina's Seafood Restaurant.

A las 11:50 na. Good evening, J-Lo Luke, Jerry Lee. Ang anak ko nagapanumoy sa ginikanan kag masiling wala pulos iya ginikanan. Ano imo ma-advise sa J-Lo Luke from Villain? Villain. Ano ni siyang iyang problema? Ang anak na panumboy sa ginikanan kag siling wala pulos iya ginikanan. Wala pa ni siguro iya ka-realsar, no? Ma-realsar na niya kung siya na isang man ka ginikanan pilagad lang. No, kunara ka na sa tawag nato nga states of o kung age of reason, balaan mo na tama at mali na. Kag, well, kung may mga kakulangan ang imo ginikanan, ikaw na bahala iyang magbalansi ka mag-ichindi. Ang imo lang himoon is kung mag-abot gaman ng chimpo na, nga kabalo ka na isang imo nga gusto. Hindi ka na mag-expectar sa ginikanan mo, tanay nga desire mo, kagusto mo mahatag nila. O kung ang ginaexpektar mo, mahatag nila tanan. May mga pagkaulag, ginaya kag, especially kung idealistic ang klase ng bata. Kag may ara kang tawag nga, kung anong ara si iba, nga wala ikaw, na nagkakahisa ka. Mabaka nga waipulos. Anong rason gid abino wenta kamalo kung nga nakambal ni siya abin. Well, as far as I'm concerned, mabalaan mo gini kung ikaw na maging isa ka ginikanan. Kag wala man being ma-specify kung ano gid nga gravity isang rason niya kung nga nahambal yan eh. Nga natumboy ang ginikanan niya. Nga masiling niya nga wala pulos ang ginikanan niya sa ano nga mga hitabo. Nga nag-trigger ni siya nga pangunauna. Promise kan pa. Unara ka na sa It's a Reason niya kaga sakto yung imo yung pananawan sa imo yung kamuhi. Mahipos ka lang kung may magkulang sila kaga maninguha ka na lang. Nasigon mo lang yung mag-stabilize ang imo kagalingon kaga magpa-inkes ang imo yung pangabuhi. Ang imo malanaya is ang ila malanaya ay napadako kanila kasi sila ang lagyan nga nagwa ka sa kalibutan. Ang baga nila nga hindi mo sala kung nataho ka nga pigado. Hindi mo sala kung nataho ka nga pigado. Pero kung napatay ka nga pigado, ti imo na nasala. Kay man sa nagtubo ng imo yung panguna-una, kabalo ka na sa gusto mo, may sakto ka na yung physical kag mayong lawas mo, abi. Kag may kapasidad ka, no, wala mo na yung urot na ang oportunidad nga magpaninguha nga mag-angat imo pangabuhi. I mean, you know what? Ang kapigaduhon, ginapanubli mo mo. Hindi lang niya manggad, ha? Magkatawag kita nga chain of poverty. Kung pigado imo ginikanan, kundi hindi man isala nila yung pigado sila, may mga hitabo sila kamuhi. But more importantly, ikaw, nga ara ka na yan, kagkasara ka na yan mag-desisyon sa imo kamuhi, paninguha kay gamito mo ng tanan mo nga mga potentials and abilidad. How to improve your life. Enough na yan nga nagdako ka, napadako ka nila, nga nagbakod ang tulaan mo. Ikaw na yan maminsan, yan kung ano ang imo yung himuon, iti siyempre, hindi man siya perfecto. Kung pigado ka, dislike Pacquiao, pigado man si Manny Pacquiao, igaling iti siyempre, nagpasimpalad siya, sang iyang kamuhi sa boxing. Kag dito yung nakitaan ang iyang abilidad kag siyempre may hugot sa pagtuo sa iyang kagulingon kag siyempre sa mahal nga makaako.
kami rason sa kitungod nga bigado sila. Naghimo siya nga last card. Nga last card ko na ni para makakaon ko kag makatibawas. Boxing mabuklan ko. Ba siya, wala na niya makakupos na ni. Pero ang gutom ko niya kag akong iloy. Kag mga utol ko makita ko nga wala kinakaon. Sakit sa sakit pa sa bukol. So nag-motivate sa kay Pacquiao nga magpadayon sang iyang paghimakas sa boxing. Kinsa na miyagigigin usoya ang iyang palabuton sa boxing. So kung mo lapit sa Ginoo, guided sa ginatagaan sa sang isakto nga pangunauna kag Balachagon, kaalaman nga para kung ano sa sumuhong, titungon na isang iyang mga desisyon sa mga kabuhi iyasang nang una. E kung naging baso niya lang si Junisya, kang iyang tatay nga nagbulagay, sige lang sa baso, kag sige lang sa ngambal, nga way pumupulos. Wala sa maginahimo, kag wala sa maginasolusyon ng himo nga solusyon. Siguro, bigad na magyapon si Pacquiao. Galing siyempre hipos lang siya, kag pangamuyo, kag well, bato niya kung ano mga kakulangan kag balayo na siyang kapaninguha sang iya kabuhi kag gina-guide sa Makako. Subungan niya muna ng tawag kay Pacquiao eh. Nag-ayuhan sa tungod sa iya nga pagpursige, pagbulig siya kagalingon. Di sa nining nagsiling wala pulos ang ginikanan, ipasadyos na lang na siya. Hindi na lang pag sapaka. Kay maabot kima na chimpo na siyang mga maging ginikanan naman. Base pa lang kung maitsindihan niya ang iya ginabuhat sa buhay. Siyempre masakit na isang bata, ginikanan nga malon nga huwag kapulos, ginatumboy. Pero ito siyempre bilang ginikanan na nagpangyabamangyapon ang pagpalangga, kang kaluoy sa imong nga bata. Pasadyos mo lang na kag maabot gin man ang panahon nga siya maging ginikanan man. So good luck lang, good luck ha. Mga ka-K5, in behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 J Lolo. Kita na kita was 9:13 in the evening to 12 midnight. Di lang sa K5 News FM. Everybody, don't forget to smile. And don't forget to pray always ha. Bye-bye.

0: adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel. Nagkantonsilitis ang nagligad. Sakit-sakit, hindi ako tama. Tiambas ang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako. Tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, naginupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

0: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
1: Balita, kinfai sa umaga! Balita, kinfai sa umaga!
2: Pizza 28 na kita mga kaki 5 karon nga adlaw. Lones! Sa saling bulan sang September ito ay 2026. Ololopod kita mga kaki 5 karon nga aga sa atong sining mga balitaan. Op din ninyo kami. Bogos nga probinsya sang Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabarangayan. Lagit na ang 19 ka mga kabanuanan kag 13 ka mga kasyudaran. Lagit na ang 6 ka congressional district sa probinsya sang Negros Occidental nga hindi manchindihan ang ila sininga ginahimo sa kongreso. Mga kaki 5, welcome na dira. Welcome, welcome. Karon dugay-dugay mga kaki 5 sa aton sininga pagpangalagad. Dala sa untang syudad sa Bacolod nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan. Mga kaki 5, welcome na mang. Pang, welcome na pang.
3: Welcome on kaki 5 babes. And of course, lima kabanwa sa probinsya sang Guimaras. Welcome on sa kaiping natin yung probinsya kag ang Iloilo, kag ang Negros Oriental nga may anom ka syudad kag 19 ka munisipalidad. Kag ang katapusan 180 ka mga country o kon kapungsuran sa bukos ng kalibutan nagatutok na sa balitang K5 sa umaga ang number 1 nga program na tinikal kita kay hindi gid mabangbang.
2: Osto! Damo gina-request ba?
3: Ang muna kay K5 babes, wala tami inog sugid ka. Isugid muna dayon.
2: Isugid mo na lang.
3: Kay batik pila ka adlaw.
2: Oo.
3: Kabay pa nila matumbalay. Dapat na. Bugtaw, bugtaw. Kamu na bugtaw.
2: Dapat sabong niya gani. Isugid mo na yapang. Hindi mo pagtago-tagoon.
3: Hindi pagtago-on.
2: Na may gijaban galiya kung ihayag mo. Bisan tinikal lang na yabla.
3: Hindi yan. May pamatuon.
2: No?
3: Kantar sorbe niya.
2: Ah, kantar sorbe niya. Number one kita. Salamat gid ha sa aton sininya mga suki ang mga taga KSS dira sa may Panokoy.
3: Magrobo viewer ta kag KPB. Tanan niya KSS ya pang paltugon kun pirtahan nila kadaga.
2: Oh. Oh, pwede na kamo ka search sang aton sininga K5 News FM Bacolod 101.5 kag i-like and share ang aton sininga program karon nga aga. Ah, dira sa may barangay Panokoy, congratulations sa tanan aton nga mga nag-alalatin.
3: Mm-hmm.
2: Salamat gid sa mga nag-alalatin kahapon sang orientation ta sa KSS sa pagpamuno sang aton nga leader sa kay Cleo Barbas.
3: Hindi na gid mabangbang ang KSS mo.
2: Hindi na gid mabangbang ni.
3: Robert Bacando kag ibig sabihin talaga. Na eh. Oh.
2: Dapat gin mga kaki 5 nga
3: Pitani, pang ano muna sila? Pang intrahon sa advokasya?
2: Ara na. Mga users na ton, ginabi-abita na mga users ng products ta ha. Labi na gina nga ton nga mga resellers ha. Sige na, kamulo na yan kay Balo. May palaboton, gikamupila ka adlaw kung nag-ausar ka mo sa produkto ta. Kag kung nag-a-patronize ka mo sa aton nga produkto, ang ini nag-a-patronize ka nga gamit sa aton nga mga products, may mga boss damlag ni sila pang.
3: Boss damlag?
2: Oo. May mga boss damlag ni sila. Kung nagagamit sila sa nga products na aton, anong boss damlag nila? Ang benepisyo sa lawas ang mga atag sa produkto ta eh. Natural. Right? Si Cecilia Banson, wahay na yun nag-a-gamit. Si
3: ara na si Ma'am.
2: Oh, ara na. Si Jingle Tikar, but nagagamit Jingle Tikar. Pag inugay ka gani Jingle Tikar.
3: Ah, kartikar karon.
2: Gamit ka namang. Bukawan na si Papang Muda. Oh, kag si Kwan. Ay, salamat gid once again sa atong sining mga KSS sa Barangay Panokoy. Congratulations sa inyo tanan. Kag salamat gid sa mga nagasuporta, mga kakibay mo nagabulig gid. Mo nagprovide gid si Kapitan na Bibing Nobles ang Aros Caldo. Busa ka namit ba? Aros Caldo mga kakibay. Uy si Maria Villina, abungan mayong aga, madam. Congratulations. Sige ah. Madara na tani karon di takatag sang aton nga sa aton sininga kwan mga pangulong dinalan. sa atong sini nga mga top stories of the day mga kakifive karon nga aga. Dere na kita. Ano madalag ko na to mga balita karon nga aga mga kakifive. Mayo man eh, kay karon nga adlaw mag-umpisa ang nationwide transport strike. Buot silingon, nationwide, wala sang biyahe malokal man o manasyonal. Nationwide ganay.
3: Wala to. Wala to. Nakakipay, babes. Ang rally subong sa gobyerno kag sa administrasyon sang aton pinalangga nga presidente. Apang nalipay kita, kakipay, babes.
2: Mm-hmm.
3: Tungod nga gin tagaan niya sang pardon si Mary Jane Biloso nga mo nagkarga sang Cebu.
2: Correct.
3: Sa Malita.
2: Amo na, amo na.
3: Mapardon
2: gyud. Si ang kaso ni sino to?
3: Ni Jane Biloso.
2: Jane Biloso?
3: Oo.
2: Ang pardon niya, sobra nakapardon siya.
3: Oo, oh, nakapardon.
2: Ang kaso
3: na.
2: Niya,
3: absolute pardon.
2: Oo, ang kaso niya naga siyang caretaker.
3: Oh, sa taga-bit-bit sang Cebu.
2: Oh.
3: Sa Malita.
2: Oh.
3: Pero nadakpan.
2: Nadakpan to siya, na-intercept.
3: Oo. Oh,
2: oh. Mga kaki-5. Dito siya na-intercept sa airport.
3: Mm.
2: Kayo nagagi sa, ano na, na machine.
3: Oo. Oh.
2: Nakita. Mga kaki-5. Tama to, gindakop siya.
3: G-size katuig.
2: G-size katuig ang iya pagservisyo.
3: Oo, oh, timay absolute pardon sa kay President Bongbong Marcos.
2: Ang kaso ya drugs.
3: Bisan drugs kapag galik ka kay babe. Bisan ano pa ka heinous crime. Kung tagaan ka sang pardon sa presidente, limbawa naka-rape ka, nakapatay ka.
2: I-release ka.
3: Itagaan ka sang absolute,
2: absolute pardon.
3: Absolute pardon. Pero namin ni kay pila ka absolute pardon ang impirmahan ni President Duterte man. Waya gid gin kalipatan ng may kaso sa drugs.
2: Oo. Asto na.
3: Kanami gid ya.
2: Kanami. Jocelyn Grimio. Sige, libre sakay sa Bacolod, gin-offer sa sinigyan sa publiko. Mga kaki-5 karon, ang USLS nagtanyag man sang libre sakay mga kaki-5 sa mga estudyante nga nag-eskwela sa USLS mga kaki-5. Ang syudad sa Bacolod nagtanyag man, libre sakay. Karon dugay-dugay, ipatpataw natin kung diin sila pwede makasakay kag din ang ilang sininga pick up points mga kaki-5.
3: Tamtang sa pihak kabahin, sweldo sang mga trabahador sa Central Visayas madugangan sang 42 pesos kada adlaw sumugod Oktubre 14.
2: Retail price ang LPG magasaka sa Gihapon sa pihak sang suspension sang excise tax.
3: Pili man lang to.
2: Ha?
3: Ngaari sa Gihapon ang presyo.
2: Mm.
3: Pila ka mga grupo ginbatikos ang postponement sang barangay and SK election.
2: Driver imbes magpreno, gasolinador ang gintapakan, talyer na ginarado, apat gitpilason.
3: May lipya gurong adala ni. Kilala mo lipya?
2: Ano lipya man?
3: Lipya bala mo nang lipya sang arado lang ga dulot sa kwan. Ga dulot sa lupa.
2: Oh.
3: Kundi karabaw na sa. Hindi na magdulot kun wala sang lipya.
2: Lipya.
3: Hindi na matawag nga nag-arado ka kun wala lipya. So amo nang lipya mga kakipay.
2: Lipya na sa arado.
3: Ang
2: pero git- kun lipya na kun butang diya sa ano? Yogo na yogo. Sa liog.
3: May ara pag ina sapatos.
2: Sa?
3: Kabalo ka pag yun ang sapatos.
2: Ano sapatos?
3: Ang sapatos sang arado amo nang sa likod niya. Sa likod sang lipya bala nga nagaduot sa duta, kasunod sa lipya. Amo na siya. Eh halin kay taga Umay, taga siyudad kay mo, abi kuya taga Umay.
2: Taga Umay ko ya pang. Taga Umay ko.
3: Agi pangarado gruay.
2: Hindi nga kabalo ko magarado eh. Gin gin gin klaro ko lang kay gauya taga arado eh, kay jindi ko nanuan tawgon sini.
3: Basti arado mo ya kada gabi. Tang-tang sa piya kabahin, shifted ginanunsyo sang TUP Visayas University Student Government. Tested, ha?
2: Tested, ha? Mga kakivibes, sa atong sining pagpangalaga sa Isintos car drivers nagpakigbahin sa Free Road Safety Awareness Seminar sa Bago City. Mga drivers, ne? Mostly ning mga motorsiklo. Motorcycle drivers.
3: Oo, may panibago kakivibes nga expose. Ang anay staff ni former speaker sa panahon ni President Duterte, nag-deliver kuno sa ang binilyon ka peso sa opisina ni Pulong Duterte.
2: Aha.
3: Sa opisina ni President Duterte kag sa opisina ni Vice President Sara Duterte.
2: Ba ganin lagsanay na ni, grabe nga.
3: Grabe nga lagsanay ni.
2: Grabe nga lagsanay ni porte. Nga daw ra kabudlayan ta mag magpa-impeach kay Sara Duterte aw. Ari ay pailan ta naman sa plunder. Na plunder.
3: Sa pihak nga bahin, nagpautwas man si actress Ido Manzano or actor Ido Manzano kag Kipe Babe.
2: Aha.
3: Nga siling niya nga ang si Duterte lang ang ginahambal niyo pero ang trilyon nga nadula sa pundo kaya nga ang awan niyo gina-investigar ina bala tungod akig kamuya kay Duterte
2: na inaya kung sa akon pa nga lolo sa una nga nag-istorya na si lola kag si lolo sinya makahulugan nun ini nga istorya makahulugan nun Talking of postponement sang barangay SK election Sir Robert.
3: Mm-hmm.
2: Actually daw in makasilingkong daw hindi inigid yung chakto ni nga gina nga kwa ni do ni Marcos ni Bongbong Marcos kay nga nagpasar sila sa ang kongreso nagpasar sila sang layi sa idalom sang Republic Act 12232 ang nagasit sang termino sang mga barangay kag SK officials sa apat ka tuig nga termino sa nga pagplano nga ang eleksyon mga kagibayhi moon sa Nobyembre 2026 tani di subong ni subong tani iti filing na of certificate of candidacy ini amo ang una nga hagna nga nagahatag sang fixed 4-year term antes pagin na amendar sang Republic Act sang Republic Act 12326 sang 2026 nga nagpalawig sa lima ka tuig kag nagpostpone sang eleksyon sa Nobyembre 2028 na ang layi nagasiling sang ang Republic Act kon na RA 12232 nga ginlagdaan kag ginpirmahan sa tong Agosto 13 tuig 2025 nga nangin na layina ang apat ka tuig para sa tanan nga mga elected barangay officials may mga limitations actually ang barangay officials hindi magserbe bilang sang sobra sa tatlo ka consecutive terms. Ang SK officials, isa lang ka-term, mga kaki-five. Ang schedule on tani sa election, una nga Lunes sang Nobyembre 2026. Kagkada apat na ni katuig pag magatapos ni mga kaki-five. Pagkatapos ni. Natural mag-assumer ang mga bag-o nga mga elected officials. Sa Disyembre 1 pagkatapos ang eleksyon mga kakifive. Ang incumbent officials magapadayon top-top nga may mapilian nga bag-o nga mga officials mga kakifive. Anong panibag-o dire? Subong sini mga kakifive gin ratipika o gin amindar mga kakifive gin liwat naghimo naman sila layi kag ang kongreso naman ang nagaduso nga sadto sang 2025 kongreso man ang nagaduso ambot silingon ni daway gid sila hindi consistent ang mga ang congressman natong subong wak bawi ni mga kaki five ang panibag-o subong gin palawig na si lima ka tuig na termino ang limitasyon barangay official duha lang ka consecutive terms sa ang SK officials isa ka term. Ang bag-o nga schedule Nobyembre 13 2028 mga kaki-five kada lima na katuig.
3: Oo. Tayo mo ni kaki-five babes ang natabo ang kadamo-damo nga natabo sa aton administrasyon sa gobyerno Subong sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Sa una lang kasaysayan sa Pilipinas ining ginhimo maniya sang mga senador. Ilabi na gid sa pag bylaws ang threshold votes ang mga senador sa impeachment nga first time in the history nga natabo ka Kipe Babes. Ikaduha, ang SK and barangay election amo naman ni ang ginkakibot sang tanan. Nga tanan daw ginaidiyahan na lang kag may naghambal nga siling nga basi wala na sang election nga matabo sa 2028 naman kay Kipe Babes.
2: May posibilidad.
3: Oo, basi wala naman sing may matabo nga election kag ang basi pa magpareho man sa although wala man atong nipunahan ini mga reaksyon lang nga basi may charter change naman nga matabo.
2: May posibilidad
3: sang aton nga konstitusyon. So dipindi ini kon himuruswan pa man sa tawo ka Kipe Babes kon ano gid ang masunod naman nga matabo kay daw ginabantayan gid tanan. Halos tanan nga mga move samtang naghilapit ang eleksyon ginabantayan gid naton kay Kipe Babes.
2: Now angot dire mga ka K5. Ang aton sini nga anay ang anay Comelec election officer nga si Attorney Romulo Macalintal nagpasaka sa isang petition for certiorari sa Korte Suprema batok sa ginpatuman nga pagpostpone sang barangay kag sangguniang kabataan election. So no kay Macalintal niya hindi niya constitutional ng inyo. Unconstitutional ini mga kakivibe. Ang pagpalawig sang termino sang mga officials sang barangay kag iski nga wala sang bag-o nga mandato halin sang pumuluyo. Niya ang Republic Act 12326 nga ginpirmahan sang presidente sang September 25, 2026 nag tulod mga kakivibe sang election sang November 2028 imbes nga sa November 2026. Anong hambal sang Namfrel? Siling sang Namfrel kag ang iban nga civil society groups nga ang nagpalawig sang termino sang mga official nga wala sang election isa kapag lapas sa katungdanan sang katawhan nga makabuto. Kung paboran ini sang Korte Suprema ang petition mga kakifay, posible nga magapadayon sa Gyapon ang barangay kag sangguniang kabataan eleksyon sa 2026. Apang kung hindi, magapadayon mga kakifay ang postponement kag maglawig pa ang termino sa mga incumbent officials.
3: Basta,
2: so latulaton tani balawang tayan.
3: Ang basta mambal ko lang kay Pepe sa lipot lang. Nga tanan kay Kipe Babes gina tanan niya mga move sa administrasyon kag tanan niya ginahimo sang mga administration nga ara sa Kongreso kag Senado do halos tanan pwede ma-question sa Supreme Court. May naga-question na gani kay Kipe
2: Babes. May naga-question at
3: SK election Senate vote threshold gina-question na sa Supreme Court.
2: Correct kay ti tanan niya bindaloni tanan na ginimo nila ginabin nila ang law mga kakifive. Ang ining si Macalintal mga kakifive, hulat-hulatong tani kay balantayan ni mga kakifive kay may pronouncement man mga kakifive ang Comelec si Erwin George Garcia na nagsiling nga dapat mapa-file gin sila sang COC subong mga kakifive. Apisar nga may mga layina kaga ginpirmahan na sa presidente pero wala pa man sang may wala pa man sang guidelines sini pirma pa man lang wala pa man sang layigid kag nagamando nga impostpone mga kakifive amo lang ang balye.
3: Actually ang pirmahan ang pirmado kakipe babes iga posting na ini isa ini ka akta republika kag iga post na lang ini sa mga pamantalaan kagkuning kaso mangin makabig niya inisa nga isa kalayi.
2: Sige, bantayan ta mga
3: DTX Kakipay. Coffee Mix ha, nakakape ka mo, naka-detox ba sa DTX Coffee Mix? Kagang power trio naton mga Kakipay ba, hindi pagkalipatan.
2: Hindi good.
3: Ang Mighty C, Alkaline Vitamin C, nga lawas Abtik Permi mga Kakipay, nagatikid sang Mighty C si Tomaro, bangod nga mapag-on ang inyong immune system. Alkaline-based vitamin C mga Kakipay, plasang DTX500 na nagakontrol sa inyong cholesterol kag ang inyong blood sugar, ginapanugbo niya bangod sang sarantin o kon at sarambaguso sarantia mga kaki 5 DTX 500 gapasanag sang inyong mata
2: na.
3: Bangod sang sangkap nga may ara nga vitamin A
2: la.
3: Mga kaki 5 hindi kamo pag idealisis hindi kamo pag ikakanser
2: Costa.
3: Maski paano, bato o patyan nyo man ang mga cancer cells
2: na.
3: Nga ara sa sulod sang inyo lawas, pinaagi sa pag-inom sang DTX 500. Kung wala, ginapadamo nyo lang ang mga cancer cells sa inyo lawas.
2: Kung may mga malain, kung may mga cancer cells, sa aton panimalay, patyan nyo, patyan.
3: Patya. Hindi pagbuhiya.
2: Patyan nyo.
3: Ang klinika di Tribayo gailig sa inyong mga ugat nga bisan gamay pa ng imo ugat kung may bara delikado na, mag-rapture. Goodbye Philippines,
2: Ala.
3: Goodbye world.
2: Mm.
3: So gani inom kamo sang klinika di Tribayo para nga nagadalhay lang ang inyo dugo sa inyo ugat, wala nagasupon, naganami ang inyo pamatyag, ang inyo immune system nagapag-on, gapa-enhance ang inyo utok nga hindi kamo mangin malipaton, gapapag-on sang inyo tul-an mga kasukas tulaan sa inyo nga mga kundi nga parte sang lawas, no?
2: Tanan mayor, tulaan. Mayor ang tulaan.
3: Oo.
2: Mayor.
3: Akag ang inyo nga bone marrow ginapapag-on niya mga kaki 5. Ginapanami niya ang pagporma sang dugo sa inyo nga bone marrow pinaagi sa klinika Dietary Bio.
2: Grabe naman.
3: Kanami sa klinika Dietary Bio. Si Kapitan Kaki 5 Babes. Nagbag-o. Wala madayon eleksyon. Nagbag-o ang iyang aura. K5-8-an, si Kapitan Paliyog Anay i-play sa aton niya. Good vibes, sinadulong sa inyo sang DTX Premium Coffee.
2: Aber?
3: Hands up?
2: Oo.
3: Oh.
4: Subong, hindi mo na mabugno kay hindi na madayon ang eleksyon.
3: Ning, grabe ginabugno ya di blan. Ning, butuhan nyo manog sa eleksyon. No? Kay dala ka sa yuda, subong. Sang wala na madayon ang eleksyon. Liwat be, kung ano mang snub si Kap, liwat be. Mayong
4: hapon, Kap! Si Kapitan, kahapon namin payom niya. Subong, hindi mo na mabugno kay hindi na madayon ang eleksyon.
3: Sato niya pagbalik kay Kipe Babes, may isa kadamang nga nagabuto sang damo-damo. Pero gali, pagkatapos nga mabuto niya, ihalad niyang iya kabuhi dayon kay Kipe Babes, ining iloy nga damang. Iabi ko, anay lang ni, gali may damang man. Ipakita natin karon ang video sa aton nga tukib. Balitang panahon kag ang linog sa bugos ng Pilipinas sa ato niyo pagbalik siguro.
2: Tanbay, mga commercial kita mga KK5.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. mabaka nga butika. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: May DC, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
10: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessel sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
16: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its 5th season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the 5th season of our K5 League of Champions.
15: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500 and DTX Coffee Mix. 101.5
16: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Dr. Pinoy, mga K5, ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule. Masaligan kag masahan, mga K5, nagaprotekta batok sa UV radiation. Nagatag man sang moisture kag elasticity sa atong sininga panit. Nagapugong sa premature aging, pinagi sa antioxidant properties. nag-regulate sa nga cholesterol, nagapakonhod, nagapaganhagan sa nga aton nga LDL, ang bad cholesterol mga kakifay, pag nagapalambok, ang nagapa-enhance, o nagapabakod sa LDL, good cholesterol mga kakifay. Nagasuporta man sa aton sinengalawas po, so kaga nagaprevent sa cardiovascular disease. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakifay, mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy sa Silay kag Talisay nga mga butika bilabol ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mary Grace Position dira sa Salong Dulao kag si Eileen o Mylin, si Mylin Fajardo mga kakifay, si Bibi Fajardo dara nagadalagan escape from the madayo ng election be. Relax ka lang da be. Si Bibi Fajardo. Areglado, sige.
3: Ah. Mga kakipaib, Jason ni Relatos mga kakipaib, kag Jean Montesino Arroyo, mayong aga gid.
2: Cecilia Banson, mayong aga lang, kag Rambi Gillian Erfeloa, dira sa Maya Gaisano.

0: mga bago ka Kipay Babes. Thank you ha. Thank you ha.
1: Alfred Almaraz Jr.
0: Pulaw na kamo kadaga ha.
1: Check. Droa Jennifer. Check.
0: Roly Gonzales.
1: Check.
0: Kanami sa ilang mga bag-o. Mark Anthony Gilwa.
1: Check.
0: Daman nyo buwas ba kamo ha?
1: Check, check, check.
0: Kumusta ang balitang panahon? Pero antes ng balitang panahon, kay Kipay Babes, ari ang tukib sa K5.
2: Tukib sa K5! Tukib sa K5! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa balitang K5 sa umaga. Tukib sa K5! Tukib sa K5!
0: Kay Kipay Babes, ang nahibaloan tanga ang anay kung magbata na sila, isakripisyo nila ang ilang kabuhi kag ginakaon sila sang ilang mga buto, no? Amuman ang isa kadamang nga ato na diskubrihan nga nagabuto ini sang kapagkadamo nga mga buto, pero naghatag siya sang pagkaon pinaagihalin sa iyalawas. Kay Kipay Babes, pagkatapos kung daw mapatay na siya, kaunon pagid sa sang iyang mga ginbuto. Ari mga kagibay.
3: Have you ever heard of a mother that literally sacrifices her own body to feed her babies? This is the velvet spider. After her hundreds of spiderlings hatch, the mother stops feeding herself and begins providing them with a nutrient-rich fluid made from her own body tissues. She gradually weakens as her stored nutrients are depleted. Eventually she dies and the spiderlings may consume her remains. This extreme form of maternal care gives her babies vital nutrition when they are most vulnerable.
0: Grabe, no? Stop feeding herself. When sa gaon, ihatag sa kagalingon niya. Kung mapatay siya, kaunon pagid siya iya nga mga bata. Grabe, babes. Grabe, no? Tiyan mo lang nagali. Kada buto nila ya, mapatay na lang sila dayo, no?
1: Mapatay sila sa dayo. Kaya kadabodamo sa inyo, magpakamatay na lang ko. Kaunan nyo lang ko, ha?
0: Oo. Ihalad ko ang inyo kabuhi, mga UD pa. Patula.
1: Siling sang damang niyang iloy. Niya akong iloy niyo, ha? Niya kay kadamo-damo sa inyo, hindi ko masarangan ang pagpangita. Niya kung mapatay ko, kaunan nyo na lang ko.
0: Kalain, no? Ma'am Ninita Huertas, daw ka budlay man niya, Ma'am Ninita, no? Sige.
1: Ito mga ate.
0: Ano tan? Bago naman.

0: vibes, good news to keep. Ano pa naman? Nami na kay Lipot lang.
1: Ulat panahon!
2: Ulat panahon, mga kakipay! Ay, grabe!
0: Panahon nga wala ginuna-una, mga kakipay. Una-una ako yun eh.
2: Ulat panahon!
0: Katsang panahon nga wala mo ginuna-una. Palangga ko, nagbago ka, nagbago ka.
1: Ulat
2: panahon, mga kakipad, sa ito sining pagpangalaga at karoon nga aga ang bagyong nga si Kuine, ginatawag sa international codename nga Surigi. Nagagawa na sa Philippine Area of Responsibility kag nagapadulong na sa Japan, mga kakipad. Arigato! Hi!
0: Welcome to Japan!
2: Welcome to Japan! Nagabot na ini sa Kabasgugon, mga kakipad, kahapon. Apang subong, nagahuyang na ang bagyo, mga kakipayab, diri sa pungsod Pilipinas. Wala na sang bagyo nga nagaginalantaw, mga kakipayab, ni base sa report sa PAGASA, ha, nga posible nga magalapta pa sa Pilipinas, mga kakipayab, kag wala sang wind signal nga ginpagwa ang PAGASA, mga kakipayab. So, diri sa ato sa pungsod Pilipinas, mga kakipayab, ang Luzon, Visayas, and Mindanao, masamay nga makita nato ang panganod sa ibabaw sa kalangitan kag may posibilidad nga pag-ulan kag pag-pangilat, mga kakipad. Ang Mindanao may pag-ulan-ulan pa nga dala sang localized thunderstorm.
0: Mga kakipay, wala man kami nagapahadlok sa inyo, pero sa kada adlaw hindi magnubo sa duha nga nagatayog ang sarangga ni

0: K5 Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, kaki pa babies, kaki pa Robert, may live kita dira kaki pa babies. Aton mga tag pala mati dira. Kag direkta sa may Mercedes Avenue kaki pa babies sa pagibagsakal man taon tang ang presyosong lamas kun sa Binisaya kaki pa babies mga amigo ta dira. Mga igsoon na to diha.
1: Mga kaigsoonan, preparar ang inyong mga utanon.
2: Inyong lamas, repolyo.
1: Inyong mga lamas.
2: Lulunta. Ang repolyo na ton, kagang pidada, 140, kamatis, 65, kamatis, medyo hindi guwapa ang kamatis sa mga kipa babes. Kipa Robert, medyo damo dunot. Soa, 27 ang kilo, kagang talong na ton, 40 ang kilo. Iloy, loy a, 110. Kagang aton nga aho 120 mga kakifay ba mayari man kita dri ng si Boys Bombay 95 naman kakifay babes kakifay Robert sa yote 20 ang bilog gwapa kakifay babes kakifay Robert kagang aton nga kalabasa 14 ang kilo mga kakifay ba so para man ang aton na presyo na dri sa
1: Robert mayo kay preska pa ang mga utan da ara na subong Preskang-preska.
2: O, bagsakan. Oh,
1: sa bagsakan.
2: Ati, barubarato ang presyo sa mga naga-ulo-alsada. Pero medyo nipis nga ginansya. May manipis lang nga ginansya. Dara sila.
1: Te, pero ang mga nagabaligya, kamusta?
2: Kamusta ang nagabaligya?
1: Preska pa man?
2: Preska pa rin sila. Preska pa sila. Sa ako, isa sa sulod. Kaya ang delivery, hindi magwanta. Gwa sulod, ang customer, ang kipibig. Hindi na sila mamangkot sa presyo. Kaya tayo naka...
1: balo na.
2: Butang na.
1: Lams na.
2: Naka may kwa na. May kwa na kadami.
1: May naka kipibig. May price list na.
2: Oh, ala na. Hindi na automatic na lang mapudyot na lang mga kakipay ba. Rowena Arbito, kakipay babes, nagpatambiyaw sa aton.
1: Si Rowena.
2: Hindi ko nag-monitor sa aton. Ang ila abyan ini, ilan na blaze sa palma, Rowena Gonzaga Arbito. Kakipay babes, nag-monitor git sa aton. May bagong ang mga listeners, si kakipay Robert. Ari, check man kakipay babes.
1: Dali lang ha. Salamat guys once again sa kay Kapitan Bibing Noble sa support sa KSS dira sa Panukoy. Sa kay Kagawad Peter Noble, kay Kagawad Eric Magbanwa, kay Kagawad Libuon. Support sila.
3: Thank you.
1: Salamat guys sa inyo da.
3: Kagawad Eric.
1: Si Kagawad Eric ang support. Kuya. Morning kuya da.
2: Ayos. Bibing Noble, damo ko salamat sa inyo. Kaya babes, ari, check in mo na nga akong mga, hindi ni bago, pero mga dumaan, ano niya, pero consistent kaya babes, na kapamati sa aton. Tatay Gideon, sila ni Efren, nanay Edith, at mama Arlene Canoy, dira, kaya babes, si Giovanni Cordero, nag-monitor sa aton, Mergen Ortex, Mergen Chavez, sa aton mga kaki-5, dira, hindi magkalipat, ha? Ang atong produkto ara sa may barangay Sumag sila trading mga kaki-5 kag sa may Jember Marketing arada si Boss Manuel Ramos kay Kipay Babes Jomel Ramos Nick Barca Trias, Erwin Boss Erwin Kapada
1: Erwin Kapada
2: Kipay Babes
1: Nick Erwin
2: sila ni Nimuel sila ni Jessica Ma'am Rose sila ni Charlene Kipay Babes nag-monitor sa atong mga kaki-5 ha hindi magkalipat sa liwat
1: ang si Adam Jennifer to naga Jennifer?
2: Jennifer
1: si Adam Jennifer ka pamate ganyan subong
2: ti kaki-5 sara si Gaspar Cornel nag-monitor mo sa aton
1: Gaspar
2: Bago
1: Cornel
2: City, mga
1: Toto Frias
2: o Toto Frias
1: si Dan Choa
2: Nan, Boss Dan Choa, sila ni Kit, sila ni Elvis na kamonitor ka.
1: Si Jaime Lam,
2: Oh, si Boss Jaime Lam, kagipa-babe siya naman sa itong nag-monitor ka.
1: May nga galan na kay Boss Jaime Lam.
2: Kati mamati na ito sa akin, kati gintagaan mo ito sa radio, kagipa-babes.
1: Patsyon ko, kundi mamati.
2: Patsyon, ang radio. Ang produkto natin, araman sa may Purok Sabis, parang Gabilia Monte, mga kaki-5 ha.
1: Kamusta na yan si Boss Manuel Ramos man?
2: Okay man, kito ka like.
1: Gitwalson na Boss Manuel.
2: Boss Manuel Ramos, kabay pang makarecover ka na. Kakipa Babes, Kakipa Robert, ang atong produkto sa liwat araw sa may Prox Abis Barangay Binyang Monte, mga Kakipa Iba, Clinica D3, Bio Clinica DTX 500, Baldo. Mighty C, kagang ato niya DTX Coffee Mix, mga Kakipa Iba, Bilabal Mandra, sa may Parinius Eatery, kag sa may Kunsing Eatery, mga Kakipa Iba, Aradra sa may ato bang Bamsi, Mr. Bros, Ibros yung sarap, mga Kakipa Iba, ato bang Bamsi, kag sa may Bago City. Bish Lechon, naraman mga Kakipa Iba, para sa may Dalan Arena, Taprok Lechonan, Barangay 36, mga Kakipa Iba, manamit nga Lechon Baboy, kung may mga okasyon ka mo dira, birthday, kung ano mga dira nga mga daan, iban bungga, Kakipa Iba,
1: kansi di man silingan.
2: Kansi naman silingan, araman Kakipa Babes, nagbaligyaman sa ato mga produkto para sa may bread ko, kag sa may barangay man silingan.
1: May ngagal na kay Migo Fritz Carbauza. Migo Fritz Carbauza, dira sa Kansi naman silingan. Available ang atong silinga products dira mga Kakipa Babes sa bread ko port.
2: Sa Red Canson, naman yun ni Manny Filamon, Nanay Lourdes, kag si Mama Christine. Kakipa Babes, Counselor Homer Baez, Kakipa Babes.
1: Counselor, may morning lang dahil Counselor.
2: Kag Totok Kent,
1: ano itong imunga? Sige.
2: So para Kakipa Babes, sa muna nga ito na presyo anay dira. Sa may Mercedes Avenue, ang mga nagabaligya dira at Alsada, gulagawa, di magka... kwa na, kiti ang presyo ta diri sa may bagsakan, nubo ginan siya. Kiti ang gulo ginan siya, kamo, nipis lang ati. Misan pa paano, may ginan siya, mga mga.
1: Sige. Hey, dito ba?
3: Dito ba?
1: Aha, dahil lang ha.
3: By colidis ma mga Kakipay. Grabe nga taas din nga tono. Pero wala hindi niya mabangbang sa aton nga segment. Nga kung hindi ka magdayaw, mamuyayaw ka, no? Ka sa aton nga segment, no? Hindi ka mo mangakig, kibalan mo segment niya nga kung hindi ka magdayaw, mamuyayaw ka. Ti duwa malang pilian mo. Ti gugtas kay mo da. Kadlaw ka. Sang 1980 pa mga Kakipay.
1: Umpisahan ko. Dito pa.

0: No, arena, wala sa panahon na arena, arena, arena. Oh, bebe, may panahon ba rin?
1: Dito ba sa isulong kong dagat
0: sa ilalim ng araw. Wagi sa panahon.
1: Ang gaydi ko ngayon. Bakit ibang-iba?
2: Oh, grabe
1: kang pin.
0: Na-feel na-feel.
1: Dito ba?

0: 어이가
1: Okay na, okay na, okay na. Magkatabi sila kung okay sila.
2: Bebe.
1: May panahon
2: kung
1: ba?
2: Kung madayaw, kung mamayayaw, magkatabi na itong madayaw ka sila kung mamayayaw.
3: Okay,
2: man. Hindi, di. Mangkuta kung madayaw, kung mamayayaw. Arang nakaubab lang. Natong term madayaw ka sila kung mamayayaw.
3: Okay, man. Sir, madayaw ka kung mamayayaw.
0: Okay, okay.
2: Dayaw. Di, pili, pili, pili. Pili.
1: Pili ka.
2: Dayaw kung pamayayaw.
3: Madayaw na, ma'am.
4: Okay.
1: Tau begini nak malam. Tuh dalong,
2: Nathan, arasi, arasi, siapa begini nak putih bela? Nathan, sir, maka dayau aku mau yayau.
3: Okay, mister, maka dayau aku mau yayau.
0: Okay.
1: Okay, kayo.
2: Why, why na, why na? Tigiyon ka rin. Tigiyon ka rin. Thank you, kid.
3: Opo, okay. Sa patrol, KK5, Carla May Defensor, ano naman si KK5 Vincent Coral de Barca, kampiyon ng balita, servisyo publiko, kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
5: K5, Balantay, Merkado, Balita.
2: Hindi mabangbang kay Vincent Coral de. Dito ba nga dana?
1: Sige! KK5 Red Salgado, mga KK5. Ini may angot mga KK5 sa salakyan kag ni Arado, bala? Ang isa ka talyer sa may barangay Singkang Airport. Apat gid pila so no. Ay kaluluway men. KK5 Red Salgado.
5: News FM. Kampyon, kampyon report.
6: Good morning KK5 babes and KK5 Robert kag sa aton sinigang mga suki nga mga tagpalamati sa programa nga balitang K5 sa umaga. Lunes na naman nga adlaw kag masako-sako naman ni mga trabaho sa aton sinigang mga kabyanan. Kag akong ginatuyo sa mga aga dapat tilawan gid nila K5 babes, K5 Robert ang aton sinigang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Ang aton sinigang balita angot sa nagluntad yang aksidente dira sa may Purok Talaba, Barangay Singkang Airport. Report kagapon nga adlaw pasado alas 9 sanggin Arado sinisang salakyan ang talyer dira sa may dalan pasulod sa may Magsungay, KK5 Babes and KK5 Robert. Ang driver ging kilala nga si Ronatan sa ma-interview naton siya kagapon nga adlaw sunod sa iya sa nakabulasot ining guma sa iya sinigi na maneho nga salakyan nakibot ini kabangdanan nga natapakan niya ining accelerator instead sang preno kag nagbutsog ining salakyan kag diretso dira sa may talyer sa nagluntad ng aksidente. Apat ring pilason KK5 Babes and KK5 Robert ha. Sa apat ring kalalaki isa diri ang minor di edad, 6 katuig nga bata, nga bata sang mekaniko katinagupod ini siya sa trabaho sang iya sininga abay. Pero ini sila ang tatlo diri gas-gas ang ila sininga na angkon apang ining 60 anyos nga lalaki nga nagpakayo sang iya sininga bisikleta sa mabungguan ini sa salakyan naglabog eh kag nagdasok dito sa extension sinisa nga baligyaan sang motorcycle parts sa K5 Babes and K5 Robert. Sa initial nga impormasyon nga nakuha nato nakaangkon ini siya sang bali sa iya sini nga wala nga baties kag may ara pagid kuno nga alleged siya bali nga tulaan sa iban nga parte sang iya sini nga lawas pero ini siya responsive naman ha, kag luwas na ang iya sini nga kahimtangan. Sa muna to sini nga balita sa mga aga dulong sa aton sa Power Trio ang aton sini nga DTX 500 MyTC kag D3 Bio. Kapun si Patrol kay K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Maraming salamat kay K5 Red Salgado, mga K5 diyan sa Patrol Wilson. Si Wilson, Carla. Sige. I-check na ito, mga kakibab, si Carla, may defensor. Erlyn Dabion at Cotejo, Marilyn Caranza, may ngaga. Romeo Macapas, kagilbert Patos, Ripaso. Kakibab, Carla, may defensor.
5: News FM, kampyon, kampyon, report.
1: Tay!
7: Yes, KK5 Babes, KK5 Robert. Good morning, KK5 Babes, KK5 Robert. Kasi sa panindubong gid ang Iloy sa bata nga ginabakol sa nga maestro diri sa siyudad sa Bacolod nga magapasaka sa nga ano ni sa nga kaso kay Kita Babe sa Kita Robert.
1: Ano klase maestro ba yulin? Tigil ng klase maestro na?
7: Wala. Amo gani, amo paning aton sini nga ginatinguaan nga makuhaan lang siyang pahayag ang maestro. Agud to nga may balaan taman ko ano gid ang rason di Kita Babe sa Kita Robert. Iti sunod diri sa Iloy. Walo gid ka ano ni bakol ang nakuha sini sa iya sini nga anak. Kumakit anak ko may ara sini sa siyang pila sa iya sini nga abaga sa likod sa kilid no bakol ang gamit ang asik na bala sa pana sa Kita Babe sa Kita Robert. So amo ning aton sini nga initial information nga amo ini nga gingamit sa aton sini information na ang maestro is suspended na ini siya pero siya tinguan pa nga makuhaan man sa nga pahayag ang maestro kasi as of now wala pagigita may nakuha nga side sinisa nga maestro pero ti ang Iloy no disidido nga mag pasaka sa nga kaso may kaangkanan diri sa nagluntad nga insidente sa pagbakol sa iya sini nga anak. So may ari kita diri sa nga gamay nga pahayag nga nagisa na sa Iloy sa Kita Babe sa Kita Roberta base diri sa iya sini nga panaysayo.
0: Balang ako nung isir nga gid nga bata pa. Oh. Ang auto dayon sa Biden malbal nga balbal. Yati ang auto ko nang talapila sa ang mm-hmm. Kuno na sang kwan sang duwaro-aro na bala kuno sang pana na bala. Mm. Ti ang pila sa kumasa, ti ang auto dayon siling ko sa iya. Si ko ang ginano gina ni service sa imo. Nagbato ka wala nya wala ko ma wala ko nang sapat. Mm. Tapos si sir nagwa lang ko. Wala lang ko dayon na bala na ko yung ginambal, mulang na yung ako nya ginambal na sir sorry. Ito lang na pagkatapos na wala kids sa ginpa picture gindala sa clinic sa tangi ako nung mga classmate amo to nga nagnoon ito nung mga classmate at advisor yung nga amo na to si Miguel sa clinic okay. Nagdagdoto sa clinic yung amo to binbulong sa ano ko namalanta ko nung ni sir nga diyo mga bata pa.
7: So tama mo na porsyon no, sa isa sa mga pahayag niya sa iya sini nga Iloy sa natabo ang kikipatayin siya kay K5 Robert. So gindalain niya siya sa clinic kasi amo na to ipaybalong iya sini nga ginikanan nga amo na ang natabo kay kikipatayin siya kay K5 Robert. So ito decidido ini nga magpasaka sa nga kaso ang kikipatayin siya kay K5 Robert.
1: Mayong matugani kung magpasaka sila kaso para at least madisiplina ang manayang kwan, maestro kung ano ka tuod na nga nangastigo siya?
7: So, tingnan ang taman nga makuha ang side man sa isinisang maestro. Agad to nga may balo ang taman na kikita babe sa ako iti. Ang yan, ginalinan sini is nagaboy ang yan sini nga classmates ang kay. And then ginbalik lang siniya sa biktima ang kay o galing kay tungod nga nag-iigoan yung ginadari ang yan sini nga maestro kikita babe.
2: Oo. Wala man taga tulirar puti. Kisa mas maayo man nga muna madisiplina kung kisa sa mga maestro sa mga kabataan kondo disiplina man lang na maayo man nga madisiplina kaya matino ka hindi man pwede nga magsagad ka mukha hinampang dahil sa sulit ka maginabuyana isang kleda.
1: Sige lang kay ginausisa mo na at least makasabat man ang maestro in fairness man sa iya mga kakifan Nekar?
7: Yes, so ibalot ta ako anong mangin na sa battery sa nga maestro kay Kita Babe sa kay Kita Robert ay ti under investigation pa ini nga incident eh. Pero tiyan mo na yung side sa ang ginikanan titinguan ta man nga makuhaan man ang school at the same time ang maestro kay Kita Babe sa kay Kita Robert.
1: Sige.
7: Report na gikan sa patrolo po sa patrol kay K5 Vincent Coralde. Ini nga balita sa dulong sa yung sang DDX 500 Mighty Seekers D3 Bayo. Ini si kay K5 Carla Besantor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM. K5
1: News FM. Wala po kay kasalamat kay K5 Carla may defensor. Kuya Roddy sa nga Buklod Eagles Club manging aga, manging aga sa Mascara Eagles Club na ito mga kay Dad Boy Mendoza may nga aga. Dire na kita mga ka-K5 sa atong sining K5 kamustahan. Mga ka-K5 sa atong sining tandem broadcast Iloilo Rua Santiki Kagalibo. I-check tara mga ka-K5 para sa tan. Naka-standby sila tan. Sige na Net Marquez. Si Net Marquez mga ka-K5 Dad Boy Mendoza, Rosemary Jimenez, NNN Jean Yabla and Jenny Mary Tita may nga ga. Sige, aran na tan.
2: Okay pa.
1: Na, notan man.
2: Five.
1: Marlon de la Cruz.
2: Alas 5:42 na.
1: Aha. Gina Purano. Arreglado mga kakibabs in si Rodo. Ah, salamat gin sa inyo ha. Mga kaki five ha. Alright. Sige. Wala pa. Aris na. Sige. I-check tala mga kakibab mga itong sining mga connection. Iloilo Ruwas Antique Kagalibo. Una-una ito ang Iloilo mga kaki five. Iloilo, Sir Ray Espia Umalay. Iloilo, ara kada Sir.
2: Iloilo.
1: Naghahambal siya, pero wag isulod.
2: Kapis!
1: Dali lang. Sige. I-check na ton mga kakipay, mga ton nga Pilar Kapis. Ha? Why? Away sila. Sige. Iloilo. Ang Antike. Antike, Sir Milmar. Antike.
4: Good morning, K5 Boss and Visayas. Daddy Babes and Sir Robert, good morning. Kag sa mga friends ta sa bilog nga Panay Island. Manayanaya, ang amon nga aga, manami ang tiyempo, nakapangapirin kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka rin yung bakulad.
1: Mayong aga lang sa kay Sir Nestor, Napalinga. Ay, migo na eh. Wapo eh. Katuan ta mga ka-K5 ang Kalibo. Sir Michael Celorio, Kalibo.
8: Morning, Daddy Babe, Sir Robert, kag Antike Iloilo, kampiyon ng signal sang Bacolod, manayanayang tiyempo di Samon. Naka DTX Coffee Mix na kita, aking naka D3Bio. Kampiyon ng signal, balik sa imo, Daddy Babe, Sir Robert.
1: Salamat, good, Sir Michael, si Lorio, sa Kalibo, mga kakabay, balik ka na to ng Iloilo. Sir Rex Sorita, Iloilo.
9: Maya dayag nga aga, Daddy Babes, kag Sir Robert.
10: Morning.
9: Nakapanatan, naka-mic isik ang D3Bio ta kay bisan na gabi na tapos sa aton programa kahapon na nakapaninguhagin kita nga maka-duty man subong. Amo na si Kaki 5 SM Jobert Lago. Why subong ka programa? Kaya nga ayaw, di sa amon ah. Pasko lang signal ah. Balik si Mabakola.
1: By the way, congratulations sa inyo dara sa live reporting competition. Mga Kaki 5, Iloilo ang host pang... Sige, salamat gid. So diri na kita mga kakibab sa aton sining balitaan. Makadto kita sa Antike ang tambalang ni Smart Antike.
4: Talalo pang dunamon nga balita diyan sa probinsya kang Antike, ba weekend masubo gawa ang balita namon diyan. Tapos nga ang sangka 80 anyos, ba hindi pumaman guro katubo-tubo Daddy Babes no? Na lalaki naglaktod sa dalan, may baklon lang raja ritos may banwa ka nini eh. Ugari nga ano man imo ra na matalupang dan nga may tricycle galing nga nagapadulong na bungguan gid ang diyang malam tumabog gindara sa ospital pero sumasubo nga bain ginbawian gid kang kabuhi.
11: Tang sa dugang pagid nga mga balita kapin sa masobra 1.2 milyones pesos nga balor kang ginapatihan sa Cebu na tigayon nga ma-recover sa asad-asad nga operasyon kang mga kapulisan regya sa Antike kang nagligan nga Sabado, September 26, maisara ka 29 anyos nga lalaki na bulan kang 27,200 nga balor kang ilegal nga droga. Sa amuman nga adlaw, sa may barangay Piapi 3 sa Hamtik, maisara ka 30 anyos na bulan kang masobra 400,000 pesos nga balor kang shabu. Kang nagligad nga Biyernes sa may sitio drug, Barangay Girindon San Remeo, may saraka job order nga empleyado ka munisipyo na bulan man kang 26,000 plus nga balor kang shabu. Kang nagligad man nga Biyernes sa Kulasi, sa Banwa kang Kulasi, may saraka senior citizen man dyan na bulan man kang masobra 24,000 nga shabu. Kang nagligad nga September 23, regya sa San Jose, masobra 700,000 na buelman sa isara ka suspect sa may barangay San Angel, San Jose.
4: Mula so far, mga balita na mo dyan sa probinsya ka, Antike. Balik ka rin nyo, Bacolod.
1: Madam, okay nga. Salamat, Antike. Ang tambalang ni Smart, mga kaki 5. Katuan na to ng Iloilo, si Rex Urita, Iloilo.
9: Mga dalag ko, mabalita, dyan sa iba'y sang syudad, kag probinsya sang Iloilo, masubo ang gindangtan sang 60 anyos nga si Erna Dimpot, no? Taga Barangay Tabukan, Dumangas. Kaysang kagahon sang Sabado, September 26, sinulod ang iya sa ninyo tiyangge samtang nagakatulog ining nasambit nga tigulang. Pero magluwas nga gingkawatan ang ining tigulang, pinatay pa sang suspect. Just imagine ang ining biktima tinta anyos binuno sang suspect, no? Hmm. Ang kutsilyo gaungot pa. Uy? Sa iya sa ning ibabaw nga porsyon sang dugan, kagda tunga-tunga isang dugan kag buwak. Makita naton jutayan lang magsalok mo. Ang kutsilyo ang tipikal nga kitchen knife. Amo ning gamit ang stainless na bla. Sus, Mario Joseph no malabuot sa pulo ang dasok.
1: Sus.
9: Sa iya sa ning lawas ining tigulang na batyagan sa iyong mata kay may naginahod mo. Pag-check sang iya himata, nakita nilang isa kalalaki nga nadadalagan. Ginlagas nila kay balaan nila ginkawatan ang ilang himata. Paglagas nila lumumpat sa suba ining nasambit sa ni nga suspect, no? Ang suspect 25 anyos nga sa ulihi ginkilala kay Danilo Bacalso Abiner, taga Barangay Lakturan sa may Banwasan, Duangas. Pero ay tumadakpan the time sa ilagas ilmumpat sa suba. Ginbalikan nila ang ilahi mata. Sus, dito nalang saksiyan nga amunig gaungot ang kutsilyo sa ibabang nga dugan sang stinta anyos. Gindala sa ospital pero ginbawian sang kabuhit. Pag ulaadlawon, may nakakita suspect na may nagpanago suba. So dito nadakpan sang kapulisan naton ang inasambit sa ni nga suspect. Dambal sa iban, daw bangag ang itsura sang suspect. Sa piyak nga bahin, may taxi driver man kami diho. Tapos Mario Joseph inabot sa pagka-emya. May pasayero, minor de edad, de size anyos. Kaya libion, kaya nung gaway sa isang nubyo ya, ginpahulam po isang cellphone man sang driver. Tinuyatan isang driver sa guya, doon ay gareklamo. Doon ay gareklamo, ha? Sus, nanaog, nanaog ang kamot sang driver. Kag dito, tigin reklamo sang bata, kag inhurikap ya ang privado nga parte sa nga bata. Ang edad sang taxi driver, si Sintay Siete anyos pang! Si Sintay Siete mo, bahaw! Yeah, ara, pag burbatsyag pa, depreso ni Sumong sa may lapas police station. Last time on balita, natabo nga event kahapon, nga ti nangimad nilagoon, nagipati kayon sa nga inter-school live reporting competition. 13 ka mga secondary level halin sa siyudad ka probinsya sang Iloilo kag sa province of Guimaras kag Subuman, no? 11 ang mga nag-participate sa bayan sang tertiary level. So ang naging kilala nga kampyon sa secondary level, ang second runner up ang halin sa Landoni Memorial National High School si John Nathan Bulkerin kag Subuman, iring second runner up from Pututan National Comprehensive High School kaga nagkampyon ni Samon halin sa Balasan National High School. Sa tertiary level, ang nag-second runner-up from University of San Agustin, ang first runner-up from University of the Visayas campus, kag ang nagkampyon halin sa alma mater ni Kakifay Milmar, West Visayas State University. Amay matalag kong balita rin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, CEO sa regional finals rin sa may Panay.
1: Salamat gid Iloilo, si Reg Sorita, mga kakivabin, congratulations sa nagkampyon. Balaan mo na lang, kikita mo naman si Sir Milmar, ho? Productive bata. Sige, katoan talang kalibo, sa kalibo si Sir Michael Silorio. Sir Michael.
10: Doha kalalaki ang patay matapos maglunta ng isa ka vehicular accident sang nagligad nga adlaw mga ka K5. Adlaw ini nga Sabado, no, diri sa Barangay Manop sa Banuasang Altabas, no. Nagagawa sa investigasyon sang pulis nga nag-agaw sang linya ang motorsiklo bumunggo ini sa truck. Usa din gani ang truck halin sa siyudad sang Iloilo. Ginusugid ang biktima, minor de edad, ang back rider 17 anyos kag ang driver nga 40 anyos. Patay sila mga ka K5. Kay pakurbada ang dalan, according sa investigation sang pulis, wala sang suga ang motorsiklo kag medyo madasig ang pagpadalaga nila, rason nga bumunggo sila sa truck mga ka-K5. Pero again, nadala pa sa Altabas Dusik Hospital ang biktima, pero gindiklara nga DOA ang backrider, ang minor di edad, ang driver, patay man mga ka-K5. Kung may patay sa Banuasang Altabas, may araman din sa Banuasang Banga sa Barangay Binturansa. Alas 10 ang gabi ini sang nagaligad man nga Sabado man mga ka-K5 kung sa diin ang magbayaw ang biktima, 21 years old kag ang isa 29 anyos taga Banuasang Malinaw. Sa impormasyon, nagapauli na ang duha, nag-overshoot ang inasakyan nila nga motorsiklo bumunggo karon sa poste sang Akilco. Patay man ang duha mga ka-K5 no. Kag panawagan na lang ini sang Cebu Police sa Banuasang Libakaw, ginagamit ang nag-warning subong ang Libakaw Police Station sa camera nga nagpakilala nga si Police Major Bernie Humiwat, no, ang officer in charge sa nasambitan nga istasyon. Suno sa mga otoridad, nagapanawag ang nagpakilala nga police sa mga empleyado sa LGU kag ginapangayo ang official contact number kag ginapasend man sa isa man ka contact number, ginakuha ang ilang mga personal nga impormasyon. Nag-advise subong ang Libakaw PNP sa publiko nga hindi magatag sang personal nga impormasyon, i-verify anay kon matuod ang nasambitan nga report kag mag palapit dayon sa mga kapulisan. Muna mga balita ni sa Banuasang Kalibaw, Bilogo Provincia, Aklan. Balik sa inyo, Bacolod.
1: Salamat kay Sir Michael Celorio. Salamat man antike, bugalo niya antike. Ining duha gid yo sa kabugalo. Sila gorga tudlo nimo.
12: Ay,
1: champion Sir Nestor and Sir Milmay. Mga balita lamon diri sa siyudad sa Bacolod, mga kakibay. Imbes nga magaprino saya, accelerator ang gidlapakan, tikudi bumotsog ang salakyan, bumunggo sa talyer, apat pilason mga kaki 5. Dere o, ginarado yan talyer mga kaki 5 dere sa Barangay Singkang Airport. Mga kaki 5, nataboy nila sa 9 sang aga, kahapon nga adlaw mga kaki 5. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM, nahulog kuno sa ginakayo nga dalan ang yasining salakyan ang gumaya. Samtang nagamaniho ini mga kaki 5, lumapaw ba si kung natulugan siguro ning nano stima ning na naglapaw gid siya sa ginaobra dalanaw. Amo na mga kaki 5, nakibot, nalapakan niya ang accelerator, amo tong bumotsog.
2: Sa pinakabahin, katapusan, pamati ka mo, anay. Isa kalalaki, luwas naman sa katalagman, sa nagsaka ni sa altar, nagpangguba sa mga santos sa San Sebastian Cathedral sa Sabado sang gabi, pero nariskyo naman kay may twerka lang nga naghalog sa iyang ulo mga kaki 5. May dala pa nga kutsilyo.
1: Halog yung itong twerka yan, no?
2: Oh.
1: Sige, amo na yung mga balita na doon din sa siyudad sa Bacolod, Negros Island Region. Di ko napakibalik sa inyo, mga sirs.
13: Balita,
1: salamat gini Loro sa Antiki kag Kalibo. Magini kalabos kita sa panahon. May panahon pa. Punin din na aton. Ma'am Merero Slinggaya kag George Lauso sa Tutong Sol. Sa kanan sa amin nga CEO, Dr. Romiloy. Ako sa Kaki 5 Babes. Ganda lang.
2: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lepis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy!
18: Charmy, let's go with the flow.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
22: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
21: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyong kalikot.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast. Sumungaanaw sa Lunes, Setyembre 28, 2026.
2: Makita kagbabakihan kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kagbacolod K5 Station.
1: Para sa atin ng mga pangulong, dinalaan na
0: Balitang Regional
1: Second K5 News FM Live Reporting Competition Finals ng Inmadina Lagoon.
2: Luha pa tayo matapos mabunggo ang ginamanehong ang motorsiklo sa poste sa Banga Aklan.
1: Retail price ng LPG masaka sa gihapon sa piyaksang suspensyon sa excise tax.
2: Pinang ka mga grupo ginbatikos ang postponement sa BSKE.
0: Balita International.
2: Pilipinas nalakip sa mga nag-walk out sa UN General Assembly.
0: Balita Sports.
1: Labing una nga medalya sang Pilipinas sa athletics na kuha ni Tolentino.
0: Balita Entertainment.
2: Filipiniana Fashion Gala 2026 naging Madina Lagoon.
0: Balitang Negosyo.
1: Sweldo sa mga trabahador sa Central Visayas madugangan sang 42 pesos kada adlaw sumugod sa Oktubre 14. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: 3-day transport strike sang Bacod Manibela kanselado. Ginkumpirmar sang presidente sang transport group nga Bacod Manibela nga si Rudy Catedral nga kanselado na ang natalan ang pagpartisipar sing inagrupo sa tatlo kaadlaw nga untat biyahe. Suno sa pagpangusisa sang K5 News FM Bacolod kay Catedral, ginsaysay sini nga 9:30 tubtub 11:30 sang aga, subo nga adlaw nga Lunes, Setyembre 28 lang magauntat ang biyahe sa bilog nga miyembro sang grupo kag magapadayon na sa biyahe sa masunod nga mga inadlaw. Ini matapos ginaprubahan ang ginpanawagan sa mga transport group nga pagsaka sang plete sa bugos nga Pilipinas. Gain klaro man ni Catedral nga apisar may memorandum nga ginpagwa ang LTFRB angot sa pagpasaka sang plete. Magapabilin gihapon sa daan nga pletehan ang sukot sang ilang grupo agod hindi mabudlayan ang mga commuter.
2: Second K5 News FM Live Reporting Competition Finals ng Inmadina Lagoon. May balita si K5 Aaron Refoy.
0: DTX 500 Morning News.
3: Live Reporting Competition ng Inmadina sa K5 News FM Pilipino 887 Presidente Pinduchete. May aranasan, anong kamangan ang dalaog? Sino bala ang mga ini? Naritutukan sa balita.
4: Madina Lagoon kagdako nga bugal para sa rehiyon na bago lang tapos ng Grand Finals sa Second K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 ngagin patigayon sa Robinson's Iloilo Activity Center. Matapos ang malawig kag mainit kapag pasiklaban sang talento sa mga napili nga mga finalist alin sa nagkalainayan ng mga bulutuan sa Iloilo City, probinsya sang Iloilo, Pasig City, kag probinsya sang Guimaras. Opisyal na nga ginkilala sa mga hurado ang mga nagapanguna sa among adlaw para sa tertiary level major awards. Gindeklarar nga grand champion si Edelyn Alcalde alin sa West Visayas State University. Nasungkit naman ang first runner-up ni John Castorio alin sa University of the Philippines Visayas. Kaya nagabot sa second runner-up si John Philip Arguilles alin sa University of San Agustin. Para naman sa secondary level major awards, ginpamunuan bilang grand champion si Ashley Nicole Quinicio alin sa Balasa National High School. Nakuha ang first runner-up ni Christy Prosperoso alin sa Potota National Comprehensive High School. Kagpinal nga nagokupar sa second runner-up si John Nathan Balkirin alin sa Halandoni Memorial National High School. Wala man nagpahulihi ang iban pang mga pambato matapos ginkilala ang mga nagdaog sa special awards. Para sa Best in Extra sa secondary level, nakuha ini ni Evander Podadera halin sa Buena Vista National High School. Kag sa tertiary level, na depensahan ini ni Justin Castorio halin sa UP Visayas. Para naman sa Best in Product Endorsement sa secondary level, nasungkit ini ni Clyde Justin Ocampo halin sa Pasig National High School. Samtang sa tertiary level, nakuha naman ni Jovel Visida halin sa John V. Lacson Foundation Maritime University. Ginpahayag naman ni Station Manager Warren French, pinagi sining aktibidad, mahanas ang mga young talents nga tuman ka importante. Ilabi na sa karon nga panahon nga badamo sa mga challenges. Ilabi na sa malapnagon nga fake news. Samtang gindugan pa sining katuyon man sa kompetisyon kama preserbar ang lokal na lingwahe nga nag-evolve man bangod sa teknolohiya kag iban pang mga factors.
5: Sa pagpatigayon sa ring live reporting competition, ginasigahom namon nga iniisa kamayo nga pamagi para ipakita ang talent and skills sa aton young individuals, particular in journalism and public speaking. Kag subuman, isa man ka platform sa paghanas sa ila to deliver the truth with courage, clarity, and credibility amid the challenges of fake news. Also, to help us in our efforts to preserve ang isa sa vital form of our cultural heritage, ang lingwahe, by encouraging them to use our local dialect nga nag-evolve man bagod sang teknolohiya and other factors.
4: Mga ka-K5, sumabot niya regional level sa live reporting competition din makita. Kung sino ang mas labaw sa tanan ng mga partisipante sa patag sa nasabi ng competition. Mga ka-K5, pag-inanay kita. Ako naman si ka-K5 Aron Repoyo para sa Kap yun na balita sa Serbisyo Publikong Kalingawan sa Iloilo.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, duha pa tayong matapos mabunggo ang ginamanaw nga motorsiklo sa poste sa Banga Aklan. May balita si KK5 Leonard Viray.
6: Duha ang patay matapos nga bumangga sa poste ang isa ka motorsiklo sa highway nga sakop sang barangay Vinturan sa Banga Aklan. Ginkilala ang driver ni si Arias Art, 21 anyos kag residente sa nasambit nga barangay, samtang ang kasini nga si Arias Mike, 29 anyos, residente naman sa Abanwa sang Malinaw. Sanding sinisang investigasyon sang Banga PNP. Halin sa poblasyon ang duha kag papauli na kuntani sa Vinturansa apang pagabot sa pakurbada nga dalan, nadulaan sang kontrol ang driver. Rason nga bumangga ini sa poste sang kuryente nga ara sa kilid sang kalsada. Madasig naman ang gindala sang MDRMO ang duha ka mga biktima sa pinakala lapit nga ospital apang gindeklara ini nga dead on arrival sang doktor. Bangod sa mabaskog nga impake, nagangkon sa nga dako nga lastro sa ilang ulo ang mga biktima. Rason sang ilang nga hinaling nga kamatayon. Dugang pa sa mga otoridad, aras impluwensya sang makahulubog ng limnon ang duha kag wala sang soksok nga helmet sang nadabo ang aksidente. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
2: 80 anyos nga lalaki patay matapos mabugwan sa tricycle sa Aninii, Antique. May balita si K5 Aileen Magmanua.
7: DTX 500 Morning
8: patay
7: Newscast.
8: Patay samtang ginabulong sa ospital ang isa ra kamalam nga lalaki matapos nga nabugwan kang tricycle la 5:37 sa aga Setyembre 27 sa Barangay Lisabi anini Antique. Ang biktima ang nagaedad 80 anyos, residente kang Barangay Lisabi, samtang ang driver kang tricycle ang 73 anyos, residente kang Barangay Bayo Pequeño anini Antique. Sa interview kay Police Lieutenant Ninia Pagunsan, ang OIC kang anini MPS, ang naging pahayag nga naglakted sa pihak nga karsada ang biktima, bangad may baklen apang aksidente nga na sideswipe kang tricycle. Bangad sa pagkabunggo, nakaangkan kang pila sa ulo kaglawas ang biktima sa diin gindara pa sa San Joaquin Mother and Child Hospital sa San Joaquin, Iloilo, apang last 10 sa aga, ginbawian dya kang kabuhi. Sa talad may pag-istoryahanay rin nga natabo sa magtimbang nga bahin sa diin buligan kang tricycle driver ang pamilya kang biktima. Balita regional, lalin rin dya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang 40 ka mga sospek arestado sa ilegal nga pagmina sa Nueva Ecija, may balita si K5 Eileen Sanchez.
7: DTX 500 Morning Newscast.
9: Operatiba ng pulisya dahil sa umano'y ilegal na pagmimina ng ginto sa Barangay Calios, bayan ng Peñaranda, Nueva Ecija, kamakailan. Ayon kay Nueva Ecija Police Director Colonel Richie Claraval, kabilang sa mga naaresto ang 32 lalaki at 8 babae na aktual na nagsasagawa ng pagmimina sa lugar. Batay sa paunang investigasyon, nagsagawa ng operasyon ang pulisya dakong alas 8 ng gabi matapos makatanggap ng ulat hinggil sa ilegal na aktibidad. Naaabutan umano ang mga suspect na kumukuha ng lupa para sa kanilang operasyon. Ngunit hindi sila nakapagpakita ng mga kinakailangang permit at dokumentong nagbibigay otoridad sa pagmimina. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang 2 backhoe at 2 water pump. Dinala ang mga suspect sa Peñaranda Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Samantala, nanatili sa lugar ang mga nakumpiskang heavy equipment at inilagay sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng pulisya. Nahaharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
8: Iyan si Osher Pawatid Persons arestado sa Masbate. May balita si Amir Habulin.
7: DTX 500 Morning Newscast.
10: Naging 8 wanted person ang naaresto ng Masbate Police Provincial Office sa maghiwalay na operasyon para sa pagpapatupad ng mga warrant of arrest. Kabilang dito ang isang regional listed wanted person ng Calabarzon at isang warrant na 13 taon nang nakabinbin para sa paglabag ng Section 10A ng RA 7610 na ipinatupad ng Monreal Municipal Police Station. May ilending warrant na humigit kumulang 9 na taon nang nakabinbin kabilang ang mga kasong robbery with force upon things sa San Jacinto at trespassing sa Aruroy. Ang Police Colonel Jefferson B. Araujo, Provincial Director ng Masbate PPO, patuloy nilang paiigtingin ang warrant operation at koordinasyon upang matiyak ang pagpapatupad ng mga umiiral na warrant sa lalawigan. Ang mga naaresto ay isinasa ilalim ngayon sa kaukulang proseso at haharap sa kani-kanilang kaso sa korte. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Imer Habulin para sa Kampiyon na Balita at Serbisyo Publiko. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
1: Tatlo arestado sa Bybust Operation sa Rojas, Capiz. May balita si K5 Maria Rochelle Lebron.
7: DTX 500 Morning Newscast.
11: Mga persona sa isa ka Bybust Operation naging pangunahan sa Capiz Police Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay San Jose, Rojas City, Setyembre 26 sa tuwing 2026.
12: Ginkilala mga

0: vehicles nga Genuineville. Sa karon, yara na sa kustodiya sa Roja City Police Station ang tatlo ka mga arestado na magabangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Kini nga balita ang ginadun.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Yanta sa East Anyos ng lalaki na kuhaan sa suspected shabu sa Bayawan, Negros Oriental. May balita si KK5 Rufa De Vero.
4: Isang 26 anyos na lalaki ang naaresto sa Baybas Operation sa Purok Asang Pagita, Barangay Villarreal, Bayawan City sa Negros Oriental noong nakaraang araw. Pinangunahan ng Bayawan City Police Station ang operasyon katuwang ng PDEA at ang paggamit ng dalawang body-worn camera. Tatlong sasuyan na pinaginala ang shabuan ng kopiska mula suspek kung saan isa rito ang nagmula sa Baybas transaction at dalawa ay nakuha mula sa kanyang posisyon. Ang mga nakumpiskang droga ay tinatayang may bigat na 4.27 grams na may standard drug price na 29,036 pesos. Dinila ang suspek sa sasyon ng pulisya para sa bukoy at dokumentasyon habang inihahanda na rin ang mga kaso sa paglabag sa Article 2 ng Republic Act 9165 para sa inquest proceedings. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa katapusan nga balitang original, duwa ka adlaw nga free road safety awareness sa Negros Occidental, langin madinalag-on. May balita si K5 Red Salgado.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Libre nga road safety awareness seminar gipatigayon diri sa mga siyudad sang Silay at 1,500 na mga motorista gikan sa mga kalailain ng mga lugar sa probinsya ang nagtambong.
7: Madinalangon ang ginpatigayon nga duha ka adlaw nga libre nga road safety awareness seminar sa Rider Safety Advocates of the Philippines ukon RSAP sa Negros Occidental. Ang seminar ang ginpangunahan ni Retired Police Colonel Bonifacio Busita, founder sa RSAP, kung sinihin ang unang adlaw sa seminar ang ginpatigayon sa Baguio City, magiging kaduwa nga adlaw naman ang ginpatigayon sa siyudad sang Silay. Sunod sa kay Busita nga tinutuyo sa seminar ang mapahanumdum ang mga riders sa paghalong sa mga dalanon kag pagpabalo sa ilang mga kinamatarong sa tiyon nga may checkpoint o kung madakpan sa mga otoridad.
8: Sa kadaman po ng lahat, mahigit 12,000 Pilipino ang namamatay sa vehicular accidents. Taon-taon nangyayari yan at mahigit 60% ay mga tatay at mga nanay. At alam naman po natin kung atin susuriin ang mga vehicular accidents, karamihan dito ay mga galing sa mga ordinaryong pamilya ba.
7: Sa nasambit nga duha ka adlaw nga seminar, ginabulubanta kapini sa kalibo ka mga riders gikan sa mga kalain-lain ni mga lugar sa Negros Occidental ang nagtambong. Para sa DTX 500 Morning Newscast, this is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
9: Balitang National.
3: Sa balitang national retail price, ang LPG masaka sa gihapon sa piyak sang suspensyon sang excise tax. Ginalauman sa gihapon ang pagsaka sang presyo sang liquefied petroleum gas o LPG sa piyak sang suspensyon nga ipatuman sa excise tax sang nasambit nga produkto. Base sa nakasaad sa train law o tax reform for acceleration and inclusion law, 3 pesos kada kilo lamang ang excise tax sa LPG. Ginpalayag naman sang isa kadako nga retailer sang LPG nga nagsaka ang presyo sa international market, gani mahimo nga madugangan ang presyo sang LPG sang 10 pesos tubtub 15 pesos kada kilo sa masunod nga bulan. Ginupisahan ang implementasyon sang price adjustment sa LPG sa unang semana sang bulan. Basa sa monitoring sang Department of Energy o kung DOE, nagalabot na sa 1,025 pesos ang presyo sang kada 11 kilogram nga tangke sang LPG sa pag-umpisa sang bulan sang Setyembre.
5: Nila ka mga grupo ginbatikos ang postponement sa BSKE. Nila naman ka mga grupo ang nagbatikos agot naman sa pagpirma ni President Ferdinand Marcos Jr. sa postponement sa barangay ang siguri ang kabataan ni Lakshes 2026. Bangon nagapati sila nga napirmahan ini para mag-consolidate sa political networks para man sa palabuton ng national elections nga magatupa man sa kapareho nga tuig. Suno naman kay Romulo Makalintal, election lawyer, nagaplano ini nga magpasa sa petition para sa certiorari subong at Lunes sa Setyembre 28 bago nagapati siya ang postponement sa BSKE amo ang nag-

0: resulta o kon amo makaresulta sa unreasonable extension of terms sa mga incumbent barangay kag SK sa mga opisyal. Suno naman kay Roland Simbulan, ang chair sa private think tank Center for the People Empowerment and Governance, ang administrasyon ni Marcos lang ang may gain para sa sining postponement. Ang hagna sa BSK postponement amo nagasining nga ipaiway ang eleksyon sa barangay ang sangguni ang kabataan sa Nobyembre 13 tuig 2028, anum kabulan matapos ang presidential kag general election nga nakatala naman nga madayon sa Mayo 8 tuig 2028.
1: Balita International. International.
0: Pilipinas nalakip sa mga nag-walkout sa UN General Assembly. Ginkumpirmar sa TFA nga nalakip ang Pilipinas sa mga nag-walkout sa UN General Assembly sa pag-speech ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sunod naman sa GFA, ginapakita sini nga nagapakigbahin ang Pilipinas sa calls for peace sa Middle East kag-suporta sa ginapangatubang sa Palestine. Nagakangawa man ang Pilipinas sa humanitarian crisis nga padayon naman nga nag-experiensyahan sa Gaza kag pagpaminta sa West Bank.
1: Balitang Sports.
2: Sa ato naman nga balitang sports, labing unang medalya sang Pilipinas sa athletics nakuha ni Tolentino. Nakuha ni John Cabang Tolentino ang labing unang athletic medal sang Pilipinas sa men's 110-meter hurdles finals sa 2026 Asian Games sa Japan, Domingo, Setyembre 27. Nagtapos si Tolentino sa ikatatlong pwesto sa oras nga 13.48 seconds kung sa diin naangkon niya ang bronze medal. Iniman ang labing unang medalya sang Pilipinas sa track event, track and field event, humalin sa makuha ni Elma Muros ang bronze medal sa 400-meter hurdle sang tuig 1990. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:22 sa ngaga.
1: Balitang Entertainment.
0: Filipiniana Fashion Gala 2026 nangin madinlag-on. May balita si ka-K5 Ivy Cordova.
3: Nangin madinlag-on ang ginputigayon nga Mr. and Miss Teen Gala nga ginhingadlan obra sa SM North Block, Domingo sang gabi. Ini nga hilikoton ang isa ka-Filipiniana Fashion Gala kun sa diin ginpasundayag ang mga koleksyon kag obra sang pila ka mga artist kag designer. Ginpresentar sa nasambit nga fashion event ang obra ng day John Kiching, Edwin Benitez, Steve Hensola, Gilbert Estanyol, Adrian Colmenares, Renny Braza, kag Raymar Magbanwa. Ang mga nagsuksok sang obra amo ang mga candidates sang Mr. and Miss Mascara 2026. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang Negosyo.
2: Sweldo sa mga trabahador sa Central Visayas madugangan sang 42 pesos kada adlaw sumugod sa Oktubre 14. Ginanunsyo sang Department of Labor and Employment o Kondole Domingo ng adlaw Setyembre 27 nga mag-aumpisa na ang implementasyon sang wage increase o kunsaka sa sweldo nga 42 pesos kada adlaw para sa mga trabahador sa Central Visayas sumugod sa Oktubre 14 subong nga tuig. Sunod kay Dole Secretary Francis Tolentino, kapin sa 385,000 ka minimum wage earners sa Cebu, Bohol, Negros Oriental kag Sikihor ang makabenepisyo sa wage increase o kunsaka sa sweldo nga naglabot sa 1,092 pesos kada bulan. Sa idalom sang bago nga rates, magasaka ang daily minimum wage sa 582 pesos para sa Class A areas kag 542 pesos naman para sa Class B. Mga ka-K5, amuyad to ang dalago ng mga balita ng batian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 88 days na lang, Pasko na. Ako si ka-K5 Zyro Van Hulya sa Albay.
0: Kaga ko naman si ka-K5, Kulina Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
5: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigon malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sikisakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumarko sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
18: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Sa salon pass, may direkta nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
3: 101.5 News FM. K5 News FM.
4: Oras sa K5 News FM Philippines. Oras alas 6:30 sa aga.

0: Mag K588 Diaz sa ginlamang na bilin kag Pasko na.
1: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
2: Kag himay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
1: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kibibaluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos! Isa ka, my dear, good morning sa ato naman, mga suki ka, mga palangga, ng mga tagpalamati. Kamusta nga aton mga palangga ng mga ka-K5 sa igan sa Baybayon to sa Kauman, ibabawsan kabukiran, lakip na sa Bilog Provincia, sa Negros Occidental, Dakmano sa Bacolod, Bilog ng Negros Island Region. Good morning Philippines and good morning world.
5: Good morning Foro de los Pueblos.
0: Kamigya pa rin yung power do every morning. Ako si K5, L. John Castaño.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning everyone.
0: Welcome again to the Riding and Tandem until 9 in the morning. Kay K5 Eric sa Biyernes. Ha?
2: Yes.
0: Iniwan mo akong mag-isa. It's nice to be back. Pero kay naga-danay naman kita. Mga ka-K5, sa tanan nga maluyag magtanaw sa aton sa live, kanto ka mo sa aton official Facebook page,
2: yes,
0: ang K5 News FM Negros Island and K5 News FM Bacolod 101.5. Tikod di makamunga bayan sa kalibutan, hindi makamupaghidlawon kung anong kakatabo mula diri sa Apton, sa siyudad sa Bacolod. At the same time, sa Bilog Provincia sa Negros Occidental, pagi naman sa Apton official application, no? Sa Apton nga app, pwede ka mukadtubla sa Play Store, pakitaan nyo ng K5 News FM Bacolod or K5 News FM Philippines.
2: No.
0: Pag-click mo, kita mo na K5 Eric mo. No?
2: Ada. Station, mate.
0: Oo. Tika, kung gusto niyo makita dyan mo, kasama mo ni K5 Eric. Of course, pa-Facebook mo eh.
2: Kung hindi siya mag-Facebook live, ara kita sa YouTube.
0: YouTube?
2: Kita mong
0: Yapon. Ang Yapon sa YouTube, no? Iba ka ara lang ganito sa YouTube eh.
2: Hindi po sila lang bida.
0: Di ano man ang ginihimo nyo na abroad kami ni K5 Eric. Gatamyaw sa inyo sa more night. Good morning, kaguna.
5: Maka mainit lang issue at usapin ang bayan.
0: Daw na purnada, kansilado ng strike.
2: Dua,
0: ang tanan ng mga rasones para maghimo sila sang strike ang nadula. Number one, gapanawagan sila pa sa kanpliti. Sumungan law! Bako, kalbaryo na sa aton. Hindi mo sa kanpliti mo? Tugang allowance na eh.
2: With condition.
0: Nga?
2: Nga kinanglan, may ara nga fair matrix nga gin-download sa diba, site.
0: But si ganun kanto ka sa LT Farby, ang site actually, biyari ka video, kung wala ka mo, ito atag na mo sa inyo eh.
2: Wala na.
0: May matrix na. May ara ta para sa PUJ. At the same time, may ara man ta matrix para sa buses.
2: Yes.
0: May matrix man ta para sa TNVS.
2: Oh.
0: Ito lang mga Grab, Maxim, in drive. No?
2: Oh.
0: Yung iban pa, angkas.
2: Ang may problema, ang problema, wala ka, no?
0: Sino?
2: Tricycle?
0: Kay Wise Laya.
2: Why di yan madalas?
0: Kaya, of course, si tricycle yan.
2: Mapasaka gini yan.
0: Ang regulasyon ni tricycle is under the local government unit.
2: Yes.
0: Ti magamuni yung sugi. Ang tricycle daw ay maniya ginaregulate. Daw kabudlay maniya regulate.
2: Kabudlay regulate. Tapos yun, ti.
0: Kita mo gani yung highway, gani ka, biyahe, gapon sila eh.
2: Kaluluoy ka gitsiril dyan.
0: At the same time, pag gusto man sila yan, bisan naras lang subdivision, sunod subdivision. Pag gusto sila, pwede gani isa ka lang yan, si Quinta, sukot nila si mo.
2: Oo.
0: Eh, makilanglan mong pamitrex-mitrex.
2: Sabagay, no?
0: Why na naiya? Pero, subong aga, talking about subdivision. Ang mga gwardiya na sa Charito Heights, ha? Aga pang nagasigabong ilan de radyo, ha? Salamat, gina.
2: Riverwalk, oh?
0: Araman, di pa mati. Thank you so much, gid, sa inyong pag-suporta at pagpalangga sa K5 Blues FM. Well, may klase, subong. Di umasiling nga kansilado. Kay kansilado lang niya ang... pero may iban blan nag-declare na klase, no?
2: Nag-declare na early.
0: Ang may mga importante nga may likuton, subong adlaw. Basing iban sa inyo nag-barikutot, kag manami, peturog na. Yaman nag-barikutot, pata na dyan. Pagbarangon, do ka mo dyan. Himos, do ka mo kag magpararigon. Pulls. Adla Wondo Joe! Kami nga pa rin yung Power Duo every morning. Ako naman si K5, Eljan Castaño and K5, Eric Tinerepi. Ning Adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid sa bag-ong adlaw, kag sa good weather nga imo ginahatag sa amon. Please, Lord, bless our homes and our communities. Hatagi kami sang peaceful nga palibot, safety kag harmony sa amon mga lugar. Guide and protect all those who are traveling today, dear Lord. Updan mo sila sa ilang biyahe, keep them safe from accidents and harm, and bring them safely to their destination. Lord, guide our decisions, calm our hearts, and bless our work today. Kabay pang ang bugos namon nga adlaw puno sang peace, joy, good health, and above all, your loving presence sa amon, tagipusoon Ginoo. This we ask through Christ our Lord. Amen.
0: Amen.

0: Carlos Bob.
1: Ang makita nyo na isa kababae nga galigid sa galigid sa salog. Kabalo ko na ano ginaligid niya? Sang nakabalo na siya nga ginpirmahan ni President Marcos ang postponement sa eleksyon. Nagala sa ligid sa Barangay Hall kay sobra pa nagdaog kuno sa slot mo, no? Ang ining babae nga nagaligid is i barangay captain sa isa ka barangay dito sa Banwasang Isabela. Grabe ang iya selebrasyon kay Gimberik. Galigid-ligid gid mo no ano man ni daog kay mga sluto man.
2: Maka nga 2 more years.
1: 2 more years.
2: That you're talking about 24 months.
1: O times sa ibo will do be.
2: Oh, 24 months of happy days and never ending one.
1: Grabe no. Kaya mo lang grabe kay nagkalipay.
2: Ay grabe.
1: Ti bantayan ti amo ni mga iban kalbaryo, iban do kay man. Ti actually fixing of terms ni no. Kay mo na lang 5 years ang termino sang isa ka barangay kapitan kag barangay kagawad. Yeah. May isa lang sila ka re-election. No? O mga kakipay sa piyag kabahin, Ario, may lalaki ka nagsaka sa ibabaw sang arko sa likod sang altar.
2: Ano itong tabo siya? Timing ara ka?
1: San Sebastian, Cathedral. At isang Sabado to sang hapon.
2: Do dito na ako nagpati?
1: Sang Sabado sang hapon, nagsakay ko sa motor kay mga pa-SM ko tani. Kaya ang tuyo ko tani, blaw, makuha ko yung registration para sa kwan, sa Global Walk, pagkaga. Pag-abot ko, grabing traffic. Siling ko may sunog, yung bumbiro, dumdamo mo. Oh. Hindi, sige nga sir, ay doon may sunog, guro. Tinaging park ko itong akon nga traktarak, kagamay nga motorsiklo sa kilid.
2: Nalingatingad ka.
1: Nag-dritso ko ito sulod. Pag-abot ko, sige nga sir, sinong sirado, haw? Hindi ko ay madiya. So, hindi, may laki ito sulod. Gauba, may kutsilyo, dala ito ito sa babo altar.
2: Sabi ko, pagkita ko sa post mo, ang instruction mo sa GC, siling ko, grabe, kay 5 million, mas Sabado, masimba?
1: Totoo. Makanto ko tutani, no?
2: Ang libog lang ulo.
1: May anticipated mass alas 5.15. Ti ang tao, yalin alas 3.15 sa nga po, naran sa babawo. Grabe ka negosasyon siya. Hindi siya naog. Ti pagka alas 5.15, nagdesisyon. Gito siraduan ang bilog na simbahan. Why na sirado ang bilog na katedral? Ang misa din sa gwa. Sa may left wing, kung atubang kabis katedral, gran lang gin parigayon.
2: Lapit sa Sakristiya. Lapit
1: ni Goguro naog, mga lapit-lapit alas 9. Ano lang istorya, no? Sa gabi, oo. Lawi, ginya kayo. Araw may kutsilyon sa bit-bit mo. Ang ginabalaw siya, lumpat ka. Lumpat siya kayo dalom, may harap lang magsalo. Inado foam la. Pag-abot yun sa dalom, dinumog siya kami, kutsilyo siya mo. Dinumog na sa isang mga rescuer pa.
2: Pagkakita ko, sinin ko, bilib ko si Pebel dyan ba? Sabado, masimba mo.
1: Natabuan, ginaga-drive-drive ito motor mo. Kundi, hapon. Eh, bilog nga Sabado, tulog, bro mo. Pagka hapon, desisyon mga motor, tanay, kaya tanin pa isa, inog ko, registration ba sa fan run. Ang natabo, along the way, at why na?
2: Tiyo,
1: suno sa report, yung nagsunod lang manda sa ining lalaki Perminas Bacolod Public Plaza, si Certain Melvin.
2: Oo.
1: Ikaroon na bilog istorya, ibaloonta, kay na-interview ni Kipa Berto Gakit, no? I-plate ang recording, recorded interview.
2: Oo.
1: Sa iloy sining lalaki. Di takit, hindi ko nanugin ang nagsunod spinster niya, pero may jutay nga litik ni KY. Permila ni Goba, may tinapungol ng dagani ko nung lalaki. Yung sumbag, iba ni taga-puso na sa plaza.
2: Silala ni siya nga daw mabaris, dira, kung nabuton.
1: Pero no, ginatanaw ito ba si Ibla Pekto na isang halasimot sa rugby?
2: Kaya muna, tanayang among kahit talin ko para nanaog sa akin, tagaan siya sa isang kabutilya, kamaroon nga imo lang niyo.
1: Oo,
2: malumpato
1: na yun. Di may gintawag na ito gani ang iyang amigo na ginapangayuan yung pagkaon doon lang nagpaparking. Si Chiquito. Why, ginanaog kayo nga, sige ako si Chiquito, katimano ka, si Kachopoy, mong kuya. Ontre ko na nung bugos ka istorya, pero napasalamatan na kang ipaberik. Why isang nalitan? Why may isang santos kaya ginuba? Pero, except, ang pana nga nagaigo sa kay San Sebastian sa likod ng blak,
2: sa kakuti?
1: Ginbali iya mo na ako, kaya talaga buto niya mo. Ginbali iya mo na ako, kaya ginpatiko, kaya hindi mo silang kabilya, kang ipaberik. Ayo, amo ni mga istorya nga, daw hindi na ito, minchidian. Pagkaga, nagbalos na yun. Dri sa may hernais, dri sa gasolinahan, sa babaw sa stoplight, binagsaka man.
2: Uy, nga ho.
1: Siguro parintis, hindi ko ba paperde si mo, Melvin? Ah, dapat masaka mo ko yung babaw.
2: Sa babaw stoplight.
1: No? Babaw stoplight. Pag-aga na, ha? On the next day ko din, Sabado to sa gabi.
2: Pagka-Domingo, meron man? Ah,
1: pagka-Domingo sa aga, pagkita balata, naranagita mo.
2: Tilahin siya.
1: Ang nagpadala sa akin, si Bong Sausa, Lumaino, aga pa sa'yo mo.
2: Ang lahin siya na, natabo. Namin yung traffic light niya sa may, kuwan niya sa may Libertad. Niya kay may AI niya, may alam niya. Siya kakumulay ko akong alam niya.
1: Bagurabi, si Migo ta... Nimjan Indang na taxi driver sa TV siya gatanaw sa Bungsaton.
2: Sa TV siya?
1: Oh, naka YouTube na siya, no? Gapa sa good morning ni Nimjan, no? Gapa mati sa subong kita mo na oh, kakipay beri ko. Gatanaw siya sa television mo. Sulod siya.
2: At yung iyang Facebook naka
1: siguro naka YouTube ni siya.
2: YouTube no? Siya.
1: Bukan naka YouTube channel si Migo Indang. Nimjan Indang.
2: Pawala na siya ba?
1: Salamat gid Nimjan. Ah. Bigot ang mga taxi driver blog. Sa piyak, kabahin sa iban pa nga mga balita. Ibalon tapagin sa iban nga mga istorya subong aga. Ang di na di, check ta. Ibasi ko lang yung tumukan ko blaw. Dako ang problema. Tanik ka ng basi tumukan ko. May isa ka 13 anyos nga bata nga babae. Dalagita tan, pakita mo lang picture niya. Guro kinang lang, di pakita na picture. Duwa sila sang, buy, sang iamigo o best friend niya. Pero tipatihan, tapos may relasyon bla. Nga taga RSB, nga si Kyle Saragosa, yung balta nila ngalan nila para mga balaan. Kiti, importante missing. Ang 13 anyos ni si Akisha Marie Malaga sa pagkagwapa man niya kwa si bata.
2: Hindi man patihan nga ni nga 13 pa lang mo.
1: Hindi kagwapa. Missing sila ka panawagan ang ilang mga himata, ang ilang pamilya. Na kumpade, mabuligan abi nga makita sila kag Kipay Berik. Ang good news para sa driver, ani, saka ang pamasahe, plete saka. Nubo ang krudo by 7 pesos buwas.
2: Buwas.
1: Ang bad news kay kitaya nga mga masakay sa jeep, mabayad na ta. Imagine mo, example lang sa TNVS ha. Pag sining ka TNVS, amo ni bala ang mga transport network vehicle services. Ina lang gina-chat nyo sa app. Si Grab, si Inmax, si whatever, Inmax. Si si Angkas, ha? Motor na naglailaw. Si Grab, si Angkas, pero actually si TNVS, si Ma, si TNVS na lang din si Maxim, eh. Tanan Angkas, no?
2: Ang imo na, ang imo na namin ay maubra ka jacket mo.
1: Agli ka?
2: Ang mo intro to sa isa ka
1: ride. Ano nga to niya?
2: May aras mo ka isa ka ride hailing niya, Joy Ride.
1: Joy Ride.
2: Oh, Joy Ride.
1: Tiamo niya nga ton service kadua.
2: Hindi inon tayo man nga ton eh.
1: Ang ano to ya?
2: Happy Ride.
1: Happy Ride.
2: Free for all.
1: Free for all. Oh. Naman.
2: may requirements kung sino makasakay.
1: Sino?
2: 18 years old and below.
1: Patay taguro ino sa below. Now, by the way, amo ni mi matabo ang plitihan ninyo sa sedan kung TNVS. Alin sa 45 may imo na siya 65 ba intigigin sa ka? Kon EUB kag SUV alin sa 55 65 na ba intigigin sa ka?
2: Do grabe ba?
1: Kon hatchback, no?
2: Okay.
1: 35 sedan. Hasta 55 na. Mm-hmm. Ang premium 145 165 na. Ba? Ang pick up fare 15 pesos kada kilometro na.
2: So, mama, ang 75...
1: Masaka, basta 20 pesos ang isaka.
2: Plus 15 per kilometer?
1: Amo na ng pikapanay, no? Ang sa jeep naman, bawari na. Alin sa 14 pesos mga kakipay, regular.
2: Okay, arena.
1: Mahimo na siyang pila na ni? From
2: 2 pesos ba na?
1: 13 pesos... Mahimo siyang regular 2.14 pesos, 1 peso na, saka.
2: 1 peso.
1: Ang 13 pesos, kung mag-abot ka na 10 kilometers, maglagan ka, kundi first 5 kilometers na kakipay-berik mo.
2: Yes.
1: Pagka ikalima nga kilometro, 14, mahimo na siyang 20. Paglamot mo nga bisa 8-7 ka kilometro, halin sa 18, 20 pesos na. 20, kung 8 ka kilometro, may muna 22 pesos. Masaka 2 pesos.
2: 2 pesos ang saka mo sa jeep.
1: Oo. Ti kung bus naman ang istoryahan, takakipay mi Eric, sa jeep yan mo nang saka. 13-14 na. Ang succeeding kilometer from 180 to pesos na. Grabe man, no? Bulubugat man ang gawa. Tita na unta ko nun sa base si Anoy, Bacolod, Cebu. Tari na. Ang Balyacar Transit, nagsakdaan ni Noy, yung mag-una ni, 5,550 na Bacolod.
2: Bacolod, Cebu?
0: Di abrato aw.
2: Kay wala tan ba si kun hindi
0: din na. Cebu with aircon na. Escalante Cebu 415. Sagay Cebu 435. Cadiz Cebu 445. Halin sa nagsaka na sila. Victorias to Cebu 490. Bacolod Barcelona 280. No? Papakuan ka bala mapa port. Are. Victorias Barcelona 200. Cadiz Barcelona 180. Sagay Barcelona 160. Escalante Barcelona 100. Buti ka rin sila kipay. Very quick. Pag dalabayan mo sururo eh. Bayad ka pa na sururo. Oh, additional. Oh. Oh. More or less mga 700 na kung maglagan ka pakanto to Cebu. Halin na is Bacolod. Oh. No? Muna na sumong tanawang tanika ron isa-isa honta. On the other hand, sa ato naman, yung mga tagpalamati, aring picture, na ipakita bing picture, aring babae nga missing, oh, kayang ginikanan si estudyante na 13 anyos, nagapanawagan nga kung padibuligan niya makita ang ila sila himata, kinagupod din siya sa iya, duwagin sila sa iyang amigo. Mm-hmm. Wala takabalo kung best friend, boyfriend, whatever, ano man ang ila sila, ano panawag sila, label sa ila of the night nga duwa. Basta friend.
2: Basta friend. Oh. May forever.
1: Why pa sila kapuli hasta subong? No, mm-hmm. Kipabitan, pakita mo lang da. Ang alad sang bata ni Akisha, aras lang doaw. Oh. Ang babae lang na isa, kayo hindi na kaklaro yung tsura ni girl. Oh. Si Akisha Marie Malaga.
2: Ang solo siya?
1: Taga Rizal Street, Barangay 1, La Carlota City. Oh. Nadula September 13, 28 na subong kakipay. Meri, 13
2: Diaz
1: na. Aras siya. Do, hindi siya 13 anyos turukon kipay. Meri, no?
2: Hindi 13 anyos, no?
1: Siguro yung ginunahan ng kalawas niya eh. Malo ka namang kiss, ah?
2: Oo, isa pa na.
1: On the other hand, ang ginikanan sa estudyante ginaligar, ginbakol ka meter, hindi ito, basta stick, ang bali ako nung balak pa na. O desidido, gisilang pasaka kaso kontra sa maestro. Bari kong kaisa, blaw. Tengo gani, istoryahan nyo lang nag-guro. Chaway man taga silang tolerate, pero you know, ama, kung mag-inabuyan, ay tihumok mo lang clay. Pero sigo, si sir nga, kiguro.
2: Oo.
1: Pito bla.
2: Pito gromistro.
1: Ngayon daw, ari na kamusulog klaso, may kamurespetasyon. Do mo na. Sa kabahin, ang bangkay sang lalaking rasapuan patay sa Bago City River, nakilala na. Kag may apat kamilog pilas, on delikado ni blang mga nagahigadalan yung swali, may ara bulkita na kipaberik mo. Kisa si gadalan, may ara na nga nagapangbagay sang
2: radios.
1: Radios ang bike.
2: Bike ang motor ah.
1: Motor.
2: Kaya may radios.
1: Ikis ako may ara. Yeah, babae ng driver niyo. Imbes ko nung aprino, nalapakan niya, gasolinador.
2: Suspicho ko maguhan.
1: Ginlina siya ginto yung mga tao to sa shop. Baloon tali ka rin ba kaluluo? Hindi man tiya gusto magkondinar, pero you know, kung bago ka, kung pwede po, punta gin siyang sagad. Kaya pa isang papaano, mahawiga na ng handbrake bla. Manda yun. On the other hand, mga kakipay, sa iba't pang balita, ay amay ang amay sa gilutang bala nga patay sa barangay Bubog Talisay City. Nagaparawagan sa LGO nga sila ang buligan para matagaan sa justisya ining pagtiro sa iya sa ninga bata. Para ang pinag ka mga bagay nga itong tutukan sa ato naman yung pag-irap na isa mga dlaw. Kag! May ara kita information nga dalon sa inyo nga tani, seryoso na sa gobyerno ta. It's already confirmed. Atong bata na ni Rosa Banga, may grupo siya ang panawag sini sa iya, kundi nag-upod siya sa grupo nga True Crime Community,
2: okay.
1: TCC. Sa grupo nila biyara nag-manipulate bla, dugatag sa imusang order, do groomer panawag nila.
2: Groomer.
1: Okay. Kasi nga, ubrani, kaiway sa matabo sa imo, doon mo amon, ibig ka masaligid.
2: Ado siyang Mayor Cooter, ha?
1: Mayor Cooter.
2: Okay, okay.
1: Ibing Mayor Cooter, gin-identify, gin-salamat, ha? NBI ang nagtira, National Bureau of Investigation. Nabalaan, dakpan sa Cebu.
2: Ay, kono, ha? Ari
1: gindakop sa arada sa NBI, online groomer ang panawag sa iya. Sa Cebu siya nadakpan. Ang buwan niya sini, naga-online game sila.
2: Oo.
1: While online game, dali siya sa Cebu, aras na sa grupo. Muna ginambal today. Sanggambang sila, ining groomer ga grupo sa True Crime Community, siya ni nag-induce sa bata. Itong ibang ng krimento sa Banga, Cotabato.
2: Tida, mastermind ang guwaya sila eh.
1: Ti karon mga kakipaib, dali na nato na pamatunan nga everything we discuss based on the analysis sa mga experts sa US, Europe, tuod. Nga hindi na pa di take for granted din yung inyong kabataan.
2: Kaya nga siya, kung ano sa sir, kasuhan, gid.
1: Kasuhan.
2: Deliver a strong message.
1: Ti subong ariya, NBI, gindakop siya. Ako din natabo ito September 18, ang pampaniro.
2: Yes.
1: A week after, may ginibo ng operasyon ng NBI, dakpan gid siya. identify siya nga siyang groomer kay bakod na-recover ang cellphone sa bata mo.
2: Ah, okay. So nabuksan nila, nakita ko din ang link.
1: Sino kag dito na balaan yung members ng true crime community kay sa cellphone niya.
2: Ara, tanan.
1: Tiyan mo na mga bantayan ta mga ka-K5 when we come back.
2: Champion, champion.
1: Utukan ta ang desisyon sa girikanan mapasaka gid kaso kuno kontra kay sir. Iningin bakol black kami terstate. Kami ko punta si Attorney Jerry Liana para hibaloon mga kakipay pilanggin increase pag yes. Paano, ha? Paano abi maka-implement nga hindi violation ang mga drivers ang fare increase? Ano mga requirements? Kay pilang increase sa isaon tra kay pamirikin. Yes. Ang oras dala sa inyo sang DTX Coffee Mix nagkakapi ka na nagka-detox ka pa alas 6:54 sa aga.
3: Standby. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa abaga. Rio Kagliko. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makatapos mga butika.
5: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
6: Gusto. Mm-hmm.
5: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa gitwag metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinang adlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 sa aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
7: Kamo na ka-kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Ang example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, ambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
8: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapalose weight at tungod ginamanage ang mga timbang, Sir Boy, no? Kung ang Clinica D3 Bio kakadadlaw, no? Okay? Mm-hmm. Ang pagtumar nato sa nga D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sa nga pag-release sa nga ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So, ang leptin hormone, Sir JP, ang muna ang nag-kuhit sa aton nga utok once nabusok na o naga-control.
5: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga, hindi ka, dasi ka mabusog, butangan mo sa ano, binder imo chan.
7: Ha? Oo, tungkol na, kay imo chan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Mm. Once ma-reach sa sentinae, uy, busog na ko. That's why, effective na, no?
5: Oh. Sa mga gusto nga, gamay, gusto rin mag-gamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
8: Oh. Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga taong obese, no? Hindi hormone nga PYY. Amo na nga agud nga hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan naton ina kun naka Clinica D3 Bio ka kadadlaw.
3: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
10: Mga butika.
6: ang ginastoryahan namo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo. Magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health and production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health.
7: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina or even ginatawag skin parasites ang kosina, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio.
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang ako nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio. Health. News DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang madasig nga pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburigo malimtan. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver, masami ako ginasipon, kaginaubo, pero sang pagtumarkos ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, isa magsulay pa ko sang ulan, kikidyan ako ginadulog dutlan sang balatian.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag abon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga panin. May yara ini sang anti microbial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops at doon na ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
21: Let's go!
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy!
0: Let's go with the flow.
23: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263 Series of 2026.
0: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
21: Play!

0: K-5 News.
1: K-5 News. Foro de los Pueblos.
2: Ang oras na nasa inyo sa K-5 News FM Philippines, mga K-5, alas 7:08 naman sa aga. Balik kita sa aton nga presentation, mga K-5, pilan lang kadlao. K-5, Eric, duwan na lang katulog.
3: Yes.
2: Officially, pagabuksa na ang Mascara Festival.
3: Yes.
2: Dari sa syudad sa Bacolod. And we have to feel the beat. Kagdamo, blang gagamit. So, bukod yung ginapang play nila mga previews ng mga maskara, ng mga footages, ang ginagamit na background, ang background tubla ng ginapa-play.
3: Ang paborito ko,
2: si Linko, i-credit yung manabi na sa K-5 News FM. Kaya ginagamit lang nila ang ginagamit. Huwag hindi lang ginakilala ng iyas ang K-5 na.
3: So, tigita po kita
2: na. Na-notice ko na kang K-5. Nagdamo, ganyan mga gagamit ng mga vloggers, bla.
3: Dami mo.
2: I-play nila ang mga video nga nakuha na sa nagligad, background na nila sa aton yung mascara bit na mga 20 kampiyon magigkakipabirap. Yung sansin, uling yung pabangkuton mo yan, namian mo. Ang message sang song, ang iya bit kampiyon, no? Bisandiin ka man halin mo, no? Welcome to Bacolod, let the fun begin. Ang gapo mo.
3: Gagnami. May pagkabos sa punta do miiki for 7 mo.
2: Bumulod di ka ba ko lo?
3: Biba maskara.
2: Ambo ginagli na mian mo.
3: Ang do iki for 7.
2: Amo na nga do gakatulugan gid do iki for 7 ka pag.
3: Gabugo ya po na.
2: Comment.
3: Atubla.
2: Tita Gina, good morning ha. Kamo niya ni Kipay Birikis. Amo yung manip kapuslanan. Ano mo yung istrihandi. Hindi lang na paghampang ko na. Ano kamo niya?
3: Rubasi pa lang
2: eh. Ragay. Oh, this time around sa ito naman yung paparagad. Ang ginigabayin, dala na sa D3 Bio. Ang D3 Bio, kagipay-beri. As vitamin D, nagpabakod din na sa mga T-cells ta. Hindi naman mga police lawas na ito. Nagabantay ng mga army sa lawas ta. Ngayon di ma-invade sa mga balatian. Tiko naman, nan mo pasang extra virgin coconut oil. Natural ang kampiyon sila kay putso niyang imo sa mga selula. No. Hindi man dali-dali mataki sa balatian. Tiyan mo ng kampiyon ko nag-klinika D3 Bio ka mo. Mga huluhilan at sipon trangkaso, i-klinika D3 Bio niyo.
3: Kung may hina immune system mo, yung talaga banyar sa panahon, why na, balda ka na?
2: Kabo na ganingin ang balda eh, no? Tiko ano kita mamangkot sa ila. Kung maskara abis bong, no? Ano ang pinakimportante? O butang ta sa bilog nyo nga experience sa maskara? Okay. Anong hindi nyo malipatan? Ano ginang pinakanamian nyo nga part sa maskara? Ano hindi ka mong malipat sa karnabal?
3: No?
2: Malipat sa kanto sa plaza during gainom da? Ibang kilili, pangsot ka sa muna. Gasamo ng pangsot sa plaza sa una.
3: Di na biggest beer garden si unang panawag?
2: Di kay kada beer man, di ba? October Fest una, rada.
3: Siguna dito nang nangaking siya mo na isa ka mayor duha kami sa school. Dahil lain namo newspaper, ginsulat namo, the biggest bear garden in the world, ang plaza sa Bacolod. Ipatawag kami sa City Hall.
2: Gali ka. Tuon man.
3: Tinig ko anon mo kami, hindi mo mo kami empleyado yan.
2: Okay. Si Romar ka kumod na siya dalian nyo na nga duha. Dakay ka ready na din Bluetooth speaker ko.
3: Ay, grabe.
2: Ni, mamangkot kami yan ni Kakipay, Eric.
3: Ano?
2: Ano ang hindi nyo malipatan? Kaya ano ang inyo sweet memory sa maskara? Yeah. I-share yun di. Okay, basahaw na mo ni Kagipay Berik. Total, amo mo lang niya.
3: Nandang kasi ng maskara, ang dasparin, rin, arang ijas dalan. Ang hindi nila malipatan, nga hindi mo kilala, nga sandig si Simo, ginanak.
2: Abi ko, anay, ang pinakukauna nga maskara experience, I was in Iloilo.
3: Oo, gadok-dok, anay ka mo?
2: Hindi, ginagyang festival.
3: Okay.
2: Nag-guest ang maskara,
3: Bacolod?
2: Dancers.
3: Oo.
2: Dumaanog si Mayor Roding Ganson. Ang Mayor pa to si Mayor Roding Ganson.
3: Oh,
2: oh. Ni Mayor Roding, nga, pwede ka kason yung inyong maskara kay sexy ang mga... sexy ang
3: dancer
2: sa unabla. Ni Mayor, sige kakasa, madatag ko additional na incentive. Nilawag niya sa mic.
3: Kung naging kakas,
2: pagkakas, iwan tapos nadula ang element of... Pero doon na kang ipabirik. Doon na yan kang ipabirik. Gamay pa ko ito. Tanaw ko mo. Bo, amun ni kaling maskara. Di ka mga sexy blas ang lawas. Tapos ang ibang liya, agi kang ipabirik.
3: Pero doon yan, son. Ibalik yung maskara.
2: Why ko na yan ang gambala? Really, no? These are the fun memories of Mascara. Siling gila ang pagkungkong ni Papa sa akon sa iabaga, kagbakla niya ko iya pagkaon. Usto, no? So, unang makabataan ba? Kigadalan, matibong na diya kay Papa nila mo. Nga, hindi ko kita pa, hindi ko kita pa. Sige, dali, tibong kay
3: masahot. Ako na sadya sa Mascara.
2: Tisubong doon, hindi talaga ni ma-feel, why na nalos,
3: no? Why na
2: to, para ma-feel tagi na Mascara, mo lang niya, mo niya ni kay K5 Rick, ni Doc Ramil Oy, ang K5 family, our humble contribution, nga ginahype up na to na Mascara. No? Without any cost ni Kakipay Birik. Kaya tagabakulod to mo. Ikaroon, amo ni matabo. Kaya kung mo Mascara, nabi stretching ng hawak mo Kakipay Birik. Kaya gabi doon na tuyo kapapapuli. Hindi sa bakulod. No? Stita Gina lang kung nagluwa sa imo na.
3: May lamang official driver ko.
2: Kaya subong mga tinion. Kaya nga hawak na to medyo nagsakit-sakit ni sa likod.
3: Siya pa na.
2: Ari na nga to niya Mascara Zumba kay Matira. Takipay Bitan, larga!
3: 2026 K5 Mascara Music.

0: furo de los
1: Pops. Grabe, ha?
2: Garit-garit po siya.
1: Oo, hindi ka, huwag na kami gahambal-hambal. Amo ni Kinyagin, review ko ginagamon program ni Kipa Birik. Kung di gahambal-hambal talaga, kasi lang tabaw, tiraro, barduran. Huwag galing kasulog, yung ginamute galing ni Tan Jim Sarminto. No? Grabe, huwag isa gahambal sa amon. For the past one, isa ka to, igya kita ka ginascam. Nga sige tadi ka wakal-wakal. Kundi ba siya pula biya mo to masiling ta? Tira Romar Duran. Huwag na inapagli na gagambal ka lang to. Wala yung audio. Kaya ginatira. Na ano mo nis toto itan man. Naisahan mo naman kami ha. May iko sa live ba? Okay, duwa gurong live. Duwang si Rosie magbanwa, gapamati sa to no. Si Ronnie Sabit, gapamati man. Standby ka la. Tanawunta kung blan na dayon yung way klase. Si Ronnie Sabit, gipamati sa aton. Si Bong Lumaino, abi muna nung i-experience Bigoro Marduran. Nasugatan ay kung sila sa kilala niya. Singyang hindi ginmay mo nga hindi makasaot sa music si Ril dyan. But siguro makabati sila sa saot ha? Masaot. Music ta. Masaot gid sila.
2: Magarit-garit gid mo.
1: Oh. Si namiyan ko to sa comment di Bong Lumaino, di na to man. Good morning, kipamilya. Shout out lang, Mrs. ko, Lisa Hibero. Gapamatigit sila si Win Hibero. Team ni Cor, Tinro ni Cor. Good morning, Sir Aljan, Sir Eric. Pa-shout out lang dahil sa Tagahimamaylan, Purokfora, Barangay Sarait. Gapamatigit sila. Si Bong Singh sa una, kisugat talaga kami si kilala ko. Ang kilala ko may maskara. Ako ya wala. Gipaniwalan ko sa. Huwag ko kumalo, kilala ko gali. Sabi no. Nagapangapi ko nung subong sila si Dinette Marquez. Ma'am Dinette Marquez, good morning. Now this time. Tanong tabi kayo nagdeklarar. Anong eskwela? Nagdeklarar wala klase yun o R. Ano pa? NU.
2: NU. Damo.
1: Damo ng eskwela.
2: San Agustin.
1: So, despite of that, nga may nga nagdeklarar sila wala klase, kay bangod sang deklarasyon man sa transport sector, kami ala sila nga transport strike, La Consolacion, Riverside College, Carlos Silado Memorial State University, Talisay, yun o R. No? Ti-check na si Carla, gibisitaan niyang yun o Arso Bung, kung may klase kung wala. Check tabi sa lami buwan. Keep up, Carla. Good morning.
3: Yes, so kikipa ba, John, kikipa ba, Eric, good morning. Ari kita din subong sa UNOR, kikipa ba, John, kikipa ba, Eric. So wala sa nga klase, subong nga daw. Kay ti nag-announce sa ini sila nga wala sa klase, pero ti ara sa online class, ang ila sini nga klase, kikipa ba, John, kikipa ba, Eric.
1: Online na sila subong.
3: Wala sila sa klase, yes. Pero kay tungod nga may ara sa adjustment sa 10 a.m. to 12 noon, so allowing regular face-to-face classes to proceed beyond the designated na period. Pero ti subong adlaw, bilog yung adlaw, wala sila ya sa nga klase.
1: Wala face-to-face classes, only online classes. Amo din klase yung pwede ka kaligoy?
2: Oo eh.
1: Kaya nga, pwede ka malang

0: nga ka online da. Kuno abi background nan man daga pulupong ko. Kapro sa pagkabatod sa mall kagili. Naka-mute ba na mo? Alain gid yung face-to-face classes. Notice mo, Carl, sa panahon ng pandemic, kay online ang klase, damo tagas grade. Kaya nga samtang exam, sige Google mo.
1: Oo, kagang damo man ginikanan nga nag-alam. Pag-graduate siyang ila kabataan, pati kabataan nagka-graduate man grade, pati kang ginikanan nag-graduate grade. Check.
0: Basta ang masiling ko lang yan, nagkanta kay Nakolodisma si, kuwana? Si Vincent Coralde.
1: Asa nga ga?
0: Oo. Ti Vince, nakakanto na to sa Slaughterhouse Laway. Oh.
1: Hindi
0: kaya. Taga kanta siya. Inasugo ko na taga Slaughterhouse ready kay ang baka mas load.
1: Hindi kay na kay Vincent. Lain, kundi nakita ko kay kita noon siya kun sa piyak nga hunghungan.
0: Okay.
1: May naglabay nga manugbaligya sang si Cheria.
0: Okay.
1: Naka-short, marikulkol.
0: Inaway siya ka mga kanta?
1: Why? On the air, ba makita mo yung gabalikin? Gantiyo ka muna ako. Ikaw reporter, ita na lang ang kamera ko. Gantiyo kang reporter.
0: Sige. So, confirm na yung yun o araw klase, face-to-face abong.
2: Yes. So, yes, so, kay Kipapal Jan, kay Kipapal Eric. Ang Riverside, nag-announce man sa gabi nga subong adlaw, wala man ini sila klase. Wala pa din na hambal kung may ma-resume ini sila by tomorrow. Pero subong adlaw, wala din sila klase. Ang sana, Colegio de San Agustin, kay Kipapal
0: Jan. Ang kamera mo, Benz, balis ka na. Kaya imo abaga mong nagagawa, ano? Okay. Ang kamera, Toto Vincent, ang bagay ang ginakuha niya. Okay. Go ahead, kakipag Carla.
1: Carl,
0: kundi, okay, wala klase. Paliwag ko bi-describe, kaya mo ning oras, damon na slakyan galabay, nga doon kalakalakas slakyan sa bungaw?
2: Oo, oh, kaya wala gid sa nga klase.
0: Iway klase, doon na sa galabay, da nga mga slakyan, no?
2: Oo. Oh. So, hindi gutok, dari subong kikipag dry, kikipag very. So, i-check pa natin ang dalan lakson.
0: Tingwa sini nagbumirang sa mga driver no gi-cancel na nila ang strike ang strike pro estudyante mo nag strike
1: ingat yala
0: akabalo ka kada strike ni bugas na di nakataya kag ipaberik mo
1: dira na sili sa mga estudyante
0: sigihan yo la
1: why ka mo pa zero
2: Amon ni Gerson, kay Kipa Valjar, kay Kipa Veri, kung ang mga estudyante, nag-confirm din kung may ara, ini sila sa klase, kay tungod nga ang transport sa group na to, na nag-announce ka 3 days, kuno, no, may ara sila sa strike. Mm. Pero, nag-announce din sila sa gabi, na, ano lang, pila lang oras? Do 3 hours lang, kay Kipa Valjar, kay Kipa Veri, or half day lang, ilas.
0: Ati, okay lang sila. Buti ka nung nag-daw, gaya po ng mga estudyante, kay nga 3 hours, kaya estudyante, whole day, may na yung klase.
1: Lago pa ng mga university.
0: Tiyama ako mong mga pasayro mo na daki pa beri. Kaya kaging kwaon
1: dahi. Kaya kwaon Yuno sa Nagustin. Pinakakalis sila, Carl?
2: Wala, hindi sila yan nag-change sa ila sining schedule. Si Brunos online sa gihapon, September 28 to 30. Ginag-check na po ng ila sining
0: schedule. Matabos ni G5 Eric, tatlo kadlaw ko na pasayro. Ah, okay man ni gani, kaya para hapos ang biyahe na itong G5 Carla.
1: Nga.
0: Kaya tapos do ginansya subong mga mall magamuni, no?
1: Ginansya.
0: Tingala ko kagabi may ara sila ang balanay nga kagabi may re-contract. Kundi, gapon nag-global walk, Carl. Tingala ko kagabi, sige lang, sige dapat mapamilida. Sige ko mapamilida yung may klase, kag may ubra. Gali pamilida ha, wala ginyang lay klase yung mga daw, kipag gala.
1: Diba yung mga kondisyon, no? Kaya wala klase yung pamilida.
2: Ang mga government offices natin, nag-announce na nga may half day in sila.
0: Okay.
2: Until 3 p.m. for the dinner, no? With the family. Ang mga ano natin, yung...
0: Subungad lo, kag ipabirik, is family day.
1: World family day.
0: World family day.
1: That's why sa Isabela, subong, why ubra?
0: So sabi ko ni Isabela, subong sige ligid, di kap. Ubra kakalipay, kinpospone ng eleksyon.
1: Si Yulo. Ah, si opisina.
0: Okay.
1: Tungkol sa World Family Day.
0: Aw, abi ka nito. Okay. Si Raymond Ting Sonia sa Tongson.
1: Sa din.
0: Nagdeklarar sa Sima Mailan nga way mang klase.
1: Uy, kukubat. Sa din
0: ha?
1: Sa din siya?
0: Sa din na siya. Sa Sima Mailan.
1: Sige.
0: Hindi, kabalo naman siya. Kaya pabati-bati naman talaga doon. Ay nga, kung pwede.
1: Yung kinamigo na.
0: Makabalik siya po, madumduman yung manan.
1: Pabati-bati siya.
0: Si Justin, kapabati-bati.
1: Hindi naman yung Justin. Parang nakikuan kay isa.
0: Ah, kay Jackie?
1: Kay Jackie, nag-remind mo. Niya ang account niyo.
0: Sorry, Carl, Jack.
1: May klase na, Carla. May klase na, nasunod. Laguro, Carla.
2: Oo, dahil abo na kay Kipa Valjan, kay Kipa Varigat, at kung sila nga checker on, kahit subong lagi nga adlaw sa announcement sa mga school, subong lagi nga adlaw, wala ini sila sa nga klase ka kay sa Bolshad ka kay Peri kay tiga update pa ini sila ga monitor ini sila wano gin man nga matabo ka kay Bolshad ka kay Peri pero tigeng cancel sa transport ano ni transport group ang ila sila nga 3
0: so ini garan family day man kuno nila sige so sa World Family Day actually gina-encourage nilang early dinner together as a family no Di pra, no, kapag karong Carlo Pule, madinner ka mo ni Conrad?
2: Super, may mga midungan ka.
0: Oo, kay Dunga. Super, may mga kamuya gopon, no? Ang panuwang di sila subungya kopol.
1: Carla, pagambal blan ni Sir Eljan, nga madungan ka mo upon ni Conrad, ang kadla mo blan, Carla, kahalang pon. Pagambal niya madungan ka mo kaon. Carla, ang kadla mo kahalang pon.
0: Why giniya bala siya? Si Sir mo Eric Black ang ipam ka la? Family ding inistoryahan ta ka dapat makaon nululungan ang iyaya nga ka. Walang buta nun naman yan nagsunod siya ka. Kukuti yan yan. Carla sa piyak kabahin sa iluhan ta na Biki 5 Carl. Atong reklamo sa isa kay estudyante nga ginaligar, ginampak stick ni Sir. Anong pinakalite si Biki 5 Carl?
2: Yes, okay, kay Papa John, kay Papa Eric, atong yung padulungan ng Iloy mismo, sinisya nga bata, nga gina, ano ni, bakol na lang gina atong sininga, pero kay Papa John, kay Papa Eric, sa iya sininga maestro, dali sa sudad, sa nga bakol, at kay Papa John, kay Papa Eric. So sa atong sininga informasyon, ginhaboy ini siya sa classmate niya, sang Clay, ginbalik niya inihaboy, o galing ka ang maestro na nila, amo ang nga naigo. So nakapamuyayaw ang iya sininga maestro, kag dito na natabo ang pagbakol, kay Papa John, kay Papa Eric, gamit ang ano ni ang
0: pagsiling gabi bakol sa aton dagi 5 call sa buli na tiki kumukuan hinampak bro sang stick ah hinampak sa sang stick di sa may iyang kamot do nakita ko Carl sa butkon niya nga wala kag tapos sa dalom sang iya sining ilok blaw do miara pagid na naganggurong bata pag panagang ka bata pag ampak sa dalom dinigo
1: daw nakuan guro naga pitik gamay ah
2: kasi kay pare kay miari diri sa abaga may ara sa likod ang iya sining nga igo sumisa nga stick ka kay Carl John at kay K5 Erika. So, nila yun naging contact ang family dan ang iya sini nga magulang amo ang nagpadulong pagdi sa SNO sa Iloy Decidido ini sila ya na magpasaka sa nga kaso kay Kipab Eljan kay Kipab Erika. I think wala man iniya kuno naga pasaway ang iya sini nga anak o noro man ini ang iya sini nga anak kay Kipab Eljan kay Kipab Erika kagati sino sa ila wala niya kaagi sakit ang iya sini nga anak sa ila sini nga puluyan kay kuno taon nato nang anak ni tatlo inis na ka magululupod ang bata ni nga ginbakol kay Kipab Eljan kay Kipab Erika siya ni ang agot so kumbaga dubibig siya bala sa panan so wala ini siya yan nakatilaw sakit ta sa ila sini nga puluyan na kay K5 Eljan kay K5 Eric so may okay. Arig yan no ba pahayag nga nagikan sa iya sini nga Iloy aton wala nga pamatian
3: na pwede mo masaysay ang natabo sa iya sini nga bata kay ang ambal sa akong bata natabo na kuno nang ang classmate siya naghaboy kuno sa iya sang nang Clay gamay man lang kuno nga Clay di pagka nakopya kuno sang Clay nga naigo sa gin Gimpulot siya, kaginhaboy ang klisa classmate siya nga nagaboy sa iya, naigo si Sir. Di da son, pagkaigo kuno ni Sir, ginabalan sa kuno ni Sir nga diyo di puta ka nga bata.
4: Ay.
3: Di amuto da yun sa bayad yun balbal na balbal. Di amuto nga nagkalapilas ang kamot. Stick ko nun sang kwan, sang do araw-araw, nabala ko nun sang pana na bala.
2: Okay.
3: Di damo pila sa akong bata, di amuto da yun siling ko sa iya, sing ko nga ginanugin na ni Sir B sa imo, nagbato ka, wala niya, wala ko, wala ko nagsabat. Pagtapos si Sir, nagwa lang ko, wala lang ko dahil, wala na ko yung maginambal, amo lang na yung ako niya ginambal, nga Sir, sorry, gid, amo lang na.
2: So pagkatapos na, wala gid sa ginpa sa picture?
3: Gindala sa clinic, sa sangya ko nung mga classmate, amo to nga nagnugin ko nung mga classmate, sa advisor, yan nga, amo na to si Miguel sa clinic. Okay. Ti nagagtoto sa clinic. Ti amo to ginbulong sang ano kuno sa clinic ang iya pilas. Ti pagabot sa magulang may mga dugo ang bayo iya. Kay may mga pilas sa diri, do walo. Indi, bali ang magulang ari diya sa balaya.
2: Gitawgan ka mo.
3: Gitawgan na kami sang iya nga. Manug 30 na nasa iya.
5: Oo. Ano na ba tiyagat sa magulang?
3: Pag-abot sa magulang iya, nang daw, ano kuno daw, siyempre, utod ka na so nangamon bata, wala niya ginasakit diya. Wala nagapangaway nga bata. Galing kay tiya muna bala ang, maski ano na iya kalain, kung ano kadungol sang bata, kay kumu bata, dapat wala iya ginpatulan.
2: Oo.
3: Ti may lang kung isa lang kapilas, duwa, nang walo. Ano may mga reklamo ng bata mo sa school nga?
4: Wala.
3: Sa lawayan?
4: Wala. Wala. Kay with honor na saya.
3: Uh-uh.
4: Wala na saya, wala.
3: Uh-uh.
4: Galing amo lang ito ko nung time, nga ginbalik yaman ang klo sa asang clay sa classmate siya.
3: Uh-uh.
4: Ang nga si sir ang naigo. Hindi man sila nga si sir hindi naigo niya, hindi.
3: Uh-uh.
4: Classmate siya, balibalos, tani.
3: Okay. So wala man na siyang instances nga natabo between sa imo nga bata?
4: Wala.
3: Kasi nga maestro?
4: Wala. Wala.
3: Wala.
4: Wala.
3: First time din natabo ato? Oh.
4: Wala.
3: Wala ma-reported sa sininga maestro nga may nagareklamo nga nanakit man
4: ito? Wala lang ko kabalo. Kaya basta may nakamuno man ako nung agapang amuno sa mga klasaya, mga estudyante. Pero wala ko kabalo kung nag-complain man sila.
3: Oo.
4: Kaya kuya ma-complain. Manugi kuya. Pwede kuya, kuya kaso.
3: Mm. O iniya ang bata mo kag maestro again wala is na yang before sang amo
4: mami man niya grades da
3: mm-hmm.
4: Wala wala
5: okay, again
4: wala wala man sa samong communication di
5: pero may nami ara kamo schedule ka matu
4: wala wala wala gid sa isubong suspended gid sa iya
3: oh okay so bali nagpadulong naman ikaw sa school after sang
4: ang magulang nakakadto na to
3: okay ano ilang istoryahan
4: ang kon man lang to sang principal nang kahit pag-abot na sa magot bata ako wala na iya maestro. Wala. Wala nang maestro.
3: Di. Ito nang maestro?
4: Huwag man ang bata ko nagambal nga. Huwag naman to ko nung maestro. Bali, sa principal lang sa nag-istorya. Di. Huwag man ang principal ko nung ano pa. Kaya di. Huwag man sila nagpa-interview. Gito na nung.
5: Grade ano bata?
4: Grade 7. 12 years old.
5: Ano na ba tiyagaan mo mabilang isa ka Eloy?
4: Tila. Hindi. Di. Siyempre wala kami ka pa dapat niya sa iya balbal. Mas isa tupad balay namo. Numangkot ka mo. Hindi niya dungol nga bata.
3: Mm.
4: Wala kami ka pa dapat. Tiyan mo na si Lingkong akon sa iya. Bala kong example siya may bata. Amun ko na tilain mo na sa iya. Ilain yan isa akong yung sakit siya mo na.
3: Uh-huh.
4: Okay lang kung pitik. Isa ka pitik, okay. Pero kung naamo to yung kadamo, hindi na naiyam mo.
5: Kastigo.
4: Oo, kastigo.
0: Nakasubra, nakasubra.
4: Nakasubra, piktosa.
1: Nakasubra, piktosa.
5: Bilang isa ka Eloy, ma'am, nakita mo ang pila sa imong bata. Ano mo na ba siya?
4: Kasi siyempre sakit iya. Huwag ka na pa dako. Ibang tao masakit. Hindi na yan. Gusto
0: man.
3: So, inyo plano?
4: Pahil kami kaso, subong niya ara na yan sa amo na bugado.
3: Okay.
0: No, kami abogado pa.
4: Nakapa-blatter kami, nakapa-korasyon na kuya, kumplito na ko, abogado na mun, karoon ma-ano na lang kami. Mapahil gid kuya. Wala lang ko kabalo, wala lang ko kabalo sa bata ko, kaya wala ko kapamangkot. Kaya dumati ko do, basta kayo do, hindi man gusto ang bata ko sa tulon.
5: Subong mang din yung bata, nagkamusta iya sitwasyon?
4: Ay, nag-school yung lagid sa'yo, hindi mo na mapabsin. Wala perfect attendance sa'yo, wala na yung absin.
5: Subong
4: nag-school? Oo, pero may arag isa kung isa nga time nga doga nakulbaan sa.
3: So, saan o gini exact na tabo mo?
4: Sang 23, bala mo? 23 okay. Kung 24, basta oh, to 23, bala sang 10-15 to bala mo? Mga alas 10-15 to.
3: Aga.
4: Aga, oo. Oh.
5: Paano man nag-abot sa punto, mga nagwa niya yung story, ano mga about sa isa bata mo ba man?
4: Siya nanugid ni Manong niya. Pag chat ni ma'am, nagkanto to si Manong niya dahil sa eskulahan, nagkanto sa klinik, ang utugin sugid sa magulang.
0: Mm.
3: Okay. May message ka sa so maestro?
4: Di, sa iya, dipindi na niya sa iya, iya kung anong kuha niya. Kasi huwag masasamon ka pakita. Huwag masasamon ka hambal kung anong side niya. Kung sa bagay, clay malang ano bid ang persa sang clay bi? San sa persa ya? Di ko napataya bata, kung ano na lang, libre?
3: Sa school, ma'am.
4: Di, sila na nayabala, ang principal na nayabala. Kung anong mahimo, eh, si Yaya Maestro, eh, basta kaya ng amon niya, amon, gihoon na yan amon ang amon para sa among bata. Oo, oh, why na, atrasa niya. Pero kung magpakikita, di siguro, ti, dipindi naman na sa bata ko. Oo, oh, dipindi sa bata ko kung ano, kaya yung bata ko mo, masunod kiti siya yung ano mo. Ako yung masunod na lang, kuya.
3: Pero di sa subong, mapailgi ka mo sa...
4: Mapailgi kami kaso, ya. Yeah. Oh, kung matubang kag sa hindi, yati, mapail kami, ya.
0: Yeah. Okay, klaro. Arl, ang ako lang ni Gurari, parbani sa kaediton sa Balachago, no? We're still at the, ano ka naman gilada? Arkita sa rurok sang mga mainit ka Balachago. But, number one, hindi kita namian to sa gina-apply ni sir, no? Ikaduha naman, it's a lesson learned ng kabataan. Dapat ko nara sa classroom i-class, hindi na tayo maghahala ka dung singa na ika maging nara sa rasda.
1: I think that's the point kasi siguro nga kikang maestro.
0: Kaya ay sunod na sa classroom eh.
1: Oo, huwag ka nag-respeto kasi ipak mo buyan na.
0: Pero, hindi ka ito na namian. Kaya tani ustutok suggestion di sa mga tagpalabatita. Nga tani, ginpatawag ang ginikanan. Dayon, gindalato sa...
1: Ginlagayan.
0: Principal's office o guidance counselor.
1: Oh.
0: Istorya nga hindi na pagsulitong, hindi mayo. Guru nandulo, mo lang di panulok ni sir. Sir, kung ako sa imo, suggest ko mo ni. you look for somebody nga mag-reach out sa pamilya, istoryahan yun eh. Kaya number one, looking man ta sa maestro, may pamilya ba na siya mo? Yeah. Ginubrayan mo lang ng iya trabaho, galing na sobrahan ka lang, guru, sir, masikap po, ikaw, whatever, pero hindi gininsakto, sir, ha? Ginubra mo. Kami ni Kipabirik, itchindi mo. Kasakit mo na yung Kipabirik, makakasahan kaya trabaho mo. For things that you love to do. Kapalo ka kisama yung mga maestro, kapasyon. Ako ba yung maestra ko?
1: But teaching is passion.
0: Si Ma'am Gula, bla, Miss Gula. May dad na siya. Kampiyon, kaya pa tuloon. Kaya kung hindi kaya magtuon, kaluluoy kaya kaya Kipabirik mo. Kung hindi, guru, maubos ang chok sa ulo mo na kapa, pintukan niya ka, pintukan ang ulo mo na mo. Tapos, sa una, kung may drone, subong ako ni sa una, subong yung drone niya, gabi na mo. So, na yung drone niya, eraser lang. Paglupad na sang eraser drone. Saan o nagadupad ang eraser drone? Kung nagaklase si ma'am, gatuyok-tuyok at tulog sa likod. Ina siguro doon. Keyboard ka lang may drone.
1: Pepe pa kung mat ng klase mo, launa sa hapon.
0: Tapos.
1: Square root of Pipito.
0: Notice ko kay Pabirik sa una, basta launa ang klase, Filipino.
1: Filipino.
0: Ang math no dre kag science si nabutang antes ni pala niya ga.
1: Oo, sa aga na.
0: Kay man di utok mo kinang priska gida mo.
1: Oo,
0: oo. No? Nasun English class na first class per me.
1: Kag music.
0: Ang music is nabutang nila sa hapon.
1: Antes yung paninlo.
0: Antes paninlo sa usto. Pa yun, no? PE dre na sa hapon.
1: Tirada na sila sa mga
0: ginamit. Iyan mo na sa una mo. Tempoid na to naman eh. Sir, kumpade, kantuin pamilya.
1: Kantuin na lang intindi ako.
0: Kag sa pamilya man, i-open nyo lang inyo sa ring self for dialogue para at least mabalaan nyo man ang side ni sir. Kag guru kinang lamo sir, mga ayok kag guru kwan pasaylo tos bata kaya nga hindi at ginuro guru bata mo ni dapat ginta patawag ang parents hambal ni amo na saan ginhambal ta ma Mercy no? Dapat tani gincall niya tong attention sa parents hindi man ni chakto mo no? Ang bata iya haras-haras madula gin pasensya mo the side of the teacher. May mga tagpalaman tito gusto man kung kaysa mula kay Pabirik kay para tani pagsilinga class. Mas start nata sa klase. Siguro ba siya sulat-sulat ang maestro to o ga-prepare o whatever. Naigo sa ka-clay, may bisan hinay lang niya.
1: Amo nang pilas-pilas yung bata.
0: Kay bangod ko ni Pis. Kung plus black kagi pa, Berik.
1: Lulago ba?
0: Kung kagingking ang itira, si mo nang agyo?
1: Amo nang agyo. Ay, may pilas yun.
0: Nasubrahan ki pa, Berik.
1: Nasubrahan ka, Piktos.
0: Hindi ba nami? May kaking nga nadala. Naimpito, guro si sir. Sir! Liyog lang ko ah. Ngayon na pa sa ilo, istorya, ang ginikanan.
1: Ang nami, sinima-advise na guru si Raljan, ang maestro makadto sa ginikanan, mangayo, pasensya.
0: Istorya ng bata.
1: Istorya ho ng bata. Then, hindi na siya magliwat. Suspendihon siya na isang school.
0: Right. For example, may 3-month suspension. Why is well? Without sakit
1: pay,
0: na.
1: Sakit na na.
0: Kag, kung ga pamati si nanay, why kami yung kipabirik ga-aapin kay sir? Gusto namon madisiplina siya because madisiplina. Gusto na sobrahan. Pero, on the other hand, may ara tayo human side eh. May pamilya man ni siya, ma'am, nai, tay, no?
1: Ayaw lang eh, why di man natong kilala
0: kami aga, di na, why gani kami kumalo kung sinungalan? Bilang isa ka pamilya, na kung pamilya mo bla, ikaw ginasaligan ka na ba ng mga maestro mo na mo? Sila ang breadwinners, pamilya nila. Karong kumadulaan sa trabaho kay Pabirik, kamusta na lang. Nag-inubray mo lang, ubray. It so happen nga, nagpalandulom gurong panulok ni Sir Blanc.
1: Nag-sumubra man si Sir sang tirada niya. So, it's a family day, nationwide the family day.
0: Subong na nga, law kay Gambal si Mercy, kung 8 hindi, September 28, give ma Mercy ang family day.
1: Ang family day. So, kuan lang ni Subong ah, ng ang tawagan ni
0: Sir. Special holiday.
1: Special holiday. Ipa, let the teacher, impress on the teacher, nga sa lain buot nyo, i-impress gina sa iya. Pangayu, sir, pangayu, kagit pasensya, and make it a very, very honest nga pagpangayo sa pasensya, hindi ka na mag-amon aliwat. The school can impose suspension on the teachers for X number of months kung pila without pay. Pero kung hambang magkinasuhay ng mga kriminal, kisa dumaluoy ka man sa maestro, no? Or sa maestra, give them the benefit of reconciling their mistakes and commit something good later on. Amo lang na siya. Mungkin na tao, kisa mga kasala-sala man, pasensya ha, kung magliwati, that's the time. Pero kailangan may penalty.
0: Kami ni Kipabirik, may gapin sa maestro. Dapat sabton niya ninyo. Pero galing ma, ang amo naman yung mga palangga, ang mga tagpalamati. Kung dulaan, tagitrabaho, sir, kaluloy, may pamilya man na siya. Kung pwede, suspindihon siya, tatlok bulan, may suldo, sakit naman na.
1: Sakit na na. Nagmangayo siya public apologies.
0: Nagmangayo siya apologies, bata. No? Ang ato niya is i-solution nga way gakulugan ginakundon na ton. Isa kabagay nga ti ma-feel ni sir nga next time around, hindi din siya magliwat pariyosin eh. cause mas malala ang madangtan. Mm. Luoy ka man sa mistro ay. Mm. Si Kinichong kung pamati ang papanakit dagatrigger na sang mag-disobey. Mm. Tamo klase disiplina, hindi lang tayo manakit siling ni Kenneth Chiong.
1: Amogin, no? Amogin. Agree.
0: Ko sa bilog ko nga kaboy do, la, kaisa lang kong guruya ka pangakig na patupaan ko nga kung bata, sobrang kakig, no? Mm. Patupa, pagkatapos, mestro, ya, pagyapon sa kwento, ito ka mag-ibay.
1: Pero pagkatapos mo patupa, isa ka.
0: Doon, ikaw pa yung gibi ka pa nga ng patupa mo to. Because you love your children, kagamo mo na mga mestro, plangga man na nilila profesyon. Galing tao lang manas lang mo, kaysa nagkaka-impito man kagipaberik blau. Pero ti Sarah, nasubrahan ka, sir, nasubrahan.
1: Subrahan si Sarah,
0: nasubrahan. Bilang nanay, okay lang sa akin kung pagalitan lang ang bata, saktan isang beses, pero kung ganyan karaming sugat, hindi na yan maganda. Magagalit na rin ako. Tama na, hanana. Bisan sino lang, bisan ako man.
1: Magalit, ginman ta. Magalit kita.
0: Magalit? Magalit, Tagalog. Mangakig eh.
1: Mangakig, sige Tagalog siya, Tagalogon.
0: Siling ni, may nami isang ambal ni Kenneth. Amo man nasaktod kay Gipamirik. Do not bring your personal problem to your work.
1: Correct. Mm.
0: Kaya kisa dara mong mapautwas na may jutay lang dahil singkin na mong singgitan.
1: Especially kita sa radyo, kung dalawa ito yung problema ta personal.
0: At yung pati, pag umitari yun tayo, tanahan ko rin sa lalaki sa bata. Tatala, eh.
1: Kami mga kipay, damo kami problema, pero pagpungko na muna ni Sir Eljan sa amon ng mga program, why na ya ang pungko is radyo, programa. And kung anong issue ginaya. Pero hindi niya tungkol nga doon, aking kas kalimutan. Mm.
0: Taga Purok 1 Super Highway Minuyan, Borsia, gapamati subong.
1: Ay, oo.
0: Pa-shout out sa kay John Stephen Gonzalez.
1: Siyagin.
0: Si Dudong Ezekiel Vlog, gapamati mo sa ton.
1: Aragin. Oh.
0: Bawal niya manakit, sakto na Bings Delphine. In-in.
1: Gilbert Cordoba.
0: Basit pa dito na malabot, si istoryahan tabi, pilagi ng isaka sa pliti sa jeep.
1: No.
0: Kag paano mo mabalaan ngayon nga jeep, pwede na sila makapasaka plite.
1: Amo ning importante.
0: Kaya may requirements na mo. Tingaro kung lakaya may tricks ni kaya pwede ganyan pasaka sa linya ni Jerry Liana mo. Nami karong malabot ang regional director sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board para may istorya ang nanungod sa pagpasaka sa plitihan. Na-strike ka pa.
1: Na-strike ka.
0: Tiyan mo ning may ano mo ni Kipabirik, ang saka, guru, niyo maglubo ba hindi? Ang nubo ta si Ting lang. Ano,
1: 750 max na boss.
0: Duway kita, duway kita konsuelo, no?
1: At sige na lang, mayan na lang may nubo.
0: Shin plus bugis sa klitro, halos.
1: Shin eh, shin to size. Ano, shin to tres, ang tugong ng ligan nga lang.
0: I-check ko may si K5, ating manta si Atty. Jerry Liana. No? Si Carla, okay na, no? Naka-exto na. Si Atty. Jerry Liana, tingwan na ito malabot. And, no, nationwide ni Kagipabirik.
1: Nationwide.
0: Ang ilang pagpatuman sa pagpasaka sa plitihan. This is a nationwide program. No? Okay. Gina-check ta subong. Ginahula to na ta ang atong linya. Si Oliver Alcalas. Nga ba, grabe ba? Saka na plitihan. Ang iba niya nagsaka na sa altar. Abi mo, actually, abo to signal. Nagsaka na sa altar, pagkaga nagsaka sa traffic lights, duwa mo.
1: Duwa.
0: Kaugnat, isa ka altar, arko to sa altar, ang isa yan sa traffic lights sa Hernaes. Subong yung plitihan ang nagsaka, oh.
1: May isa pag ikambal, so liberal ka na kina. Mayung din sa mga problema mo. Yung iba niya, ang ambal, callback.
0: Oo.
1: Ang natawag, ang tabo sa estudyante, bakol. Yan liberal ka na kina mo, isang nabalan.
0: Nano na, tama ang ikabright kayo, no? Amo ni Gurugin mo na ito nga. Nga balindig to yan sa klase.
1: Punchliner, oh. Punchliner.
0: Dad Boy Mendoza, yung pamati sa ton. Kisa, nakulbaan ka mamangkot sang taripa, ayo naman sa driver, ipakita nyo ang legit nga taripa. Tsak to. Hindi pilit niya sa likod.
1: Hindi, butangin na.
0: Kita ako na ako na yung jeep. Sa likod blada sang driver, ito nga. Dapat dako yung taripa. Hindi kayo na mula nagdako sang gin-provide guilty parvi. Hindi, ang iba, hindi kita na.
1: Nagambal si Attorney Liena, gani nga kung wala sang taripa or matrix,
0: hindi ka mo pwede magbayad sang, no?
1: Pwede ka mo yung kamaliban.
0: I-check tara, no? Garaging ring lang si Attorney Jerry Liena. Kung nalang alang mga kakipaib, kapon kakipaibirik, no? Successful ang ipinigay yung event. No, pwede tayo pamatihan report ni Troy Basa. Kapon, ang CFC, Metro East Central, MEC, panawag nila, iniblang halin sa Talisay, Silay, Morsia, Bacolod, Pulupandan. Ang Bacolod, ya, panawag na Silay, ay sa Metro. No? Ang Metro, Morsia, Bacolod, Talisay, Silay. Ang dito naman niya sa Central, amuning Bago, Pulupandan, Valladolid, San Enrique, Pontevedra.
1: Sige, Central Negros na mo.
0: Pag abot mo naman, East naman, East naman, Arandang La Carlota, Isabela, La Castellana, Masaka. Kaya mo na mga nag-join kagapon, no? Ang panawag nila na, Angkop Global Walk, Answering the Cry of the Poor, Global Walk. Ang purpose is every year, annual din siyang activity mo. Worldwide ni. So, kada area nagakandak na sang amuni simultaneous na.
1: Worldwide.
0: Oo. Eh? Ang theme sang nagligad abi nga Sunday, one mission, one walk. Ano ina nga mission? The mission nga buligan ang mga poor but deserving student nga makakadto sa eskwelahan kaya matapos ang ilang pagtuon. Tiga kay Pabirig, damo ito nag-register, may mga nag-sponsor.
1: Kaya na lang mag-register ka, may bayad na?
0: Bayad 300.
1: That's one.
0: Parin. Ma-join ka to, dugwa yan doon nag-fun run ka.
1: No? Tapos may mayara pag yun hulog-hulog.
0: Na na.
1: Amo na itong registration.
0: Tapos mayara na sila yung mga solicitation like tawag bi Gideon 15 or Gideon 300. Pag siling ka bi Gideon 15, ikaw ya, ma-sponsor ka, matag ka isa ka estudyante, sponsoran mo, for example, elementary. Okay. Gideon 15, ma 15,000 ang imong yatag. So isa ka estudyante, nag-sponsoran mo. No? So,
1: makapili ako ng sino diyan din.
0: Sila na nang mapili, no? Ah, okay. Kay gina may aras lang ginatawag ga screening, eh, no? Uh-huh. So natabo kahapon didto gin parigayon sa Silay nagsugod to sila sa may tubangan blasang isa ka bangko to, ang may duta ka bangko. Lakat sila pagadto sa Bacolod Public asa sila Public Plaza. Pagabot dito sa plaza nami kay kanami isang plaza to ni Mayor Judith Galiego. May lidwal pagali na dayang nakaunay. Grabe man si, grabe man ang Silay, no? So may gamay di sila yung lidwal nga pang-announcement lang guro nila sa highway Bladapit.
1: Away na sila gabutang tarpulin?
0: Lidwal na lang.
1: Lidwal na lang.
0: Kay gastoon mo sa tarpulin, sige, gamay nga lidwal. Nga daw tarpulin type siya, makita mo na announcement daw.
1: Kagisa may mga announcement ang mayor na, emergency.
0: Aralanda, very good, very good katawang nga idea, no? Mayor Judith Galiego na. So, i-check tabi si Troy Basa, ano na tabo kapon? Ara na siya, no? Naka-standby na. Paibitan, ready na? No? I-check ta si... Hindi, ara na, naka-ready na. Nag-atag ta si FDLP na naka-prepare na na si K5 Troy Basa while trying to connect with Attorney Jerry Liana. Kayo nag-okay na to siya 7:30. Pero doon na lang, no? You know? Why siya kasabat? Lang alang. At yan lang alang, bro. Ara na K5-bitan, kita mo na si Troy. Nakita mo na si K5 Troy. Para at least maplastar to ta, no? Para to diretso na ta. I-check tabi sa line number 1. Karun ba tiyan, ta trivia ta K5 Eric? Sa trivia na ton ka K5 Eric, istoryan ta karun, kung ano nga pungsod, oh, grabe ba? Sa kalibutan, ang mayara sa pinakadamo o kung pinakamalapad nga kagulangan. Forest area. No? So, i-check natin si K5 Troy. What happened to the Angkop Global Walk kahapon? Troy, good morning.
6: Morning. Couples for Christ, Angkop Global Walk, ginpatigayon sa syudad sang Silay, Subong, Adlaw.
7: Nainom mo na para iwas sa anumang kamasakit. Mag Power Trio.
6: Kapin sa 500 ka mga miyembro sang Couples for Christ ang nagpakigbahin sa ginpatigayon nga Angkop Global Walk sa syudad sang Silay kay inasang aga Domingo, Setyembre 27. Nagsugod ang ilang alakat lasays kay inasang aga kung sarin ginupdan inis ang ilang mga miyembro nga gikan sa pila ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental.
8: We started at 6 a.m. sa amon nga Angkop Global Walk. So this is to give back man mismo sa community answering the cry of the poor para sa amon nga mga angkop scholars and as part of evangelization man sa atong komunidad nga mag-encourage to give back to the Lord.
9: Subong adlaw, simultaneous ni sa ang pag-walk namon all over Negros gid. Amon participants today halin ni sa as far as Isabela, Magalyon, La Castellana, La Carlota, as far as Bago City, Pulupandan, Metro Bacolod, kag Talisay City and even Silay City.
6: Pagkatapos ng ilang alakat, ginpatigayo naman ang misa sa Silay Public Plaza nga ginpangunahan ni Reverend Father Jeric Lapido. Tinutuyo sang sininga helikoton ang mabuligan kag masponsoran sang ilang komunidad ang mga estudyante nga pigado kag deserving agud makapadayon sa pag-eskwela.
9: Ang tinutuyo sini amo ang pagsuporta sa mga kabataan sang amon brothers and sisters and even outside the community sang Couples for Christ nga deserving bala nga maalam, may kaalam, pero wala sa ikasarang ang ilang ginikanan sa pag-eskwela sa ila sa kolehiyo, no? So amo nang ginasponsoran sa amon nga community through Angkop Global Walk.
6: Answering the cry of the poor, ini ang kahulugan sang Angkop, isa ka fundraising activity sang komunidad.
9: Angkop is ang meaning na answering the cry of the poor. That's why sa students isa sang amon mga brothers and sisters na deserving.
6: Pila naman sa mga miyembro sang sininga community ang nagpabutyag sang ila kalipay sa pagpakigbahin sa nasambit nga helikoton.
8: So sa sininga event sa amon nga Angkop Global Walk for the Couples for Christ nga ministry, so far very enjoy gid ka grateful sa sininga event namon subo.
10: Actually first time ko ni sa kag nang okay lang man sa dia kag damo kagid nang learnings about amon ni. So sa amon nga ano ni nang walk for ano global walk nang damo kami na meet, damo kami nakilala nga first time pa lang nakilala pero nang na close mo na siya.
11: Okay, we are very much grateful for this event, the Couples for Christ. This global walk reminds us of our, of course, our responsibility as members of the community. And this Angkop Global Walk is also, at the same time, is a fundraising just to raise a certain amount for our scholars.
6: Ako si Troy Lawrence Basa para sa K5 News FM.
0: Okay, thank you Troy Lawrence Basa. Do dito sa kapo ni Chief Fred, no? Nabisita man sila to. Ma-post na commercial break kag ipay very quick. We come back. Istoryante ni karon nagsaka sa mabaw altar. Black din nagsaka. Siya ang una nagsaka anti sa plitian mo, no? Why pa sa plitian nagsaka na ni siya?
1: Kag nami kay siya kumpleto man ha. Okay. Nagsaka siya kag nagnaog man.
0: Oo, tibo si karon, nagsaka siya. Amo tong pagsaka sa pliti. Pag naog ya dog krudo.
1: Krudo naman to.
0: City 50.
1: Amo na to. Pag bulid-bulid niya, amo na tong pumuluyo.
0: Ang pumuluyo.
1: Bulid.
0: Arga.
1: Kumpleto to siya. All in one.
0: Grabe, all in one. Siya ang tunay nga ano nagtawag
1: ang
0: simbolo sang struggle sa mga pamulyong Pilipino.
1: Pagsaka niya nagsaka.
0: Hindi kundi gauluba siya. Bangod sa problema na sa kamalon sang tanan. Korupsyon sa gobyerno. Talatanando. Hasta uluyedo hindi na bichidian. Hindi na bichidian. Wala ba siya naguluba bangod sang desperasyon.
1: Na desperito.
0: Desperate siya. Pagsaka niya, sumaka pliti.
1: Krudo, pliti to.
0: O pagpanaog yan, naog krudo. Pagkabot sa bulid-bulid siya, mga Pilipino, hindi pa mampawan.
1: Hindi ba? Galingin pa ulo, bumuluyo.
0: Pagbalik na mga K-5, tutukan ta na. Last ang report ni K-5, Jarelo na Luis. Nagi ka naman sa Bago City. Update ka rin kay K-5, Red Salgado. At itong nabungguan bala sa talyer.
1: Namin itong report.
0: Grabe, no? Mabalik kita ha. Ang oras sa K-5 News FM Philippines, /7:53 sa aga.
1: Stand by.
7: This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5. News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
12: Dugang pa dok ng mga benefit, no?
13: Added benefit sa mga palainom DTX 500, ano ang manging resulta para sa ila, Sir GP?
12: Isa na diri ang pag-prevent sang irritable bowel syndrome o spastic colon,
1: gakuto,
12: irritable colon, oo. Mucus colitis, pasticolitis, may mataas nga correlation ang oxidative stress or large accumulations ng free radicals sa digestive tract tissues. Kampiyon ang prevensyon sa problema sa intestine, ang pagtumaras ng DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Because ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ha, may mataas nga antioxidant pangontra sa oxidation nga nagaguba sang cells including that of the intestine.
1: Mabalaan mo lang na nga may IBS ka kay imo dyan, bloated, gakutoy na Sir GP, tapos sige ka utot-utot, tapos sa imo pupo basa, no? Kisagin daw, gina-constipate man ka. Tapos, ginakapoy ka, budlayan ka, tulog. Tikon, amunin sintomas mo. Sige-sige hagin ang pag-inom sa DTX 500 kag, Mighty C or Pure C, Doc Sam.
14: Hindi lamang IBS ang sarang mabuligan ni DTX sa 500 kag, Mighty C or Pure C. Iniman ang makabulig sa madamo pa nga mga problema sa digestive tract. Bisan pa ka ni Sir GP, ang prevention sa appendicitis, no? Mabuligan niya, no? Kaya ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kampiyon ining anti-inflammatory combination, no? Agud nga malikawan naton ang paghubag sa aton nga appendix.
1: Te, saan o pa ka mainom DTX 500 kag Mighty C? In fact, Doc Sam, tanan nga organs mo protektado na ya. Kung naka DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw, bisan pa ang problema sa atay mo, may fatty liver ka da, kay plainom ka, may alcoholic fatty liver disease ka, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, ginadetoxify niya ang imong liver cells. Agud makarecover ini tungod sa ano, abusar mo sa regular nga pag-inom sang whiskey or beer. Di, kung di pa ginaya malikawan, tinanglan masuplemento gid ka.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
7: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
7: DTX 500.
15: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo
7: kag kontrolar
15: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
15: Sa rika
7: epektibo.
15: DTX 500.
1: Sir boy,
12: ma DTX 500 kid, because it doesn't stop there. DTX 500 kag Mighty C protection covers the whole abdominal organ or your digestive organs, your spleen, which your body defense headquarters na sa aton dyan, ha? Ang target sa inflammatory substance, di, ang antioxidant, gapanaog sa inflammatory rate. Ano pang pinakanaming antioxidant? DTX 500, no? So, and also your bile and your pancreas, which also assist your digestion, prone man sa inflammation. Gani, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C on a regular basis could help you address inflammation caused by excessive amount of free radicals tugas ang oxidative stress.
1: Gusto.
12: Ang imo anal sphincter nga mo ang nagakontrol sang release ng stool, no? Ang ginaproteksyonan man sang DTX 500 kag Mighty C nila sa imo nga mga tinai, ha?
1: Para layo ka sa ano, almoranas.
12: Gusto ang masami nga constipation, especially kung may edad ka na, nagakos inisang paghuyang sang sininga sphincter. Kag ini ang nagalik ang stool. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang muscle tone sang imong sphincter.
1: So may mga almoranas da, damuan ninyo ang kuan DTX 500 kag Mighty C tested and proven gina. Either internal or external hemorrhoids na siya. Tanan nga mga tao ang may hemorrhoids halin pagkabata sa aton. Ang pag-inflame sini o paghubag sang hemorrhoids bangod sang strenuous or bowel movement. Dugay-dugay bla popo, dugay-dugay popo. Te, ang gapalala sang almoranas dira nagasugod ang gitawag painful nga problema. Te, importante gid nga may DTX 500 ka para bakod ang mga kaugatan, may Mighty C ka para bakod imong mga ugat. Hindi maglala kung may almoranas ka. Tinluan pa imong atay, proteksyonan ang imong tinay halin sa IBS, hindi kaya magka-gallstone, malikawan ang pancreatitis, kagdamo pa sang benepisyo kung ikaw gainom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
12: See?
7: Para sa matilo nga dugo,
15: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
15: DTX 500.
7: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay,
7: DTX 500.
15: Masaligat,
7: epektibo,
15: DTX 500.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
16: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Ako galing si Ariel, nagkantoxilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulat.